0: dito po natin malalaman ang tamang daan, kundi po ang daan na tama na simula sa ating lehitimong gobyerno ay nagpo-provide po or nire-reach out ang mga kabataan tungo sa tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Bila pong Quezonia na kabataan, aming binibigay na importansya na ito pong samahang ito ay talaga pong naandito lagi para sa mga kabataang Quezonians na alam natin nasa tamang landas patungo po sa kinabukasang hinahangad.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
3: Nakagat ako ng aso, inay!
2: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
3: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
2: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
3: Ano na po ang gagawin natin, inay?
4: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Radyo ng publiko.
6: Radyo publiko.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
7: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. And The Capital.
6: Boses ng Pangulo.
5: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
8: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
11: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
10: May OPM na rock.
11: Pinoy ako.
10: May OPM na rap.
12: What you know last night, yo, it was the best.
10: May OPM na mabagal.
13: Agad magaganda ang mga pinay.
10: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
13: Ang himig natin.
10: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
13: Ang ating musika.
9: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
14: Oras sa
5: ito ang presidential.
14: Oras sa buong kapuluan, 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
5: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: 11 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Bago tayo magsimula, mga kababayan, tagapin muna natin ang isang nagmamadaling balita. Yellow rainfall warning, nakataas na rin sa Metro Manila dahil sa epekto ng kabagat. Ang ulat niya na mula kay Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Flash Report.
15: Flash Report. Mahal, tama ka, nakataas na nga rin ang heavy rainfall warning sa Metro Manila at ang kalating lugar nito dahil sa naranasang patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Sa rainfall warning ng Pag-asa, gatas 8 ng umaga, umiira na ang yellow rainfall warning

0: Dito sa Metro Manila, gayon din sa ilang bahagi ng Cavite, Zambales, Batangas, Rizal at Bataan. Sa mga oras na ito ay malakas na pag-ulan ang nararanasan natin dito sa bahagi ng EDSA Quezon Avenue. Mga ilang minuto na rin ito ay halos mag 15 minutes na rin tayong nakararanas ng malakas na ulan. At para sa mga motorista, medyo mahirap na rin yung visibility dahil nga sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. At kanina, sinasabayan pa yan ng mga pagkulog at pagkidlat at malakas din yung bugso ng hangin. Kaya mag-iingat po sa ating mga motorista. Pinag-iingat din ang pag-asa yung mga residente sa mga lugar na madaling bahain dahil nga dito sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Samantala, light to moderate rains naman na may paminsang malalakas na buhos ang nararanasan sa ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Cavite, Zambales, Bataan, Rizal, Quezon at Batangas. Ayon sa pag-asa, maaaring magpatuloy ang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar sa susunod na 3 oras at maaaring makaapekto sa mga kalapit na lugar. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Merendo Stasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Pingapat na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Sang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Then of course, kami po'y napapanood at napapakinggan din sa atin pong Facebook page, Radyo Pilipinas. And of course, sa atin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas pa rin sa inyong mga search bar. Minamalas ka nga naman, oh, Lunes na Lunes! Napakalakas po ng ulan dito po sa may bahagi ng Quezon City. Lakas ang hangin. Ay yung ilan sa ating mga kababayan na papasok pa lamang po sa kani-kanilang mga trabaho, eh papasok ng basang sisiw. Ay nga po sa ulat ng ating kasamahang si Miss Marian Bastasa, taas po ang yellow rainfall warning dito po sa mga bahaging nabanggit. Ano po? Calabar Zone area dito po sa may Metro Manila at sa mga karatig bayan po nito. Ipaman tayo natatapos ano po doon sa nakalipas po na epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Gayun na rin ng epekto ng dalawang nakalipas na bagyo, si Bagyong Luis at si Bagyong Maymay. Mukhang tuloy-tuloy pa rin ang mararanasan po nating sama ng panahon. Makakausap po natin ngayong umagang ito upang alamin kamusta nga po ang datos na natanggap, ang mga ulat na natanggap mula po sa Office of the Civil Defense. Makakausap po natin ang Deputy Spokesperson Ginoong Diego Mariano. Sir Diego, magandang umaga po.
3: Yes, so magandang umaga. Magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig.
2: Yes sir, at isang maulang umaga po sa ating lahat. We understand na napaka-busy po ngayon ng Office of Civil Defense. Makikibalita po kami ngayon sa nararanasan pa rin natin na sama ng panahon. This is going for several weeks now. Kamusta po ang paghahanda natin ng Office of the Civil Defense sa nakaamba pang mas malakas na epekto ng habagat dito po sa ating bansa?
3: Opo, tuloy-tuloy naman po ang ating paghahanda dito sa mga paparating pa pong pag-uulan dahil alam naman po natin ang Pilipinas naman po is hindi po nilulubayan ng pag-uulan dahil taon-taon po may 20 bagyo pong dumadaan po sa atin at meron din pong banta ng hanging habagat na siya po mismo naghahatak ng pag-uulan. Kaya ating preparasyon naman po ay tuloy-tuloy ang pag-stockpile po ng mga relief goods, mga family packs. Isa tuloy-tuloy po yung preposition para maihatid agad mga tulong na kung kinakailangan sakaling ito po ay magkaroon po ng kahirapan sa pagpapadala, is madali na po may abot, no? Yung ating naman po mga uniform personnel, isa patuloy pong naka-standby. And tayo po dito sa Office of Civil Defense, isa patuloy pong nagmamonitor at nagko-coordinate po sa mga anumang kakailanganin po ng ating mga kababayan.
2: Opo. At Sir Diego, kanina nabanggit natin yung tungkol po doon sa dalawang nakalipas na mga bagyo. At a few weeks ago, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan dito po sa ating bansa. Are you able to receive reports coming in from all disaster risk reduction management offices. Kumusta po ang initial assessment natin sa mga nakalipas na araw?
3: Opo, na patuloy po tayo nakatanggap ng reports mula po sa ating mga regional offices. At ito nga po yung huling report po or huling latest report po sa epekto po ng Bagyong Luis, Maymay at nitong pong mapatuloy po nagpapaulan na hanging habagat, no? Sa ngayon po, nagkaroon na po ng epekto po, naapektuhan po ay nasa 1.5 million na pamilya po or 5.1 million na katao po is ngayon po ay naapektuhan po nitong mga nagdampag ulan. Sa numero po iyan is nasa 7.2 thousand po na pamilya or 24.9 thousand na katao po. Ayun siya po nananuluyan po sa ating mga evacuation centers po natin. Sa kasamaan palad naman po is nag-iwan po ng casualties itong mga nakarampag ulan. Meron na po tayo na itala na 23 na namatay, 17 na injured at isa pa pong nawawala.
2: Opo. At when it comes to damages naman po sa ating iba't ibang mga sektor, sa ating infrastructures, sa atin pong, of course, pinagkukunan ng ating kabuhayan, ang karamihan sa ating mga kababayan, agriculture sector, gaano po karami yung damages ayon sa ating initial assessment?
3: Opo, no, sa nakapagtala na po tayo ng 3.45 billion worth of damage sa ating infrastruktura. Sa agrikultura naman po is meron na po tayo na itala na 689.7 million na worth of damage. Sa mga kabahayan naman po or sa bilang po ng mga kabahayang nasira, meron na po tayo na itala na 1.9 thousand na nasirang kabahayan. Isa 182 doon is totally na nasira talaga at 1.7 is partially damaged lang po.
2: Opo. At natukoy na po ba natin anong yung mga areas na pinaka-apektado ano po dito sa nakalipas na mga bagyo at sa habagat?
3: Kung ang pagbabasihan po natin.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Guimaropa. Radio.

ang pagpasok ng mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Pandalawigan mula sa unang distrito. Kagalang-galang Julius J. F. Luces.

ang pagpasok ng mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Pandalawigan mula sa ikalawang distrito. Kagalang-galang Kid Mikhail de Luna Tan.

pagpasok ng mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan mula sa ika-apat na distrito. Kagalang-galang Rachel A. Ubana,

kagalang-galang na pangalawang punong lalawigan at tagapangulo ng sangguniang panlalawigan ng Quezon, Anakleto A. Alcala III.

ating balikan ang mga hakbang na ating tinahak, mga tagumpay na ating nakamit, at mga pagbabagong sama-sama nating isinulong. Mga pagbabagong nagbigay ng bagong pagkakataon at pag-asa sa ating mga kalalawigan.

0: Mga kaprobinsya, malayo pa tayo. Pero, malayo na tayo. Sa kabila ng ating magagandang nagawa, we intend to do better. We resolve to do more good to our people. We hope and pray for the best, and the best is yet. Patuloy nating tahakin ang landas patungo sa pag-unlad hanggang dumating ang araw na buong pagmamalaki nating sasabihin, ito ang ating lalawigan, pinagpala ng may kapal.
1: Inaanyayahan ng lahat na magsitayo. Mga kababayan, ang ating minamahal na ina ng lalawigan ng Quezon, salubungin natin ng masigamong palakpakan, Governor

0: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Ama namin sa langit, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong itong kami tinipon mo bilang isang bayan, isang lalawigan. Napatuloy na nagpupurit, nagpapasalamat sa mga biyaya na binubuhos mo sa aming lalawigan. At ngayon ay iuulat sa amin ng aming mahal na gobernadora ang mga biyayang patuloy mong pinapadala sa amin. Kaya basbasan mo ang aming gobernadora sa kanyang pag-uulat sa umagang ito upang kaming lahat ay maging bukas sa mga biyaya na patuloy mo pang ipaparating sa amin sa darating pang mga panahon ng aming... Nawa bawat isa sa amin dito ay maging bukas ang kalooban upang tahakin pa ang pagkakaisa at pagtutulungan. Nang sa ganon, ang iyong kalooban ay patuloy na maghari sa isa't isa sa amin. Basbasan mo kaming lahat dito na natipon upang ang iyong banal na Espiritu ang siyang magpuspos sa amin na maghangad ng kabutihan at kaayusan para sa isa't isa. Nang sa ganon, ang katiwalian at kasamaan ay aming magupo sa aming mismong sariling kalooban at paghariin namin ang iyong makaamang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Lahat ng ito ay nihiling namin sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo,
1: manatiling nakatayo para sa pagpasok ng mga watawan.

0: maaari nang magsiupo ang lahat. Sa likod ng bawat hakbang ng ating lalawigan,
1: may kwento ng pagsisikap, malasakit at tapat na paglilingkod. Ngayong araw, ating tunghayan ang mga bunga ng pagsisikap na ito at ang mga pagbabagong patuloy na hinuhubog para sa ating kinabukasan. Narito ang ating ina ng lalawigan ng Quezon para sa kanyang ulat sa lalawigan 2026. Governor Angelina Doctora Helen Tan.

0: Ang pagbati sa ating mga kinatawan ng mga distrito, bagaman sila ay wala dito ngayon dahil sa sesyon sa Kongreso, kay Congressman Mark Inverga ng unang distrito, Congressman Raynan Arrogancia ng ikatlong distrito, Congressman Attorney Mike Tan ng ikaapat na distrito, at ang ating mapitagang kabalikatan sa Kongreso, Congresswoman Iris Montes ng 4K Party List, at sa aking kaibigan at dating Congresswoman Trina Inverga ng 1st District, bagaman wala, binabati din natin Congressman Anton Lopez, kayun din kay Ginang Agnes Arrogancia. Ma'am, thank you for coming. Sa ating mga katuwang sa paglilingkod, lalo na kay Vice Governor 3rd Alcala, mga kagalang-galang na board members ng Sangguniang Panlalawigan, mga punong bayan, mga pangalawang punong bayan, mga kasapi ng iba't ibang sangguniang bayan, mga barangay chairpersons mula sa mga lungsod at bayan ng lalawigan, mga katuwang mula sa national, regional at provincial government offices, mga kawani ng sandatahang lakas ng Pilipinas at hanay ng mga uniformed personnel, mga kasapi ng non-government, private at civic organizations, mga kasapi ng iba't ibang batayang sektor, Bishop Mel Rey Uy, at sa lahat ng bumubuo ng iba't ibang religious organizations, our Provincial Administrator Manny Butardo, mga pinuno ng bawat tanggapan at mga manggagawa, mga kapwa ko lingkod bayan, sa aking pamilya, sa haligi ng aming tahanan, Engineer Ronel Tan, mga mahal kong mga anak, Doc Kim, Attorney Mike, and Dr. Kate, at sa aking mga upo, sa aking minamahal na ina at auntie, mga kalalawigan, mga kabalikatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa simula pa lamang ay malinaw ng ating paninindigan ang maglingkod at hindi paglingkuran. Ang tumindig sa halip na umupo na lamang, ang makinig sa kabila ng mga nakakalunod na ingay at ang makipagbalikatan ng walang pinipiling kulay o kapatiran upang itatag ang isang matibay na tulay na magdudugtong mula sa nadatnan nating kalagayan patungo sa isang maunlad, malusog at matatag na lalawigan. Kaya naman, ginugol natin ang unang termino sa pagtiyak na malalim at matatag ang pundasyong nakalaan para sa malawakang pagpapatibay ng healing agenda sa sistema ng ating paglilingkod at panunungkulan. As the unyielding cornerstone of the future we are building, we designed it to be deeply rooted in the most prevalent concerns of our province, while ensuring that the integrity of our governance structure is stable and inviolable enough to withstand the challenges ahead of us. In other words, we prioritize quality and sustainability as we resolve to continue establishing an administration that is transformative rather than performative. Isang pamahalaang panlalawigan na may kakayahang maghatid ng konkreto at likas-kayang aksyon at hindi lamang mga pantapal na solusyon. Kaya naman, nang lumubog tayo sa realidad ng ating lalawigan, naging malinaw sa atin. Hindi tayo kulang sa pondo, kapos lamang sa matinong liderato ang nadatnang pamumuno. Hindi tayo salat sa husay at potensyal. Limitado lamang ang mga naabot ng oportunidad at serbisyo. At hindi mahirap ang ating lalawigan. Binulag lamang tayo ng kinamulatang uri ng panunungkulan. Thus, looking back at the where we stood then, we have long passed the initial phase of pouring a solid foundation in the dark. Malayo na po ang narating ng ating serbisyo at marami na po ang nakinabang sa ating mga programa at proyekto. At malawak na ang naabot ng kalinga ng Kapitolyo. Subalit na pagtanto ko rin, mapaghamon at nakakapagod abutin. Ang isang nagkakaisang mithiin. Ngunit, tulad ng sinabi ni Father Roque Ferriols, isang tanyag na pilosopo, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Indeed, our purpose and intention are always greater than our personal interest. Walang politika, walang kulay, hindi performative, hindi clout-driven. Hence, a year after commencing our second term, the structure of our effort is rising for everyone to see and set foot on. Indeed, we intend this to be visible so that every Quezonian will know that the government exists for them. However, we believe that visibility without action is nothing but a self-serving propaganda that we vigorously refuse to paint as the background of our resolve to public service. Nevertheless, the foundation we built is only as good as we bridge we continue to raise upon it. We must keep building it, brick by brick, compounded by innovation, accountability, and collaboration until our vision is fully realized. Kaya naman, ang lahat ng ating pagpapasya at hakbang ay isinilang mula sa layunin na gawing mas matibay ang pundasyon ng healing agenda para sa ating lalawigan. Tumindig tayo upang isulong ang isang pamunuang kinikilala ang nakaraan, nakatindig sa kasalukuyan, at nakatanaw sa kinabukasan. After we have laid the groundwork of bridge towards our collective vision, one question emerges. What we have done within a year since re-election? Ang ating naging tugon ay walang iba kung hindi ang magpatuloy to proceed forthwith. Itinuloy natin ang mga makabuluhang programang sinimulan. Itinuloy natin ang pagpapaigting ng makataong balikatan. Itinuloy natin ang pagtuklas ng mga makabagong programang tunay na tutugon sa mga suliraning pumipigil sa pag-unlad ng lalawigan. At itinutuloy natin ang mga programang nakatuon sa pagbaba ng poverty incidence. At itutuloy natin ang inklusibo, makatarungan, tunay na may malasakit at natural na pag-aksyon para sa pag-ahon kung saan walang sektor ang naiiwan at ang bawat Quezonian ay may pagkakataong maging bahagi ng tagumpay. Sapagkat ang tunay na pag-unlad ay hindi tulad ng isang apoy na mabilis magliyab ngunit agad ding namamatay. Ito ay dapat katulad ng puno ng kawayan. Unti-unting tumatayog, lumalalim ang pagkakaugat, matatag sa bawat unos at lalong tumitibay sa paglipas ng panahon. Ganito natin binubuo ang lalawigan ng Quezon, hindi lamang para sa tagumpay ng kasalukuyan, kundi para sa matatag at pangmatagalang kinabukasan ng susunod na mga henerasyon. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa pagkilos dahil kailanman ay hindi huminto ang mga batayang suliranin ng kinakaharap ng ating mga kalalawigan. Sa loob ng isang taon, sinikap nating patuloy na ihatid ang ating mga programa para sa bawat pasyente na matiyagang nakapila sa mga ospital, sa bawat mga mag-aaral na nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral, sa bawat magsasaka at mangingisda na maghapong nakabilad sa nakakapasong init ng araw, at sa bawat magulang na nagsisikap na palaguin ang kanilang kabuhayan, at sa bawat mamamayang umaasa sa matibay at maaasahang gusali at daan, sa bawat pamayanang nais mamuhay ng isang malinis at malusog na kapaligiran at sa bawat Quezonian na karapat dapat paglingkuran ng serbisyong may pananagutan. Moving forward, there are countless ways for us to continue to build and strengthen the province, just as there are many ways to extend and sustain human life. Ang pinakapundasyon, ang ating pag-iral. O ang pinakapundasyon ng ating pag-iral, patuloy ang pag-arangkada ng ating healing agenda mula sa simpleng pagkalinga sa kalusugan ng ating mga kalalawigan hanggang sa mas malalaking programa at proyekto ay ang nagsisilbing tulay para sa mas mahabang paglalakbay tungo sa kaunlaran. In the same way that health interventions give people a chance to live longer and better, the provincial government tirelessly advances the cause of a healthy Quezon province. Kongresista pa lamang po tayo sa ika-apat na distrito, batid na natin ang daing ng ating mga kalalawigan dahil sa uri ng serbisyong pangkalusugan na sumasagad sa kanilang mga bulsa. Ganun na rin sa kanilang oras at buhay at pasensya. Isang kalunos-lunos na bagay na kung tutuusin ay hindi naman dapat nararanasan ng kahit sino man. As a physician and a champion of universal healthcare law, masigasig ko pong isinulong at patuloy na isinusulong ang mga programa at proyektong makakatulong upang masugpo ang mga suliranin sa kalusugan at nutrisyon sa ating lalawigan. Sa ating patuloy na pagpapatupad ng Universal Healthcare Act, tuloy-tuloy ang consulta registration, health navigation and referral system, gayon din ang pamimigay natin ng medical and financial interventions at paglalapit natin ng mga serbisyong medikal sa pamamagitan ng ating mga medical missions. Mas pinalakas natin ang buong healthcare system sa ating lalawigan. At kasama dito, ang pagpapaunlad ng mga ospital at mga pasilidad pang kalusugan, pagdaragdag ng mga habagong kagamitang medikal, at pagpapalakas ng ating programa upang iiwas sa sakit at paghahatid ng mga pasyente sa tulong ng 41 satellite offices hanggang sa pagtiyak na ang bawat Quezonian saan man naroroon ay may agaran, makatao, at dekalidad na serbisyong pangkalusugan.
1: Masugid na ipinapatupad sa lalawigan ng Quezon ang Universal Healthcare Law upang lupigin ang mga suliraning banta sa kalusugan ng bawat Quezonian. Bilang hakbang patungo sa mithiing ito, masigasig na isinagawa ang yakap registration upang ipaabot sa mga Quezonian ang karapatan sa maayos na kalusugan. Ang yakap registration na dati kilala sa tawag na konsulta program ay naglalayong maghatid ng abot-kaya at accessible healthcare sa bawat Pilipino na siyang sinisikap ipagkaloob ng pamahalaang panlalawigan sa ating mga kababayan. Samantala, libo-libo naman ang natulungan sa ilalim ng Refer Quezon, isang programang sinimulan upang mapadali ang referral system at navigation network ng mga Quezonian patungo sa mga pagamutan na naaangkop para sa kanilang kondisyon. Sa katunayan, mahigit 6,000 Quezonians ang matagumpay na naisangguni sa mga publiko at pribadong ospital sa loob at labas ng lalawigan simula lamang buwan ng Enero hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon. Bukod dito, nakapagpaabot din ang pamahalaang panlalawigan ng tulong sa pamamagitan ng mga rescue at ambulance vehicles, pati na rin si ambulances sa mga satellite offices na matatagpuan sa iba't ibang bayan ng 4 na distrito ng lalawigan. Katambal ng 24/7 referral system ang Quezon Telemedicine, kung saan posible na ang malayuang konsultasyon para sa mga Quezonian na naninirahan sa mga komunidad na may kalayuan sa mga ospital at iba pang pagamutan. Pinalakas pa ang Refer Quezon sa pamamagitan ng Provincial Health Navigators Program. Dahil dito, ang programa ay nakakapaghatid ng iba't ibang serbisyo katulad ng Medicine and Supplies Assistance, Outpatient Consultation and Inquiry, Transportation Assistance, Financial Assistance, laboratory and diagnostic procedures, at documentary assistance.
2: Ako si John Lester Gonzalez Tanael, 24 years old from Pulilio, Quezon po. Bali po, na-admit po ako dito sa QMC noong July 4. But before that po, na-admit din po ako sa QPHN Pulilio noong July 1. And na-diagnose po ako doon na nagkaroon nga daw po ako ng pneumonia and pleural infusion po. Nagkaroon po ako ng 700 ml na tubig po sa baga. So, nag-decide po si Dr. Flores na i-transfer po ako dito sa QMC para po sa further assessment po. Bali po sa Pulilio po, meron po doong governor's help desk. Then lumapit po yung mga navigator po sa amin and nagkaroon po sila ng coordination sa amin na mag-wait po kami ng ambulance just in case na kami po itatransfer na. Friday po ng gabi, nag-decide na po kaming lumuwas. Then sinundo po kami ng San Real's ambulance sa port po ng Real. Then transfer na po kami dito sa QMC. Napakalaking tulong po nung refer Quezon na nagkaroon po ako ng pagkakataon na i-transfer po sa mas malaking facilidad na kung saan po ay kumpleto po yung mga facilities na mag-a-assess po at magkakaroon po ng further assessment dun sa na-diagnose po sa akin from the hospital na pinanggalingan ko po. Nagpapasalamat po ako sa provincial government sa pagbibigay po ng oportunidad na magkaroon po ng mga assistance na napuprovide po sa mga mamamayan na nangangailangan gaya po ng transportation, medical assistance. Sa ganong paraan po, natutulungan po yung mamamayang Quezonian na mabuwasan po yung dinadala po nilang bigat financially and physically.
1: Walang patid din na inilalapit sa mga kanayunan, isla at kabundukan mula sa una hanggang sa ika-apat na distrito ang mga serbisyong medikal sa pamamagitan ng mga medical missions. Sa nakalipas na taon, mas pinagtuunan ng pamahalaang panlalawigan ang paghahatid ng mga serbisyong medikal sa mga nangangailangang barangay. Mas pinalakas pa ang mga medical missions sa pamamagitan ng ating tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga partner hospitals at volunteer medical professionals sa ating advokasyang mailapit ang serbisyong medikal, lalo't higit sa mga nangangailangan. Dahil sa pagsisikap na ito, ang mga serbisyo katulad ng X-ray, ultrasound para sa mga buntis, konsultasyon para sa mata, HIV test, circumcision at iba pa ay matagumpay na naipagkakaloob ng libre sa mga Quezonian.
3: Ang pangalan ko po ay si Marites Ortilla, ng sitio po lang lupa. Medyo mahirap nga po ang buhay, pero sa awa po ng Diyos, nakakaraos kahit walang permanenteng hanap buhay, kung hindi pagtitingting. Yan po yung pangunahing hanap buhay namin mga kababaihan doon. Kahit po mga lalaki, ganun din po. Tingting. Pag yung mga kagyat naman na lagnat sa gabi, ginagawa na lang po namin ng may mga tanim din naman po kami ng erpa. Di naman po talaga kaya namin lalakarin. Pag lalakarin at may sakit pa, baka dyan pa lang sa daan. Sa habal po, sasakay po kami ng habal, 200 gandito. One way lang yun. Napakahalaga po para sa amin yung mga pagkakataon na ganito. Kaya hindi po namin pinanghihinayangan yung oras na nandito kami para kami ay makakuha ng serbisyo. Nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra sa inyo pong napakagandang serbisyo na inihatid po dito sa amin pong barangay. At maging sa hanay po namin mga katutubo, sobrang nagpapasalamat po kami.
1: Patuloy rin ang implementasyon ng mga public health programs na makatutulong sa early detection at prevention ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng tuberculosis, cancer, chronic kidney disease, STI-HIV, at lifestyle-related diseases. Mayroon ding mga programa para sa kalusugan ng mga buntis at mga sanggol, mga libreng bakuna, family planning, oral at eye health, at mga emergency responses. Gayun din ang libreng konsultasyon para sa mga manggagawa ng pamahalaang panlalawigan. Sinusugan ito ng pagbabahagi ng mga kaalamang pangkalusugan sa iba't ibang komunidad upang palakasin ang health awareness sa lalawigan. Tuloy-tuloy naman ang pagtaas ng mga serbisyong na ihahatid ng 15 ospital sa ilalim ng Quezon Provincial Hospital Network. Sa mga Quezonya na nangangailangan ng atensyong medikal, lalo't higit ang inpatient admission, emergency consultations, at outpatient consultations. Itinaas pa ang kalidad ng serbisyong medikal para sa mga Quezonyan sa pamamagitan ng pagpapabuti at pagsasaayos ng mga pasilidad ng Quezon Provincial Hospital Network. Dahil sa unti-unting paglawak at pagpapalakas ng ating mga programa, kapansin-pansin ang pagtaas ng health awareness sa lalawigan. Kasunod nito ang mga positibong datos pangkalusugan gaya ng pag-abot sa national targets para sa facility-based deliveries at deliveries attended by health professionals. Nangangahulugan ito na nagbunga ng matagumpay ang implementasyon ng mga programa para sa kaligtasan ng mga buntis at ng sanggol sa kanilang sinapupunan hanggang sa kapanganakan. Kasabay nito ang pagbaba ng maternal at infant mortality ratio. Mula sa 84% ay tumaas sa 95% ang treatment success rate ng tuberculosis prevention and control programs. Patuloy din ang pagbaba ng adolescent pregnancy na nagresulta rin sa pagbaba ng adolescent birth rate sa lalawigan. Bumagsak naman sa 5,000 ang dating mahigit 6,000 kaso ng dengue sa lalawigan. Sa kabila ng pagbaba na ito, patuloy pa rin ang mga aksyon at intervensyon upang tuluyan na maging ligtas sa dengue ang buong lalawigan. Konsultasyon para sa mga manggagawa ng pamahalaang panlalawigan. Sinusugan ito ng pagbabahagi ng mga kaalamang pangkalusugan sa iba't ibang komunidad upang palakasin ang health awareness sa lalawigan. Tuloy-tuloy naman ang pagtaas ng mga serbisyong na ihahatid ng 15 ospital sa ilalim ng Quezon Provincial Hospital Network sa mga Quezonya na nangangailangan ng atensyong medikal, lalo't higit ang inpatient admission, emergency consultations, at outpatient consultations. Itinaas pa ang kalidad ng serbisyong medikal para sa mga Quezonyan sa pamamagitan ng pagpapabuti at pagsasaayos ng mga pasilidad ng Quezon Provincial Hospital Network. Dahil sa unti-unting paglawak at pagpapalakas ng ating mga programa, kapansin-pansin ang pagtaas ng health awareness sa lalawigan. Kasunod nito ang mga positibong datos pangkalusugan gaya ng pag-abot sa national targets para sa facility-based deliveries at deliveries attended by health professionals. Nangangahulugan ito na nagbunga ng matagumpay ang implementasyon ng mga programa para sa kaligtasan ng mga buntis at ng sanggol sa kanilang sinapupunan hanggang sa kapanganakan. Kasabay nito ang pagbaba ng maternal at infant mortality ratio. Mula sa 84% ay tumaas sa 95% ang treatment success rate ng tuberculosis prevention and control programs. Patuloy din ang pagbaba ng adolescent pregnancy na nagresulta rin sa pagbaba ng adolescent birth rate sa lalawigan. Bumagsak naman sa 5,000 ang dating mahigit 6,000 kaso ng dengue sa lalawigan. Sa kabila ng pagbaba na ito, patuloy pa rin ang mga aksyon at intervensyon upang tuluyan na maging ligtas sa dengue ang buong lalawigan. Higit sa lahat, naging dire-diretso rin ang pagbaba ng death rates sa Quezon. Isang refleksyon ng patuloy na paglakas ng healthcare system ng lalawigan.
0: Bilang pagtugon naman sa suliranin ng nutrisyon sa lalawigan, nagsagawa tayo ng masinsinan at komprehensibong mga hakbang upang mapabuti ang kalusugan ng mga Quezonyan. Nadatna natin ang isang nakakalungkot na katotohanan na ang Quezon ay kabilang sa mga lalawigang may malaking hamon sa usapin ng malnutrisyon. Sa kabila ng mga hamong ito, hindi tayo nag-aksaya ng panahon. At sa pamamagitan ng tamang aksyon sa nutrisyon, pinalakas natin ang mga programa at pinalawak ang mga intervensyon para sa nutrisyon ng mga Quezonyan, lalo't higit ng ating mga kabataan. Sinimulan natin ang pamimigay ng masustansyang pagkain, mga vitamins at supplements, mga kagamitan na magagamit sa pagsusulong ng kalusugan, pati na rin ang mga capacity development activities para sa mga katulong natin sa pagpapatupad ng monitoring and evaluation and local level plan implementation gaya ng mga city, municipal, nutrition action officers at barangay nutrition scholars.
1: Bahagi ng programang Tamang Aksyon sa Nutrisyon, ang malawakang pamamahagi ng libo-libong nutrition commodities tulad ng Enhanced NutriBand, NutriBlends, NutriSnacks at Fortified Milk with DHA na nakatulong upang maibaba ang bahagdan ng mga kabataang nasa kategorya ng stunting, wasting at undernutrition. Sinusugan ito ng tuloy-tuloy na pagkakaloob ng mga micronutrient supplements sa mga buntis at lactating women upang masigurong wasto ang nutrisyon ng ina at ng sanggol mula sa sinapupunan hanggang sa maipanganak. Ipinamahagi rin ang mga anthropometric tools na nakatulong sa accurate monitoring ng timbang at tangkad ng mga bata. Gayun din ang mga refrigerator para sa ligtas na pag-iimbak ng breast milk. Samantala, pinatatag pa ang on-the-ground implementation ng mga nutrition programs sa pamamagitan ng capacity building activities na mas humasa sa kakayahan ng mga municipal nutrition action officers at barangay nutrition scholars sa pagpapatupad ng monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol. Sa ating sama-samang pagtutulungan, patuloy na bumaba ang

0: 5 years old. Wala po siyang ganang kumain. Medyo pihikan po siya. Hindi siya kumakain ng gulay. Naging masaya po kami kasi sa tulong po ng BNS na at saka ng mga BHW po, naghahatid po sila ng mga Nutriban, Nutrigirls dito po sa mga bahay-bahay po sa amin, nag-distribute po sila. Nagkaroon po siya ng ganang kumain. Nagustuhan niya po yung Nutriban, yung Nutrigirls, nagustuhan niya po yung tapos po yung gatas. Halos hindi po siya namimigay. Masigla na rin po siya, lagi pong naglalaro. Ngayon, grade 1 na po siya at 5 years old. Marunong na po siyang bumasa, marunong na po siyang mag-solve ng addition, marunong na po siyang mag-subtraction, at marunong na po siyang bumasa ng sentence po. Sa tulong po ng Nutriban at Nutrigirls at ng gatas, tulong na rin po ng mga namumuno sa kay Dr. Helen Tan, sa aming pong BNS na lagi pong nag-a-update po sa amin at pagpapamigay katulog po ang mga BHW. Napakasaya ko po na talagang nakakarating po sa amin yung programa dito po sa aming barangay.
1: Bunga ng ating kolektibong pagsisikap na maiangat ang kalidad ng nutrisyon sa lalawigan, matagumpay na nakamit ng Quezon Province ang 3rd Green Banner Seal of Compliance Award na naging susi upang itanghal na consistent regional outstanding winner for nutrition awardee ang lalawigan ng Quezon.
2: Nais ko rin pong bigyang pugay ang ating mga munisipyo na patuloy na nagiging katuwang natin sa pagsusulong ng malusog at masaganang pamumuhay para sa ating mga kababayan at mga kabataan. Lalo na ang mga bayang aktibo at nangunguna sa ating mga programa sa nutrisyon. Palakpakan po natin ang bayan ng Candelaria, Sariaya, General Luna, Infanta at Rial, na nagkamit ng Regional Green Banner Compliance. Naway magsilbing hamon ito sa iba pa po nating lungsod at bayan upang sa gayon ay matupad natin ang ating hangarin na maging isang malusog na lalawigan. Hindi rin maipagkakaila ang sitwasyon ng ating nadatnan sa QPHN Quezon Medical Center. Maliban sa pangangailangang isaayos at pagandahin ang pasilidad, kinakailangan din nating paigtingin ang pamamahala at operasyon ng ating pangunahing ospital upang matiyak na mas epesyente, maayos at ikalidad ang serbisyong pangkalusugan. Kasabay ng patuloy na pagsasaayos at modernisasyon na ating ipinatutupad ay ang pagtutok natin sa pagpapalakas ng sistema ng pamamahala, pagpapahusay ng serbisyo at pagpapaunlad ng kakayahan ng ating mga healthcare workers. Ang resulta ng mga reformang ito ay malinaw na makikita sa ating mga datos. Patuloy na dumarami ang mga pasyenteng nagtitiwala at nagpapagamot sa QPHN QMC. Patuloy na tumataas ang kalidad ng ating mga serbisyong medikal at higit na napapabuti ang kabuoang karanasan ng ating mga pasyente sa pagtanggap ng kanilang kinakailangang pangangalaga.
1: Sinimula ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang unti-unting pagbabago sa mukha ng ospital. Nagpatayo ng mga pasilidad na magiging instrumento upang mas maraming Quezonian ang mabigyan ng dekalidad na serbisyong medikal.

Kasabay ng pagsasaayos ng mga pasilidad ay ang patuloy na modernisasyon ng mga kagamitang medikal ng iba't ibang departamento ng ospital tulad ng portable x-ray machine, fluoroscopy x-ray machine, vascular ultrasound machine, portable therapeutic ultrasound unit, mechanical ventilators, chemistry analyzer, hematology analyzer, urine analyzer, automated coagulation analyzer, troponin I analyzer, at immunology analyzer. Pinatatag din ang pamamahala at ang operasyon ng ospital na nagresulta

sa patuloy na pagdami ng mga pasyenteng nagtitiwala at nagpapagamot sa iba't ibang departamento ng Quezon Medical Center. Matibay na patunay na naging positibo at maganda ang resulta ng mga pagbabagong naganap sa QMC.

0: Tuloy-tuloy din ang implementasyon ng no balance billing o no out-of-pocket cost sa Quezon Medical Center na siyang malaking tulong sa mga kababayan nating kapos ngunit nangangailangan magpagamot ng kanilang mga karamdaman. Sinimulan na rin ang implementasyon ng PhilHealth Gamot Program upang mabigyan ng libreng abot-kayang gamot ang mga pasyente ng ospital. Pinalakas din ang mga healthcare workers sa pamamagitan ng mga training at seminar na magpapaunlad ng kanilang kaalaman upang lalong mapabuti ang serbisyong ipinagkakaloob ng QMC sa mga Quezonians.
1: Umpisa lang po sa unti-unti siya nang hina. Pagdating dito, muna siya dito sa nang ilang araw. Nabot siguro ng 3 linggo sa ICU. Parang 1.3 ngayon. Ganyan yun talaga. Butit nandyan si Governor Hillen. Maluwag na po sa pakiramdam.

0: sa'yo si iyo ako. Nakublano ako maigay, hindi ko alam kung ano nga gawin ko eh. Nalangin na lang ako. Tawa ko ng Diyos yun, nakaligtas.
1: Ako si Ano Ronel Yunino. Nakatira po ako din sa Isetyo Magasawang Batong Barangay ng Salaan. Gawa po nga nung pamamaga nung aking paa at yun, nung hindi ko na po talaga kinaya. Nagpaano na po talaga ako magpatid sa ospital at gusto ko po talagang gumaling. Nangihina po ako, tapos yung paglakad ko po, biglang nag-utay-utay, yung parang nahina ko ba talaga ang lakad ko. Doon ko po naramdaman na may nagabago sa katawan ko. Pinagdadasal ko po noon, sana pa'y gumaling ako. May pangarap pa po ako doon sa dalawa kong kapatid na maliit. Hindi naman po talaga binigo. Talagang pinagbigyan po ng panibagong buhay ulit. Kapag-aaral ho sila ng maayos at mapagtapos ho. Yung pinagbigyan ho talaga ko ulit ng pangalawang buhay ho para baguhin ho po ang sarili ko. At gusto ko po talagang gumaling at yawa po ng dalawa kong maliit na kapatid dahil may pangarap po ako sa kanila. Maraming salamat po, Gobernador Ilintan. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo dahil po kahit hindi po ninyo ako kuyano kilala, hindi nyo po ako din dinalawang isip na para tulungan. At kung hindi po dahil sa kanya, baka kami hindi po kinaya yung bill ng aming ano. Dahil sobrang laki po talaga eh. Kaya nagpapasalamat din po ako sa doktor. At kahit pa paano po, hindi nyo kami kinabayaan.
2: Bukod sa mga naging pagbabago,
3: ang mga pagbabagong ito ay bunga ng isang malinaw na direksyon, serbisyong pangkalusugan na epesyente, maayos at makatao. Iisa ang layunin ng pamahalaang panlalawigan para sa QMC, maging isang ospital na simbolo ng pag-asa at pag-unlad para sa mga Quezonian.
2: Bukod sa mga naging pagbabago sa QPHN-QMC, malaki na rin ang pagbabago sa iba't ibang ospital sa ilalim ng Quezon Provincial Hospital Network. Bukod sa mga pasilidad ay ang pagkakaroon ng mas matibay na sistema para sa mas sustenableng operasyon ng bawat QPHN Hospital sa ating lalawigan. Isang matinding tagumpay at mahalagang hakbang ng ating administrasyon ang pagpapatupad ng no balance billing sa lahat ng ating hospital sa ilalim ng Quezon Provincial Hospital Network. Sa taong 2025, 40,712 sa ating mga inpatients ang nakatanggap ng serbisyong medikal na walang anumang binayaran. Ito ay patunay na sa ating liderato, ang kalusugan ay hindi dapat naging pribilehiyo lamang ng may mga kakayahang magbayad, kundi isang serbisyong dapat maranasan ng bawat Quezonian. Sa unang anim na buwan pa lamang po ng 2026, simula Enero hanggang Hunyo, 43,415 inpatients na ang nakapagproseso ng no balance billing. Sa kabuuan, nasa halos 100% ng mga qualified inpatients ang walang binabayadan sa ating mga QPHN hospitals. Sa likod ng bawat isang numero ay may isang pamilyang nabawasan ang pangamba. Isang pasyenteng nakatanggap ng nararapat na gamot at pangangalaga, at isang pamilyang hindi niya kinailangan na mamili sa pagitan ng pagpapagamot at pagtustos sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit, alam natin na may malaking hamon sa pagpapatupad nito. Partikular, ang kakulangan ng pondo mula sa pamahalaang nasyonal o di kaya ay hindi siya sakop ng PhilHealth na karamdaman. Kaya naman, hindi natin hinayaang maging hadlang ang kakulangan ng pondo upang maibigay ang serbisyong nararapat sa ating mga kababayan. Naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng pondo para sa quantified free service bilang supplemental na tulong upang matugunan ang mga gastusing hindi masasaklawan at matiyak na napatuloy na matatanggap ang serbisyong medikal ng ating mga kalalawigan. Simula ng ating umpisahan ang QFS, nasa 900 million na halaga ng serbisyo ang binigay natin ng libre sa ating mga kalalawigan. Ang lahat ng ating aksyon ay nakaangkla sa pananiwala that health is the foundation of hope and hope is the foundation of a stronger, healthier, and more resilient and more prosperous Quezon Province. Hindi rin po nalalayo sa sektor ng kalusugan ang hamon na ating sinalo sa sektor ng edukasyon. Nadatnan natin ang iniindang sakit sa sistema tulad ng mababang literacy rate, kakulangang suporta sa mga programa ng DepEd, at ang mailap na oportunidad para sa mga batang nagnanais mag-aral. Hence, we responded with a sense of urgency and purpose by establishing measures that truly nurtured and championed our learners from the corner or corners of kindergartens to the walls of universities. Kaugnay nito, masinop po nating inilaan ang Special Education Fund sa mga programa at aktibidad para sa kapakanan ng mga kabataang Quezonian. Sa ikaapat na taon ng Project Kid Bibo, nakapaglimbag tayo ng isang locally developed na batayang aklat, ang mga unang hakbang sa pagbasa na ipinamahagi sa mga pampublikong paaralan sa buong lalawigan. Nagkaloob din tayo ng pinansyal na suporta sa mga mag-aaral na lumahok at nag-uwi ng karangalan sa mga curriculum-related activities at namahagi ng school supplies and equipment sa mga pampublikong paaralan. Meanwhile, we remain resolute in advancing inclusive education and the interest of the marginalized sectors in the province. We have provided psycho-educational assessment to learners with special needs aimed at improving their educational outcomes, while the Kalilayan IP Project continues to empower our indigenous people teachers to sustain culturally responsive education for indigenous communities.
3: Sa ilalim ng mga programa ng Provincial School Board, kung saan ang pamahalaang panlalawigan, kagawaran ng edukasyon sa ngayon ng Quezon at mga stakeholders ay nagbalikatan upang tiyakin na ang bawat kabataang Quezonian kinakalinga sa masinop na paggamit ng Special Education Fund o SEF na isakatuparan ang mga programang tumugon sa mga suliranin sa edukasyon at sumuporta sa kapakanan ng mga guro at mag-aaral. Upang susugan ang mga mabuting resulta ng Project Kid Bibo, inilunsad ang isang locally developed na batayang aklat, ang mga unang hakbang sa pagbasa. Nakapaglimbag ng 12,222 na kopya na ipinamahagi sa 492 public schools sa lalawigan na makatutulong sa patuloy na pagpapaunlad ng kakayahang bumasa ng mga mag-aaral sa unang baitang. Bumida ang galing ng mga atletang Quezonian sa mga pampalakasang paligsahan sa Palarong Quezon. Regional Athletic Association Meet at Palarong Pambansa. Suportado rin ng Provincial School Board ang mga mag-aaral na nagpamalas ng husay at talento sa mga isinagawang Festival of Talents, School Press Conferences, at Science and Technology Fairs. Samantala, higit 200 pampublikong paaralan naman ang nakatanggap ng suporta sa isinagawang Brigada Eskwela 2025 kung saan ipinamahagi ang mga materyales sa pagsasaayos ng mga silid-aralan. Kaugnay nito, na ipamahagi rin ang higit 2,000 learner's chairs, 100 units ng laptops, 600 rolyo ng insecticide-treated screens, at umarangkada na sa mga pampublikong paaralan ang 2 mobile dental vans. at bilang aksyon sa pagsisulong ng inklusibong edukasyon sa lalawigan, nagkaloob ng psycho-educational assessment sa 143 learners with special needs at binigyan ng suporta ang casualization ng 10 Indigenous People Teachers sa ilalim ng Kalilayan IP Project.
4: Ako po si Sir Arvil A. Villanueva, Kalilayan IP teacher ng Lopez School of Ito Community ng Barangay Villa Espina, Lopez, Quezon. Subali, ang akin pong pinaglilingkuran o pinagtuturuan ay mga katutubong agta ng Lopez. So, bali, pakalilayan po ay, kumbaga, kailangan talagang samahan natin ang puso ng pagtuturo sapagkat yung mga katutubo natin, may iba silang pamamaraan ng pamumuhay. Sa akin po bilang kalilayan teacher, so masaya po ako na nakapagbibigay ako ng serbisyo sa kanila sa tulong po ng pamahalang panlalawigan ng Quezon. Maraming maraming salamat po sa pangunguna po ng ating Gobernador, Dr. Helen Tan, sapagkat patuloy po niya na hindi inilalagay ang ating mga katutubo sa laylayan. Kumbaga, parating niyang inuuna na dapat ang ating mga katutubo ay maranasan din nila kung ano yung programa na nararanasan natin.
2: We look forward to magnifying this kind of interventions as we engender a borderless province where diversity knows no boundaries and indigenous and special needs education are no longer seen as an isolated priority. Isa naman sa mga prioridad natin sa mga parating na buwan ang mas pinainting na pakikipag-ugnayan sa Department of Science and Technology upang maisulong ang pagtatatag ng second campus ng Philippine Science High School sa Calabarzon Region na ating hinahangad na maitayo dito sa lalawigan ng Quezon. Hinihintay niyang banggitin ko yung kanyang bayan, pero baka ma-preempt. Let's just not sa malaking balita na lang. Malaki ang maiaambag nito sa ating layunin na palawakin ang akses ng ating mga kabataan sa dekalidad na edukasyong pang-agham at teknolohiya. Higit sa lahat, magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataang Quezonians. Samantala, bagamat tinatamasa ngayon ng mga kabataan ang libreng kolehiyo, bunga ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act, malaking salik pa rin ang kahirapan, inflation, at kawalan ng oportunidad upang tustusan ang 3-5 taong pag-aaral sa mga universidad. Kaya naman, bahagi ng ating kolektibong tagumpay ang pagkapasa ng Provincial Ordinance Number 2025-015 o ang Scholarship Code of the Province of Quezon. Palakpakan po natin ang Sanggunian Panlalawigan. Sa kasalukuyan ay may 34 na scholars sa undergraduate programs at 33 naman sa Doctor of Medicine ang tinutustusan sa ilalim ng Priority Courses Scholarship and Return of Service Program. Andyan po sila. Para naman sa malawakang educational assistance, umarangkada na po ang Strengthening Access to Education College Assistance Program or STANCE na naghahatid ng karagdagang allowance para sa 7,000 college students sa lalawigan. Nandyan din po sila. Hindi lamang ito kagaya ng ibang ayuda system, bagkos ito ay sustainableng tulong sa mga mag-aaral hanggang sa sila po ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral. At buong pagmamalaki ko pong ipinababatid sa inyo na ang unang batch ng ating scholars para sa One Poor Family, One College Graduate Scholarship Program ay magsisipagtapos na sa taong panuroang ito.
3: Bahagi ng Provincial Ordinance Number 2025-015 o Scholarship Code of the Province of Quezon, ang Priority Courses Scholarship and Return Service Program na sa kasalukuyan ay mayroong 14 na scholars para sa first batch at 20 naman para sa second batch ng undergraduate programs. Samantala, buo rin ang suporta ng Kapitolyo sa 33 mag-aaral na nagpapakadalubhasa sa larangan ng medisina sa Southern Luzon State University College of Medicine. Sa programang ito, inaasahan na ang Return Service Program ang pupuno sa mga kakulangan ng mga professional tulad ng mga doktor, physical at occupational therapist, speech-language pathologist at iba pa, lalo na sa mga geographically isolated at disadvantaged areas. Sa Priority Courses Scholarship and Return Service Program, hindi lamang mga mag-aaral at kanilang pamilya ang matutulungan. Makikinabang din ang mga underserved communities at buong lalawigan.
5: Po si Tiara Elbrian po, BS and Nursing, taga Humalig, Quezon po. Ako po ay scholarship ng Priority Course Program. Malaking tulong po ito sa amin. Nabigyan po ako ng pagkakataon na makapag-aral po sa college po. Gumaan po kasi nung una po, kailangan po po namin, hindi pa po magdublikayo para po sa tuition na babayaran po sa boarding, sa allowance po. Kailangan po makapagtapos ng pag-aaral para po maihahon sila po sa hirap po ng pamumuhay po sa isla. Na buhangin po kasi na, kami natin. Di ba po sa Humalig po ay pag may bagyo po, mahirap po kapag maliit yung bahay. Kung maisama ko po yung, mailabas ko po yung pamilya ko po dito sa, dun sa, ano po, province po, sa isla po. Madala ko po sila dito. Sa, ano po, sa SM, bira lang po kami maka, ano, pasya sa, ano, ganun, sa mga ganun po. Kami po, hindi po kami nakakalabas ng, ano, yung kakain po sa labas, hindi po kami nakakapagpasya ng ganun.
6: Basta salamat na lang natin na nakuha ka. Kasi, hindi talaga namin kaya ni Papa mo na pag-aaralin ka. Sana lang pagbutihan mo yung pag-aaral mo, magtapos ka. Kasi hindi na ako sa kataon na yan na makuha ka.
5: Nagpapasalamat po ako sa province po dahil nakapunin ako ng scholarship kahit na marami pong ibang pwedeng makasali po. Ako po yung nakakuha po nila. Papasalamat po ako dahil maraming tulong po ito sa amin para po sa aming pamilya masimulan ko po maiahon sila sa kahirapan po.
3: Binago naman ng Strengthening Access to Education College Assistance Program o STANC ang nakasanayang sistema ng pagkakaloob ng educational assistance para sa mga college students. Mula sa magastos at paulit-ulit na pagpapasa ng mga requirements sa bawat semester na walang kasiguraduhan kung mapipili bilang benepisyaryo, regular nang nakakatanggap ng 5,000 piso kada semester ang mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng STANC hanggang sa makatapos ng pag-aaral. Sa unang taon ng implementasyon ng STANC, 7,000 college students na ang regular na nakakatanggap ng educational assistance mula sa 4 na distrito ng lalawigan. At isang magandang balita, kasalukuyan ang isinasaayos ang payout system ng STANC upang direktang makuha ng mga scholars ang educational assistance sa kanilang ATM card. Wala nang gastos sa pagbiyahe at mahabang pagpila para sa susunod na payout ng mga scholars.
7: Siyempre, sir, masaya dahil as a third year student, sobrang daming bayarin, bills ng bills namin sa bahay, pangangailangan ko sa school. Malaking tulong sa amin na may assistance talaga dahil makakabawas po sa isipin. Hindi lang naman para sa akin kung ako'y mag-aaral. Para na rin sa kanila yung pag-aaral ko. Yung ang dumating lang na assistance na basta lang inamol sa'yo, nag-intindi ka lang ng mga papel, sobrang laking bagay na hindi ka na magtatrabaho para doon. Pagtatrabahoan ko yung 5K na yun, naabutin pa ako ng almost 2 weeks. Ganon katagal ko itatrabaho yung libre nilang maibigay sa akin ng STANC. Unang-una, maraming salamat, Tora Helenta, dahil sobrang laking tulong nito sa mga estudyante. Malaking impacto sa akin dahil as a galing sa ano, sa hindi naman kalakihan na income na pamilya, sobrang malaking may tutulong nito sa amin, lalo na sa pag-aaral.
3: Handog naman ng One Family, One College Graduate Scholarship Program ang pagkakataon sa mga mahihirap na pamilya na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo ang isang miyembro upang makatulong sa kanilang pag-ahon mula sa kahirapan. Suportado ng programang ito ang mga gastusin mula sa allowance, tuition fee at iba pang miscellaneous expenses ng mga scholar upang matiyak na nakatuon sila sa pag-aaral at mabawasan ang suliraning pinansyal ng kanilang mga pamilya. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 103 benepisyaryo ang programang ito, kung saan ngayong darating na academic year 2026-2027 ay nasa ika-apat na taon o graduating students na ang unang batch ng mga scholars.
8: Ang laki po ng pagbabago na inano sa akin itong programang ito. Nawala po yung pangamba na hindi po ako makakagraduate ng college. Mabigyan po ng magandang kinabukasan yung mga anak. Kung ako'y high school grad lang, tapos hindi po ako makapag-apply ng magandang trabaho, ano kinabukasan na mabibigay sa anak? Kaya yun po yung nagpursige ako na mag-aral ulit. Hinihiling mo yung pinapanalangin po ay mas malaki po yung binigay niya, na hindi na po ako pinaproblema ng ano monthly allowance na kung saan kukunin sa pagganito. Talagang provide po ng scholar ni Dr. Helen Tan yung mga ano po, pangangailangan ko as a student po. Kung hindi dahil po kay Dr. Helen Tan, wala rin po yung mga ako or mga ka-scholar ko po na nakakasigurado makakagraduate po ng college. Konti na lang, ilang buwan na makakagraduate na ako.
2: Samantala, may 15 kabataang indigenous people ang kasalukuyang bahagi din ng ating full scholarship program na nagpapatunay sa ating inklusibong pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kabataan, lalo't higit ang sektor na ang mga bahagi na sektor na ito. Mga kalalawigan, ang ating mga scholars ay nagmula pa po sa mga pamilyang tunay na salat sa pinansyal na kakayahan. Mga kabataang may mataas na pangarap, ngunit hindi makaalpas sa bisig ng kahirapan. But today, our institutionalized scholarship programs have given them an equal footing so that quality tertiary education would no longer be a privilege but a right they can enjoy and use for a greater purpose. Bukod sa mga ito, sisimulan na rin ang implementasyon ng postgraduate educational program, isang inisyatibang naglalayong magbigay ng suporta sa akademiko at profesional na pag-unlad ng mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Kabilang sa pangunahing makikinabang dito ang ating mga pampublikong guro, gayon din ang mga empleyado ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na nanais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa antas ng master's, doctorate o iba pang postgraduate programs. Tuloy-tuloy ang ating mahakbang para sa abot kaya at abot kamay na edukasyon para sa lahat. Kaugnay nito, isa pong magandang balita rin para sa atin at sa ating mga magulang, ang mga future scholar ng bayan. Nakipagpulong na po tayo sa pamunuan ng Polytechnic University of the Philippines para sa ating plano na pagbubukas at pagpapatayo sa Bayan ng Sariaya ng ikalimang PUP campus dito sa lalawigan ng Quezon. Ito ay upang patuloy na mailapit sa mga pamayanan ang dekalidad na edukasyon at wala ng Quezonian ang kailangang lumawas sa mga lungsod upang makapagtapos ng kolehiyo. From our small steps 4 years ago, we have seen how sustainable programs and education can transform alarming statistics into stories of progression and turn humble dreams into lived realities. Our vision is not short-sighted, but rather forward-looking. We are investing this much in our youth because we believe in their capacity to continue what we have started and steer the province towards sustained and inclusive development. At tulad ng mga programang tinanim natin para sa edukasyon na ngayon ay unti-unting nagbubunga, umaani na rin po ang ating ipinunlang inisyatibo sa sektor ng agrikultura. Against the backdrop of transforming Quezon Province as agritourism destination in the region, we have intensified our interventions to empower agricultural industries, increase productivity, expand enterprise capacity, open market channels, and ensure food security in the province. Sa katunayan, higit pa nating pinalakas ang suporta sa sektor ng agrikultura at paghahayupan sa pamamagitan ng makabuluhang pagtataas ng pondo para sa Office of the Provincial Agriculturist at Office of the Provincial Veterinarian. Ito ay patunay ng ating pagkilala sa napakahalagang papel ng dalawang tanggapang ito sa pagpapaunlad ng agrikultura at paghahayupan. Mga industriyang nagsisilbing pangunahing pangkabuhayan o pinagkukunan ng kabuhayan ng libu-libong pamilyang Quezonian. Sa pamamagitan ng mas malaking pamumuhunan, mas napalawak natin ang mga programa, serbisyong teknikal, mga inisyatibong magpapataas ng ani, magpapalakas ng produksyon at magbibigay ng mas matatag na kinabukasan para sa ating magsasaka at mga nag-aalaga ng hayop. Una sa mga programang ito, ang Quezon Rice Innovation for Sustainability and Enterprise o Quezon Rice na nagpataas ng ani ng bigas sa lalawigan. Tinutukan din natin ang mga agri-enterprises para sa mga produktong kape, abaka, mais, palay at ang kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo na nagtawid ng mga produkto mula sa sakahan tungo sa ating mamamayan. Sinuportahan din natin ang itinayong agri-supply store sa bayan ng Sariaya. Sinusugan ang mga programa para sa mga industriya ng kape at kakao. Pinalawag din natin ang mga aktibidad sa ilalim ng Coconut Production Enhancement Program at ang modernisasyon ng mga kagamitan sa proseso sa pagsasaka. Sa sektor naman ng pangisdaan, patuloy ang pamamahagi ng mga fingerlings and fishing paraphernalia, pati na rin ang maigting na suporta sa aquaculture at agritourism sites sa lalawigan.
3: Sa paglansad ng Quezon Rice Innovation for Sustainability and Enterprise o Quezon Rice, damang-dama ng mga benepisyaryong organisasyon ang positibong pag-angat ng kanilang inaaning bigas dahil sa paggamit ng climate-resilient at science-based technologies sa pagsasaka. 1,873 bags ng organic at inorganic fertilizers at iba pang agricultural inputs ang ipinamahagi sa tatlong asosasyon mula Lucena City, Pagbilao at Unisan na nagbunga ng tone-toneladang ani at mas malaking kita para sa mga magsasaka.
9: Ako po si Pangulo Clarence Gatos, taga Barangay Alupay, Pagbilao, Quezon. Sa mga po namin ay Alupay Farmers Central Irrigators Association. Kung anong kung pangangailangan dito ng kulang pa yon, na-request ako diyan sa panlalawigan. Dati nung nagbigay ng abono, libre lahat. Kung ilang ang ilalagay mo, ibibigay sa iyo. Basta kami lumapit doon sa upa, nakakahingin ng pang-spray, pininggulay, ang kaya, mga pananim ng mga seeds sa mga prutas o kay kalamansi. Pagka magtatanim ka diyan sa mga gilid ng kalayan, malaking bagay. Tulad na lang ng abono, kung bibili mo pa yun, 1,000 ang abono. Mga 1.8, pinakamababa na, 1.5. O ay kung bigay, ay di, hindi mo nabibilin. Makakabawa sa puhunan. Kasi ngayon, ang puhunan sa isang hektarya, alas mga 50 mil. Pero ngayon talaga, malaking bagay. Mabilis pa ang pag-aani pag sa tubigan nung nagkaroon ng mga makinarya. Tumubo kami ng tigta 35,000, kami tatlo. Yun ay nito na. Tanggal na yung sa harvester, kintos, lahat. Ako'y nagpapasalamat siyempre kay ating governor, kay Lintan, sa kanilang programa, lalo dito sa aming samahan na yung ibinaba na palay si Castan. Malaking bagay sa aming samahan yung programa ngayon kasi imbis na kami ay bumili ng ibang imports, nakakahiling kami sa panlalawigan. Ang isa pa doon sa agriculture, makapasalamat ako. Kami hindi pinababayan hanggang yung project ay naririto. Pasat kami may meeting, andito sila, kinukumusta, umaalalay. Pati sa pag-harvest, ay nahanap kami ng magandang presyo para kami may kitain.
3: Mas pinaigting din ang suporta sa mga agri-enterprises na nagdulot ng mas mabilis at mas masaganang pagproseso ng mga produkto mula sa post-harvest facilities at iba't ibang samahan sa lalawigan. Nakatulong ang higit 1.4 million pesos na halaga ng mga tools at operational supplies sa pagtaas ng kita ng ginayangan, Coffee Agri-Farmer Processors and Entrepreneurs Agriculture Cooperative, habang nakalikha naman ng trabaho para sa 35 miyembro ng Rodarda Multipurpose Cooperative, ang 1,000,000 pisong cash grant sa ilalim ng Abakabuhayan Program. Samantala, ipinagkaloob sa Quezon Provincial Corn Producers Federation ang 560,000 pesos na halaga ng dried shelled corn bilang paunang intervensyon sa pagpapatatag ng corn trading enterprise sa lalawigan. Gayon din, nakatanggap ang 3 palay trading enterprises mula Laseda City, Lukban at Plaridel ng bahagi mula sa 540,000 pesos na halaga ng dried palay na sumuporta sa kanilang marketing system at nagpataas ng kita ng mga miyembrong magsasaka. Naging tulay naman upang maitawid mula sa mga lokal na magsasaka patungo sa mga mamamayan ang isinagawang kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo, kung saan 15 farmers cooperative and associations at 14 na micro, small and medium entrepreneurs ang nagkaroon ng kabuuang kita na higit 2,500,000 piso. Mas inilapit din sa mga magsasaka ang dekalidad na supply ng produktong pansaka gaya ng fertilizers, insecticides at vegetable seeds sa tulong ng itinayong agri-supply store sa bayan ng Sariaya. Sa mga industriya naman ng kape at kakao, pinasinayaan ng 4 coffee model farms na mayroong 2,500 na puno ng kape sa mga bayan ng Candelaria, Dolores, Sariaya at Ginayangan, at naitatag ang 5 cacao model farms na pinagkalooban ng grafted seedlings, farm inputs, solar-powered irrigation, at post-harvest facilities na nakatulong sa mas mataas na produksyon ng mga nasabing pananim. Bilang tugon sa adhikain na palakasin ang industriya ng pagniniyog, mas pinalawig din ang mga aktibidad na hatid ng Coconut Production Enhancement Program na nagkaloob ng 1,000,000 tall and dwarf coconut seedlings, fertilizers, farm equipment, at pagtatayo ng 1 coconut nursery at 2 model farms para sa Database Sustainable Income Project. Itinayo rin ang 1 cocoa sugar processing facility sa bayan ng Padre Burgos, habang patuloy na inaalalayan sa pamamagitan ng coaching at mentoring ang cocoa sugar processing project sa bayan ng Alabat para sa tuloy-tuloy na produksyon ng cocoa sugar sa lalawigan. Hindi rin kinalimutan ng Kapitolyo ang copra at whole nut trading industry dahil sa higit 1,000,000 halaga ng capital assistance na ipinagkaloob sa mga kooperatiba ng magniniyog. Patuloy naman ang pamamahagi ng mga makabagong kagamitan sa pagsasaka tulad ng pump irrigation system from open source at solar pump irrigation systems sa mga lupang sakahan.
10: Hello po, welcome po kayo dito sa aming munting halaman ha.
11: Ganyan po, kalakas yung tubig. Napakalaking tulong talaga po sa kanila. Ako po si Ginoong Winifredo Manongsong, a chairperson ng San Nicolas Farmers Agriculture Cooperative. 2025 po ay naibigay o naibaba po itong solar water pump na ito dito sa kanyang lugaran ho. Nakatulong po ito para maisalba yung naitanim nila na coconut dwarf. Doon sa kanilang niugan kasi po medyo mamamatay na sana kung hindi dumating itong solar water irrigation. Noong pong dumating ito, naging regular na po yung pagtatanim nila ng gulay.
10: Ako po si Emilia Marbilla, 62 years old. Kami po ay magugulay. Sa tulong nga po nitong solar pump ay kami po tuwing ikalawang araw ay nakakapagbinta kami ng mga gulay. Na iba't ibang klase ng gulay. May ukra, ampalaya, sitaw, kalabasa, kalamansi. Ito din po yung tubig na galing sa solar na ginagamit din sa panlaba dahil yung pong aming bahay ay hindi sumasapat ang tubig. Kaya marami pong napapaggamitan ang biyayang solar pump. O, ang dami Ito po ang pipinuhan, ito po ay ukra, ubas po. Kami man po ay magtanim noon, ay hindi po talaga mabubuhay kung maghihintay kami ng ulan. Ay nung ito po may solar, talaga nakasigurado po ang aming ani. Nagpapasalamat po ako sa ating butihing Governor Helen Tan. Patunayan po talaga nagagamit namin ang solar pump. Marami po salamat.
3: Sa sektor ng pangisdaan, ipinamahagi ang 280,140 tilapia at siganid seedlings, grublets, grouper juveniles, at sandfish sa mga walk-in aquaculture cooperators mula sa 14 na bayan at lungsod. ipinagkaloob din ng mga seaweed seedlings, abalone, at fishing parapernalia sa mga mangingisda. Habang 5 motorized fiberglass na bangka ang ipinamahagi sa mga agritourism sites sa mga bayan ng Infanta, Bitogo, Plaridel at Perez. At upang mapaunlad pa ang sektor ng pangisdaan, nakipagpulong ang pamahalaang panlalawigan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga programang patuloy na lilinang sa mga multi-species marine hatcheries sa lalawigan.
12: Ako nga po pala si Richard Socuano, Pangulo ng Paklor, nakatira po dito sa Barangay Poblasyon, Patanawa, Quezon. Una pong maging gubernador ang ating kagalang-galang na Dr. Helen Tan, ay siya po ay nagkandak ng mga consultation sa aming mga mangingisda magsasaka. May napili sa aming 4 na member upang bigyan ng program na yung mga alaga ng juvenile grouper. Binigyan po kami ng mga kagamitan din, yung pong 10 sheet ng lambat, 1,000 kilogram na seedling na sewage, saka po yung motorized na bangka na 4 na bigay din sa aming 4 na recipe na member, at saka po yung cages na aming pong ginamit. So napalaking tulong po sa amin noon. Hindi lang kami umaasa dun sa, alam mo, nag-alambat kami. Meron po kaming karagdagang income na inaalaga isda na kung ma-harvest namin, hindi malaking tulong dun sa amin. Unang harvest ko po siguro po ay nasa 60,000. Kailangan din ng aking nag-aaral na anak na nag-college, ng suporta. Nung sumunod na harvest na uli, siguro po ay nasa ako naman, 80,000. Aba, ay maganda rin po ang impact. Mayroon po nakapagpagawa ng bahay nila. Mayroon nakapagtayo ng maliit na tindahan. Nakakapagpundar. Ang kinatutuwa ko po ngayon yun yung maraming nakapagpatapos ng mga anak. Maraming salamat po sa ating pong ina ng lawigan, Dr. Helen Tan, sa mga ginagawa mo pong mga intervention. Sa taon-taon po ninyong pagbisita dito sa amin para malaman yung aming mga hinahing. Kaya napakalaking tulong po sa amin nung pinagsimulan po namin sa pag-aalaga ng grouper. Maraming salamat po. At lalo na po sa Office of the Agriculture na siya pong umalalay sa amin. Sana po ay tuloy-tuloy pa ang aming maging matanggap na tulong sa inyo.
3: Bunga ng mga inisyatibong ito, ang patuloy na pagtaas sa produksyon ng palay, mais, niyog, kakao, prutas, gulay at iba pang mga high-value crops sa ating lalawigan. Patunay lamang na direkta at epektibo ang mga programang ipinapatupad ng pamahalaang panlalawigan para sa sektor ng agrikultura.
2: Makikita natin sa ating mga programa na hindi pa nandali ang solusyon ang ating prioridad. Pagkos, mga makabuluhang programa ang ating itinanim para sa masustenabling pag-angat ng kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Dahil sa mga intervensyon na nakamit ng ating mga beneficiaries, ang kitang higit sa poverty threshold. Isang malinaw na indikasyon na ang ating mga programa ay nakatungtong sa tamang hangarin para sa ating mga kalalawigan. Samantala, ang ating masigasig na pakikipagbalikatan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ay nagkapaglunsad tayo ng convergence projects na sumuporta sa modernisasyon ng agrikultura mula pre-production hanggang post-harvest stages. Kabilang sa mga ito ang nakatakdang pagtatayo ng Provincial Soils Laboratory na magiging katuwang ng ating mga magsasaka sa pagsusuri ng kalidad ng lupa, tubig at iba pang mga batayan para sa isang research-based na pagsasaka. Inilunsad na din natin ang UBE Production or Production Development Project bilang tugon sa tumataas na export demand ng UBE na sa kasalukuyan ay mayroon ng natukoy na 3 local varieties na ube na mainam na itanim sa ating lalawigan. Mula naman sa Kapitolyo, sinulang natin ang digital agriculture sa inilunsad na Farmers and Fisher Folks Registry Portal na nag-ugnay sa ating mga magsasaka at pangingisda sa iba't ibang serbisyo at programa sa agrikultura. Ganun din, mas inilapit natin ang mga lokal na ani ng ating mga kalalawigan sa merkado sa tulong ng isang online shopping application o tinatawag na Orange Agri App.
13: Narito ang Digital Agriculture Portal ng Office of the Provincial Agriculturist ng Quezon. Isang online platform na naglalapit sa ating mga magsasaka, mangiisda at agribusiness sa mga serbisyo at oportunidad. Para makapagsimula, piliin lamang ang inyong user type, farmer or fisherfolk, producer, buyer or trader, o OPA employee. Simple at diretso ang proseso ng pagpaparehistro. At higit pa rito, may access din sa Orange Agri, ang online marketplace para sa mga produktong agrikultura at pangisdaan ng Quezon. Dito, maaaring mamili at tumingi ng iba't ibang produkto mula sa ating mga magsasaka, mangiisda, samahan at maliliit na negosyo. Piliin ang produktong gusto, tingnan na detalye, ilagay ang dami o variant at idagdag sa inyong shopping cart. Kapag handa na, pumunta sa checkout, ilagay ang delivery details, suriin ang order at kabuuang halaga at piliin ang available na paraan ng pagbabayad. Kapag nakumpirma na ang order, magkakaroon ito ng order ID at itatala sa system. Makakatanggap din ng order details ang seller para maihanda ang inyong produkto. Mula pagpaparehistro hanggang sa online na pamimili, mas pinadali, mas pinabilis at mas konektado. Orange Agri, nag-uugnay sa mga producer ng Quezon sa digital marketplace.
2: Mga kalalawigan, malinaw po ang ating mithiin para sa sektor ng agrikultura. From farm to market to table, our farmers and fisherfolk are involved. Their contributions are valued and their welfare is prioritized. Kaya naman, patuloy tayong makikipag-ugnayan sa mga magsasaka, mga mangingisda at mga kooperatiba. Paigtingin ang masusing pananaliksik at paggamit ng teknolohiya tungo sa agricultural modernization at palalawakin ang maaabot ng ating oportunidad upang maging likas-kaya ang agrikultura sa buong lalawigan. Kagaya ng ating mga programa sa iba't ibang sektor, ang ating mga inihahain at ipinatutupad na programa ay nakatuon sa sustainableng tulong at pangmatagalang solusyon, hindi lamang sa agarang pangangailangan, kundi sa paglikha ng mas matatag at mas matibay na hanap buhay para sa ating mga magsasaka. Mula sa pagtatanim at pagpapalago ng produksyon, paghahanda at pag-organize ng mga ani sa merkado hanggang sa makabuluhang capacity development at pagsasanay, sinusiguro natin na ang bawat tulong ay nagbubukas ng mas maraming pagkakataon at nagpapalakas sa kakayahan ng ating mga magsasaka. Dahil para sa atin, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ating naipamamahagi, kundi sa kakayahan ng ating mga magsasaka na tumayo sa kanilang sariling paa, umunlad kaalinsabay sa mga pagbabago sa industriya at mas maging matatag sa paglipas ng panahon. Sa sektor naman ng paghahayupan, gumulong sa buong lalawigan ang malawakang veterinary medical missions and services na naghatid ng dekalidad na serbisyo sa ating mga alagang hayop. Gayun din, mas hinigpitan natin ang pagpapatupad ng animal checkpoint and quarantine services at mas pinalawak ang kayang abutin ng mga serbisyo ng livestock at poultry. Naglaan din tayo ng mas malaking attention sa dairy farming dahil nakikita natin ang malaking potensyal ng industriyang ito bilang karagdagang hanap buhay para sa ating mga magsasaka at bilang isang mahalagang ambag sa pagpapaunlad ng agrikultura at ekonomiya ng ating lalawigan.
3: Kadugtong na ng kalusugan ng mga tao, ang maayos na kalusugan ng mga hayop sa kapaligiran, alaga man ang mga ito o para sa kabuhayan, sa gitna ng banta ng mga mapaminsalang sakit tulad ng rabies, bird flu at African swine fever, mas naging proaktibo ang tugon ng pamahalaang panlalawigan upang masigurong ligtas at malayo sa anumang nakakahawang sakit ang sektor ng paghahayupan upang masigurong malisog ang mga alagang hayop tulad ng aso at pusa. Bitbit ng 170 veterinary medical missions ang mga dekalidad na gamot, pakuna, konsultasyon at iba pang veterinary services para sa mga pet owners at fur babies sa buong lalawigan. Umarangkada na rin ang Provincial Veterinary Health Center para sa veterinary interventions at mas binaig din ang anti-rabies vaccination activities na nakapagbakuna ng 140,524 na alagang hayop kontra sa sakit na rabies. Hinigpitan din ang pagpapatupad ng animal checkpoint at quarantine services upang masiguro na walang infected livestock at poultry products ang nakapasok o nakalabas ng lalawigan. Sa ilalim ng Livestock and Poultry Development Programs, isinulong ng Quezon Native Pig Development Project ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga Quezon Native Pig upang masiguro ang preservation ng local breed na ito at makadagdag sa kabuhayan ng mga nag-aalaga ng baboy. Sinusugan ito ng intensibong pamamahagi ng libu-libong doses ng dekalidad at abot-kayang similya ng baboy sa ilalim ng Swine Genetic Improvement Program. Samantala, dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga large ruminants na sumailalim sa Ruminant Genetic Improvement Program, umakyat na sa ika-apat na pwesto ang lalawigan ng Quezon sa Carabao Inventory sa buong Pilipinas.
14: Sa livelihood, meron akong backyard na pagbababuyan. Since 1994, may backyard na ako. Isang maliit na kulungan na isang inahin kami nagsimula. Tulong ni Dr. Akigla sa kanila mga makabagong pamamaraan sa pag-aalaga ng pagbababuyan, lalo na sa mga proyekto nila na livelihood. Nandiyan po yung naturuan kami ng training sa pag-iay, artificial insemination para sa mga aming inahing alagang baboy. At nakakabili kami mga murang similya. Kaya malaki pong bagay at napalaking tulong po ng ginagawa ng ating gobernadora, Dr. Aileen Tan. Sa ganitong programa ng agriculture, ang mga tinutulong nila, hindi man sa mga pagkain ng baboy o alagang hayop, eh yung pong matutunan namin yung kung paano kami makakatipid. Yung pong programa ng ProBid dito sa ating sa Quezon, sila na po magbibigay ng advice sa iyo.
3: Nakapag-produce at naipamahagi rin ang mga forage seedlings sa ilalim ng Animal Feed Development Program para sa alternatibo at natural na supply ng animal feed ng mga livestock farmers. At dahil sa malaking potensyal ng dairy milk production sa lalawigan, inilatag na ng Kapitolyo ang mga paunang hakbang upang masuportahan ang pag-usbong ng industriyang ito. Mula sa 20% Development Fund, 8 dairy farmers organizations ang napagkalooban ng dairy milking equipment at iba pang farming inputs para sa tuloy-tuloy na produksyon ng dairy products. Bunga ng masigasig na pagtutok sa proyektong ito, tumaas ng 18% ang kabuuang produksyon ng gatas sa lalawigan ng Quezon mula 2024 hanggang 2025. Isang positibong indikasyon sa kapasidad ng lalawigan na makapag-produce ng dairy products sa merkado.
15: Ako si Rolando Yangan. Ako po ang farm owner ng SSG Dairy Farm. At the same time, ako po yung manager ng Ruminant Raisers San Antonio Quezon Agriculture Cooperative. Nung bumisita si Gob sa amin at sa tingin ko na impressed siya sa aming operation, kahit maliit lang, higatas, nakikita niya na mangangailangan to ng mga equipments. So first equipment na natanggap namin, cooling tank. Si Gob mayroong foresight na kung saan darating ang panahon na ito talaga ang kailangan. So dati, nasa freezer ng kami na medyo limited ang capacity. Ngayon, nasa cooling tank na. Binigay ng provincial government, marami ang nakikinabang, hindi lang isang tao, marami ang nakikinabang. Sa lahat, ako pinagpapasalamat sa provincial government for believing in us, providing us an opportunity to showcase our dairy cooperative. The same time, to convince at personally, nagpapasalamat din ako kay Gob na kung saan yung aking pangarap na tumulong sa community ay natutupad. Gusto talaga namin as a cooperative magiging success story ng project ni Gob for Dairy Hub sa Quezon.
2: Ang pagpapahalaga natin sa agrikultura at paghahayupan ay hindi lamang pagpapaunlad ng ating kabuhayan. Ito ay pagpapatibay sa ating pagkakakilanlan bilang isang lalawigang ang lakas ay nakaugat sa sipag ng ating magsasaka, mga mangingisda at mga naghahayupan. Habang patuloy nating pinaunlad ang sektor ng agrikultura, pinapatibay rin natin ang seguridad sa pagkain, lumilikha ng mas maraming pagkakataon para sa kabuhayan at isinusulong ang isang matatag, mas masagana at mas maunlad na Quezon. Tulad ng pagpapahalaga natin sa mga magsasaka at mangingisda, malalim din ang pagkilala natin sa industriya ng lakas paggawa at sa mga maliliit na kabuhayan sa ating lalawigan. In our local economy, these players act as the backbone of our industries who continually propel our sustained labor and commerce development. Ngunit hindi maipagkakailang ang mga dagok ng panahon, ang patuloy na krisis ng langis, ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin ay mabigat na pasanin ng bawat pamilyang Quezonian. Dahil dito, mas pinalakas natin ang mga programa sa kabuhayan na nakatuon sa paglikha ng oportunidad sa empleo, pagpapaunlad ng kakayahan ng ating mga manggagawa at pagpapatatag ng mga maliliit na magdinegosyo. Naging aktibo tayo sa pagsasagawa ng mga referral and placement activities, career development support program, livelihood and skills training, and youth development programs upang maitugma ang kakayahan ng ating mga manggagawa sa pangangailangan ng iba't ibang industriya at ilapit ang oportunidad sa mga mas nangangailangan.
3: Mula 2025, 43 bagong accredited partner employers ang nakabalikatan ng Kapitolyo upang punan ang humigit-kumulang 4,000 bakanteng trabaho. Mula sa 2,268 na registered job seekers, 1,710 qualified job seekers ang direktang natukoy para sa wage employment na nagresulta sa 75.39% job placement ngayong taon.
16: Ako po si Dalimuel Pisa Copon po, 24 years old. Isa po akong stock clerk po. Nagpunta po muna ako ma'am sa Peso para po magpa-assist po sa kanila kung mahanapan po ng mga works. And pina-referred nila po ako sa SM. Nag-direct na din po ako na magpasa din po ng mga applications po sa SM po. Binigyan po nila ako ma'am ng mga list po ng mga works po kung saan doon ka po hahanap ng mga applicable po na trabaho po sa inyo. 2 months na po ako sa trabaho po. Nakapag-start po ako noong month of May po, noong May 22 po. Kaya naman po ang trabaho, maayos naman po yung environment po. Nakatulong po sa akin sobra kasi po yun po yung naging gabay po sa akin para makahanap po ng maayos po na trabaho at makapag-apply po ng mas mabilis ang process po. Maraming salamat po, Dr. Helen Tan, sa pag-assist po sa amin sa pag-apply po ng trabaho at sa pag-aanap din po. Malaking tulong po sa amin para makapag-trabaho din po at makapag-asenso din sa pamumuhay po namin.
3: Binigyan din ng pagkakataong mahasa ang kakayahan ng 186 job seekers sa ipinagkaloob na skills training katuwang ang TESDA, na nakapagtala ng 98.92% national certification passing rate. Samantala, 15 senior high school graduates ang napiling sumailalim sa one-year technical vocational scholarship ng Scholar ni Juan program na handog ng Gokongwei Brothers Foundation Incorporated, kung saan 100

0: pamahalaang panlalawigan sa mga mag-aaral at job seekers, habang mainit na tinanggap ang mga senior high school at college students na nagsasagawa ng work immersion at on-the-job training. Kaugnay rin ito ang masigasig na implementasyon ng mga programang nagbigay ng karanasan, humasa sa kakayahan, at nagkaloob ng dagdag na pagkakakitaan sa mga kabataan. Ang Government Service Training and Apprenticeship for Nation Building o GoStand Program, Special Program for Employment of Students, at ang Government Internship Program katuwang ang DOLE. Patunay na kapag naiugnay ang tamang oportunidad sa isang individual, may mga pangarap na naisasakatuparan at mga buhay na nabibigyan ng kaginhawaan.
1: Ngayong taon din, sisimula na ang pakikipagtulungan natin sa Golden Arches Development Corporation at sa iba pang franchise owners ng McDonald's upang mabigyan ng employment ang ating mga piling senior citizens. Ang pagtaas ng mga datos ay sumasailalim sa mga pangarap na nabigyan ng pagkakataon, sa mga pamilyang nabigyan ng pag-asa, at sa mga buhay na unti-unting umaangat. On the other hand, when human capital meets the right opportunity and entrepreneurial mindset, a person does not only earn money to survive a day. He sustains life and provides means to others too. At ito po ang hangad natin sa patuloy na pag-usad ng mga livelihood programs para sa ating mga micro, small, medium entrepreneurs or MSMEs who are the economic driver of the local commerce industry. Kaugnay nito, puspusan ang ating isinagawang selection, training, evaluation at distribution of the assistance sa mga qualified beneficiaries ng ating mga sustainable livelihood programs at sinuportahan din natin ang mga produktong Tatak Quezon at nakipagtulungan sa pampubliko at pribadong sektor tungo sa digitalization ng lalawigan.
0: Taong 2024, nagsimula ng STAN Kabuhayan Livelihood Assistance Program. At mula 2025, 3,200 na sare-sare store owners ang nabigyan ng libreng pagsasanay at negosyo kits na nakatulong upang magtuloy-tuloy ang paglago ng kanilang mga munting tindahan. Upang masiguro naman na malinis at ligtas ang mga pagkaing ibinibenta sa mga karinderya, 800 karinderya owners ang napagkalooban ng 10,000 pesos worth of food safety kits at negosyo packages sa ilalim ng Standout sa Kalinisan Livelihood Improvement Program. At 463 karinderya owners naman ang nakinabang sa Standout sa Kalinisan Livelihood Improvement Program Plus. Naghatid naman ng libreng training ang Step Up Entrepreneurship Development Program para sa MSMEs, katuwang ang mga makabagong ideya mula sa mga mag-aaral upang magbigay ng solusyon sa mga suliranin sa pagninegosyo at luminang na mga paraan sa pagpapalago ng mga ito. Sa kabilang banda, hindi lang MSMEs ang tinutukan ng pamahalaang panlalawigan. Binigyang pansin din ng interes at kakayahan ng mga individual sa iba't ibang pagsasanay upang magtamo ng national certificates na kanilang magagamit sa paghahanap ng mga trabaho. Handog ng Stand on Skills Initiative Program at Stand on Skills Mobile ang mga pagsasanay na humasa sa kakayahan ng mga benepisyaryo upang maging handa sa mga industriya o makapagsimula ng sariling kabuhayan.
2: Ako po si Darrell Angelo T. Sidaria at ako po ay 24 years old at ako po ay benepisyary ng Stand on Skill General Virtual Assistant Training. Bale, ang trabaho ko po ngayon ay isang social media manager. Nag-e-edit ng video, nag-boost ng mga engagement sa mga social media platform ng client namin. And then, nung nagkaroon ako ng training sa General Virtual Assistant, parang doon na halos na-boost yung skills ko. Hindi po ako agad nakahanap ng trabaho. Bale, nag-apply po ako, pero yung ibang napag-applyan ko, naghanap sila ay with experience. Ay fresh graduate po ako. And then, after 5 months po, may nag-alok sa akin na, ay, meron pong programa sa provincial government na pre-general virtual assistant training. And isa po ako sa mga natanggap doon at nakapasok. At sa loob po nung 5 araw na actual training namin, pagkatapos noon, sa loob ng 1 buwan, nagkaroon po ako ng trabaho na tinatawag na kung saan ay first job ko as virtual assistant. Yung bahay kasi namin, sir, dati pag inuulan, yung tubig pumapasok sa loob. Parang isa sa mga goal ko noon, bata ko, gusto ko magkatrabaho.

0: mapagawain bubong namin. Ay nung wala pa akong trabaho, tapos umuulan, nakikita ko, nasakit kasi basa yung gamit. Ayun sa mga ikinakalungkot ko kasi, may gusto ako na ipaayos pero wala akong kakayanan. Kasi walang trabaho, wala tayong means para gawin. Wala sa stand-on skill training, papunta sa trabaho ko, parang ito talaga yung naging way para mapagaan yung buhay ko. Tsaka nung pamilya ko. At pasasalamat sa ating butihing gobernador at tsaka sa programa ng Stand on Skill Training. Muli, maraming salamat po sa provincial government ng Quezon Province at ganoon na rin po sa DICT.
1: Bukod sa mga negosyo at pagsasanay, prioridad din ang paglinang ng kalidad ng mga lokal na produkto na likha ng MSME sa lalawigan. Katuwang ang Food and Drug Administration at PESO, inilunsad ng Kapitolyo ang Food Collab Project, isang programang umalalay sa mga may-ari ng lokal na produkto upang libreng sumailalim sa pagbuo ng Nutrifacts, Physiochemical Analysis, Microbial Analysis, Consultation at Inspeksyon ng mga produkto at facilities upang masigurong ligtas at naaayon sa pamantayan ng mga ito bago ilabas sa merkado.
2: Ito po si Aileen Lorico Renta. Ang nickname ko ay Yeye. Kaya ang aming brand ay Oh Yeah. Nagsimula ang Pure Life Food Processing. Wala pa po kami noong makina. Kami ay kaserola lang at tigis-tigis kami sa juice. Ang Oh Yeah ay nagsimula dun sa aming Oh Yeah Natural Calamansi na yellow yung cup. Ang variation ng calamansi na sumunod ay yung light, yung medyo binabaan namin ng sugar. Tapos yung pinakang huli, inintroduce namin during Myogmyogan, that was I think 2024, ay yung kamokasi or kamote na talbos na pula, yung variety negra, at sinamahan mo ng calamansi blend. Yun yung naalala ko ay nag-submit kami para bigyan ng kami ng Nutrifacts. How much is Nutrifacts, you know? The first time na magpa-Nutrifacts ako, that was 21,000. Sa FNRI pa ako nagpa-Nutrifacts noon. Imagine mo, nag-save ako ng 20,000. So, nagsimula ako, ang puhunan ko, 50,000. Wala ako mga FDA pa noon eh, di ba? Paano ko ito palalaguin? So, dyan naman pumasok ang mga government support sa akin. Ako ay naimbitahan ng ating si Sir Lawrence. Post siya ng invitation to register sa Step Up. We enjoyed actually the training plus yung practicum namin. Eto na, meron ng food collab, FDA naman. Ang maganda dun sa program, meron talagang direct linkage sa FDA officers. Right away, makukuha mo yung serbisyo na kumpleto. Ayun, may microbial analysis. Yes, siyempre, nagtatanong din, pasado ka ba sa ganito? So, you can be proud na, yeah, meron kami microbial test analysis and we passed that. Kami ay vetted na. Which means, we are earning more than 3 million annually. I'm so happy with the efforts ng Food Collab. Ang mga programang ito po ay akma sa pangangailangan namin. Maraming salamat po, Governor. Maraming salamat, Sir Lawrence, at sa ating mga kaibigan na sumusuporta sa Provincial Government Office. Thank you po.
1: Kadugtong nito ang mga programang Mercado Ready Packaging and Labeling Design Program upang tiyaking papatok sa pamilihan ang mga produkto dahil sa kaaya-aya at wastong disenyo ng mga ito. Samantala, pumalo na sa 8.7 million ang kabuuang kita ng tangkilikhab mula sa iba't ibang pamilihan. Bunga ng pagtutulungan ng pamahalaang pandalawigan, mga partner establishments at MSMEs. Patunay ito na sa tamang lugar at suporta, tiyak na makikilala at lalago ang mga lokal na produkto mula sa Quezon. Aktibo rin na isinulong ang digitalization sa pakikipagbalikatan ng Kapitolyo sa mga service providers upang maging updated sa technology ang mga bayan at pamilihan. Mula 2025, 21 cell sites ang naipatayo sa iba't ibang bayan sa ilalim ng Stand Update Infocast Program. Ipinamahagi naman ang higit 15,000 SIM cards, katuwang ang DICT sa programang Bayanihan SIM. At bukod sa libreng internet access, may signages, QR codes at timbangan ng bayan na inihatid sa 40 publikong pamilihan ang palengke digitalization, katuwang ang Bangko Sentral ng Pilipinas at GCash. At isang magandang balita, formal nang nakipagkasundo ang Kapitolyo sa GCash para sa paglulunsad ng Quezon Citizen ID. 140,000 na libreng co-branded GCash card at 5,000 generic cards para sa mga livelihood program beneficiaries ang ipapamahagi na magagamit sa mga online financial transactions at may discounts o perks sa mga partner establishments. Patunay ang mga programang ito na kung matatag na tiwala at tamang suporta ang ibinuhos na puhunan sa mga umuusbong na kabuhayan at individual, tiyak na likas-kaya ang paglago ng negosyo at kalidad ng buhay ng tao.
3: Mas pinalakas natin ang ating livelihood programs at pinagtuunan ng pansin ang mga underserved sectors gaya ng mga differently abled persons, solo parents, senior citizens, MSMEs, students, out-of-school youth, 4Ps members, indigenous people at marami pang iba. Sa ating pakikinig at pakikipagdaupang palad sa mga sektor na ito, umabot sa higit 22,000 ang naging bahagi ng ating mga programang pangkabuhayan na nakasentro sa inklusibong pag-unlad ng mga individual, pangkat at institusyon. Hangad po ng pamahalaang panlalawigan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Quezonian, lalo tigit ang mga nangangailangan. Kaya naman, ang ating mga programa ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng tulong o ayuda. Higit sa lahat, layunin nating lumikha ng mga oportunidad, linangin ang kakayahan ng ating mga kalalawigan at bigyan sila ng mga kasanayan at kaalamang magbibigay sa kanila ng lakas upang malampasan ang mga hamon sa buhay. Sapagkat ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa tulong na naibibigay ng pamahalaan, kundi sa kakayahan niyang bawat mamamayan na tumindig sa sariling mga paa, umunlad sa sariling pagsisikap, at maging katuwang sa pagbuo ng isang matatag, mas maunlad, at mas mapagkalingang Quezon. Habang pinapatibay natin ang kakayahan ng ating mamamayan sa pamamagitan ng mga inisyatibong pangkabuhayan, tinayak din natin na matatag at maaasahan ang mga infrastruktura na bumabalangkas at nagsisilbing haligi ng patuloy na pag-unlad sa ating lalawigan. Masinop po nating ginamit ang pondo ng pamahalaang panlalawigan upang makapagpatayo at maisaayos ang mga ospital na matatakbuhan ng ating mga kababayang nangangailangan ng atensyong medikal, mga paaralan na nagpapanday at lilinang ng kaisipan ng ating mga kabataan, mga kalsada at tulay na magdudugtong sa ating mga kanayunan, mga water systems na magsusupply ng tubig sa bawat tahanan, at iba pang mga pasilidad na mapapakinabangan ng ating mga kalalawigan.
1: Sa nakalipas na taon, masinop na ginamit ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon ng pondo upang maipatayo ang mga infrastrukturang tunay na nagbigay lakas sa lalawigan. Ang mga proyektong ito ang nagsisilbing haligi ng pag-asa at naging patunay na ang pag-unlad ay nakaugat sa matibay na pundasyon. Naisayos ang mga pasilidad sa 15 ospital sa ilalim ng Quezon Provincial Hospital Network na nagsisilbing tanggulan ng buhay para sa mga Quezonyang nangangailangan ng agarang atensyong medikal.

nagpatayo ng mga makabagong gisaling pampaaralan ang daluyan ng mga kaalaman na huhubog at lilinang sa isipan ng mga kabataang Quezonian.

0: infrastructure project na naibigay sa amin ng ating governor ay talagang malaking epekto. Especially na yung building ay self-sufficient kasi malaking tipid sa kuryente kasi siya ay solar panel. Tapos ang ating building ay pag naulan ay yung tubig na kukuha namin bilang panggamit sa mga CR at panlinis ng school.
1: Napakalaking pasasalamat namin dahil ang mga bata ngayon nakakapag-aral na komportable. Umulan, bumagyo, uminit, andyan sila. Safe. Wala kaming bilang isang magulang, hindi ako mag-aalala na ang anak ko ay baka mabasa, baka lagnatin o anuman. Okay na. Sabi ko nga ay talaga napakalaking blessing para sa aming mga magulang at sa mga mag-aaral dito na sa Sampaloc.
2: Naipagawa rin ang mga kalsada na nagdurugtong sa mga barangay patungo sa mga sentrong pamilihan na nagbunga ng mas mabilis na daloy ng kalakalan at serbisyo.

gayon din ang mga matatatag na tulay na nagsisilbing koneksyon na nag-uugnay sa bawat bayan at naglalapit na mga oportunidad sa bawat komunidad. At higit sa lahat, naitayo din ang mga water supply system na naging bukal ng buhay na nagbibigay ng malinis at sapat na supply ng tubig sa bawat komunidad.

0: hindi magiging posible ang lahat ng proyektong ito kung hindi dahil sa suporta at pakikipag-ugnayan natin sa pamahalaang nasyonal, sa bawat infrastrukturang naitayo, mga grisaling pang-ospital at pampaaralan, mga tulay, kalsada at iba pang pasilidad. Nakaukit ang pangako ng pamahalaang padalawigan ng Quezon, ang maglatag ng pundasyon ng isang Quezon na mas matatag, mas maunlad at handang humarap.
1: For a comprehensive flora, fauna, and aquatic assessment as our significant reference for water quality classification. Samantala, nagbigay din tayo ng technical assistance. Kita naman natin na nagagamit na ng mga mag-aaral ang mga silid-aralan at iba pang gusaling pampaaralan na ating ipinatayo noong nakaraang taon. Napapakinabangan na rin ang iba't ibang barangay, lalo't higit na mga magsasaka ang mga farm-to-market roads na sinikap nating kumpletuhin. At higit sa lahat, may akses sa malinis at ligtas na tubig ang mga barangay na nooy sa lahat sa pangunahing pangangailangang ito. Bukod sa mga proyektong clean-up drives na hindi lamang naglalayong mapanatili ang ganda ng ating kapaligiran, kundi higit sa lahat ay mapangalagaan ang ating likas na yaman para sa kapakinabangan ng kasalukuyan at ng mga susunod na henerasyon.
0: Ang pagkakaroon ng malinis at ligtas na kapaligiran ay karapatan dapat na nararanasan ng bawat Quezonian. Kaya naman, pinagtibay ng pamahalaang pandalawigan ng mga programang nakatuon sa pangangalaga sa mga likas na yaman at sa kapaligiran ng Quezon. Isa na dito ang pagsasagawa ng Ridge to Reef Report para sa environmental protection at climate change adaptation and mitigation ng Atimon ng River Watershed. Nagkaroon ng conceptualization at formulation ng 10-year work at financial plan para sa kauna-unahang pilot assessment ng proyekto na nilabukan ng 18 barangay. Nagsagawa rin ng 3 biodiversity assessment sa Atimonan Malig River Watershed at sa Dagatan Lake, habang pre-biodiversity assessment naman sa Gunaw Lake upang alamin ang kalidad ng tubig sa mga nasabing lugar. Nagdaos din ng mga technical and coaching activities upang gabayan ang 6 na bayan sa paghahanda at sa mga ilang pagbabago sa kanilang 10-year solid waste management plan. Bukod pa rito, isinagawa rin ng waste analysis and characterization study at monitoring activities sa 10 bayan. Pinalakas din ng mga municipal ENROS, LGU technical staffs at WAX teams sa pamamagitan ng mga orientation at capacity building activities na nagbigay ng dagdag kaalaman na magagamit nila sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Tuloy-tuloy din ang iba pang inisyatibo sa pangangalaga ng kalikasan, tulad na lamang ng malawakang tree planting activities at coastal cleanup drives sa iba't ibang bayan.
1: Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan at ng mamamayan, patuloy nating isinusulong ang isang mas luntian, mas malinis, at mas matatag na Quezon. I also want to emphasize that our potential lies not only in our agriculture, in our growing commerce, or in our developing infrastructures, but also in the rich heritage, meaningful culture, and diverse landscape around us. Mayaman po ang lalawigan ng Quezon. Mayaman sa mga kabundukan, kapatagan, at mga magaganda at kaakit-akit na isla. Kaya naman, ako po ay nagagalak dahil patuloy na tumataas ang bilang ng mga turistang bumabalik at nabibighani sa mga kaaya-ayang destinasyon sa ating lalawigan. Isa rin sa ating ipinagmamalaki at ibinibida ay ang taunang pagdiriwang ng makulay at masiglang Nyugyugan Festival. Subalit, ngayong taon, dahil sa krisis na ating patuloy na nararanasan, minarapat nating ipagdiwang ang Nyugnyugan sa isang payak na paraan. Bagamat mas simple ang pagdiriwang kumpara sa mga nagdaang taon, nananatiling buhay ang esensya ng Nyugnyugan. Ito ay ang pagbibigay-pugay sa pagniniyog na siyang pinakapuso ng kabuhayan ng ating lalawigan at ang pagbubuklod ng makukulay na kultura ng mga bayan mula sa 4 na distrito ng lalawigan. Kailanman ay hindi tumigil ang inyong lingkod upang patuloy na ihayag ang likas na ganda ng Quezon. Umpukang pangturismo in partnership with the local government units is one of our measures to ensure that local tourism initiatives are progressing to sustainable tourism development. Likewise, Tara na sa Quezon. Local registration was conducted with various municipalities in preparation for assessment and standardization of all agritourism sites across the province for the Department of Tourism accreditation. At ngayon, or ngayong taon, ang pilot ay isinagawa natin ang pilot assessment ng Tarana sa Quezon campaign sa isla ng Alibihaban sa bayan ng San Andres na tinangkilik hindi lamang ng ating mga karatig na probinsya, kundi mismo nating mga Quezonian. Mayaman din ang ating lalawigan sa magigiliw at mahuhusay na kababayan, kaya naman isinagawa natin ang Tanghal Kalilayan or Orange Tourism Festival bilang daluyan ng kultura, sining at talento. Through this program, our local artists were able to showcase the skills of Quezonians in theater, music, dance, literature, visual arts on the national stage. Samantala, patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa Department of Tourism Region 4A sa pagtanggap ng mga dayuhang turista sa ating lalawigan. Sa katunayan, noong ika-30 ng Hunyo ay mahigit 100 dayuhan sakay ng Heritage and Adventure Cruise Expedition ang bumisita upang tingnan ang namumukod-tanging mga tanawin at destinasyon sa mga bayan ng Patnanungan at Bordeos. Ang mga bayang ito ang bumubuo ng ating maganda ang Pogi Tourism Circuit kasama ang Pulilyo, Panukulan at Humalig. Alinsunod dito, atin ding inilunsad ang Bondok Peninsula Agri-Tourism Circuit at Pilgrimage Circuit. At ang lahat ng ito ay ating sinimulan upang ipagmalaki sa lahat ang natural na natatagong ganda ng Pulilyo Group of Islands at Bondok Peninsula na sa kasulukuyan ay unti-unti nang nakikilala.
0: Sa lalawigan ng Quezon, nagtatagpo ang pag-unlad at pamana habang lumalago ang kalakalan at umuusbong ang mga infrastruktura. Nananatiling buhay ang kultura at ang mga likas na yaman na tunay na ipinagmamalaki ng bawat Quezonian. Isa sa mga tampok na pagdiriwang sa lalawigan ay ang Liugyugan Festival. Tunay na napakasigla at makulay ang taunang pagdiriwang na ito, kung saan ipinapakita ng iba't ibang bayan ng lalawigan ang kanilang mga kultura, sining at talento sa pamamagitan ng mga parade float, boots, street dances, at iba pa. Sa katunayan, nitong nakaraang taon ay umabot sa mahigit 1 milyon ang bilang ng mga turistang bumisita sa lalawigan upang makilahok sa pagdiriwang ng Liugyugan Festival. Subalit, ngayong taon, dahil sa krisis na ating patuloy na nararanasan, minarapat na ipagdiwang ang Liugyugan Festival sa mas simpleng paraan. Ngunit nananatiling sentro ang esensya nito, ang pagbibigay pugay sa industriya ng pagniniyog. Ang mga maliligo mula sa likhang Liugyugan ay ilalaan sa mga Liugyugan Scholars sa ilalim ng Liugyugan Foundation bilang suporta sa edukasyon at kinabukasan ng mga anak ng ating mga magniniyog. Samantala, isa sa layunin ng pamahalaang panlalawigan ay ang ihanda ang Quezon tungo sa isang sustainable at likas-kayang turismo, kung kaya't nagkaroon ng umbukang panturismo na naglalayong suportahan ang mga lokal na pamahalaan at palakasin ang turismo sa iba't ibang bayan. Nakapagtala din ng mahigit 30 establishmento sa ilalim ng Tarana sa Quezon local registration mula sa iba't ibang bayan. Ang registration na ito ay isang paghahanda para sa assessment at standardization ng lahat ng agritourism sites sa Quezon para sa DOT accreditation. Gayun din na ipamalas ng mga Quezonian ang iba't ibang talento, sining at kultura ng lalawigan, teatro, musika, sayaw, panitikan at pagguhit sa pamamagitan ng Tanghal Kalilayan Orange Tourism. Dire-diretso din ang pakikipag-ugnayan sa Department of Tourism Region 4A para sa pagbisita ng mga dayuhang turista sa ating lalawigan. Sa katunayan, bumisita ang 114 na turistang lulan ng cruise expedition sa mga bayan ng Patnanungan at Bordeos. Impormal na ring binuksan sa publiko ang maganda ang Pogi Tourism Circuit sa Polillo Group of Islands.

pagsayaman niyang taglay na kanyang ibinibigay. Kultura, sining, pagkain, kabundukan, lahat ay mayroong kulay. Tikas ng bundok, panahon.

0: gayon din ang pagsisimula ng Bonpen Agritourism Circuit at Pilgrimage Circuit para sa mga bayan sa Bundok Peninsula.
1: Tara!

0: resulta ng lahat ng ito ay ang kapansin-pansing pagtaas ng bilang ng mga turistang bumibisita sa Quezon. Ito ay patunay ng lumalakas na tiwala at interes sa ating lalawigan. Mula sa mga manatayog na kabundukan na nagbabantay sa ating lalawigan at sa mga islang kumikislap sa dagat hanggang sa mga makukulay na pistang kultura, ang Quezon ay patuloy na dinarayo ng mga turistang naghahanap ng ganda na higit pa tahanan ng likas na ganda at masisiglang kultura.
1: While the enchanting and captivating natural landscape, rich history, and deep heritage of Quezon Province are apparent, we hope not to settle for what is only visible to our eyes. Rather, we strive to foster a culture of good governance that is not only seen but is also felt by every Quezonian. One that penetrates through the thick layers of our societal problems. One that perceives the future through the lenses of the past and the present. And one that evolves progressively with its people. And one that truly champions the interests of the poor, the marginalized, and disadvantaged. Sa loob ng apat na taon, we rebuilt the dilapidated service structure of the capital. Mula sa nakasanayang uri ng pangangasiwa, iniukit natin ang kultura ng liderato at paglilingkod na may tunay na intensyon at natural na pagkalinga sa mga mamamayan. Bagamat limitado ang pondo, we judiciously spent our resources on purposeful and meaningful programs that harmonize the strategic goals of the healing agenda. More importantly, we didn't work in silos. We tore down barriers and built bridges to nurture participative and responsive governance between capital, the local government units, national government agencies, the private sector, stakeholders, and the civil society. Pinatunayan natin na ang Kapitolyo ay bukas para sa lahat. Walang pinipiling kulay, estado sa buhay, paniniwala, edad, kasarian, sektor, o relihiyon. I can confidently say, Quezon Province is not selective. Quezon Province is inclusive. This principle is clearly reflected not just in figures, but also in the countless testimonies of how our social welfare services have morphed from being privilege-based assistance to becoming right-based acts. Binigyan pansin natin ang kapakanan ng mga batayang sektor at tinutukan ang implementasyon ng Stand Kalinga ng Kapitolyo para sa Quezonians, kung saan daang milyon ang itinaas ng pondo para sa social services, nakabuo ng partnership sa mga maaasahang third-party service providers, at daang libong Quezonians na ang naabot ng serbisyong tunay na may malasakit at natural na pagkalinga.
0: Sa ilalim ng serbisyong tunay at natural, pinalitan ang makalumang sistema sa pagbibigay ng mga social services ng isang makatao at mapagkalingang uri ng serbisyo para sa bawat Quezonian. Mula sa dating Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, isinaordinansa noong 2025 ang Stand Kalinga ng Kapitolyo para sa Quezonians para sa mas kontekstwalisado, mas epesyente, at mas inklusibong pagbibigay ng assistance sa mga indigent o financially incapacitated na individual o pamilya. Sa ilalim ng programang ito, katuwang na ang mga third-party service providers para sa direktang pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng mga guarantee letters. Hindi na rin kailangan pang lumuwas patungo sa Kapitolyo dahil mayroon ng social workers sa 41 satellite offices at katuwang din ang mga governor's health desk sa mga bayan, lungsod at ospital ng pamahalaang panlalawigan. Mas efficient at transparent na rin ang pagproseso ng dokumento mula aplikasyon ng kliyente, pag-issue ng guarantee letters hanggang sa pagbabayad sa mga service providers dahil sa web-based system ng Kapitolyo. Bunga ng mga inobasyon at reformang ito, daang libo ang bilang ng mga natulungan para sa iba't ibang assistance tulad ng medical assistance. burial assistance, food assistance, educational assistance, transportation assistance, emergency shelter assistance, at hospitalization assistance. Mula 2025, umabot sa higit 40,000 individual naman ang nabigyan ng guarantee letters na direktang ginamit sa pagbili ng gamot, assistive devices, laboratory test at iba pang serbisyong medikal. Mula 2023, patuloy na umaangat ang bilang ng mga individual at pamilyang nakakatanggap ng dekalidad na tulong mula sa programang ito. Naaabot na ang mga kasiluksilukan ng lalawigan at mas nailalapit sa mga tunay na nangangailangan ng serbisyo. Walang kinikilingan. Bukas para sa lahat.
2: Ako si Jessa ay Anyayahan.
3: Ako si William Anyayahan.
2: Pagdating po niya dito sa loob ng bahay, sabi po niya ay sakit daw po ng kanyang ulo. Hinawakan po yung ulo niya na sobrang sakit daw po. Dinala po namin siya ng Lopez sa St. Jude po. Pag-adisi po, CT scan po doon siya. Nilabas nga po yung result ng CT scan na meron daw po namuong dugo. Wala po siyang malay. Mount Carmel na po kami. Diretso po siya ng ICU. 5 days po siya doon. Nirefer po kami ng Manila o kaya po ay sa BMC, sa Naga. Ay namili po kami na malapit na lang po. Kaya na ano po ang doctors at nandun na po yung mag-oopera, si Dr. Baltasar po. Di January 29 po ng madaling araw, birthday po niya, doon po siya nag-birthday. Naglipat po kami ng doctors. Tapos February 1 pa po siya ng opera, ng Linggo. Ay di sa doctors po ako nag-abid ng mga papel, nakahingi po kami sa provincial po ng tulong. Buti nga po nakaabot kami sa provincial. Alas 5 po ay sa tulong po ng nakakuha po naman kami kay doktora. Nakahingi po kami ng tulong ng 100,000.
4: True po ma'am, kasi ang mahal po. Nakabawas-bawas naman po ma'am. Gawa nga nakahingi nga po kami, ay di laking tulong po.
2: Salamat naman po at talagang kahit paano po ay nakabawas kami sa aming bayaran, laking tulong po yung binigay sa amin. Kay Gov. Dr. Helen Tan, maraming salamat po sa tulong pong naibigay niyo po sa amin, laking tulong po sa aming pamilya at kahit paano po ay nabawasan po. Sa PSWDO po, maraming salamat po sa pag-aassess po sa amin at kahit po gabi na po na ay kami po ay inabiyan.
0: Masugid din na ipinatupad ang mga programa para sa mga batayang sektor, para sa mga kababaihan. Bumida ang mga programang nagbigay ng oportunidad sa mga individual at organisasyon upang maging mulat sa kanilang mga karapatan at makibahagi sa gawaing panlipunan. Hindi rin kinalimutan ng Kapitolyo na maghandog ng pinansyal na tulong para sa mga masisipag na child development workers, habang tuloy-tuloy rin ang pagpapatayo ng mga child development centers sa mga malalayong barangay. Naging bukas din ang pamahalaang panlalawigan sa pagbibigay ng tulong pinansyal at medikal para sa mga batang may kumpirmadong newborn screening conditions at naghatid ng suporta sa organisasyon ng mga kabataan. Bahagi rin ng mga programa ang pagkilala sa lakas at tatag ng mga solo parents at ang pagtanaw sa natatanging ambag sa lalawigan ng mga senior citizens na non-nanny guardians at centenarians. Ang pagbibigay ng makataong serbisyo ay hindi lamang mandato ng Kapitolyo. Isa itong paninindigan at pangako na tinupad sa pamamagitan ng mga sistema at serbisyong nakaugat sa interes at kapakanan ng mamamayang Quezonian. Ang kalinga ng Kapitolyo ay kalingang makatao, kalingang tunay na nararamdaman at kalingang natural na masasandalan.
1: Likewise, when it comes to social service, Quezon Province continuously champions inclusive governance. Kaya naman po patuloy ang ating pakikipag-ugnayan, pagpaplano at pagbabalangkas ng mga nararapat na hakbang upang maisakatuparan ang pagpapatayo ng isang Center for Children Diagnosed with Global Developmental Delay na makakatulong upang mabigyan ng tamang intervensyon mula sa eksperto ang ating mga batang apektado ng kondisyong ito. Nakapagbigay rin tayo ng tulong sa ating mga persons with disabilities sa pamamagitan ng mga ipinamahagi nating assistive devices tulad ng wheelchairs at hearing aids. Paghahanda sa 60 mga bata na clinically diagnosed ng developmental delays para sa tamang therapy or intervention. At pagkakaloob ng livelihood programs upang maipadama ang pagpapahalaga natin sa mga bahagi ng mga sektor na ito sa ating lalawigan. Meanwhile, we cannot speak of inclusivity without responsiveness. In the same way that we cannot practice responsiveness without enforcing proactiveness. Bilang isang lalawigan na tinagurian na highway of typhoons, resilience is not an excuse to tolerate systemic failures in disaster response. Ang mabigat na tungkuling ito ay tinugunan natin ng proaktibo at inobatibong hakbang para sa mas epektibong disaster at emergency response sa panahon ng kalamidad o mga sakuna.
0: Ang bawat segundong lumilipas ay katumbas ng mga ari-ariang maaaring isalba, mga pangarap na maaaring matupad, at higit sa lahat, mga buhay na maaaring madugtungan. Sa panahon ng kalamidad o ng mga sakuna, ang pamahalaang panlalawigan ay isang institusyon na tiyak na malalapitan, masisilungan at masasandalan ng bawat Quezonian. Kaya't sa bawat nagdaang bagyo noong nakaraang taon, proaktibong kumilos ang Kapitolyo mula sa paglalabas ng advisories, evacuation ng mga residente, hanggang sa rehabilitation at recovery ng mga nasalanta. Ngunit hindi lamang ang pagresponde ang pinagtuunan ng pansin ng Kapitolyo, dahil mas mahalaga ang pag-iingat at paghahanda upang walang buhay o ari-arian ang malagay sa hindi kanais-nais na kalagayan sa oras ng sakuna. Gamit ang modernong teknolohiya, mas naging real-time ang monitoring ng sitwasyon sa mga strategic ports at hazard-prone areas sa 22 bayan sa tulong ng ikinabit na 29 na smart surveillance monitoring system. Tuloy-tuloy ang visual monitoring, kaya't mas mabilis na matukoy kung may panganib o emergency situations na kailangan ng agarang pagtugon. Katuwang nito ang 12 automated weather stations na kayang magbigay ng tama at real-time na impormasyon sa lagay ng panahon, tulad ng dami ng ulan, bugso ng hangin, at iba pang mahalagang datos tuwing may bagyong dumarating sa lalawigan. Nakatulong ang mga makabagong kagamitan na ito upang magkaroon ng evidence-based na pagpapasya ang pamahalaang panlalawigan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Bahagi rin ang disaster preparedness, ang maigting na pagsasagawa ng mga pagsasanay para sa pagresponde tuwing may kalamidad, at para sa 13 barangay sa island municipalities ng Patnanungan, Burdeos at Humalig. Napapakinabangan na ng mga residente ang communication system equipment para sa mas mabilis at epektibong komunikasyon tuwing panahon ng sakuna at kalamidad.
5: Ako po si Garner Serrano Jimenez, MGDH1 LDRRMO dito sa bayan ng Burdeos. Regarding sa ating installed na EWS, ang Automated Weather Station, malaki na itutulong dito sa bayan ng Burdeos, lalo na kapag sumasapit yung panahon ng tag-ulan. Dahil sa pamamagitan nito, naalaman namin yung data about rainfall amount. Then afterwards ay mabilis kami na pagbibigay ng early warning dun sa mga areas sa bayan ng Burdeos na prone to flooding. O dahil dito, mabilis na nakapaghahanda yung mga family para hindi nila ma-experience o maiwasan yung mga secondary hazard na dinudulot ng flooding. Ngayon sir, kapag bumaha na, possible matrap sila dun sa mga area nila, possible magkaroon ng mga injuries or ng casualties kapag dahil talagang dito, particularly sa barangay Anibawan, doon na yan, 3 times na nangyari na lubog yung buong barangay. Litaw lang dun yung mga paluko ng bahay. Malaking tulong ito para mabilis nga natin mabigyan ng babala yung ating mga kabarangay at kababayan na nandun sa flood prone dito sa bayan ng Burdeos. Yun yan lang, umisa sa pag-asa, syempre may ano yan, may time. Ipaglalabas nila ng update. Kunwari every 4 hours, continuously yung monitoring mo dito. So sa pag-asa, hintayin mo every, dahil yung pagbabago, yung pagbabato nila ng updates every 4 hours. So dito, time by time, monitor mo na. Pwede mo i-open na online dun sa apps at makikita mo na yung status kung gano'n ang mga kadami yung binabagsak na ulan. Kaya nga po talaga yung pinapalakas natin, yung kahandaan. Dahil kapag ka-prepared ang ating mga kababayan sa pagdating ng anumang sakuna, sigurado na mapangahawakan natin ang kaligtasan ng bawat isa. At yun po ay sa pamamagitan ng mga early warning system, malaki na itutulong, malaking factor po yung mga early warning system na meron tayo, yung automated weather station natin, yung ating communication equipment, at ang ilan pang ibinababa sa atin ng Provincial Government of Quezon. Taos puso nagpapasalamat sa Provincial Government of Quezon to the leadership leadership of Honorable Governor Dr. Helen Tan. Sobrang napakalaking tulong po ng ating automated weather station na isa sa early warning system na meron tayo dito sa Mordeos na nakatutulong talaga sa ating mga kababayan para sa maaga at ukakma at mabilis na paglikas sa mga panahon ng kalamidad.
0: Aktibo rin ang tumugon ng Kapitolyo sa mga insidente sa kalsada, paghahatid ng mga pasyente sa mga ospital, pati na rin ang mga cadavers. Samantala, inaasahang mas magiging epesyente pa ang pagresponde sa mga susunod na panahon dahil sa pagbili ng 3 bagong ambulansya na magagamit sa province-wide navigation at transfer ng mga pasyente. Ang kahandaan sa panahon ng kalamidad o sakuna ay isang tungkuling patuloy na ginampanan ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng proaktibong pagkilos at paggamit ng makabagong teknolohiya upang matiyak na walang ari-arian o buhay ang kailangang ibuwis ng kahit sinong Quezonian.
1: Bahagi rin ng ating Good Governance Initiative ang patuloy na pagbibigay suporta sa iba't ibang ahensya ng pamahalaang nasyonal at sa ating mga local government units. Bukod sa mga pinansyal na tulong, nagkaloob din tayo ng mga patrol boats sa mga piling bayan upang maging mas mabisa ang pagbabantay at pagpapatupad ng batas sa ating mga baybayin at karagatan, lalo na laban sa mga ilegal na pangingisda. At nakakalugod na ibahagi sa inyo lahat, sa inyong lahat na isa sa mga patrol boat na ginamit sa paghuli ng buli-buli sa karagatan ng Kulilyo ay ang ipinagkaloob nating patrol boat.

0: Bilang suporta pa sa ating mga coastal municipalities, may parating pa po tayong 6 na patrol boats na makakatulong sa ating pagpapatrolya sa mga karagatan. Naging maganda rin ang ating pakikipagtulungan sa mga law enforcement agencies sa pagpapatupad ng peace and order sa lalawigan at pagpapatibay ng aksyon laban sa illegal na droga. Upang higit na mapalakas ang ating mga law enforcement agencies, magkakaloob po ang pamahalang panlalawigan ng mga land assets, kabilang ang mga motorsiklo, van, pickups at SUV sa Quezon Provincial Police Office, Philippine Drug Enforcement Agency, Highway Patrol Group at SOCO. Layunin nating matiyak na may sapat na maaasahang kagamitan ang ating mga kawani sa kanilang tungkulin para sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Kasama naman natin ang ating mga komunidad sa pagsusulong ng drug-free communities. Lubos nating pinahalagahan ang aktibong pakikibahagi ng ating mga kababayan. Kaya naman, kinilala at ginamtimpalaan natin ang mga nagpakita ng katapatan at pananagutan gaya ng mamamayan sa Patnanungan na nagsurrender na mga natagpuang iligal na droga sa mga kinauukulan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng pamahalaan at law enforcement at komunidad, mas napatatag natin ang isang lalawigang ligtas, payapa at malayo sa iligal na droga. Bahagi rin ng ating mahakbang para sa good governance ang pakikipag-ugnayan natin sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa Southern Luzon Command para sa ating pagsusulong ng tunay at pangmatagalang kapayapaan. Kasama rito ang ating pagsasagawa ng mahakbang upang tanggapin at muling maisama sa lipunan ang ating mga former rebels upang sila ay maging produktibo at responsableng bahagi muli ng ating mga komunidad. Sa pamamagitan ng ating convergence with the Office of the Provincial Veterinarian, PACSEDU, OPA, PGO Livelihood Unit, OPA Pro at SOLCOM, magkakaloob tayo ng mga pangkabuhayang mga alagang hayop gaya ng baboy, baka, mga ready-to-lay eggs na manok, trainings, at ang mga upang ito ay maging simbolo ng ating pagtanggap at pagbibigay ng ikalawang pagkakataon, kundi maging matibay na pundasyon din para sa kanilang bagong buhay. Isang buhay na may marangal na pagkakakitaan, kapayapaan at ganap na pagbabalik sa pamayanan. Nakipagkaisa naman tayo sa SOLCOM, PNP at SLSU para sa Yes Inspire Program kung saan nagkaroon tayo ng strategic partnership para sa kooperasyon ng mga estudyante para sa usaping seguridad, edukasyon at pagpapaunlad ng komunidad. Sa kabilang banda, mas pinatingkad natin ang ating pakikipagbalikatan sa pribadong sektor dahil sa malinaw at makabuluhang direksyon na ating tinatahak, mas marami ang nagbibigay tiwala at nakikipagkaisa sa ating layunin na maitaas ang antas ng serbisyo at kabuhayan ng ating mga kababayan. Lubos ang ating pasasalamat sa mga pribadong grupo o at individual na patuloy na nag-aabot ng kanilang tulong at nakikibahagi sa ating mga programa. Kabilang dito ang ilang mga medical equipment na ating natanggap mula sa iba't ibang pribadong organisasyon katulad ng Rotary Clubs at ang makabagong CT scan na ipinagkaloob ng San Miguel Foundation na malaking tulong sa pagpapaigting ng ating mga serbisyong pangkalusugan. Halimbawa lang, mahigit 17,000 Quezonians na ang natulungan at nakagamit ng 128 slice na CT scan. Kung ang mga CT scan na ito ay kinakailangang ipagawa sa pribadong ospital, tinatayang aabot sa mahigit 85 million pesos ang maaaring gastusin ng ating mga kababayan. Malaki ang halaga ng serbisyong ito hindi lamang sa pisong na ililigtas, kundi sa mga buhay at pamilyang napapagaan ang pasa din. Ito ang bunga ng ating maayos, mapagkakatiwalaan at makataong pamamahala. Dahil sa tiwala sa ating pamahalaang panlalawigan, mas madaling nakakasama natin ang pribadong sektor sa pagsasakatuparan ng ating mga adhikain. Kapag may tiwala, may katuwang. At kapag may katuwang, mas maraming buhay ang ating naaabot at natutulungan.
1: Masarap ang tumulong kung alam niyo na yung itinutulong niyo makakarating talaga sa tinutulungan niyo. At matino yung government official na mag-i-implement o tatanggap ng tulong. Eh, di ba, mahirap naman tumulong eh. Pagka-abot mo ng tulong eh, nawala eh, di ba? Wala na ako kayo makikitang official na kamukha ng pagkatao ni Governor Helen Tan. At sa tingin ko, napakaswerte niyo rito mga tiga Quezon. At ngayon lang kayo nakakita ng ganitong klaseng tao. Alam niyo, yung kanyang hangarin na mapabuti ang mga kababayan natin ay walang katulad. Eh kaya nung sinabi niyang tumulong po ako, eh sinabi ko immediately, lahat ng pwede kong gawin ay gagawin ko. Kung ano pang pwede kong gawin dito ang tulong, kung ano pang equipment kailangan niyo, kung ano pa man suporta kailangan niyo, you can count on us. Tutulong pa ho ako.
0: True to his promise, kaugnay nito, muli nagpaabot po ang San Miguel Foundation ng To the Echo Machine para sa ating mga kalalawigan na ginagamit po ng Quezon Medical Center. Maraming salamat po, Mr. RSA. Makikita rin ang tiwalang ito, lalo na sa mga mamumuhunan sa ating lalawigan, because their investment signal trust, which easily translates into opportunities for socio-economic development. Mas tinutukan din natin ang pakikipagtulungan sa iba't ibang business sectors, gaya ng Philippine Chamber of Commerce and Industries, Quezon, mga MSMEs, Philippine Association of Real Estate Brokers, Lucena City Quezon Board of Realtors, at iba pa. With our strong promotion and adherence to ease of doing business practices, we are positioning Quezon or Quezon Province to be competitive investment hub that can stimulate a sustainable and expanding economy. An affirmation that truly Quezon means business. Samantala, hindi lamang sa pribadong sektor naging matatag ang ating pakikipag-ugnayan dahil matagal na natin itong sinimulan sa Kapitolyo. Nagbunga ang mga landmark ordinances ang ating pakikipagbalikatan sa Sangguniang Panlalawigan at kabilang dito ang isinulong mismo ng ating tanggapan tulad ng Provincial Health Navigator Program, Scholarship Code, Cancer Control Program, Tuberculosis Elimination Program, Regulation of Coal-Fired Power Plants, Supplemental Interventions for Forfeits Beneficiaries, Balikatan Quezon Program, at iba pang mga ordinansang binabalangkas sa anino ng mga batayang pangangailangan ng ating lalawigan. Maraming salamat po sa Sangguniang Panlalawigan. Atin din pong hamon sa Sangguniang Panlalawigan, ang patuloy na pagpasa ng mga ordinansa na tumutugon sa mga totoong pangangailangan ng ating mga Quezonian. Kalibilang po dito ang pagpapalakas ng and localization ng Anti-Rabies Act, pagbuo at pagsulong ng policies at para sa pagpapaunlad at regulasyon ng renewable energy. Pagsusulong para maging safe space ang mga paaralan. Pagsusulong ng mga ordinansa para sa at-lip scholarship ng Kapitolyo. Pagpapatibay ng drug-free workplace. Pagpapalawak ng tobacco control measures, lalo na ang pagbabawal ng pagbebenta at paninigarilyo sa loob at paligid na mga paaralan at iba pang mga lugar na pinupuntahan ng ating mga kabataan. Ganun din ang harmonization ng policies ng ating mga munisipyo na nakakaapekto sa ating mga mangingisda. Ang mga ito ay hindi lamang mga ordinansa sa papel. Ang mga ito ay mga konkretong polisiya na nagtatakda ng direksyon, nagpuprotekta sa kalusugan at kaligtasan ng ating mga mamamayan at nag-

Provincial Hospital Network. Sinusugan natin ito ng puspusang pagsasaayos na sa lakas sa estruktura ng lakas paggawa ng Kapitolyo sa pamamagitan ng pagtalima sa pamantayan ng Prime Human Resource Management kung saan natamo natin ang maturity level 2 para sa performance management at recruitment, selection at placement. Bunga nito, nakapagtalagada po tayo ng 450 empleyado sa mga permanenteng posisyon sa iba't ibang departamento at ospital sa pamamagitan ng mga original, reappointment, reemployment, promotion, transfer at reclassification of position. Pinairal natin ang prosesong husay at kakayahan ang batayan at hindi ang kulay o apelyedong pinapanigan. Tinutukan din natin ang pagwawasto ng organizational structure ng Kapitolyo upang makapagbigay ng angkop na serbisyo sa epesyenteng paraan. Nakamit din sa ilalim ng ating pananungkulan ang pagiging drug-free workplace ng Kapitolyo. Ang pagkilalang ito ay magsilbinawang hamon para sa ating mga local government units upang magpatupad rin ng polisiyang magtitiyak na malaya sa banta ng ipinagbabawal na gamot ang hanay ng ating mga lingkod bayan. Likewise, we have identified system lapses and provided solutions to bottlenecks of document processes, particularly in the streams of accounting and treasury. Salamat sa ating local finance committee dahil mas mabilis na pag-usad ng ating mga dokumento, unti-unting na ibabalik ang tiwala ng suppliers, external providers, at stakeholders sa mga financial transactions ng Kapitolyo. With all our concerted efforts to embed good governance in our system, it is with utmost humility to share with all of you the awards and recognitions we earned within a year of our second term. Kabilang po sa mga parangal para sa 2025 Most Outstanding Banco Central ng Pilipinas Stakeholders in Southern Luzon, Outstanding Provincial Local Government Unit for Bayanihugan Awards, Top Performing Local Government Unit in Financial Year 2024, Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition Award, 2025 Seal of Good Financial Housekeeping Passer, Gawad Parangal 2026 for Social Welfare Development Champions, Outstanding Provincial Governor for Luzon Island, FALGA Excellence Awards, Unqualified Opinion from the Commission on Audit, Ideal and Highest in Functionality of the Local Councils for the Protection of Children in Calabarzon with a rating 88.89%. At maharami at mahaba pa po ito. Marami pang iba. Ang amin pong pangako at paninindigan, patuloy tayong maglilingkod o patuloy maglilingkod ang Kapitolyo sa bawat Quezonian ng may ngiti sa ating mga labi at saya.

karapatan sa malinis, ligtas at maayos na kapaligiran at ang karapatang maramdaman na ang pamahalaang panlalawigan ay tunay na naglilingkod para sa kapakanan ng Quezonian. No Quezonian is left behind. This is the enduring battle cry of this administration. When we spoke of equity, we meant it and we acted on it. We will continuously prove that it is not just a grand ideal, but a lived experience for every Quezonian. Sa ating pagpapatuloy, naniningdigan tayo. Ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon ay patuloy na magiging sandigan ng pag-asa, haligi ng malasakit, at ilaw ng kinabukasan. Again, hindi tayo hihinto at hindi tayo matitinag sapagkat ang ating laban ay laban ng bawat Quezonian at ang ating tagumpay ay tagumpay ng buong lalawigan. The only way to move forward is to set the bar higher. We will continually raise the standards of public service that everyone deserves. Hindi tayo makukontento sa ginawa na. Bagkus, patuloy tayong maglalatag ng matibay na mga programa, mas sustainableng solusyon at mas inklusibong hakbang upang masigurong walang maiiwan sa ating pag-abante sa kaunlaran. But we know that comfort is the price we have to pay to see the growth we have fervently seeking. As profoundly said by an American business professional and CEO, Jeannie Rometty, growth and comfort do not coexist. In order to grow, we need to escape our own bubble, continuously change our system, redefine our means, recalibrate our strategies, and challenge ourselves to exceed what we have done and raise the bar for what we could do in the future. Kaya't sa mga kasamahan ko sa serbisyo, isang paalala po sa inyo. It's going to be an uncomfortable, difficult, and enduring journey because our commitment is to continuously outgrow the status quo of public service and consistently regain public trust. Kaya naman, patuloy po tayong makikinig sa boses ng ating mga mamamayan, sa kanilang mga kwento, hinaing at pangarap, sapagkat ang pamahalaang panlalawigan po ay bukas na daluyan ng tinig ng bawat Quezonian. Sa pagkakataong ito, pasensya na kayo, sobrang haba. Pinapaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa aking mga kalalawigan na patuloy na nagtitiwala, sumusuporta, nananalangin, nakikibahagi sa mga hadhikain ng pamahalaang panlalawigan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtanggap sa akin, pagtanggap sa serbisyong tunay at natural. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy niya na pagbibigay sa akin at sa ating lahat ng lakas, karunungan at patnubay sa bawat hakbang. Gayun din, salamat sa ating mga katuwang sa paglilingkod mula sa national government agencies at sa ating mga kaagabay mula sa local government units, pribadong sektor na walang sawang nakikipag-ugnayan at sumusuporta sa ating lalawigan. Salamat sa ating mga kasama sa serbisyo publiko. Salamat sa inyong dedikasyon, sa inyong sipag, at sa inyong sakripisyo.

At higit sa lahat, salamat sa aking pamilya, Dad, kay Doc Kim, kay Attorney Mike, at saka kay Dr. Kate, sa aking for listening sa lahat ng rants. Thank you, Ate. For always listening sa lahat-lahat ng ang sagot niya sa akin palagi ay, pinili mo yan. Panindigan mo. Na, thank you, Dad, for always being there, for being the foundation and inspiration of serbisyong tunay at natural. Maraming salamat. Nakalimutan ko yatang pasalamatan si Mike. Kay Attorney Mike. Ang pinaka-cool na guy. Every time nagagalit ako at nagsusumbong sa kanya, ang sagot niya lagi sa akin ay, okay lang yan, Ma. Attorney, thank you. Wala ka man dito, pero lagi kitang namimiss. Nandiyan ba yung staff niya? Wala. Binoy ko tayo. Minamahal kong mga Quezonian, mula sa pagkaratay ng lalawigan noong nadatna natin ito, unti-unti tayo nakabangon. Mula sa pagbangon, tayo ay natutong tumindig ng may paninindigan at ngayon ay sama-samang kumikilos upang ipagpatuloy ang pagbuo ng tulay na ating tatawirin tungo sa isang maunlad, malusog at matatag na lalawigan ng Quezon. Kapitbisig, nagbabalikatan at walang maiiwan sa bawat paghakbang papalapit sa mithiing ito. Magpapatuloy tayo na bitbit ang aral ng nakaraan. May pagkilos sa kasalukuyan at may pagtanaw sa isang maunlad na kinabukasan. At bukas o makalawa sa pagdilat ng ating mga mata ay bubungad sa atin ang isang lalawigan ng Quezon na tinitingala. Mapayapa at lubos na pinagpala. Mabuhay ang lalawigan ng Quezon, mabuhay tayong lahat.

ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nakikita sa mga proyektong na itatayo, kundi sa mga buhay na gumagaan. Mga pangarap na nabibigyan ng pagkakataon at kinabukasang patuloy nating binubuo. Maraming salamat po at isang taus-pusong pagpupugay at pagbati, Governor Dra. Helen Tan, para sa isang makabuluhang ulat sa lalawigan 2026. Muli, isang masigabong palakpakan para sa ating gobernadora at para sa patuloy na pag-unlad ng lalawigan ng Quezon!

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Institutions at hindi kasama ang postgraduate studies. Ang 20% discount ay available buong taon, kahit weekends at holidays, para tuloy-tuloy ang access ng mga estudyante sa pag-aaral.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
3: Pondo para sa local government support fund sa susunod na taon, aabot sa 58.53 billion pesos. Nagbabalik si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasa 58.53 billion pesos ang inilang pondo ng pamahalaan para sa Local Government Support Fund o LGSF. Ang LGSF ay ang budget na direktang ibinababa ng national government sa lokal na pamahalaan, partikular sa mga barangay na dito ay ipinamamahagi ng 200,000 piso para gamitin sa pagbibigay ng scholarship at proyekto para sa kanilang lugar. Ayon kay Executive Secretary Ral Precto, ang 58.53 billion peso LGSF allotment sa 2027 ang pinakamataas na budget sa kasaysayan ng bansa kung pag-uusapan ay pagbibigay ng pondo para sa mga LGU. Halos 30% ang irekto ng tax collection ng pamahalaan ay automatikong binababa sa mga lokal na gobyerno. Malinaw sabi ng Rekto ang utos ng Pangulo na mas palakihin, dagdagan at palawakin ang pamahalaan ng suporta sa local government kung makakatulong naman sa mga tao ang programa sa LGU. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
3: Inilabas na ng Department of Budget and Management ang 9.752 billion pesos na funding gap na kailangan upang ipatupad ang free higher education program para sa 108 state universities and colleges o SUCs sa buong bansa. Ipambabayad ang pondo sa mga hindi nabayarang gastusin para sa school year 2022 hanggang 2023, 2023 hanggang 2024 at 2024 hanggang 2025. Kapag nabayaran na ito ay magkakaroon ng SUCs ang mas malaking budget para sa iba pang mahalagang pangangailangan nito, kabilang ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries, information technology resources, at learning facilities. Kasabay ng paglabas ng pondo ito, tiniyak ng budget management o budget department na natitiyak pa rin ang maayos at balansing paggamit ng pondo ng gobyerno.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
3: Kamara, ibabalik ang mga Pilipino sa sentro ng budget bilang sukli sa kanilang dugot pawis. Sa report mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Tiniyak ni House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na itutuloy ng Kamara ang mga sinimulang reforma para gawing mas bukas, transparent at accountable ang proseso ng pagtalakay sa pambansang budget. Sa kanyang opening statement sa pagsisimula ng deliberasyon ng 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program, sinabi ni Swansing na palalakasin pa ng Kamara ang mga reformang ipinatupad noong nakaraang taon, kabilang ang pag-alis sa small committee, pagtatatag ng Budget Amendments Review Subcommittee at live screening ng mga pagdinig at deliberasyon. Din ni Swansing na ang panukalang budget para sa 2027 ay nakasentro sa people-centered growth na may layunin makamit ang mas inclusive at resilient na pag-unlad ng bansa. Ibabalik din anya ng Kamara mga Pilipino sa sentro ng proseso ng budget dahil ang bawat pisong kinagastos ng gobyerno ay mula sa dugo at pawis ng taumayan. Maglalagay rin anya na sapat na safeguards ang Kamara upang maiwasan ang pang-abuso at matiyak na ang 2027 national budget ay isang budget na papagkakatiwalaan ng publiko.
7: Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay ilalaan sa mga programang inyong mararamdaman.
6: Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
3: Ang oras po natin, 26 na minuto makalipas sa alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, aarangkada na sa September 2 hanggang 4 ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Central Luzon. Pangungunahan ng Department of Science and Technology o DOST Central Luzon ang aktibidad na gaganapin sa Pampanga State University sa Bacolor, Pampanga. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sikat, sinabi nitong isa sa pinakaabangan sa aktibidad ang tungkol sa paggamit ng artificial intelligence. Bukas at libre ang aktibidad para sa lahat. Inaasahan naman ng DOST na magiging bukas ang publiko sa paggamit ng AI at iba pang makabagong teknolohiya.
8: Yung gusto ko sana makita doon sa mga uma-attend sa ating RSTW na pwede lang sabihin, ang galing pala ng Pilipino. Gusto kong bumili ng technology na gawa ng Pilipino. Ang artificial intelligence pala, ang automation pala, ang big data pala ay hindi nakakatakot. At ito ay something na maaari kong gamitin upang mas gumaan ang aking trabaho, upang maging mas efficient ang aking pag-perform ng aking work.
3: Si DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sikat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas maraming gasolinahan sa Metro Manila ang nakasunod sa unang araw ng pagpapatupad ng 12 peso per liter na fuel discount para sa jeepney at UV Express. Personal na ininspeksyon ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III nitong Sabado ang 10 gasolinahan sa Metro Manila kung saan nabatid na 8 rito ang nagpapatupad ng 12 pesos na fuel discount mula sa dating 10 pesos kada litro. Sa programang Boses, sinabi ni Mendoza na dinagdagan din ng nasabing gasolinahan ang diskwento para sa kanilang loyal customers.
9: Yung 8 po yun, both yung tatlong malalaking oil company tsaka yung napuntahan kong independent company, no, ay nagbibigay ng karagdagang 5 pisong discount per liter. In effect, ang nakukuha ng ating mga driver is 17 pesos per liter per day. Meron silang ini-issue loyalty card, libre naman yun, para maingganyo yung ating mga driver na doon pupunta.
3: Palalawakin naman ng gobyerno ang mga gasolinahan na magbibigay ng 12 pesos na fuel discount para mas maraming tsuper ang makinabang dito. Ayon kay Mendoza, mahigit 90,000 na ang nakikinabang sa fuel discount program at target na mapataas pa. Sa ilalim ng 12 peso per liter fuel discount ay inaasahang makatitipid ang mga driver na 1,800 pesos kada linggo.
9: More than 90,000 na ang nakikinabang dito sa fuel subsidy program ng ating gobyerno. That translates to around more or less close to 80%. So meron pa tayong hinahabol ng 20% na sana matulungan rin natin. Ito yung sa pagpapalawak natin ng mga gas stations.
3: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chair Vigor Mendoza III na posibleng maipamahagi na ang amortization assistance sa mga driver at operator sa susunod na linggo. Naglaan ang pamahalaan ng 20,000 pisong ayuda para sa mga driver at operator ng modern jeepneys. Ayon kay Mendoza, tinatalakay na ang mga panuntunan para sa 20,000 pesos monthly amortization assistance na tatagal hanggang 3 buwan. Hinihintay na lang anyang maaprubahan ang guidelines ng Department of Transportation.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 3 pisong taas presyo sa diesel habang mahigit 2 piso naman sa gasolina. Asahan bukas ayon sa Department of Energy. Sa report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Chad. Asahan nga ang taas presyo sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggong ito. Kung saan batay nga sa inilabas na final computation ng Department of Energy, nasa ang tataas chid ng 3 pesos and 84 centavos ang taasingil sa diesel simula bukas, habang sa gasolina naman ay 2 pesos and 49 centavos naman ang taasingil bukas, habang sa kerosene naman ay 5 pesos and 1 centavos ang taasingil sa kada litro ng kerosene. Chad, inaasahang ipatutupad na rin ito ng iba't ibang mga oil companies simula Martes ng alas 6 ng umaga bukas. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigpit na seguridad sa BARM. Kasunod ng pag-atake kay BARM Interim Chief Minister Abdul Raof Makakwa. Nito nga Sabado ng hapon ang paputukan ng mga armadong lalaki ang convoy na nasabing opisyal habang bumabiyahe sa National Highway sa Barangay B2, Datu, Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Hindi naman nasaktan si Makakwa, subalit tinamaan ng ilang bala ang kanyang armored vehicle kabilang ang bahagi ng driver's side. Kasama rin tinamaan ng mga bala ang dalawa pang armored vehicle na kasama sa convoy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinundina ng Pangulo ang karahasan sa nasabing opisyal at mga kasama nito, kasabay ng pag-iit na hindi mapapahina ng insidente ito ang pag-isikap ng gobyerno na magkaroon ng democratic governance ang rehiyon. Sa ngayon ay pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos ang insidente habang pinayuhan ang publiko na manatiling kalmado at pairali ng pagiging makatao na may respeto sa karapatan at buhay ng mga Pilipino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kabilang magkaibang paniniwalang pampolitika, nanawagan ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ng mas malalimang investigasyon sa pananambang laban kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa o mapila ang MILF ng kapayapaan para maiwasang lumala ang sitwasyong pansiguridad sa rehiyon. Kinundina ni MILF Chair Ahod Al-Haj Murad Ibrahim ang ambush sa nasabing opisyal na una nang sinuspindi ng grupo bilang leader ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Iginiit ni Ibrahim na anumang akto ng karahasan laban sa sinumang individual ay hindi katanggap-tanggap sa BARM.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine National Police on top of the situation sa kaso ng pananambang sa Interim Chief Minister ng BARM, si J. Mark Dagala sa report.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Na nanatiling nakalatag ang mga hakbang pansiguridad na inilatag ng Philippine National Police kaugnay sa nangyaring pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdurrauf Makakuwa. Ito'y kasunod na rin ng atas ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na silipin o malalimang imbestigahan ang naturang sitwasyon. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ang insidente kinasasangkutan ni Makakuwa sa Maguindanao del Norte ay hindi nakaapekto sa nakadakdang halalan sa Setyembre 14. Alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na tiyakin na kaligtasan ng publiko at suportahan na mapayapa, maayos at mapagkakatiwala ang pagsasagawa ng parliamentary election sa rehiyon. Sinabi ng COMELEC, una na rito ay sinabi ng COMELEC na lumalabas na isolated incident lamang ang pag-atakin at hindi ito dapat maging dahilan upang ipagpaliban ang naturang halalan. Hindi nasaktan si Makakuwa at ang kasama nito matapos paputukan ng mga armadong lalaki ang kanilang convoy noong Sabado ng hapon sa barangay Dulangan, Dato Udin, Sinsuat sa Maguindanao del Sur. Galing anya noon sa kanilang bayan sa barangay Gambar, Mother Kabuntalan, na matapos na
3: okay, maraming salamat sa report na yan, J. Mark Dagala. Punta na tayo sa ating larangan ng palakasan.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alas Pilipinas duo Sofia Pagara at Kylen Progelia itinanghal na kampiyon sa 2026 Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa Busan, South Korea. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
12: Nakamit ng tambal ng Sofia Pagara at Kylen Progelia ang titulo ng Volleyball World Beach Pro Tour Futures Busan matapos talunin ang fellow Alas Pilipinas duo na sina Cici Rondina at Bernadette Pons sa naganap na All-Filipino Final kahapon. Nasungkit nina Pagara at Progelia ang straight sets na tagumpay 21-18-21-13 upang makumpleto ang impresibong 1-2 finish para sa Pilipinas. Kumawala sa second set sina Progelia at Pagara at itinala ang 18-10 bentahe. Dineliver ni Progelia ang huling dalawang attacks na naghatid sa kanilang unang futures title. Naunang nanaig sina Progelia at Pagara kontra Japanese duo Mayu Sawame at Wakana Akishige 17-21-21-13-15-11 sa semifinals. Nagkasya naman sa silver medals sina Rondina at Pons habang bronze medalist ang Australian duo Nina Jana Molitinovic at Jasmine Rayner. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng itak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check 11:39 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Napocor magtatayo ng 100 kilowatt solar project para sa mas sustainable na enerhiya sa Itbayat, Batanes. Sa detalye mula kay Bea Gasa de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Suportado ng sangguniang bayan ng Itbayat ang panukala ng National Power Corporation o Napocor na magpatayo ng photovoltaic o PV power plant na mayroong energy storage system o ESS sa munisipalidad ng Itbayat, Batanes. Layunin ng proyektong makalikha ng 180 kilowatt power capacity na magbibigay ng mas epesyente at mas sustainable na elektrisidad sa lugar. Makatutulong din ang bagong planta sa pagbabawas ng pagdepende ng bayan sa krudo, pagpapababa ng operating cost, pagpapaunlad ng seguridad sa enerhiya at pagsusulong ng environment sustainability, alinsunod sa adhikain ng pamahalaan sa kampanya nito patungo sa energy at climate resilient na Pilipinas. Kritikal ang elektrisidad sa mga liblib na lugar tulad ng isla ng Itbayat na umaasa sa kuryente upang patuloy na maghatid ng serbisyo publiko, pasiglahin ang negosyo, paandarin ang operasyon ng healthcare, komunikasyon at ang pangkalahatang kapakanan ng mga mamamayan sa lugar. Makikipag-ugnayan ngayon ang Napocor sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Provincial Office upang makasunod sa rekisitos ng Indigenous Peoples Rights Act o IPIRA Law sa usapin ng pagkuha ng lupa para sa pagpapatayo ng proyekto. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Sa puntong ito, bigyan na natin ng palace sa press briefing na katutok doon ang ating kasamang si Raquel Bayan.
16: Ang ganun natin challenge sa tarik ng press through ngayong umaga.
17: Ho ni Pangulong.
16: 87,000.47.55
17: na pinamamahalaan ng 487.55 sa 293 CBFMA na nakakatulong sa 167,543 members ng People's Organization o mga PEOs. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., umabot sa sasalim ng programa. Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa Basyako sa patuloy na pangangalaga sa kapaligiran kasabay ng pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pagpapalago ng mga lokal na produkto. Pangunahing produkto ng Basyako ay kape, kung saan umaabot ang kanilang produksyon sa 30,000 kilograms sa isang taon. Bilang suporta sa Basyako, ipinatayo ng pamahalaan ang dalawang agricultural greenhouses sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program. Mamayang alas 12, nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program sa Negros Oriental. Inaasahang mamamahagi ang Pangulo ng tig-10 kilong bigas sa 2,230 beneficiaries mula sa barangays Talay at Cantil E ng Dumaguete City sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF ng pamahalaan. Kailangan buong sa 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO. Libre lang din ang ayudang ito ng pamahalaan. Ibig sabihin, walang sinisingil na bayad ang gobyerno sa bigas o sa tulong na ibinibigay sa ating mga beneficiaries. Yan ang 386,673 beneficiaries sa buong Negros Oriental. Sa pinakahuling tala ng pamahalaan, umabot na sa 1,281 local government units ang nakatanggap ng financial assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program. Inaasahan ding makikinabang ang 2,785 presidential scholars sa buong Negros Oriental sa ilalim naman ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Sa pinakahuling datos, umabot na sa 38,279 barangays ang napagkalooban ng SCPF sa buong bansa. Sa kabuuan, nakapagbigay ng ang pamahalaan ng 7.66 billion pesos. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
18: Unang tanong po mula kay Ivan Marina, GMA News.
17: Yes, maulan. Napakalakas na ulan na umaga.
19: Hello.
17: Ngayon ko lang nalaman na si Ivan ay medyo magaling pala magpatawa. Maraming salamat.
19: Yusek, over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this?
17: Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayo makukumpirma.
19: Pero wala rin po kayong dinedeny by saying that. So should such a request be made, is the President inclined to grant that request?
17: Hypothetical question. Pero, ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi particular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to.
19: But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the President remains open to reconciling or working with the Vice President?
17: Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo.
19: Salamat po.
18: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
20: Good morning, ma'am. Ma'am, will there be a possibility na hindi na matuloy yung barn pulse dahil sa nangyaring insidente ng ambush sa isang mataas na official nila? At ano na po ang latest report ng PNP kung natukoy na po ba ang salarin ng insidente?
0: Katulad po ng nabanggit natin na mensahe ng Pangulo, hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC, ay peaceful naman ang buong BARM. And patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung anuman po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito, ay papaubayan na lamang po natin sa PNP. At hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon.
18: Susunod na tanong po, Aileen Taliping, Abante Tonight.
21: Yusek, may mechanism ba ang government para ma-check, verify, and validate yung mga kung totoong mga deserving students na mga mahihirap na estudyante ang nakikinabang doon sa Presidential Scholarship Program ni Pangulo? Kasi mayroon pong isang umikot sa social media na anak ng kapitana ng barangay ang binigyan o nang binigyan ng scholarship.
0: Kahit noon pa po ay nabanggit na po ng Pangulo sa meeting na dapat na ipaalam sa ating mga kababayan ang scholarship na ibinibigay ng ating pamahalaan. At gusto niya makarating ito sa kasuluk-sulukang parte ng Pilipinas para kung sino man yung mga deserving na mga kabataan na nais na mag-aral pero kapos sa buhay, ay dapat na matulungan at sila ang magiging pag-asa ng bayan. Yan ang nais ng Pangulo. At sa ngayon ay meron naman po na mekanismo na ipinatutupad. Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Ang pumipili po ng scholars ay ang barangay officials kasama ang sangguniang barangay na mayroong education committee. At katuwang din po ang Office of the President ng Office of the President Andiga ng mga barangay National Office at ang DILG. Sila ang nagsasagawa ng programang ito at kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang magatubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito, dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong. Pero ayun naman po din natin bigyan ng anumang judgment yung sinasabi na anak ng nasabing barangay officials, baka kasi siya naman din ay deserving student. At hindi naman po namimili ito na kapag kamag-anak ng isang barangay official ay hindi naman maaaring maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. So yun lang po naman ang gusto ng Pangulo.
21: Follow up, ma'am. Paano po kasi kung minsan naaabuso din ng mga barangay officials yung ibinigay na pribilehyo para sa mga mahihirap na estudyante at ibinibigay sa mga kamag-anak nila?
0: Yes, kaya nga po. Kung meron po tayong nakikita ng ganyan, katulad po niyan, may nagsusumbong, madali naman po magsumbong ngayon. So, ang mga ganyan mga klaseng reklamo ay wini-welcome po natin at tinatanggap po natin dahil kailangan po talaga ng ayudang ibinibigay ng Pangulo at ng pamahalaan at ng local government units natin ay makarating sa tama.
21: Thank you.
18: Next question po, Samuel Dinilia, Business Mirror.
22: Good morning, ma'am. Na-mention po ni President Marcos during po yung FOCAP forum last week na nagkakaroon raw po ng issue sa implementation ng infrastructure projects pagdating po sa absorptive capacity ng concerned government agencies at mga contractors. Paano po kaya ito i-resolve ng Marcos administration at may ensure na hindi na po ito maulit sa 2027?
0: Yes, opo, nabanggit po yan ng ating Pangulo mismo sa isang sagot sa POCUP. At nabanggit niya ito dahil nga nagkaroon ito ng epekto sa economic growth ng ating bansa dahil yung public spending natin noong nakaraang taon ay napigilan or hindi umalagwa dahil nga mas minabuti na protektahan ang pondo kaysa mapunta sa mga walang basihang mga proyekto. At napansin na ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi umalagwa ang ating ekonomiya. Kaya ngayon po ay puspusan ang pamahalaan sa pamumuno na rin po sa, ng DBM, ni Secretary Kim De Leon, na dapat na magkaroon na po ng public spending at ang nangunguna po dito ay patungkol sa infrastruktura. At hindi po kailangan mag-alala, sabi nga po ng Pangulo, yan po ang tinitignan at kailangang balansihin. At ngayon ay meron po tayong ad hoc committee on ad hoc subcommittee on project implementation and results monitoring the infrastructures, no, na isinasagawa. So meron tayong infracom na maaaring tumingin po dito at para maibigay ang mga proyekto sa tamang mga contractor.
22: Tanong ko lang, ay follow-up lang po. Paano po kaya i-address ng, sa ngayon po kasi meron na pong backlog yun ng infrastructure projects yung Marcos administration. Ano pong assurance na by 2027, yung backlog na yun, plus yung additional infrastructure projects next year, ma-accomplish po ng administration?
0: Yan naman din po ang gustong mangyari at naipangako ni DBM Secretary Kim De Leon. Pero hindi naman dahil sa nagmamadali tayo ay hindi na natin i-assess o i-evaluate ang mga programang at mga proyekto na isasagawa sa ngayon. Nandun pa rin po ang pag-iingat, pero mas mabilis na po ang pag-release ng pondo ngayon basta po mapatunayan lamang na tama po ang proyektong gagawin.
22: May naging commitment po kaya yung DBM at saka yung DPWH kay Pangulo pagdating sa pag-address ng absorptive capacity?
0: Yun po ang gusto ng Pangulo, kaya yan din po ang pinangako nila sa ating Pangulo.
22: Thank you po.
18: Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN.
5: Good morning, Yusek. Yusek, I understand there's already a legitimate memo, but earlier there's this supposed fake memo that circulated on social media about the suspension of in-person government work and classes. Just wondering, Yusek, na-trace na ba yung source and would the palace seek legal action over this?
0: Sa ngayon ay inaaral po natin yan at ang sabi nga po natin, lahat ng mga nagbibigay ng mga ganitong klaseng mga impormasyon na maaari maka-apekto sa ating mga kababayan ay hindi po palalagpasin. So, aalamin po natin kung saan ito nang gagaling at medyo ang bansa po natin talaga ay bugbog na sa fake news. So, hindi lamang po PCO, hindi lamang po ang pamahalaan ang magsasagawa ng anumang pag-iimbestiga rito o pag-assess. Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganito mga klaseng fake news.
18: Huling tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Yusek, good morning. Pahabol na lang po. Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Arise na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Deason na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. Uh-huh. Well, dito, Yusek, nakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Deason yun kay Congressman Arise?
0: Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, napagsabihan ni Secretary Vince Deason na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin sa Secretary Vince Deason at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Arise sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Deason dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung ano ang dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, hindi po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid dahil mayroon nagmamalaki kung ano-ano ang sinasabi sa pamahalaan. Yun pala, galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya.
6: Pero sinasabi ni Congressman Erice doon din sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw nung mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Ng mga tao, sabi ng mga tao, pero yun ay ini-air niya lang base na din doon sa damdamin ng mga taong bayan.
0: So, dyan pa lang, maliwanag, na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel, sa News 5, na sinabi na laglagan, na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglaga na. Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. Ile-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So, hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating daladalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamema lang. So, yun ang pinaka-importante dito, ebidensya.
18: Follow-up question po si Ivan Mary.
19: Ma'am, na itanong na po ito sa inyo last week, but I just like to follow up on this. Nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa nabanggit na leadership funds and what did he have to say about it?
0: Yes, nakausap po natin. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo, dali yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund, never po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. So, kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Yan din po ay tinanong natin mismo sa DBM. Wala pong leadership fund dito sa GAA.
19: But as it appears in former Secretary Bonoan's affidavit, ang leadership funds daw po, or at least internally, that's what they call it, came about upon the President's instructions na tugunan yung kabawasan sa mga priority projects dahil nga nagsisingit ang mga legislators. So, are we still saying na hindi ito alam ng Pangulo, even if it appears, like I said, na ito po ay bunga ng kanyang utos?
0: Yeah, ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho.
19: Panghuli po, this question needs to be asked. Pag meron hong ginawa ang mga underlings mo, ang mga tao sa ilalim mo na hindi mo alam, ang tawag po kasi ng ordinaryong tao doon eh, nalusutan. Is this to admit na nalusutan ng Pangulo at least on this particular point?
0: Kaya nga po, ano ang ginawa ng Pangulo nung nalaman niya na may anomalya sa DPWH? Dahil mali na yung report ni Secretary Manny Bonoan, ang ginawa agad ng Pangulo, nagpaimbestiga. Nagpaimbestiga. Wala naman magagawa ang Pangulo kung hindi paimbestigahan yan, dahil kung meron kayong ginawang anomalya dyan, dapat managot ang lahat ng dapat na managot. Hindi po ito pinabayaan ng Pangulo.
19: Sorry, one final point. Does the President believe that former Secretary Bonoan should be or deserves to be a state witness?
0: Hindi po na pag-uusapan po yan. So, depende na
19: to be a state witness.
0: Hindi po na pag-uusapan po yan. So, depende na po yan sa korte, depende na po yan sa prosecution, sa ombudsman, sa state prosecutors, pero hindi po na pag-uusapan ang patungkol sa issue kung kinakailangan maging state witness si Secretary Manny Bonoan.
19: Thank you.
18: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you.
0: Maraming salamat. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang sektor ng edukasyon, naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.753 billion pesos sa Commission on Higher Education or CHED upang matugunan ang kakulangan sa pondo ng 108 state universities and colleges para sa free higher education program ng pamahalaan. Galing din ang pondo sa mga pondong nakapaloob sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act at sa Higher Education Development Fund. Ayon sa DBM, sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon, ang pondo ay para sa naipong obligasyon mula academic years 2022 to 2023, 2023 to 2024, at 2024 to 2025. Ang CHED sa pamamagitan ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST ang namamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong state universities and colleges alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Mahalaga ang hakbang na ito ng pamahalaan bilang tugon sa hangarin ng Pangulo na iprioridad ang edukasyon. Ngunit kailangan tiyakin na maingat at responsable ang paggamit ng limitadong pondo ng gobyerno. Bukod sa pagtugon sa ating mga dating obligasyon, inaasahang makakatulong ang financial relief sa SUCs para maponduhan ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries at IT resources, classrooms at iba pang learning facilities, medical, dental, guidance, sports at cultural services at iba pang legal at aprobadong university development projects.

0: dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay hindi sa pasigaw-sigaw o pagtaas ng boses sa kanyang mensahe idinadaan ang pagpansin sa pamahalaan, kundi sa lehitimong ebidensya. Hindi bumibida na pag hinanapan ng basihan, iibahin na ang usapan. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang ng press briefings ni Under Secretary Claire Castro dito sa Malacañang, ilan sa mga natalata ay ni si Castro na itanong kung humihingi ka talaga ng private meeting si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Orlando. So, hindi ito pinapirma ni Under Secretary Claire Castro, wala rin informasyon
2: si Raquel.
1: Ngayon pa man, sakaling man anya na totoo ito o talaga humiling si VP Sara ng pulong kay Pangulo Marcos Jr., sabi niyo si Castro, si Pangulo Marcos na rin yung nagsabi noong pagkakaunahang podcast na bukas siya sa pakikipag-usap sa lahat para sa pagkakaitindihan kahit sino pa man yung humiling na pakikipag-usap sa Pangulo, kaalyado man ito ng administration o hindi. Kaugnay naman sa nalalapit na Bangsamoro Thomas Patriot election, sabi niyo si Castro,

presidential scholar. Sabi ni Jose Castro, ang pinapasiguro ni Pangulong Marcos, alam dapat ng lahat ng mga Pilipino yung mga programa ng pamahalaan para matiyak na yung mga deserving nating kababayan yung maging beneficiary nitong mga programa na ito. Meron anyang mekanismo na ipinatutupad para yung mga graduating student na may risk na ma-drop out sila yung mga mabigyan nitong programa. Yung mga barangay officials daw ang pumipili ng mga beneficiary niya. Ngayon, kung mayroong mga umaabuso, huwag po mag-atubili yung publiko, huwag silang matakot na magreklamo, ipaabot sa DILG, ipaabot sa Liga ng mga Barangay, maging sa PCO, sa OP, iparating na dahil para maimbestigahan dahil na nais ng pamahalaan.

0: Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiofilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Filipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Filipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Filipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Sa ang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan sa amin pong mga social media pages, sa aming YouTube channel at sa amin pong Facebook page, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ito po ang Paglilitis, ang special coverage ng Radyo Pilipinas tungkol po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 16 na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At dinidinig pa rin dito, mga kababayan, yung Article 1 ng Articles of Impeachment, yung alleged misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Yung araw po na ito, ang haharap sa witness stand. At ang, siya ang haharap sa prosekusyon at sa depensa. Gayun na rin, mga kababayan, sa ating mga senator judges. Harap kanina, House Legislative Information Bureau Director Marivic Pareha. Walang naging tanong sa testigong House Legislative Information Bureau Director Marivic Pareha dahil nagkasundo po ang prosekusyon at depensa sa mga dokumento dapat napatotohanan ni Pareha. Kailan para pawiin na itong si Pareha. Sunod nun, si Nina Acosta naman na former SDO, yung Special Disbursing Officer, ang OVP, ang sasalang. I think this is already ongoing, mga kababayan, but pansamantala pong nakabreak ngayon ang sesyon. Ang pagdinig po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya sa punto pong ito, tanggapin naman natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan. Mula naman po ito sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Depensa, tinutulan na makasama sa impeachment trial na mapag-usapan ang pagiging disbursing officer ni Gina Acosta noon sa Davao City. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Hal, umalma nga ang defense team ni Vice President Sara Duterte na idawit ang naging trabaho noon ng hostile witness na si Gina Acosta sa Davao City. Sa pagpapatuloy ng paglilitis ngayong araw, iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat itanong pa kay Acosta ang mga karanasan niya bilang Special Disbursing Officer sa Davao City noon. Ayon kay Attorney Lindon Bakel, Defense Counsel, hindi naman kasama ito sa confidential funds article ng Articles of Impeachment, kaya irrelevant o wala ng relasyon sa ginagawang paglilitis. Narito ang pahayag ni Attorney Lindon Bakel.
6: For purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City or not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact in issue to be proved by the testimony of the witness.
5: Sa kabila naman ng pagtutol ng defense team, sumagot pa rin ang prosecution na mahalaga pa rin itong mapag-usapan sa paglilitis. Giit ni Counsel for Prosecution Attorney Armando Ligutan, dahil dito makikita ang naging pattern o kinaugalian ni Acosta bilang Special Disbursing Officer, kaya siya kinuha sa Office of the Vice President o OVP. Narito naman ang pahayag ni Attorney Ligutan.
7: Diba? Your Honor, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do the things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please.
6: May I respond, Your Honor?
5: Pumirit naman ulit ang depensa at sinabing nakasaad na sa ruling sa Korte Suprema na dapat ang sakop lang ng usapin sa impeachment trial ay noong panahon na nasa impeachable office ang pinapatanggal sa pwesto. O halimbawa ay noong panahon na Vice Presidente si VP Duterte. Nagdesisyon pa rin naman ang impeachment court hinggil dito at pinayagan pa rin na mapag-usapan ang pag-upo ni Acosta bilang SDO niya sa Davao City pero hindi bilang additional charges sa Vice Presidente. Samantala, Al, katulad nga ng nabanggit mo kanina, sa unang testigo naman ngayong araw na si House Legislative Information Bureau Director Marivic Pareha, pumayag nga ang depensa na mag-stipulate o tanggapin na totoo ang pagkakakilanlan at mga dokumento na isinumite sa kanya kaugnay ng confidential funds. Dahil dito ay hindi na kinailangan pa ng testigo na magbigay ng kanyang testimonya sa paglilitis. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa dito sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang pag-isang makasay, the impeachment hearing of Vice President. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Luisa Erispe. Mga kababayan, si Gina Acosta ay ang former disbursing officer. Ano po? Ng OVP. Former kasi siya ngayon ay if I'm not mistaken Vice Presidential Staff Officer 6. At siya po ang kauna-unahang hostile witness ng prosekusyon. Ibig sabihin, pag sinabing hostile, mga kababayan, hindi po yung magwawala sa korte, ha. Hindi po 'yun ang ibig sabihin ng hostile witness. Ang ibig sabihin po ng hostile witness, the witness does not share o hindi ayaw makipag-cooperate sa harapan ng korte at labag sa kanyang kalooban. Or itong witness na ito does not share the theory of the legal theory of the prosecution. Kaugnay nga niyan, si Gina Acosta, idineklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senator Judge Erwin Tulfo kinwestiyon ang hindi pagtatagalog ng testigong si Gina Acosta. Ang ulat na yan mula sa ating kasamahang si Ninfa Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, Ali, dineklara nga ang hostile witness ng Senate Impeachment Court si Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President o OVP. Kaugnay ito pa rin, yung tinatalakay pa rin ngayong araw nga ay yung kaugnay sa aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds o yung Article 1 o Articles of Impeachment. Ipinagkaloob ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero itong motion ng prosecution matapos tanungin si Acosta tungkol sa kanyang kasalukuyang posisyon sa OVP at relasyon sa trabaho kay VP Sara. Kinumpirma ni Acosta na si Duterte ang kanyang boss at kasalukuyan siyang may coterminous position bilang Vice Presidential Staff Officer 6. Nang tanungin ni Escudero kung mawawala ang kanyang trabaho sa OVP sakaling ma-impeach o matanggal sa pwesto si VP Sara, sumagot si Acosta na wala na siyang trabaho sa OVP. Dahil dito, Formal na idineklarang hostile witness si Acosta ni Escudero bukod pa sa posisyong kanyang ipinahayag sa isang counter affidavit na inihain sa Office of the Ombudsman. Dahil sa ruling, maaari nang magtanong si Private Prosecutor Ligutan kay Acosta gamit ang leading question, so yung mga tanong na maaaring maglaman ng inaasahang sagot. Gayunpaman, binigyang diin ni Escudero na hindi pa rin pinapayagan yung mga tanong na misleading o mapanlin lang. Samantala, question naman ni Senator Judge Irwin Tulfo yung pagiging yung hirap ng nitong si Acosta na magsalita ng Tagalog dito sa paglilitis. Sa kanyang interjection dito sa impeachment trial ay pinakita ni Tulfo yung transcript ng naging pagdinig sa kamera noong November kung saan anya ay maayos namang nakasagot sa Tagalog itong si Acosta sa mga tanong tungkol sa confidential funds. Dahil dito, hiniling ni Tulfo kay Presiding Officer Chief Escudero na hikayatin o atasan yung testigo na magsalita ng Tagalog para mas mapabilis itong pag-usad ng paglilitis. Kahit ng senador, hindi dapat maging hadlang yung wika sa pagdinig dahil naiintindihan at nasasagot naman anya ng testigo yung mga tanong sa Tagalog dun sa mga naunang pagdinig na sa kamera. Binanggit din niya na kasalukuyang salit-salita ng pagsasalin ng mga tanong at sagot sa Tagalog at Bisaya na maaari anyang makapagpatagal dito sa impeachment trial. Dahil nga dito, inatasan ni Presiding Officer Chief Escudero si Private Prosecutor Attorney Amado Virgil Ligutan na pumili lang ng isang lengguwahe sa pagtatanong kay Acosta. Pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Senator Judge Tulfo.
7: I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary. And she's a government official. She doesn't know what discretionary means. What it means? Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog? Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer? Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog.
8: Thank you, Senator Judge Irwin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, yes. Kindly choose one language, English right. Or Filipino in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so.
9: Yes, Your Honor.
8: Preferably use Filipino, Attorney Ligutan.
9: Opo.
8: I'm sure
9: yes,
8: you're well versed with it as well.
5: Yan yung naging ruling nga ni Presiding Officer Chief Escudero kaugnay ng pag-question ni Senator Judge Irwin Tulfo. Samantala sa ngayon ay naka-lunch break itong impeachment trial at magbabalik ang trial ng 12:45 mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Nympha Asuncion, ng ating kasamahang nakatutok dyan mismo sa Senado. O nga naman, no, nakakapagtaka. Sa mga nauna niya na pagharap, no, marunong ka naman palang mag-Tagalog. Siguro tamang-tama lang po mga kababayan yung terminong ginamit ano to describe this witness. Hostile. Hostile hindi po dun sa mga taong nasa paligid o kabilang po doon sa mismong pagdinig. But hostile to the proceedings itself. Ibig sabihin, mukhang ang plano yata matagalan lalo. At in the interest of time, ayon nga po sa iniulat ng ating kasamang si Nympha Asuncion, inutusan ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero si Attorney Armando Ligutan na mamili na lamang ng isang lengguwahe. Hopefully, you know, tumalima itong witness na ito. Samantala, confidential funds ng Office of the Vice President inilaan sa generic good government programs base sa rekomendasyon ng security officer ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ang ulat na yan mula kay Melody Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Alian, magandang hapon. Doon nga sa pagsalang ni Special Disbursing Officer ng ng Office of the Vice President na si Gina Acosta na pag-alaman na sa financial at physical plan ng OVP para sa paggastos ng 125 million pesos noong December 2022 para sa confidential funds, inamin nito na hindi lamang siya yung gumawa ng plano, physical at financial plan. Ang sabi niya, kasama niyang gumawa si Colonel Raymond Lachica, ang security officer ni Vice President Sara Duterte, sa pagtatanong ng direct question ni Attorney Ligutan ng prosecution. Tinanong niya kung sino yung nagdidikta o nagbibigay sa kanya ng impormasyon kung saan inalaan yung mga pondo. Ayon kay Lachica at kay Acosta, ito ay galing kay Colonel Lachica. Siya lamang ang tagalista o kinorek nga ni Presiding Officer. Officer siya lang ang taga-type doon sa plano, pero napag-alaman din mula sa kanyang testimonya na magkaiba yung accomplishment reports ng OVP para dyan sa buwan na yan, December 2022, doon sa physical plan. Hindi nagtutugma dahil ang sagot ni Acosta, generic lamang ang nakalagay doon sa ARs dahil ang confidential funds ng OVP ay napunta doon sa sinasabing generic good government projects. Ito yung tree planting, confidential funds ito, Aliana, napunta sa tree planting, libreng sakay at yung medical assistance. Lumalabas din sa kanyang testimonya na ngayon day 16 ng paglilitis na wala sa kahit na anong dokumentong ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit ang pangalan ni Colonel Raymond Lachica, dahil paulit-ulit nga itong sinasabi ni Acosta na hindi lang siya yung gumawa ng listahan, hindi lang siya yung nag-formulate kung saan ilalaan itong confidential funds. Ito ay base sa rekomendasyon dahil sabi niya expert sa ground itong si Security Officer Colonel Lachica. Pero nung tinanong siya kung ito bang si Lachica ay nasa dokumento o liquidation disbursement report na ipinasa ng OVP sa COA, ang sagot niya ay wala. Pakinggan natin muna yung pahayag ni Gina Acosta kaugnay dun sa pag-formulate o pagbuo ng financial at physical report o plan ng OVP para sa confidential funds.
10: Tama ba pag understand ko sa question mo, Your Honor, na sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko.
7: Plano, sa physical plan, ma'am.
10: Physical plan.
7: Okay, sa accomplishment report accomplishment mismo.
10: Report.
7: Sa liquidation report.
10: Sa liquidation report.
7: Sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba dun, ma'am, limited po tayo dun, ha? Na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano saka siya yung nag-implement ng mga programs, activities. Meron ba doon? Yes or no?
10: Wala.
9: So yun yung naging sagot ni Ginang Acosta. Wala sa liquidation report. Any documents ng OVP submitting to COA, wala doon ang pangalan ni Lachica. Kanina, Alia, napansin natin na medyo matagal yung naging pagtatanong dahil nga nagbibisaya yung si Gina Acosta at si Attorney Ligutan at tinatranslate pa to in Tagalog para maintindi ng manunood at gayon din ang depensa dahil hindi sila marunong magbisaya. Ayon dito sa press conference, kasalukuyang ginaganap ngayon sa panig ng prosecution, ayon kay Congressman Isabel Zamora na isa sa mga private ng isa sa mga house prosecutors at ang trial spokesperson na Ace Barbers nakatulong yung manifestation ni Senator Erwin Tulfo. Sabi niya doon sa good government hearing naman sa Congress, nakakasagot itong si Gina Acosta ng in Tagalog, in English, bakit pagdating dito sa Senado ay medyo hirap na ito. So nakatulong itong manifestation na ito, kaya sinubukan ni Gina Acosta na sumagot in Tagalog. Pakinggan natin yung naging press conference kanina ni Congressman Barbers at Congressman Isabel Zamora.
11: Kasi as much as possible, we were trying to accommodate yung difficulty of Gina Acosta expressing or replying or responding to a question. Kaya nga, siguro, tamang-tama naman. May mga kopya ng transcript of records yung ating mga senator judges, no? Siguro na basa doon, eh pwede naman pala mag-Tagalog. Kaya kanina nga, nung unang tanong, ang pagkakasabi ko ay baka medyo kinabahan at hindi komportable sa kasi trial na ito, kaya gumagamit siya ng Bisaya.
10: Siguro that made the witness try a little harder pagkatapos sa mag-manifest ni Senator Erwin.
7: Thank you,
9: pa. So, Alian, mamaya, pagtapos ng lunch break ng impeachment trial, ay itutuloy itong direct examination ni Attorney Lugutan kaya SDO Gina Acosta. Yan po ang sa panig ng prosecution, Alian, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: At 38 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. This, I think, mga kababayan, ano po, dapat din nating i-consider yun. Ano, prior dun sa manifestation ni Senator Judge Erwin Tulfo, baka nga namang kinabahan. Ano, kadalasan kasi, tendency po ng mga tao, kapag nakinakabahan, we go back, ano, bumabalik tayo doon sa pinaka komportable tayo na expression ng ating sarili o doon sa ating lingwaheng ginagamit. Siguro, dahil I'm assuming, ano, na si Ms. Gina Acosta ay Bisaya, eh kaya niya ginagamit, ano, yung kanyang salita. Gamit niya yung Bisaya as a way, ano po, para sagutin yung mga tanong na ibinabato o ipinipresenta sa kanya ng prosecution. However, mga kababayan, dapat po nating matandaan na ito pong proceeding na ito ay hindi lang normal na proceeding o hindi ito normal na proseso ng korte. This is not a normal trial, mga kababayan. Ito po ay impeachment trial. Ibig sabihin, mga kababayan, this should be accorded. O ibig sabihin, nilalapatan natin ng dapat na nararapat na respeto, and not just respeto, ano, to the best of our abilities. Hindi naman yung korte kasi mag-a-adjust sa inyo, ano? Ikaw dapat na mag-a-adjust sa korte. Kung nakakapag-Tagalog ka naman pala, o marunong ka naman palang mag-Ingles, we see no reason, no? Bakit kailangan Bisaya pa rin, gusto mo mag-adjust ang korte sa'yo. That's my own personal take, mga kababayan, ano po. But, hindi naman na kasi bagong bagay yan, ano? Kahit siguro marap ko sa korte, siguro yung mga pagkakataon lang na ginagamit yung lingwahe o yung mga dialect, no? Dito sa ating bansa o pag binabasa siguro yung sakdal o binabasa yung mga karapatan, no, yung Miranda rights ng mga tao and such other rights as may be afforded by law. Pero sa mga ganitong procedure, sa ganitong mga pagkakataon, ay tayo dapat ang mag-adjust. Ang oras po natin, 40 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
4: Publiko Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
14: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
14: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
14: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
14: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
2: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
14: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok.
16: ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.

0: 45 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Amin pong special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang paglilitis. Samantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa ilang saglit po mga kababayan, inatabayan na natin ang resumption ng pagdinig nitong day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tatlong linggo na. Pero taliwas pa rin sa kagustuhan ng ilan sa ating mga kababayan, hindi pa rin dumadalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling impeachment trial. Na-try kong i-recall, ano po mga kababayan, if in history, nangyari na po ba na yung mismong ini-impeach ay hindi dumalo doon sa kanyang impeachment trial? Kasi pagkakaalala ko, yung impeachment with si former Chief Justice Renato Corona, he was actually there. Ano po? Kung kay former President Erap kasi, parang bata pa, wala pa akong mawang nun. I think meron din finile but it was already moot and academic. Former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero mas nauna kasing kinatigan yung kanyang co-waranto, yung co-waranto petition. In any case, mga kababayan, this is day 16 ng pagdinig pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa rin tayo nakakausad doon sa Article 1 pa lang po, mga kababayan, ng Articles of Impeachment na ipinasa po ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Hindi pa rin tayo matapos-tapos doon. Ano, and actually, medyo since last week, kung inyo pong matatandaan, tamot sa aring opinion ang lumalabas not only on the internet pero doon sa mga panayam natin with the traditional media hinggil sa aktwasyon ng magkabilang panig ng prosekusyon at ng depensa yung mga katagang binibitawan po nila. Matatandaan nyo last week yung pwede raw magtanong ng misleading question. And I think, mga kababayan, linawin po natin, baka nalilito po yung mga kababayan, leading questions and misleading questions are not allowed. Ano nga ba ibig sabihin nun? Ano bang kinaibahan ng misleading questions at ng leading questions? Leading questions, simple lamang po, mga kababayan, ikaw yung nagsusubo ng sagot doon sa witness. Misleading questions, nililigaw mo, nililihis mo yung statement. Nililihis mo in such a way na makukuha mo yung sagot na gusto mo doon sa iyong witness. Both are not allowed, mga kababayan. Sa ating mga baka may nakikinig po sa atin. Ano po? Kung kayo ay haharap o kayo ay mauupo sa witness stand. Mahalagang tandaan po natin yan. Kasi mamaya, you run the risk, ano po, na baka mamaya, lalo na kung under oath, you run the risk of perjuring yourself. Mapaperjury ka dyan. M- Samantala, habang inaantabayanan po natin yan, magtungo naman tayo sa pinakahuling kilos kampaning pampanguluhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat bayan makikinabang sa Negros Oriental, dyan po sa Dumaguete, sa Negros Oriental. Ihatid po namin sa inyo ang live stream mula po sa Radio Television Malacanang.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.

Diyan ay hirapan lang po tayo mga kababayan sa linya natin ng komunikasyon. Talagang yan ang nararanasan natin. But iatid po namin sa inyo mismo ang live stream. Narito po at pakinggan po natin.

0: Ed Eugenio Sorri.
1: Ting mga barabarangay. Kada barangay, bawat barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan ng Office of the President ng 200,000 pesos. Bawat barangay po yan. Ang hinihingi lang namin ay na yung kalahati nun ay gagamitin para sa ating mga scholar. Andito ito, dito yung mga scholar natin. Sila na ngayon, ang tukoy sa kanila, sila ay mga presidential scholar na ngayon dahil galing po sa Office of the President. Ang sinabi natin sa mga barangay official, ika namin, yun. Dalawandaan libo para magkaroon sila ng presidential scholar. At ito po ay para ang hiningi po natin sa mga chairman, sa mga scholar. Official. At ito po ay at ang hiningi po natin sa mga chairman, sa mga official, ay kako sa kanila, ay hamapin ninyo yung mga estudyante na malapit ng magtapos. At mukhang baka mahirap.

pa na magtapos dahil kulang sa pambayad, may kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. Kaya bigyan natin ng suporta nitong 20,000 na ito upang maipatuloy nila ang kanilang pag-aaral at makapagtapos sila. At sa ating mga scholar, ay ito po, ito sa ating mga scholar, ito po ay para pagandahin natin ang edukasyon dito sa Pilipinas. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi noon pa, ito po ang turo sa akin, na ang pinakamahalagang serbisyo, pagkatapos natin pakainin ang ating mga kababayan, ay kailangan natin sila, kailangan yung mga kabataan ay ang importanteng servisyo para sa kabataan ay ang edukasyon. Kaya po ang budget sa ng 2026 at saka yung susunod na budget sa susunod na taon, ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento sa national government ay nasa DepEd, nasa Department of Education, dahil kailangan talaga natin na turuan ng mabuti at i-training ng mabuti ang ating mga kabataan. Kaya natin ginagawa itong programang ito. At sinasabi ko sa ating mga scholar, sana mapakinabangan ninyo itong mabuti para makapagtapos kayo. Dahil ang pag-aaral ay ibang klaseng biyaya yan. At ito ang pag-aaral, pag maganda inyong training, kapag buhan ninyo sa magandang pag-aaral, yan ay yaman na sa inyo na talaga yan. Hindi na makukuha sa inyo yan. Hindi na mananakaw, hindi maaagaw ng kahit sino man sa inyo yung inyong kaalaman na natutunan ninyo sa eskwelahan o sa training o kung saan. Ninyo sa eskwelahan o sa training o kung saan man. Sa edad ng mga estudyante, iniisip ninyo, malayo pa siguro yan bago kailangan na pumasok sa seryosong trabaho.

0: ang bayan ay ang ating kabataan. Totoong-totoo po yun. Kaya itutuloy-tuloy po natin ito, pagbubutihin natin ito, gamitin nyo sa tama yung ating naibigay na tulong na 20,000 at sana naman pagka nagkita tayo ulit, may hawak na kayong diploma, may hawak na kayong certificate, may hawak na kayong papakita na may kaalaman na kayo. At patuloy din po ito. At yun lagi kong sinasabi sa mga local government officials, pagka naging maganda itong ating ginawa, kapag mapakita natin na itong mga programang ito, itong rice giving program, itong LGSF para sa lokal, yung para sa barabarangay, sa mga scholar. Ah, teka, bago ako magtapos, yung palang natirang 100,000, di ba, 200,000 yung bibigay natin sa bawat barangay. 100,000 ay sabi natin, bibigay natin sa ating mga scholar. Yung natirang 100,000, ay hindi na kami magsasabi sa inyo. Kayo nang bahala ron. Dahil kagaya ng sabi ko, alam ninyo ang pangangailangan ninyo. Eh kadalasan, alam din ninyo ang solusyon. Kaya yung 100,000 na yan, iniiwan na namin sa inyo saan nyo gagamitin. Yung mga sa pag-iikot namin, iba-iba ang pinaggamitan ng mga barangay. Merong barangay, bumili rin ng bigas para makapag-distribute, makadagdag dito sa distribution namin. Meron bumili ng motorsiklo, meron bumili ng monoblock, meron bumili ng computer, meron bumili ng Starlink, kung ano-ano. Kung saan nyo pag nais gamitin, gamitin nyo para makatulong sa inyong barangay, para makatulong sa inyong komunidad at sa inyong mga constituent. Eh, yun naman ang pinakamahalaga na makapagbigay tayo ng tulong sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan. Asahan po ninyo at lagi ko sinasabi sa ating mga local government official, pag maging maganda ang resulta nito, ay titiyakin natin na sa darating na panahon, dagdagan pa natin yung budget na para dito sa local support na binibigay natin. Kaya asahan po ninyo na andito po ang inyong national government kasama ang lahat ng local government official na magandang pagkooperasyon, magandang ugnayan, magandang pagsasama. At asahan ninyo na kami nandito, nasa likod ninyo at lagi naming tinitiyak na yung mga kababayan natin na dapat tulungan, yung mga kababayan natin na kailangan na maalalayan, ang mga kababayan natin na may pangangailangan pa rin, ay gagawin namin ang lahat ng maari ng gawin ng national government para tumulong sa inyo. At kami po ay hindi nanguutos lamang na sinasabi, ito yung gawin ninyo, yan ang gawin ninyo. Hindi po, kami din ay nakikinig. Kaya kung anuman ang inyong mga hinain, kung anuman ang inyong mga naiisip na kailangan ayusin, o meron kayong naisip na dapat gawin, ay sabihan nyo po kami, sabihan nyo lahat, yung mga local government officials, nandyan lagi, andyan din po ang mga ahensya ng national government. Sabihin ninyo kung ano po ang nasa isip ninyo upang alam namin, kailangan namin malaman kung ano ang mga pangangailangan. Hindi natin malalaman ito kung hindi nyo po sabihin sa amin. Kaya kailangan ay nag-uusap ang pamahalaan ay ang pamahalaan at saka ang mamamayan ay madalas na nag-uusap at makamalaman ng lahat kung ano ba ang nangyayari sa inyong lugar, kung ano nga ang pangangailangan. Yan po ay asahan ninyo na ang inyong national government, ang inyong gobyerno, ang buong pamahalaan mula sa national, lahat ng departamento sa national, hanggang sa local, hanggang sa bayan, hanggang sa lungsod, hanggang sa barangay, ay nandito upang tulungan kayo at inasahan ninyo na kung ano ang serbisyo, kung ano ang benepisyo na sa palagay ninyo ay kailangan ninyo hanggat maari, hanggat kaya namin gagawin, gagawin po namin upang tulungan kayo, upang mabigyan kayo ng ginhawa, ng counting ginhawa sa inyong mga buhay at sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga komunidad. At sa ganun ay mararamdaman yan sa buong Pilipinas. Dahil kung ginagawa po natin ito, grassroots ito na programa. Hindi po ito yung malalaking project. Meron din po tayo maraming malalaking project. Pero importante,
1: yes, Alvin? Alvin? Okay, ang napakinggan po ninyo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At siya po ay nasa Dumaguete, Negros Oriental. Nagkakaroon lamang po tayo ng fluctuating ng signal. Okay. Manatili po kayo nakaantabay dito po sa Radyo Pilipinas. Napapakinggan po tayo sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. Ito po ang special coverage pa rin na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Dumaguete, Negros Oriental. Ito po ay para sa bawat bayan makikinabang. Alvin?
2: Yes, Jenny.
1: Mm-hmm. Okay. Ano nang kaganapan dyan?
2: Yes, Jenny, ako may naririnig niya?
1: Yes, oo. Go ahead.
2: Okay. Jenny, doon sa naging talumpati ng Pangulong Marcos, sinabi niya na darangdagan pa yung pondo para dito sa bawat bayan makikinabang pagka ito ay naging successful. At ito, actually, Jenny, bilang bahagi pa rin ang layunan ng administrasyon na mailapit ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad. Kaya ang Pangulong Marcos mismo, ang personal na namamahagi ng tulong pinansyal doon sa mga presidential scholars. At sa katunayan, ginawa nga yung tinatawag na bawat bayan makikinabang sa araw na ito sa Talay Gymnasium sa Dumaguete City. At doon sa natulong ang komunidad, kapatid, ay nakapagkita si Pangulong Marcos doon sa may 15 presidential scholars na kumakatawan sa 250 beneficiaries mula sa Dumaguete City, doon sa Valencia, at saka sa Bacong, sa Negros Oriental. At bawat scholar ay tumanggap ng 20,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund. At bahagi niyan, kapatid, sa tuwing nagkakaroon ng ganitong aktividad si Pangulong Marcos, ay namamahagi ito. Automatic, take sa 10 kilo ng bigas sa mga beneficiary naman ng Local Government Support Fund, Rice Assistance Program. May kabuang 2,230 beneficiaries, kabilang na yung mga magsasaka, mga isla, vendor, magagawa, at iba pang mga kababayan natin na hindi masyadong malaki yung kanilang kita dito sa libreng bigas na ito. Maybe maganda yung panahon doon sa pinuntahan ni Pangulong Marcos at nakikita natin medyo mainit pa ka, terikang araw. Kung ikukumpara dito sa natin dito sa Metro Manila, at ilang pang mga kalapit na lalawigan. Dito sa Malacanang, kapatid, dahil kanina pa yung napakalakas na buhos ng ulan. Kung itatansya ko, halos mag-iisang oras na itong tuloy-tuloy, yung napakalakas na buhos ng ulan, at saka napakadilim. May kasama ka rin, kapatid na Jamie.
1: Oo. Mukhang nag-issue na din ang palas, tama ba? Nag-issue na din for the guidelines ng work from home, if I'm not mistaken?
2: Meron na, kapatid. Meron na, alas 12 kaninang tanghali, mm-hmm, effective na yung meron natin circular number 127.
1: Oh.
2: Kung saan ay alternative work arrangement na doon sa tanggapan ng gobyerno. Dito sa National Capital Region, mm-hmm, at saka sa ilang mga probinsya, kapatid.
1: Okay. So sa pinuntahan ng Pangulo dyan sa Dumaguete, Negros Oriental ay maayos at wala namang pag-ulan?
2: Mukhang wala. Pag-ulan, pag-ulan kasi napakainit. Alay dito sa Metro Manila, kapatid, Talagang medyo nakakalit.
1: Sobrang buhos talaga ang ulan na yun.
2: Sobra, bro, sobra. Kaya doon sa mga empleyado ng gobyerno, meron ng alternative work arrangement, pero tansahin niya pa rin natin yung pag-uwi natin. Baka naman tayo ay may stranded. Kaya, kayo na pa ito, kapatid. Halos mag-iisang oras na. Kaya, just imagine kung hindi natin mga feature kung ano na yung mga sitwasyon sa iba't ibang nasangan dito sa NCR, kapatid.
1: Okay, sige. So, tapos na ba yung speech ng Pangulo?

0: ng confidential funds. Ma'am, I will give you all the time you will need. Basahin, 2015 circular. Saan dyan? Saan dyan makikita yung sinasabi mong po pwedeng security officer yung maggasta, disburse ng confidential funds?
1: Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam. Well, di ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor.
0: Okay, I will tailor, I'll make this narrower. Yung pag-disperse, yung pagbabayad, paggagamit ng confidential funds, based sa circular, trabaho ba yan ng isang security officer?
2: As in answer, Your Honor.
3: Overruled. Go ahead, so please answer.
1: Ano po
0: trabaho
1: yan?
0: Po ba ng isang disbursing ng isang security officer yung paggamit ng confidential funds, pag-disburse ng confidential funds? Trabaho po ba yan based sa circular?
1: Basta ang trabaho ko, Your Honor, ako po ang disbursing officer, Your Honor. Ang pagpa-implement po ng various confidential activities in relation po sa confidential fund, Your Honor, ay saklaw po sa trabaho ng security officer, Your Honor. Kasi Ma'am confidential Gina, po yun, Your Honor.
3: Ma'am Gina, ang tanong po, trabaho ba ng security officer gastusin, i-release, ilabas yung confidential fund na dinisburse po ninyo? Kung ano? Oo po, saan sa joint circular nakalagay yun?
1: Ano yun, sir?
3: Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund?
1: Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang signed or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operations, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor.
3: So sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release.
1: Yes,
3: yung pag-release po niyo ng pera kay Colonel Lachica, eh dapat i-liquidate na po niya yun?
1: I-liquidate po niya, Your Honor, after po matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor, kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
3: Pero siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po?
1: Ano yun, Your Honor?
3: Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba?
1: Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga confidential operations activities, Your Honor. Kasi confidential po yun, Your Honor.
3: Wala hindi po, ba sang-ayon sa joint circular, kayo dapat ang nag-disburse direkta sa beneficiary o recipient?
1: Hindi naman po sinabi, Your Honor, na ako ang magpunta doon sa ground, Your Honor, kasi wala po akong alam, Your Honor, kung ipapatupad, wala po akong security, wala po akong access, Your Honor, sa tinatawag na national security information, Your Honor.
3: Huling katanungan po kaugnay nito bago kay pasok kay Attorney Lagutan, sa pananaw niyo po ba sa pag-release niyo kay Colonel Lachica, recipient si Colonel Lachica ng confidential fund o ginamparan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang?
1: Ah, nalibog ko. I'm sorry.
3: Recipient po ba si Attorney Lachica, si Colonel Lachica? O tagapagbigay lang siya ng perang nirelease niyo sa kanya?
1: Ah, wait.
3: Yung pera po ba'y tinanggap ni Colonel Latchika para sa sarili niya?
1: Hindi, Your Honor.
3: Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao?
1: Tinanggap po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor. Kasi siya po ang may alam, Your Honor, at saka confidential in nature po, Your Honor.
3: So sa pananaw po ninyo, hindi siya recipient, si Colonel Latchika?
1: Yun po ang explanation ko sa iyo kanina, Your Honor.
3: Hindi nga po siya recipient.
1: Dili, Your Honor. No.
3: Okay.
2: Dili is hindi. Now, you said, Your Honor, you said that you gave the 125 million pesos to Colonel Latchika. Siya yung nag-disperse. Sabi mo kanina, una, kasi yun yung nakasulat sa Joint Circular 2015-01. And then, sabi mo, and that not only that, sinabi mo rin, kasi yun yung utos ng head of agency, si VP Indaisara. Now, you were asked saan sa circular nakasulat na po pwedeng mag-disburse ng confidential funds. Isang security officer, hindi mo mahanap. Tama po ba? Tama
4: As
2: po ba, ma'am?
4: Yes, Your Honor.
2: Yes or no? This is a premise to the next question, Your
3: Witness
2: Honor.
3: Witness may answer, counsel.
2: Yes or no?
3: Pakisagot po, ma'am Gina. Kung hindi niyo po naunawaan, paulit niyo po.
2: Wala sa circular 2015-01, nakasulat dyan, na po pwedeng si Colonel Latchika as security officer yung mag-disburse ng confidential funds. Wala dyan. Wala dyan. Yes or no?
1: Wala, Your Honor.
2: So therefore, we are left with only the remaining

0: Una ngang humarap ito ngang si Acosta para po doon sa pagdinig ng House Committee on Good Governance, no? Ang sinasabi ho niya ay kailangang i-compel ng court ang witness na magsalita dahil naiintindihan ang Tagalog at Ingles. Kaya sinasabi niya na sumagot kayo. Kasi sabi niya, bakit sa transcript nakakasagot sa Tagalog at English? Batay nga po doon sa House hearing. So, from then on, ay sumagot na, no? And I think medyo na nagkakahalo-halo nga yung pagkakapahayag nitong si Ms. Acosta. Pero yun, isa siguro sa ako bilang journalist ay yun siguro yung isa sa mga napansin ko din na mahalagang puntos, no? Dahil ang sinasabi ni Senator Irwin dito, eh kailan pa tayo matatapos niyan kapag ganyan na nai-interpret, 'di ba? Okay. And syempre kung kayo po ay haharap sa korte, naturalmente na talagang kailangan na kayo po ay magsasabi ng katotohanan. Okay. And then isa ho sa mga na-establish siguro ngayon sa pagharap ng hostile witness ng prosecution ay ito pong mga pagtatanong na kung saan ay sinasabi nga ng ang sinasabi ho dito nitong si Attorney Ligutan ay bakit mo nga naman ibibigay ang 125 million pesos sa security officer, no? Gayong hindi siya ang disbursement officer. So napakinggan niyo naman po siguro itong mga bagay na ito at mas maganda na mas detalyadong maibigay sa atin ito ng ating mga kasamahan dyan po sa Senado. Kasi ngayon po tandaan ho natin na ang pinagbabatayan po ngayon, no, ay mayroon bang mga nakalagay sa joint circular na hindi natupad or hindi nagamit ng tama under the joint circular ito hong confidential fund. Yun ho yung pinag-uusapan, no? Under the office of the vice president at maging ng Department of Education. At siguro mahalaga din na yun nga ma-tackle din na ito nga ay sinasabi nitong si Ms. Gina Acosta na hindi niya ibibigay itong 125 million pesos na ito kung hindi naman daw po inutos ni Vice President Sara Duterte na siya pong head ng agency ng Office of the Vice President at ng Department of Education at that time. So siguro ay tanungin din natin mamaya, no, kay Luisa Irispe, paano kaya ito didepensahan ng defense team ng Office of the Vice President. Okay, ang oras po natin, 2:12 ng hapon.
1: Ang pagliligis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
0: At speaking of depensa, ayan, okay. So tawagin na po natin ang ulat naman ni Ms. Melanie Valdos Reyes. Ang Office of the Vice President daw po, Special Disbursing Officer, ay isiniwalat na inutusan siya ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang 125 million pesos sa security officer ng OVP. Ms. Melanie?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
0: Ms. Melanie.
2: James, magandang maulang maganda hapon mula dito sa Senado, Jamie, sa patuloy na paglilitis sa laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng isang simulation ng House Prosecution Panel. Mm-hmm. Ipinadescribe ni Attorney Armando Virgil Ligutan kay SDO Special Disbursing Officer Gina Acosta kung gaano karami itong 125 million pesos na confidential funds na kanyang winidraw. Alam mo, Jamie, kanina sa pagtatanong ni Attorney Ligutan, meron siya, kung napanood mo, meron siyang tanong kay Acosta kung yung pagpirma dun sa form yung disbursements form ay ginawa isang araw lamang at yung pagtawag sa bangko para i-prepare itong 125 million at pag-encash in the same day at yung pagbibigay ng pera kay Colonel Raymond Lachica, ang security officer.

0: ng Office of the Vice President, pero hindi yan nasagot. Ang sabi niya, nasa proseso lang daw yun ng OVP, yung proseso ng pagdi-disburse, pagtawag sa bangko, at ginawa niya yan. 2:30 siya, around 2:30 siya pumunta ng bangko. By 4 o'clock, nasa OVP siya. Consistent naman yan dun sa naging testimonya niya dun sa Good Government House, Good Government Committee hearing. Sabi ni La Chica, itong pinadescribe ni Presiding Officer Chis Escudero kung gaano kalalaki yung box, at nagpakita ng simulation na bagay na nag-object ang depensa. Ang sabi ng niligutan, ito ay upang i-describe lamang, hindi ito totoong pera dahil wala naman daw sila ganung kalaking pera. Simulation, AI, para lang isabihin kung ganito ba karami yung 125. At meron din iprinisant ng bundle ng pera na tigwa 1,000 pesos. Sa isang bundle, ito ay 1 million. Iprinisinta yan kay Acosta upang i-describe ganito ba karami yung 1 million na inyong winidraw noong December 20, 2022. Pakinggan natin, Jamie, yung naging sagot ni Acosta.
1: Please answer. Ma'am, parang ganyan po ba yung bundle ng tigwa 1,000 winidraw ninyo?
2: Your Honor, may I know po kung ito po ay is this 100,000?
3: Yes.
2: This one? Is this 100,000?
3: I think we did.
1: Sa pagkakaalala niyo po, kung tagi-isang libo po yan,
3: yes.
1: Sampung bundle ng tagi-isang libo na ang kabuuan ay 1 million sa isang balot ng plastic, ganyan po ba yung itsura ng inyong winidraw? Yung bundle po ah, yung bundle.
2: Basta nakabalot lang po siya ng cellophane, Your Honor, tapos binilang po namin.
1: Ma'am, when you say cellophane, plastic?
3: Plastic.
2: Ito, Your Honor.
1: Kaya nga, so ganyan po yung size?
2: Oo, nakasilyo po, Your Honor.
1: Bagong pera po ba, lumang pera?
2: Bagong pera po, Your Honor.
1: Okay, so mga ganyan nga po yung size. Yun lang ang tinatanong sa inyo ni Attorney Ligutan. Huwag natin pag-usapan yung bigat, yung hugis.
3: We'll go into the weight later.
1: Halos ganyan po ba?
2: Ganito po, Your Honor. Basta nakabalot po siya ng silog.
1: Ma'am, kayo naman. Makita niyo naman kung parang halos parehas. Eh. Para halos parehas po ba? Yun lang, ganun kasimple yung tanong.
2: May similarity gama, Your Honor.
1: Okay.
2: May manggod siya. Lapad-lapad man ang kwarta.
3: Okay. Thank you, Your Honor.
0: Na ganun nga, parehas ng bundle ng tag 1,000 pesos na tag 1 million. So, 125. So, 125 pieces na bundle na ayon kay SDO Acosta, ito ay isinilid nila sa isang, ang sabi niya, traveling bag. Black na itim na bag, traveling bag. Nung tinanong kung duffel bag, sabi niya traveling bag, doon nakalagay yung 125 million pesos noong December 20, 2022. Nang pumunta na siya, nakauwi na, nakabalik na sa OVP, kasama yung dalawang, kasama si Asik Ortonio, yung financial officer ng OVP, nakabalik na sila sa DEPA, OVP, agad niyang tinawagan si Colonel Raymond La Chica upang ibigay na itong winidrong pera, 125, kay Colonel Raymond La Chica, dahil sa utos o bunsod sa ng utos ni, sabi niya pangauna, head of agency, pinalinaw ni Attorney Ligutan, ito ay alinsunod sa utos ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni SDO Gina Acosta.
3: Bakit?
2: Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency na kung ma-encast ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir La Chica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President, na siya i-order, Your Honor.
3: Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel La Chica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante La Chica?
2: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte.
0: Yan, Jamie, yung naging pag-amin ni SDO Gina Acosta na ito ay utos ni Vice President Sara Duterte, kaya ibinigay niya yung pera kay Colonel Raymond Dante Lachica. Kanina nung nag-uumpisa pa lang itong pagdinig, paglilitis, sinasabi na ni Gina Acosta na hindi niya alam kung paano gagamitin itong confidential fund, kaya si Security Officer Lachica, dahil siya daw ay kabisado niya yung grounds kung paano i-distribute itong pera, itong confidential fund. Siya daw taga siya yung nag-distribute kung kanino dapat, at binanggit din kanina yung mga good governance project, tree planting, medical assistance, at libreng sakay. Yun yung isa sa mga justification ng kanilang paggastos ng confidential funds, Jamie.
4: Oo. Pero Ms. Melanie, ano, siguro maipaliwanag muna natin din doon sa mga nakikinig sa atin, kasi binanggit kanina nga nitong si Attorney Ligutan na si Ms. Acosta ay not just a witness but a hostile witness. So siguro may paliwanag lamang natin. Pag sinabing hostile witness, ano ba ito?
0: Ito yung sa panig ng kabila. Siya ay si Gina Acosta, bagamat parang sinabi niya retired na siya, wala siya sa OVP, pero nasa Office of the Vice President siya nagtrabaho, siya yung Special Disbursing Officer, siya yung humawak ng pera ng confidential fund na siyang aligasyon ng articles of impeachment, yung misuse of confidential funds, pero ginamit siya ng prosecution as hostile witness. Siya ay kabahagi ng kabilang kampo ng depensa.
4: Kumbaga parang sumasalungat sa kanila.
0: Sumasalungat. Okay. Yes, tama ka dyan, Jamie. Uh-huh. Pero maging yung susunod na testigo, dalawa pang testigo, si Edward Fajardo naman, yung Special Disbursing Officer ng DepEd, matapos ni Gina, siya naman ang magtitestigo, hostile witness din siya, at yung ipinatawag pang isa, si Asik Ortonio, yung parang finance officer ng OVP, isa ring hostile witness.
4: Oo. Alam mo, Ms. Melanie, syempre, ikaw yung nakakausap mo din, no, yung mga panig ng mga mambabatas. Sa mga lumalabas ngayon, no, ako ay parang ano lang eh, meron lang ika nga na nakikinood lang tayo at nakikinig lang din, at bilang ako mamamayan, ano, ito lang yung parang isa sa mga observation ko siguro with all this na lumalabas, kasi na itong si Ms. Gina Acosta pala ay way back pa na parang kilala niya talaga si Vice President, hindi ba? At from Davao, no, na naging mayor ang dating Vice President, from pagiging mayor ay napunta siya as disbursing, Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. Okay. So ang tanong natin ngayon, ako bilang ano, sa mga mambabata siguro, no? Pagka ganito, na una, yun bang SDO kailangan talagang bibit-bitin ng isang mga opisyal or nasa mga politiko, ganon? Kailangan ba talagang may bit-bit sila na Special Disbursing Officer? Tandaan natin, regardless of kung sino man to, kung Vice President or kung sino pa man, but ito lang in my mind, ito lang yung naisip ko. Kailangan ba na ang SDO ay bibit-bitin ng isang politiko? Kasi una, syempre, kung under siya ng politiko, nagkakaroon talaga ng conflict of interest. Number two, pera pinag-uusapan dyan, di ba? So siguro yung familiarity, sa mga magkakamag-anak nga, nag-aaway sa pera, di ba? So ako, yun lang yung pananaw ko. So I don't know kung paano nila siguro gagawa ba sila ng batas na maaaring magkaroon pa ng parang mas malalim na mga safety nets na ganyan when it comes to pera. Kasi tandaan natin na pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito.
0: At saka, Jamie, sa lahat naman ng problema na dumating sa ating bansa na kailangan ng pondo, tapos makikita mo na ganun karami yung ginagastos lamang na hindi natin alam kung saan napupunta. Tama ka dyan sa observation mo kasi kanina habang parehas tayo na meron na nag-observe lang, nanonood, sabi ni Gina Acosta kanina, hindi daw niya alam kung saan igagastos o saan dadalihin tong confidential funds. Then sabi niya, nabasa naman niya yung joint memorandum circular.
4: Totoo, nabasa niya? Siya
0: dapat. Oo, nabasa daw niya. Pero hindi daw niya alam kung saan dadalhin itong confidential funds, kaya tinuturn over niya kay yung dalawang rason niya tinuturn over niya kay itong kay La Chica. Pangalawang rason niya, utos ni Vice President. Pero ang tanong dyan, bakit itatalaga, tama ka ng tanong, bakit itatalaga ang isang tao na maging special disbursing officer ng confidential fund na hindi alam yung magiging trabaho, para saan ba yan?
4: Exactly.
0: Ito bang tree planting? Ito bang libreng sakay at medical mission ay bahagi, sakop ng dapat alituntunin ng JMC para dun gastusin yung confidential funds? Idagdag na natin yung Christmas party na ginanap din yan. Same month at year, December 2022. Kaya isa rin yan sa question. Pero siya na yung disbursing officer nung nasa Davao pa Nung alkalde si VP Sara.
4: Kasi
0: siya na
4: yung disbursing ano
0: officer.
4: Parang,
0: kaya medyo tataka rin ako bakit parang dapat medyo bihasa na siya sa mga terms, di ba? Parang medyo siguro sabi nga
4: siguro dun sa mga mababatas nga din natin, dito sa mga lumalabas na ito, so in the future, no, regardless of kung sino man yan, siguro ano yung pwede nilang gawin din na batas para nang sa ganon ay mas maprotektahan yung pagre-release ng pera. Kasi yun nga na kung galing pa siya from the local government and then binitbit siya from the national government, una nandoon yung familiarization na Kumbaga parang, ano mo na to ha, i-release mo to sa kanya kasi ano. So syempre siya, tiwala, aangal ka ba kung boss mo yung nagsabi, hindi ba?
0: At saka sanay na kasi siya dahil siya yung gumagawa niya nung siya ay nasa Davao government, local government. Tama ka dyan. Meron na banggit yung isa sa house prosecutor na panahon na para i-amend itong JMC para tukuyin na sa lahat ng mga ahensya na merong confidential funds, hindi na malilito. Naalala mo yung napag-usapan natin, Jamie, na nakipag-meeting itong OVP DepEd sa COA para tanungin yung mga requirements ng para doon sa JMC, requirements ng confidential funds. Parang iniisip nga natin, nabasa ba nila kung ano yung nandito sa joint memorandum circular? Dapat ata kailangan na talagang panahon na para i-amend, para maging stricto. Special disbursing officer ng bawat ahensya, dapat alam ang trabaho. Tama, no?
4: Oo. Lalo na at pera yan. Pera talaga pinag-uusapan. Anyway, isa pang point ko, no, if my memory serves me right, correct me if I'm wrong, ha? Sa pagkakaintindi ko dun sa pagharap nung dalawang land bank managers, no, sa pagtestigo nila before, sinabi nila na bawal mag-assist, 'di ba, yung mga security guard. Pero dito sa statement ni Acosta, I don't know kung bibigyang way ito ng panig ng prosecution, sinabi niya na hindi, tinulungan daw siya nung dalawang gwardiya, hindi ba?
0: At saka tama dyan, sabi niya dalawang secure, kasi tinanong kung meron siyang kasamang VPSPG nung nag-withdraw siya ng 125. Imaginein mo na lang, Jamie, kung gaano karami yun, yung apat na bag, yung isang bag, mahihirapan na siyang iangat yun. So niya, tinulungan siya ng security guard ng bangko. Inisip ko nga, baka nasanay na lagi siya nakita doon sa bank at siya yung taga-withdraw, kaya kilala na, or talagang in good faith lang na tinulungan para ipasok doon sa sasakyan, service vehicle ng OVP, yung apat na bag ng pera ng confidential fund. Kung 100 mahina tayo sa math, hindi ko ma-divide.
4: Ako din, hindi Jamie, ko din, hindi pa ako nakahawak ng ganong kalaking pera.
0: Ako rin. Totoo yun. Kaya nga nung pinapakita nga yung bundle ng pera kanina, sabi ko, isang million lang yan sa akin, okay na ako. Sa dami, di ba? Kasi mabigat. Yung parang traveling bag na sinasabi na 369 to, tama. Tatlong, tagda 30 million mahigit yung isang traveling bag. So, dalawang gwardiya. Kung dalawang gwardiya, Jamie, tag isang kamay. yung traveling bag. So wala nga silang bit-bet. Tapos pero sinabi niya kanina, magkahiwalay sila ng sasakyan.
4: Kumbaga parang nagtag-isa sila.
0: Pero hindi natanong kung yung pera ba lang na yun ay dalawang bag. Naghati rin ba sila para safe. Pero hindi ba nakakatakot, Jamie? Ikaw nga mag-withdraw ka lang ng 100,000 pesos. Aligaga, sa bagay, hindi ko pa nasubukan mag-withdraw
4: ako,
0: na ganun
4: pa ako. Ako sa totoo lang, tuwing sweldo nga eh, aligaga ako eh. Magkano lang? Sabay ganun. Hindi, di ba? Ay, 5,000 lang. Lalo na kapag pagpanahon ng ano, ng mga Christmas na ganyan. Tapos, di ba? Mag-withdraw na 5,000. Takot-takot ako eh.
0: Oo, takot-takot. Kaya nga hindi na tayo nag-withdraw kasi isang shot lang ang tulog doon sa ATM. At saka kung meron mang 1,000 dito sa bulsa, lagi mong kinakapa kasi baka mawala. Diba?
4: Oo, hindi ka pa makauwi.
0: 125, dalawa lang kayo ni Asik Ortonio doon sa dalawang sasakyan na driver. Pero parang nabanggit niya kanina yung driver ay VPSP.
4: Yes,
0: hindi ko matandaan.
4: Sinabi din niya, member daw, member. Ayun.
0: Member ng BPSPG yung dalawang driver.
4: Oo. Anyway, tignan natin kung saan pa patutungo, no, itong impeachment na ito dahil day 16.
0: At least Jamie naging consistent tong Gina Acosta, no, dahil siguro doon sa manifestation ni Senator Judge Erwin Tulfo
4: parang first time kong nakita na nagalit si Senator Erwin ng ganun kasi alam mo nakasama ko siya dati sa isang programa sa telebisyon. Isa siya sa pinakamalumanay na tao.
0: Parang sabi niya, pinagluloko niyo ba kami dito?
4: Huwag na tayo maglokon dito.
0: Kasi malamang inisip ko, dahil nung House Good Government Committee hearing, congressman pa noon si Senator Erwin Tulfo, malamang nandun din siya sa hearing na yon. Plus, eto mga senator judges, meron na yung hawak nga niya yung transcript, isang libro binabasa niya. Ngayon hindi na makaintindihan ng Tagalog. Hindi na makapagsalita ng Tagalog. Nung nakaraan straight Tagalog naman. Although sabi ni Congressman Barbers kanina baka kinakabahan lang. Si Acosta, halata naman na medyo parang kabado.
4: But in fairness kay Ate, 'di ba, kay Ma'am Gina, malambing
0: hindi siya humitay ngayon.
4: So kahit na nagpapaliwanag talagang very malambing. Yan siguro yung tawag dito na observe ko naman sa kanya. Ayan. Kaya parang kahit na pakiulit po, parang ganoon, di ba? Parang tinuod. Ayan. Okay. Sige, nako. Mukhang nagkakaroon lamang tayo ng technical issues with alam nyo naman. So yung ating mga internet company talaga. Baka naman, hindi ba? Ayan yung mga problema lagi kahit sa bahay. Pagka medyo umuulan na talagang nahihirapan yung mga signal. But anyway, maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos Reyes, as always.
0: Wala dito sa maulang bahagi ng Manila, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
7: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
6: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
7: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
6: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
7: Till I met you.
6: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
6: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Sa akin po, laking tulong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
5: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Oras po natin, 2:36 ng hapon. Po kayo mag-alala ha, tayo ho ay nagsisikap, yung ating mga ka-team dito, nagsisikap sila na makakuha po ng SDO o kahit disbursing officer na lang para malaman natin po ano po ba talaga ang trabaho ng isang special disbursing officer. Diba? So pagka may panahon pa at ika nga po pwedeng maisa lang, eh, de, tatanungin ho natin para lang ma-picture out natin ano ho ba ang trabaho talaga ng isang special disbursing officer. Okay, dito naman po tayo. Paggamit ng props at artificial intelligence na picture ng prosecution. Inalmahan po ng depensa si Luisa Irispe sa detalye.
5: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Jamie Agaran ngang tinutulan at kinwestiyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang paggamit ng AI photos at props ng prosecution panel sa panahon ng paglilitis. Sa naging direct examination kasi ngayong araw ni Counsel for Prosecution Attorney Armando Ligutan, gumamit ito ng picture para ipakita kung gaano karami o kalaki ang 125 million pesos in cash na siyang winidraw ni Special Disbursing Officer Gina Acosta noong December 2022. Tanong ni Defense Counsel Attorney Lindon Bakel, ang litrato ba ay AI o hindi? Napaamin naman si Ligutan na ito ay simulated o AI dahil wala silang 125 million pesos in cash para ipakita o ipakumpirma kay Acosta gaano karami ang ganitong halaga. Narito ang bahagi ng examination o direct examination kanina sa paglilitis.
13: So, 125 million pesos. Do they look like that?
14: Your Honor,
1: Counsel?
14: Before the prosecution proceeds with the question, may we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced?
1: Yes, Counsel, either it is distorted because the 1,000 peso bills look bigger.
14: Is this AI, Your Honor?
13: Yes, of course. That is simulated.
1: Okay.
14: Is this AI?
13: Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash, so we had to resort to technology.
14: Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI?
13: Yes.
14: Generated?
13: Yes.
1: Counsel, allow, counsel, if you will.
12: Sunod namang kinwestiyon ng depensa ay ang paggamit din ng props ng bundle ng pera ng prosecution. Giit naman ni Attorney Bakel, hindi nito makukumpirma kung totoo nga ba nagganito ang itsura ng bundles na tig-iisang milyong piso na na-encash ni Acosta. Narito umli ang bahagi ng paglilitis.
1: Yes, while you're showing the witness, Attorney Bakel.
14: May we just interpose an objection as regards presenting the witness those props, Your Honor, inasmuch as the parties are uncertain, the defense is uncertain as to how is that an accurate representation of what the prosecution claims to be, Your Honor.
15: Can we ask that question, Your Honor, please?
1: Before I rule on the objection, yes, counsel, ask your question. And kindly don't cover Miss Gina.
3: I'm so sorry. Ma'am, sinabi mo yung 125 billion.
12: Jamie, sa kabila naman ng objections ng defense team ay pinayagan pa rin ng impeachment court na gamitin itong ang props pati na rin yung AI-generated photos sa paglilitis. Sa isang press conference naman matapos ang paglilitis ngayon, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, na kaya nila tinututulan dahil kaduda-duda yung accuracy o kung totoo ba na mako-confirm ni SDO Acosta na ito nga ba yung gantong ka-accurate, yung gaano kalaki, gaano ang itsura ng 125 million in cash. Pero sinabi naman ni Attorney Poa, dahil nasagot naman ng witness na kino-confirm niya na ganito, ay tinatanggap na lang nila yung naging pahayag nitong testigo o hostile witness na si Gina Acosta. Samantala, pagdating naman dito sa direct examination, tinanong si Attorney Michael Poa kung masasabi ba niya na walang bago, kasi mostly naman ang mga narinig natin ngayon ay napag-usapan na rin sa House of Representatives hearing ng Committee on Justice. Pero sinabi naman ni Attorney Michael Poa, maaari na masabing walang bago dahil nga more on confirmation pa lang naman ng mga naging transcript, mga naging napag-usapan sa House, yung mga tinanong kay Acosta. Ngayon ay abangan na lang nila kung ano pa man yung mga magiging tanong bukas, pati na rin sa cross-examination kung ano nga ba yung pinupunto dito ng prosecution panel. Jamie.
4: Okay, sige. Ako, ang inaantay ko siguro ay paano didepensahan ng panig syempre ng defense. So sa tingin nila ay ito'y walang mga damaging statement dito sa mga naging statement ngayong araw ni Miss Gina Acosta.
12: Hindi direktang sinagot ni Attorney Michael Poa kung meron ba sa kanilang damage, hihina ba yung kanilang grounds o pag-alma hinggil nga dito sa Article 1 ng Articles of Impeachment, pero para sa kanila meron pang dapat abangan at yun nga yung aabangan nila bukas sa pagpapatuloy ng examination sa hostile witness na si Gina Acosta.
4: Okay, thank you so much, Luisa Arispe.
12: At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas. Luisa Arispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang makasaysayang pagdinig. Isang pansamantalang katutok. Impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
4: 2:42 na po ang ating oras at this time habang inaantay po natin si Ms. Nympha Asuncion, ito po ay may kaugnayan naman yung kanyang balita doon sa mga administrative matters, ika nga. Pero Nympha, maaga nag adjourn ang nag-dismiss no ang impeachment court, pero ano ba, magse-session pa rin ba ang Senado, ang mga senador natin magse-session pa rin ba, Nympha Asuncion?
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
16: Yes, Jimmy, sa kasalukuyan nga ay may session na, o nagsisimula na yung session ng Senado. At ngayon-ngayon lang ay inanunsyo ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na magiging maiksi lang yung kanilang sesyon ngayong hapon at aaprubahan lang nila yung isang panukalang batas na for third reading at saka magkakaroon lang sila ng ano yun ng referral ng mga bills sa mga committees bago sila mag-adjourn dahil nga dito sa masamang panahon at mga pagbahana sa ilang lugar dito sa Metro Manila. Samantala doon naman kanina sa sabi mga administrative matters ng impeachment court, inanunsyo ni Presiding Officer Chis Escudero na pinagbigyan ng impeachment court yung hiling ng isa sa mga pinasabi ng witness na si Limuel Ortonio, yung assistant chief of staff ng Office of the Vice President, na wag mo lang dumalo sa paglilitis ngayong Linggo. Pinasabi na kasi siya ng October 18 o bukas and 19 para nga maipila dun sa mga haharap na testigo ng prosecution. Ang sinabi ni Presiding Officer Escudero, nagpadala ng liham itong si Ortonio sa kanila noong August 13 at sinasabi na magpapa-excuse siya this week dahil may a-attendan siyang psychology's licensure exam. At ang sabi ni Presiding Officer, dahil nga nakalinya pa si Acosta at hindi pa tapos yung pagtatanong sa kanya ng prosecution at may cross-examination pa ang depensa at may kasunod pa siya na si Edwin Fajarda ay pinagbigyan na ito ng impeachment court at sa Lunes ay pinapasabina na siyang dumalo sa impeachment trial at saka pagkatapos ng kanyang licensure exam ay pinapadalo na siya dito sa paglilitis. Narito yung bahagi ng ruling ni Presiding Officer Escudero.
1: The court is in receipt of a 13 August letter of Mr. Lemuel Ortonio asking for leave or to be excused from attending the hearing this week because he is going to take a scheduled psychologist licensure exam administered by the PRC. Given that we are not yet through with Ms. Gina Acosta, and we still have witness Eduardo Fajarda, court finding merit in the request and good faith on the part of Ortonio, hereby grants the request of Mr. Ortonio so that he can take his licensure exam this week. The court will, however, inform him in advance that we will be issuing a subpoena for him to attend this hearing on Monday after he shall have taken his licensure exam.
16: Yes. Natapos na rin nga ng impeachment clerk of court yung pagkukumpara dun sa mga acknowledgement receipt mula sa kampo ng depensa at prosecution. Kung matatandaan natin, Jimmy, noong August 11 trial ay umalma si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa hindi pagresponde ng depensa dun sa kanilang panukalang schedule na pag-usapan sana. Itong posibleng pagkakasundo ng 4,000 plus na acknowledgement receipts nila na ihaharap sa trial. At yung naging ruling noon ni Presiding Officer Escudero ay yung impeachment court na yung magko-compare ng mga acknowledgement receipts sila. At base nga dun sa pagko-compare ng mga acknowledgement receipts, sinabi ni Presiding Officer Escudero na nasa 3,616 yung common AR, so yung pareho na acknowledgement receipts mula sa depensa at saka sa prosecution. Mula dito sa 3,000 plus na to, 2,666 yung sa Office of the Vice President at 950 yung sa Department of Education. Lahat ng mga ERs ay markado na at doon sa kabuuang acknowledgments receipt ay nasa 876 yung walang counterpart sa parte ng defense. Samantala doon naman sa naging press conference ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol, sinabi niya na posibleng bukas yung maging ruling ng Impeachment Court tungkol doon sa sub judice rule ng na ipapatupad ng impeachment court. Kung matatandaan natin, last week nung Wednesday, ayan yung sinabi ni Presiding Officer Escudero tungkol dun sa naging manifestation o motion ng lead defense counsel attorney Season dun nga sa naging parang social media post ni Attorney Ligutan. Ang sabi ni Attorney Reginald Tungol, kailangan ay, dahil nga maaga nilang inadjourn yung trial ngayong hapon ay hindi na, kasi kailangan pa ng panahon para marinig yung paliwanag ni Attorney Ligutan kaya ipagpapabukas na ito ng impeachment court. Jimmy?
4: Okay. So Nimpa, matanong ko na lang din siguro no kasi kanina papahabang papasok tayo dito, hindi ko nalaman kung nandiyan ba, kumpleto na ba ang ating mga senator judges. Kasi, di ba parang nung last, ilang araw na yun, di ba? Nung last week, hindi nakakadalo si Senator Lauren Legarda and I think, correct me if I'm wrong, maging si Senator Judge Alan Peter Cayetano ay wala din.
16: Yes, base dun sa pinadala ng na impormasyon ng Senate Prib ay absent pa rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano samantalang si Senator Judge Lauren Legarda ay nakumpirma natin kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. na naka-medical leave pa rin na simula ngayong 17 hanggang 19 daw yung medical leave niya ayon kay Senate Secretary Bantog.
4: Okay. Pero si Senator Alan Peter, paano kaya yun? May statement ba yung kanyang opisina? Ano ba yung kanilang sinabi? Bakit wala siya sa mga pagdinig?
16: Yes, wala namang pinaabot na dahilan yung kanyang opisina at tinanong din natin yan kay Senate Secretary. Ang sabi naman ni Senate Secretary Bantog ay walang communication mula sa kanyang opisina tungkol sa pagiging absent ngayong umaga nitong trial ni Senator Judge Cayetano. Hindi ko lang sure kung dito sa session ngayong hapon i-present na itong si Minority Leader Alan Peter Cayetano.
4: Oo, buti na lang si Senator Robin Padilla laging present, ano? Oh, kailan kaya naman siya? Wala ba siyang balak ma-absent? Hindi, joke lang. Okay, sige. Well, gusto lang natin na medyo tumawa, no? Dahil gloomy ang weather ngayon. Ano pa? Diba? Si Nimpa, napakasipag dito. Oh, pagkatapos ng impeachment, eto na. Meron pang session. Anyway, maraming salamat sa iyo, Nimpa Asuncion.
16: Yes, maraming salamat muli Jimmy at ingat kayo. Ingat tayong lahat mula dito sa Senado sa parte ng impeachment court para sa Radyo Pilipinas ni Fason Short.
17: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Kayo naman masyado, di ba? Buti nga at sabi ko nga, buti nga at si Senator Robin Padilla ay napakasipag, no? Na laging present, Your Honor. Oo, pero ayun, sige. Ano pang mabanggit natin, wala na tayong masyadong time, pero sisikapin po natin, ano? Sisikapin natin na kahit papano ay siguro sa susunod na pagkakataon, malaman natin. Sayang po kasi na maintindihan natin yung bawat trabaho ng bawat isa. Yun po yun eh. Kaya ho siguro kung may pagkakataon at sa susunod na araw ay maaaring siguro makapag-interview tayo. Ano ba talaga ang trabaho ng isang disbursing officer, no? Lalo na 'yon, special disbursing officer. Ano bang trabaho ng special disbursing officer versus disbursing officer? Ano bang pagkakaiba nila kasi sa halo-halo pag nag-o-order ako, pag special daw, meron daw yung dalawang ice cream. O pagka naman na ano lang, regular lang, isang ice cream lang. Parang ganon. Anyway, malapit na rin ho tayong magpaalam. Ayan po, bukas, ipagpapatuloy po natin yung pag-subaybay dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya mga kababayan, no, patuloy po kayo na mag-antabay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. And with that, mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para po sa 16th na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po, babalik si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina F. Acosta upang ipagpatuloy ang kanyang testimonya. Kanya naman pong ay manatili po kayong nakatutok dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Jamie Quinto, ang inyong lingkod, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli po, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po ang PIA, Impormasyon at Aksyon. Pero bago yan, mapapakinggan niyo po muna ang news break. Ihahatid po sa atin in a while. Magandang hapon po sa inyo, bagong Pilipinas.
18: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
19: Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Pinalakas. Pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
22: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
20: serbisyo publiko.
22: Radio Magazine 1278.
20: Sports Radio 918.
22: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
20: At Radio Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3
20: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: Collab.
23: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 2:57.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito ay tinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi mamaya. Ayon sa NGCP, bunsod ito ng manipis na supply at mga palyadong planta ng kuryente sa rehiyon. Samantala, isinailalim naman sa yellow alert ang Visayas Grid mula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod naman nila ito ng manipis na reserba ng kuryente at mataas na demand o pangangailangan ng enerhiya sa rehiyon. Ipinaalala naman ng Department of Labor and Employment at DOLE sa mga pribadong kumpanya ang tamang sahod sa Ninoy Aquino Day sa August 21 at National Heroes Day sa August 31. Nakasad kasi sa Labor Advisory 31 natatanggap ng 200% o double pay ng arawang sweldo kapag pumasok sa regular holiday. Sakaling hindi pumasok ang empleyado sa araw ng holiday, tatanggap pa rin siya ng 100% ng kanyang arawang sweldo. Kapag sumobra naman sa 8 oras ang trabaho, dapat bayaran ang empleyado ng karagdagang 30% ng kanyang sweldo. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yeah.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
7: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
6: Galing mo talaga, nay!
7: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
8: Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
8: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
8: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
11: Radio Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track
11: with Radio Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radio Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko. Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, makabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga ka-PIA? Lunes na naman. At syempre, ang hope namin ay lahat tayo'y safe, especially ngayon na maulan dito sa atin. Ang programang ito ay muling nagbabalik para sa isa na namang talakayan at pagbabahagi ng impormasyon na sure na makakapagbigay na naman ng kaalaman sa atin. Lahat ng yan dito lang sa impormasyon at aksyon. At syempre, ngayong Lunes, kasama niyo po kami ngayon. Ako po si Jenny Red, mula PINCR. At at kasama ko ang napakagandang si...
20: Ayan, isang maulang hapon po sa ating lahat. Jana Pineda po mula rin sa PIA-NCR.
19: Mm-hmm. At syempre mamaya makakasama rin natin ang kaibigan nating si Engkoy na mamaya ay bibigyan tayo ng mga napakaganda na mga kaalaman na abangan natin yan. Kaya samahan niyo kami sa inyong merienda at sabay-sabay tayong matuto sa programang ito. Ang ating programa ay hatid pa rin sa inyo ng Philippine Information Agency at mapapakinggan sa Radyo Pilipinas via 104.3 FM. O medyo lumipat tayo ngayon, no? O habang nag-a-adjust ata ng anong ating Radyo Pilipinas. At para naman sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, abay maaari nyo kaming mapanood sa channels 45 to 49 ng AffordaBox sa channel 3 ng TV Plus. At syempre online, nandyan din ang mga Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas para mapanood nyo kami. At syempre pwede rin kayo mag-comment dyan ng mga pabati, yes, mga suhestyon at opinion sa ating mga pag-uusapan ngayong araw. Mga ka-PIA, today's episode is another eye-opening and interesting one dahil pag-uusapan natin ang isang societal issue that has been present since the beginning of human civilization. Ang krimen o crime. Aba, medyo mabigat-bigat ang topic natin ngayong Lunes, no? Siyempre, gusto kong umpisahan ang kaalaman ng episode na to. Alam niyo ba, Miss Jana, na ang earliest legal system for crime punishment ay nagmula sa ancient region ng Mesopotamia? Ito ay ang Code of Ornamo at ang isa sa pinakasikat sa ancient history ay ang Code of Hammurabi. Ito ba naalala mo nung history class?
20: Slightly.
19: Yung Hammurabi. It rings a bell.
20: Yes, it rings a bell.
19: Kung gusto nyo pa ng mas ancient, abay, may mga natagpo ang fractured skulls na natagpuan ng mga archaeologists indicating interpersonal violence at blunt force trauma kasi ganun nga sila mag-resolve ng mga ano, no, so-called crimes before. These skulls are from Neolithic period or also known as the New Stone Age. Masasabi natin na noon pa ay mayroon ng krimen. Aba, medyo ano, napakahusay ng ating

0: lahat at bago natin umpisahan ang seryosong usaping ito, tunghayan natin ang mga pangunahing balita at kaganapan sa ating bansa. Marimarimi or marami-rami ang kaganapan ngayon, kaya wag na natin patagalin pa ang news updates sa tid ni Ms. Jana Pineda dito sa In The News.
1: And Ms. Jen, para sa ating unang balita ngayong hapon ito, alam na natin ito, no? Alternative work arrangements ipinatupad sa 13 lugar dahil sa malakas na pag-ulan. Ipinatupad po simula alas 12 ng tanghali ngayong Lunes ang alternative work arrangements sa mga tanggapan po ng gobyerno at alternative learning modes naman sa mga paaralan sa 13 lugar sa bansa dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan. Kabilang po sa mga lugar na sakop ay ang National Capital Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Samantala, tiniyak naman po ng pamahalaan na magpapatuloy ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan, kabilang ang serbisyong pangkalusugan, pagtugon sa mga sakuna at iba pang mahalagang pangangailangan. Pinayuhan din po ang publiko na manatiling nakabang sa mga opisyal na anunsyo ng mga ahensya ng pamahalaan.
0: Tama yun, Ms. Jan. At ingat-ingat po sa mga peking dokumento na nagsasabi katulad kaninang umaga nung may una ng kumalat na suspended, ngunit hindi ito yung totoong version ng announcement. Kaya ingat-ingat po, manatiling nakatutok lamang sa official pages ng ating pamahalaan.
1: Ayan, tama Ms. Jen, para naman sa ating ikalawang balita ngayong hapon, halos 1 milyong family food packs na ipamahagi na po ng DSWD sa mga biktima ng habagat at bagyo. Umabot na po sa 993,895 na kahon ng family food packs o FFPs, 12,710 non-food items at 16,971 ready-to-eat food boxes ang naipamahagi ng DSWD sa 10 rehiyon na tinamaan ng habagat at mga Bagyong Luis at Maymay. Pinakamaraming na ipaabot po dito na tulong sa Central Luzon na sinundan naman ng Calabarzon.
0: At tuloy-tuloy yan na yung pagpapack, pag-preposition, yes, ng mga family food packs, ready-to-eat goods. Hindi po tumitigil ang pamahalaan natin dyan. At abang-abang po no, sa mga gusto mag-volunteer sa NROC-DSWD.
1: Meron po tayo sa Pasay.
0: Oo, sa Pasay para po mas mapadami, mas mapabilis ang pagre-repack ng ating mga tulong na ipapabot sa ating mga kababayan.
1: At para naman po sa ating huling balita ngayong hapon, Malacañang, tiniyak na tuloy-tuloy ang libreng bigas hanggang katapusan ng taon. Tiniyak po ng Malacañang na may sapat na pondo ang pamahalaan upang ipagpatuloy ang programa ng libreng bigas hanggang sa katapusan ng taon. Ayon po kay Executive Secretary Ralph Recto, may 58.87 billion na nakalaan para sa Local Government Support Fund o LGSF ngayong taon na kabilang po sa pinagagamitan ng programa. Bawat benepisyaryo po ay tatanggap ng 10 kilong bigas bawat 2 buwan, kaya regular na ayuda ito at hindi lamang isang beses na pamamahagi.
0: Napakaganda ng programa na ito, Ms. Jana, kasi lahat ng barangay, halos lahat ng barangay sa buong bansa ay talagang pinagtutuunan ng budget mula
1: dito. At sa
0: dito,
1: Metro Manila po, tuloy-tuloy po no, ang pamamahagi natin ng rice assistance na funded under LGSF.
0: At sa iba nga, sa madaming pagkakataon, talagang si First Lady pa ang bumababa sa ating mga barangay. Kaya talaga na mga nakakagaan ng loob na makita na talagang diretso sa mga ating kababayan ang tulong mula sa pamahalaan. Maraming salamat, Ms. Jana. At yan, ang mga balitang hatid namin sa inyo ngayong hapon, balitang verified at dumaan sa masusing fact-checking. At speaking of fact-checking, nako, ito ang kailangan ng bawat netizens ngayon, kaya laging nagpapaalala ang PIA na maging mapanuri sa bawat impormasyong nasasagap. Kaya samahan nyo akong mag-debunk ng misinformation dito sa Fact Checked. Mga ka-PIA, nilinaw ng Department of Education o DepEd ang muling kumakalat na report noong April 2023 tungkol sa sikap ay batay lamang sa talakayan at hindi kumakatawan sa kasalukuyang polisiya. Sa revised K-10 curriculum, ang makabansa ay isang hiwalay na learning area para sa grades 1 hanggang 3 at hindi pinagsamang araling panlipunan at MAPE. Simula grade 4, patuloy na itinuturo ng magkahiwalay ang araling Panlipunan at MAPE. Hinimok ng DepEd ang publiko na suriin ang konteksto, petsa at pinagmulan ng mga impormasyon bago magbahagi ng online content. At yan ang mga impormasyong dumaan sa masusing fact-checking, kaya paalala sa ating mga

0: kababayan maging mapanuri at matalino sa bawat impormasyong nakikita, naririnig at nababasa natin lalo na sa internet. Isa pa naman ang Pilipinas sa pinakamaraming users ng social media sa buong mundo. Kaya ang payo namin sa ating mga kababayan, huwag magpaloko sa mga maling impormasyon. Simpleng research lang ang kailangan para malaman kung totoo ba o hindi ang mga ito. Huwag basta-basta mag-share, maging mapanuri. At syempre, kaakibat ng pagiging matanuri ang pagiging matalino. Kaya kung usaping talino lang, ano ang jiwa natin, Ms. Jana?
1: Ay, hindi na para. Tayo?
0: Ayan, kaya kung talino lang, dagdagan pa natin ang ating kaalaman na hatid sa inyo, Ms. Jana, dito sa Think PIA.
1: Ayan mga ka-PIA, huwag na nating patagalin dahil ang ating question of the week ay... alam ba natin ito? Sino ang Pangulo ng Pilipinas na lumagda ng Proclamation No. 461 na nagtatakda ng National Crime Prevention Week? Is it A. Corazon Aquino, B. Fidel V. Ramos, C. Joseph Estrada, or letter D. Gloria Macapagal Arroyo? Siguro mamaya pag nabanggit kung ilang taon na itong sineselebrate.
0: Oo, no, mabibilang na kung ilang years ako.
1: Kakaroon tayo ng idea.
0: Ayan, malalaman natin yan mamaya. At yan, ang Think PIA Question of the Week. Ilagay lamang inyong mga sagot sa comment section ng ating live stream. At syempre mamaya ay alamin natin kung tama nga ba ang inyong mga kasagutan. At ngayon, it's time para pag-usapan ng lingering issue ng lipunan, ang kriminalidad at syempre ang National Crime Prevention Week dito lamang sa Tinig ng Masa. Mahirap isingle out ang rason kung bakit nangyayari ang krimen. Sociologists, criminologists, at psychologists provide multiple explanations kung bakit ito nangyayari. Ito ay complex mixture ng ekonomiya, social, psychological, at environmental factors. Pero one thing na sigurado tayo, ang kriminalidad ay nananatiling problema sa buong mundo. Dito papasok ang pamahalaan at komunidad upang tugunan ang problemang ito. At para mas mabigyan linaw ang paksang ito at ang obserbasyon ng National Crime Prevention Week dito sa ating bansa, makasama natin si Ms. Ellen Grant, Crusade Against Violence Member and Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice. Magandang hapon po at welcome sa ating programa, ma'am.
1: Magandang hapon po, Ma'am Ellen.
2: Ma'am, nakamit po kayo.
0: Ayan, Ma'am Ellen, pa-unmute lamang po para marinig namin inyong magandang tinig dito sa ating programa.
3: Magandang hapon ulit sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa ngayong hapon.
1: Magandang hapon po.
3: Salamat sa imbita sa amin.
0: Ayan, Ma'am, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon at diretso na tayo sa ating paksa, no? Ma'am, maaari niyo bang ipaliwanag sa amin ang National Crime Prevention Week? Ano po ba ang background nito at bakit ito mahalaga para sa atin?
3: Yung tanong kanina ay sasagutin ko, may ano ba 'yun prize?
0: Pangulo. Ay sasagutin na daw ni Ma'am yung trivia question. Sige nga Ma'am, sino nga ba ang pumirma niyan?
3: Si President Fidel V. Ramos.
1: Si FDR.
0: Ayan Ma'am Ellen, kung maaring makiusap rin po, pwedeng paki-on cam din para makita naman namin ang yung napakagandang mukha ngayong maulan na hapon. Ayan. Pero medyo ang sound naman ni Mamang nawala, no Ma'am? Ayan, isa na lamang pong ano, pakiusap, paki-on lang din po, pa-unmute naman para makita namin ang inyong magandang mukha at marinig ang inyong napakagandang tinig.
3: Tulungan mo ako. O yan na, nakita na ma'am.
0: Okay na po ba? Ayan no.
3: Nawala na po ang ano, nawala na naman ako.
0: Ayan, so syempre napakahalaga no. Ano nga bang background at bakit natin kailangan i-celebrate ito na nga or i-commemorate or i-observe itong National Crime Prevention Week no?
1: Kanina nabanggit na po, di ba, parang hindi naman tumitigil yung ating problema patungkol sa mga crimes. Nagiging mas proactive lang ang, especially the government, para maiwasan yung mga pangyayaring ganito. And I think number one po sa administration ni BBM ay police visibility talaga.
0: Oo naman. Sige po. Tuloy na natin ang ating usapan no, habang inaayos ni Ma'am ang kanyang camera. Sige Ma'am, ipaliwanag nyo at kwento nyo naman sa amin, ano po ba ang background nitong National Crime Prevention Week at bakit po ito mahalaga para sa bayang Pilipinas? Sige, hayaan muna siguro natin si Ma'am
1: ayusin
0: ang kanyang technical. So balikan natin yung usapang yun, no? Prioridad yan ni Pangulong BBM, no? Ay, okay na daw. Sige, Ma'am Ellen, kayo po ba ay naririnig nyo na kami?
3: Naririnig ko kayo, Ma'am.
0: Sige, Ma'am, tuloy-tuloy po natin ang ating usapan. Balik po tayo. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Balik tayo dun sa ating katanungan. Bakit po mahalaga ang National Crime Prevention Week? Lalo na para dito sa atin, sa Pilipinas.
3: Mahalagang-mahalaga po talaga, Ma'am, ang National Crime Prevention Week. Mm-hmm. Kasi po para pangalagaan ang katiwasayan at katahimikan ng ating mga mamamayan, lalong-lalo at the country as a whole. Kasi ma'am, kung walang mga mamamayan na makipagtulungan sa crime prevention, wala po talagang mangyayari, ma'am.
0: Mm-mm. At mahalaga po na nakikibahagi yung mga kahit hindi lang kasi ito responsibilidad, major responsibilities with the government, pero kailangan po makibahagi ng ating mga sibilyan para po masug po o kahit mabawasan man lang, 'di ba po, ang kriminalidad sa ating lipunan. Tama po ba, Ma'am Ellen?
3: First and foremost, but it should be the community. Mm-hmm. Community po ang may malaking pananagutan o what's this, yung responsibility para magkaroon ng wala tayong crime. Kasi karamihan kasi sa ating community, ma'am, ay hindi sila makikialam sa mga nangyayaring mga kriminalidad. Mm-hmm. Kasi they don't think na sila ay maistorbo. Kaya ano, yung ang community has to play a big role in crime prevention. Wala pong iba. Kahit na nandyan ang pulis, nandyan ang mga agencies in government na hindi mangyayari ang crime prevention kung hindi po ang tulong ng mga mamamayan.
0: Komunidad. Pero siguro kailangan din natin address, ma'am, no, yung agam-agam ng ibang mga miyembro ng community, yung takot madamay. Diba? Baka parang bakit kami makikialam? Baka madamay kami dyan. Opo, no? Pero siguro in terms, ma'am, of reporting the crimes or at least giving leads to our authorities, tama po ba?
3: Yes, ma'am. Kasi ako as a victim, biktima po ako, ma'am, eh. Biktima ako. Masasabi ko nga. Talaga pong yung time na inaambus kami, ma'am, wala po talagang tumulong sa amin, ma'am. Takot yung mga tao, ma'am, na tulungan habang binabaril kami, ma'am. Talagang wala po talagang sabi ko, tulong. Wala po talagang taong tumulong, ma'am. And then, prior to that, ma'am, when my brother and my sister-in-law were murdered inside our house sa Mindanao, ma'am. Wala po talang kapitbahay namin na tumulong na nadalhin man lamang ang aking kapatid sa ospital, ma'am. Kasi takot po sila na madamay, ma'am. Yun ang sa talaga, ma'am. Na hindi sila nakikialam, ma'am, dahil takot sila na madamay sila sa mga what happened to us. Parang ganun, ma'am. Kaya nga, ang crime prevention talaga is an eye-opener that every citizen na dapat silang makipagtulungan o dapat nilang tulungan ang mga naging biktima para wala nang ibang mabibiktima, ma'am. Parang ganun, ma'am.
0: Opo, siguro mamaya may itatanong ko yan kay Attorney Christine, hanggang saan pwede tumulong? Oo, hanggang saan ka hindi magiging legally liable kung sakaling may mga sitwasyong ganito. Mamaya kay Attorney Christine yan. Pero Ma'am Ellen, maari niyo po bang ipaliwanag naman sa amin, ano po ba ang 2026 National Crime Prevention Plan? May idea po ba tayo tungkol dito?
3: Marami pong plano ngayon sa 2026, but pasensya na, ma'am.
0: No worries, ma'am.
3: Opo. Natin ngayon may strengthening oversight and collective action for safer communities. Ang mas makapagpaliwanag po nito, ma'am, si Ma'am Christine, kasi sila po ang nagpaplano bilang sa NCPW. Sila po ang pangunahing agency na nag-aano nito, ma'am.
0: Tama po yan, ma'am. Usisain natin yung mga detalye na, no, para malaman ng ating mga kababayan ano ba itong 2026 National Crime Prevention Plan. Alam ko, Ms. Lana, may katanungan ka din para kay Ma'am Ellen.
1: Ayun nga, kasi nabanggit na rin ni Ma'am Ellen kanina. Yung mga nabanggit niya kanina, yun na yung mga suliran din sa ating crime prevention. Pero bukod po doon sa naibahagi nyo na sa amin, ma'am, ano pa po sa tingin nyo yung mga ilang suliranin o problema, mga challenges na patuloy po na kinakaharap ng ating bansa pagdating sa crime prevention?
3: Ayun nga, number one, ma'am, is yung yung walang pakialam ang mga tao, takot sila ma-involve, at saka takot mag-report sa police. Ang yung mga sa crime natin, ma'am, sa totoo lang, ma'am, ang yung poverty natin, ma'am, isa yun sa mga dahilan na magkaroon tayo ng magkaroon ng crime, kasi dahil sa mga pangangailangan. Yun ang ano ko lang, ma'am, ha, yun ang what's this ang aking si Ma'am Christine po talagang makapagpaliwanag sa inyo lahat dyan, ma'am, kasi may resource po sila tungkol dyan, ma'am.
0: Siguro huling katanungan ko na lang kay Ma'am Ellen, no, bilang we're so sorry to hear, ma'am, yung mga naibahagi nyo sa amin kanina that you had to go through all of that. Pero bilang isang may karanasan din sa mga krimen katulad nung nabanggit nyo, at bilang isang strong advocate na ngayon para sa crime prevention, ano po ang gusto nyong maiparating sa ating mga kababayan tungkol sa pagtulong sa ating mga otoridad at pamahalaan pagdating sa crime prevention?
3: Yun na nga po, ma'am, yun ang parati kong pananawagan yan sa ano, sa ating mga mamamayan, na makialam naman kayo, makialam kayo. Kung ayaw niyong mangyari din sa mga nangyari sa amin sa inyo, makipagtulungan, mag-report sa police. Hindi naman pwede naman na hindi mo iharap yung mukha mo doon, sabihin mo na ganito nakita mo. Yung pusa ako kasi na.
0: Yo pa, animal lover pala si ma'am, no? Good to know, ma'am. Sige po.
3: Basta yung ibig ko sa yung ano ko is makialam ang mga tao. Pag wala tayong pakialam sa ating kapwa, walang mangyayari sa atin talaga. Walang may kahit anong tulong ng pulis, anong tulong ng gobyerno, kung ang mga tao na nakakita or nakapansin sa mga krimen na darating or krimen na nakita, wala po talagang mangyayari, ma'am. Gaano man kagaling ang ating mga pulis, pag ang komunidad ay hindi makipagtulungan, wala po talagang mangyayari, ma'am. Yan lang po, ma'am, ang masasabi.
0: Tama po yan, kahit bilang ambag man lang bilang witness, oo, yung parang testimonya man lamang na oo, nakita kong nangyari ito. Kasi kahit po sa mga animal cruelty cases, pag wala pong nag-witness, hindi tumutuloy yung kaso eh. Kasi walang sadly pagbabasihan. So napakahalaga po, tama si Ma'am Ellen, yung tulong ng ating komunidad, pakikipagkapwa-tao pagdating sa crime prevention. So maraming salamat po, Ma'am Ellen, sa pagbabahagi nyo sa amin ngayong hapon. At mga ka-PIA, umpisa pa lang yan ang ating informative na talakayan. Marami pa tayong pag-uusapan mamaya tulad ng mga programa at advocacies ng NAPOLCOM. Kaya dyan lang kayo, at magbabalik po ang impormasyon at aksyon makalipas ang ilang paalala.
2: Not all heroes wear capes. Minsan, nakadaster siya at nagpapasuso ng baby. At ang kanyang superpower, breast milk. Ang kanyang goal, maging malusog, masigla, at matatag si baby. Ayon sa Department of Health, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa first 6 months ng sanggol. Nakatutulong ito sa pagpapalakas ng immune system, maayos na brain development, at pagbibigay ng mahalagang nutrients. Ang Agosto ay Breastfeeding Awareness Month. Tandaan, mahirap mang magpasuso, malaki naman ang benepisyo nito kay mommy at kay baby. Isang paalala mula sa PIA at sa hindi lang ito.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
1: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
0: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
1: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
5: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
4: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
5: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Asahan nyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iipunin ko. Kung dati ako inalalo na, pero magagawa ko lamang yun kung kasama kayo mga barangay captain.
8: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
9: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
10: Mahal na Pangulo, maraming bagay sa inyong pagsubo. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
8: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Nagbabalik po ang ating programa, ang impormasyon at aksyon. Siyempre kasama niyo pa rin, Jenny Redmo mula PIANCR at kasama ko pa rin.
14: Ayan, magandang hapon po muli, Jana Pineda po mula rin sa PIANCR.
13: At gaya ng dati, time check muna tayo, Miss Jana.
14: Miss Jen, 3:32 na ng hapon.
13: Napakabilis. So po, ingat po kayo dyan, yung mga nagbabiyahe pa uwi. Ingat po tayo at manatiling nakatutok sa mga weather updates ng DOST Pag-asa. At balik naman tayo dito sa usapan natin sa impormasyon at aksyon kanina na pag-usapan natin ang estado ng crime situation sa bansa at ang National Crime Prevention Week. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga programa sa ilalim ng tema ng selebrasyon at paano makatutulong ang komunidad para sa crime prevention and management. At para dito, makasama natin si Attorney Christine Leones, Assistant Staff Service Director ng CPCS Napolcom. Good afternoon, ma'am, and thank you for joining us this afternoon.
14: Good afternoon, Attorney.
15: Yes, magandang hapon kahit na maulan sa inyong lahat.
13: Opo, diba tuloy-tuloy pa rin ang trabaho at servisyo natin, Attorney. Ma'am, balikan ko lang po yung mga ilang katanungan natin kanina, no. Maari niyo po bang ipaliwanag sa amin yung 2026 National Crime Prevention Plan? Ano nga ba ito at ano yung mga nakapaloob dito?
15: Thank you for that wonderful question. Ay, ano po kasi, no, it's isa to sa layunin talaga namin na sana mabigyan ng pagkakataon na ma-share during National Crime Prevention Week this September 1 to 7 yung ano ba yung mga strategies natin sa ating programa na National Crime Prevention Plan. So yung mayroon tayong limang malaking strategy sa ilalim ng pag plano na ito. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagsasama ng iba't ibang sektor ng criminal justice pillars, no? So from law enforcement, prosecution, courts, corrections, as well as community. Kaya kasama natin si kanina, no, si Ma'am Ellen, advocate po yan against violent crimes, no. So civilian organization po sila. So base sa mga konsultasyon tsaka sa mga workshops na nagawa namin para ma-develop itong 2026 National Crime Prevention Plan. Ang una, isa sa mga naging strategy na kasama dito ay ang strengthening community partnerships, no? Strengthening community crime prevention plans, no? So and community crime prevention efforts. So gaya ng nakikita natin sa communities paminsan, no, may mga certain barangay or localities na may kanya-kanyang klase ng krimen. May ibang barangay na siguro dahil madilim ang lugar nila, mas madalas nagkakaroon ng nakawan, or sa ibang lugar naman wala masyadong remote areas geographically isolated areas siya, tapos pwedeng medyo may lower income ang family, nagkukumpol ang mga kapamilya sa isang kwarto. Paminsan nagkakaroon ng based sa crime trends, no, paminsan nagkakaroon ng incest rate. So yung mga ganung bagay matutugunan base sa pag-aaral ng community mismo kung ano ba yung naging sanhi or root cause nung ganong mga crime. So kasi like yung tao sa barangay na madilim, sila yung mismo makasasabi, eh kasi yung daming nagnanakaw dyan sa kanto na yun kasi walang ilaw. So sila mismo yung makakapagbigay ng impormasyon sa lokal na gobyerno or sa kapulisan na dito madaming hold-upper, parang ganon. Doon naman sa bandang, sa kunyari doon sa situation nga na kunyari mataas ang incest rate or mataas yung mga domestic crimes, no? Domestic violence crimes. So ano yan eh, madalas yung kaya nang sabi nga ni Ma'am Ellen, paminsan ayaw makialam ng tao.
13: Oo, parang, natatakot po.
15: Opo, parang pampamilya lang yan na issue, tapos ayaw na nila magulo, makialam, masabihin na nanggugulo lang sila, ganun. Pero actually, yung concern ng community to intervene is very critical when they report that crime. Because, for example, domestic violence is a public crime, so it's rape. So, yung mga ganung bagay na community-based siya, yung intervention and pati yung information. So, yung isa naman natin na strategy sa National Crime Prevention Plan is more on modernizing tools and technologies. Dito tayo naman, nag-alam naman natin sa madami ng cybercrime ngayon.
13: Yes.
15: May mga databases ng gobyerno na nananakawan ng data.
13: Oo, at tapos, mga banking apps.
15: Yun na, yung mga information natin na sensitive. So, cybersecurity is critical. But at the same time, making sure that our digits, but at the same time, we really need to make sure that most of our databases and our processes are digitized because it's helpful for efficiency, di ba? It's para hindi na tayo hahaba-haba ng pila sa mga ano, di ba? Gobyerno, opisina ng gobyerno. So, while we upgrade our systems and our databases, our information systems, and so on, kailangan na merong seguridad at aware tayo lahat sa cybersecurity. At the same time, napansin namin no nung iba-ibang pillars ng criminal justice system nung mga workshops, may kanya-kanya kaming database, may kanya-kanyang programa. For example, yung police,
13: may mga masyado.
15: Oh, hindi sila coordinated. Mm-hmm. Parang like yung kapulisan, meron silang crime rates, crime reports, crimes na they were filed with the prosecutor's office. Now, the prosecutor's office and the DOJ have the number of complaints that were forwarded or filed with the courts. Tapos the courts will be able to tell you alin yung na-dismiss, alin yung na-archive, alin yung mga nag-succeed, ganyan. So, hindi natin na ma-monitor as a whole kasi hindi connected yung mga databases natin. Iba din yung pag-report, for example, ng anti-cybercrime, yung classification nila ng crime. Posibleng iba din yung, actually totoo, iba din yung pag-report, for example, ng kunyari NBI, yung kanilang cybercrime naman na unit. So, itong strategy na to on modernizing tools and technologies, parang tine-ensure natin na standard ang ating crime classifications, tapos at the same time magkakaroon ng sharing ng information. Bale, ang ano niya is knowledge sharing among the different sectors of the government. Yung pangatlong strategy is more on capacitating our law enforcers, ano. Yung ngayon dahil one of the highest incidences of crime we have is on cybercrime, cyber fraud, identity theft, yung mga ganyan. Kailangan natin ng expertise sa cyber forensics. Tapos yung mga finances, kasi di ba yung mga GCash na yes, doon biglang nababawasan yung GCash mo. Kayo ba may na-experience nyo na yung, or yung may humihingi sa inyo na kunyari friend, yun na aksidente.
13: Mm. Yung pala ibang tao ng kausap.
15: Yung pala ibang tao na. So yung mga ganun pwedeng through yung mga online din na security features na pwedeng mag-address, for example. Or yung mismong financial institutions like GCash or Paymaya, Paymongo, yung mga ganun, they can also be the ones that we can partner with to prevent those kinds of red flag transactions from getting through. And then the fourth is on knowledge management. Di ang dami nating datos. May mga crime data tayo, crime trends tayo, ganyan. Alam ba to ng tao? Alam ba to ng mga community kung saan nangyayari itong mga to? Alam ba to ng mga sektor na kung saan nangyayari, kung saan mas apektado sa ganong klaseng krimen? Kasi kung alam nila, baka sila mismo may magagawa para ma-address yung ganong mga krimen, di ba? Or mas mapoprotektahan nila yung sarili nila para dahil alam nila yung ganong klaseng impormasyon, or hihingi sila ng serbisyo na hindi na ibibigay ng gobyerno kung bakit ganito nangyayari sa lugar nila na ay bakit mahina ang, for example, sabi nyo nga kanina yung police visibility, eh alam naman nila na madaming nangyayaring kunyari illegal sa naguhuweting or kung ano man. So yun yung strategy 4. Ang strategy 5 naman is related din dun sa knowledge management pero more of yung concerted efforts. Meron tayong NBI, meron tayong CIDG, paminsan, may PDEG, may PDEA. So, ang daming mga may jurisdiction sa law enforcement. Paminsan, may mga pagkakataon na hindi nakakapag-coordinate ng maayos. So, nagkakaroon ng conflict paminsan or hindi ganun ka-efficient yung paggamit natin ng resources sa pag-imbestiga ng krimen or pag-handle ng operation. So, yun yung gusto nating paigtingin para maiwasan yung mga ganong sayang na resources or yung magkaroon ng conflict sa mga operations. So, yun yung mga major thrusts natin for our 2026 National Crime Prevention Plan. So, yung National Crime Prevention Week naman, it's something that we hope to help better promote that the strategies in that plan. And yun, ano din, among raising awareness then to the communities and to the general public na, you know, sabi nyo nga,
13: makialam.
15: Yes, maging maalam, maging mapanuri at makialam. So,
16: maganda yung mga pinoint out ni ma'am, no? Basta pa ang pagkaka-intindi natin dito, ang main focus is the systems are there, the processes are there, but more on harmonizing the efforts para mas mabilis, mas mapainam.
14: At ang daming pillars na hindi siya parang isang programa lang ay matutugunan na natin ng mga problema when it comes to crime prevention.
16: At magandang ito ay na-review, na-identify nila attorney, saan ba tayo pwede mag-improve? Kasi diba, as we go along the way, na itatama, na mas na ipapaganda, mas napapabilis natin itong mga sistema na ito.
14: And in line with that, attorney, no, nabanggit natin, meron tayong strengthening community participation, we have modernization and capacity building. Pero alin po ba yung mga main activities natin na gusto nating i-promote during this week para mas mapataas po yung tas, no, ng kaalaman din ng ating mga kababayan patungkol po sa pinopromote ng observance na ito.
15: Ayun, thank you. Ano, kasi nga, no, we want to strengthen community involvement or collective action for safer communities as well as strengthening civilian oversight. So, marami tayong consultations na planong gawin ngayong linggo, sa linggo na yon, September 1 to 7, during the National Crime Prevention Week. Magkakaroon tayo ng regional consultations with on crimes at iba-ibang nationwide to ensure na, kasi syempre iba-iba din yung vulnerabilities ng mga iba-ibang lugar, depende sa geographic ano nila features, depende sa population, sa industries, or even the political climate. So, in order to help, to show na, you know, we're open to the government and law enforcement is open to the insights, the suggestions, and we're here to listen to the concerns of the public about crime in their specific localities. Gakaroon po tayo ng consultation on that. So, to better inform yung ating mga peace and order programs as well as yung mga crime prevention activities natin. So, that's going to be on September 3. Mm-hmm. And then we'll also have a talagang barangay level consultation naman on September 6. But one community na we also wanted to focus on, kasi I don't know kung napansin nyo na medyo madaming mga school violence incidences lately na na-feature sa news. Although if you look at the crime trends and data of the Juvenile Justice Welfare Council, no, pababa naman talaga pa din ang children in conflict with the law incidences. However nga, medyo dumadami lang yung nafe-feature lately na merong mga violent incidences sa school. So one community we'd like to really address in terms of strengthening yung crime prevention efforts nila is yung schools. So during the National Crime Prevention Week kick-off day, which is on September 1, so Tuesday, we'll be launching safety drills during the kick-off ceremonies.
16: Ayan.
15: So I think one of the major... Medyo timely yan, or baka nga late na eh. So, at least relevant siya. And moving forward, no, we can prevent similar tragic incidences from happening. So, kasi prevention is always better than the cure. Parang it's more effective. Diba po? Hirap na mag-refer. So, ang ano niya is, so we will be, especially here sa NCR, no, we've identified 5 schools that will be conducting those drills with. So, we know the protocol. Pagka may mangyari, we know what to look out for, ano yung mga roles ng bawat tao dun sa ganong klaseng incidentes, ang kapulisan, ang mga guro, ang mga admin, ang mga estudyante, and so on. We'll also have some outreach programs for vulnerable sectors, and yung pinaka-culminating namin na but one other, in terms of knowledge sharing naman, no, we'll, on September 4 we'll be having a research colloquium. Yun na nga, dami nating, may mga research ang mga iba-ibang ahensya, may mga research ang ating mga paaralan, eskwelahan, mga eksperto natin sa iba-ibang field ng criminal justice, no? Pero nababasa ba natin, nagagamit ba natin, baka kanya-kanyang eskwelahan lang yun sa mga thesis natin or sa journals na yung mga academe lang yung nakakabasa talaga or nakaka-access. So, the research colloquium will be online, open to everyone. It's going to be on yung topics like school violence, bullying, and crimes affecting the youth. And we'll be featuring mga studies from criminology schools and other crime research institution. So right now, we're still collecting applications for those who might want their studies featured.
16: Oo, may oras pa.
15: Oo, kaya pa. Kung ano, kung sakaling ano, kasi mamimili pa naman eh. So just accept lang kami muna ng accept ng ano ng application. So you can always message us dun sa aming Facebook page from Napelcom, Bantay Napelcom sa aming Facebook page. Also yun, and then lastly, for the culminating day of our National Crime Prevention Week, we'll be giving awards for communities and yung community and service-oriented policing programs nationwide that have shown na may impact yung ginawa nilang crime prevention, community and service-oriented crime prevention program. So, what is a community and service-oriented crime prevention program, no? Or CSOP, or community and service-oriented policing, no? Na program. It's a process by which a program is developed through consultation with the community and the local government and the police on what are the most critical crimes.
16: Ms. Jai, babalik pa rin tayo dun sa coordination, cooperation, only with authorities but with the whole community. Abay, napakadami palang mangyayari, no? At napakagandang madaming programa na ipapatupad para dito sa ating crime prevention. Not only week, pero ang daming activities. So maraming salamat po, Attorney Christine, sa pagbabahagi sa amin itong mga aktibidad na isasagawa natin Napelcom sa tulong na din ng mga organisasyon na katulad ng kinabibilangan ni Ma'am Ellen. So maraming salamat po sa inyong oras. Ang dami naming natutunan sa inyong mga ibinahagi. Mabuhay po kayo at sa inyong bumubuo sa inyong organisasyon. So again po, maraming salamat. And we hope to see you again, Attorney Christine and Ma'am Ellen.
15: Thank you so much. Okay. Sige pa.
16: Sige po, at mga ka-PIA, ang krimen ay unpredictable and apparently sobrang hirap na itong i-detach sa society kasi nga madami siyang factors, no? Katulad nung sinabi ni Ma'am Christine, hindi lang siya dahil sa economic factor but diba, ang dami-dami niya.
14: Kailangan pag-aralan.
16: So bukod po sa pag-iingat at pagiging vigilant, mahalaga ay may sense of responsibility and community rin tayo sa isa't isa. Kaya let's have each other's back, kumbaga, at makipag-cooperate tayo sa mga pulis at LGU, mga magulang, guro, everyone in the community, lahat po tayo ay may responsibilidad tungkol dito. At ngayon naman mga ka-PIA, samahan natin ang isa nating co-host dito sa programa, ang Puppet! Na love ng mga pamilyang Pilipino at kakampi natin kontra kriminalidad. Walang iba kundi si Engoy. Ating tunghayan ang kaalamang ibibigay niya dito sa Alam Mo Ba?
17: Ayan! Alam niyo ba na ang Agosto ay kilala din bilang National Lung Month. Yes! Usapang lungs o baga tayo ngayon, mga ka-PIA! Sa bawat paghinga na,

0: Gamot at chest x-ray. Ang registration ay mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga. Bisitahin ang DOH Metro Manila Center for Health Development Facebook page para sa updates. Paalala ng DOH ha, tandaan ang acronym na LUNGS. L, lumayo sa sigarilyo, tobacco at vape products. U, umaksyon para sa wastong nutrisyon at ehersisyo. N, naisin ng malinis na katawan at kapaligiran. G, garantisadong proteksyon sa tulong ng bakuna. S, sumangguni at magpa-check up agad. O, ayan, alam niyo na, kita kids!
1: Salamat, Engoy. Ganda ng acronym niya na yung LUNGS. Ikaw ba gumawa nun?
0: Secret!
1: Tinawanan lang tayo. Pero napakaganda ng mga tips mo, Engoy. Maraming salamat. At ngayon, mga ka-PIA, oras na para alamin ang tamang kasagutan sa Think PIA Question of the Week. Kaya naman, Miss Jana, alamin na natin kung tumpak ba ang sagot ng ating mga ka-PIA.
2: Ayan, kung nakinig kayo kanina, alam nyo na yung sagot dito, no? Sino ang Pangulo ng Pilipinas na lumagda sa Proclamation No. 461 na nagtakda ng National Crime Prevention Week? At ang tamang sagot ay walang iba kundi letter B. Si Pangulong Fidel V. Ramos, no? Siya po ang lumagda sa Proclamation No. 461 noong August 31, 1994 na nagtatakda ng National Crime Prevention Week tuwing September 1 to 7. Layunin po ng proklamasyon na ito na palakasin ang kamalayan ng publiko laban sa kriminalidad, kayatin ng partisipasyon ng komunidad at pagtibayin ng koordinasyon ng pamahalaan at mamamayan sa pagpigil ng krimen. Sa pamamagitan ng National Crime Prevention Week, binigyang din ang mensahe na crime prevention is everybody's business na nagpapakita ng malaking papel ng bawat Pilipino sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan.
1: At bago tayo magtapos, alam ko may babatiin ka ng happy birthday,
2: Happy birthday,
1: Lana.
2: Ate Jocelle. Hindi niya birthday.
1: Ibang tao.
2: Ate Jody May Bolivar and Suzanne Bautista, happiest birthday. Mabuhay po kayo hanggat gusto ninyo.
1: At happy birthday, Adja, na nga, nagwawakas ang ating isang oras na puno ng impormasyon at makabuluhan talakayan. Maraming salamat mga ka-PIA sa inyong walang sawang pagtutok at suporta. Sana ay makasama namin kayong muli sa susunod na Lunes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapanood din nyo kami sa Radyo Pilipinas, sa Facebook page ng PIA at sa inyong mga telebisyon. Kaya huwag kalimutan ibahagi ang ating programa sa inyong mga kaibigan at pamilya. Muli, ako po si Jenny Red ng PIA NCR.
2: Jana Pineda po from PIA NCR.
1: At stay safe po at magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes dito lamang sa Impormasyon at Aksyon.
3: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Philippine Standard Time. Balita 357.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Serbisyo ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa mga Pilipino, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Raquel Bayan sa balita.
7: Radyo Pilipinas. Report.
8: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking papel na ginagampanan ng 32nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, gayon din sa pagtugon sa iba't ibang hamon sa mga komunidad na kanilang nasasakupan. Sa ginawang pagbisita ng Pangulo ngayong araw, pinapurihan din nito ang pagsisikap sa kanilang internal security operations, pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang security partners, gayon din sa humanitarian assistance at disaster response. Muling hinikap pinagkaya at ni Pangulong Marcos sa mga sundalo na patuloy na paigtingin

0: ang kanilang civil-military operations, kakayahan sa pagdugon sa mga hamon sa seguridad at kooperasyon sa mga ahensya ng pamahalaan at maging sa lokal na pamahalaan. Tiniyak din ni Pangulo Marcos ang patuloy na suporta ng gobyerno sa Armed Forces of the Philippines upang maisakatuparan ng kanilang misyon para sa kapayapaan, seguridad at kapakanan ng mga Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habaga, umabot na sa 27 ayon sa Philippine National Police. Ang detalye live mula kay Dayan Liar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, umabot na sa 27 ang individual na napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat batay sa pinakahuling ulat ng Philippine National Police o PNP na itala itong mga nasawi sa La Union, Pangasinan, Rizal, Batangas, Quezon, Benguet, Baguio at Caloocan, kabilang din dyan yung isang pulis na nasawi sa Negros Occidental. Kabilang naman sa mga naitalang insidente itong landslide, rockslide, pagkalunod, kuryente at yung mga nabagsakan ng puno. Bukod dito, nakapagtala rin ang PNP ng 18 nasugatan mula naman sa Cordillera Administrative Region, National Capital Region at Calabarzon, habang tig isang kaso naman yung mga nawawalang individual at naiulat sa NCR at Calabarzon. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Allen Rico, ang nasabi nga mga datos ay mula sa mga regional units ng pulisya at patuloy itong isinasailalim sa mga validation. Samantala, batay sa tala din ng PNP, 166 na mga tauhan nito ang mga nakadeploy sa mga apektadong rehiyon kung saan 117 yung mga nakatalaga sa evacuation center habang mahigit na 10,000 naman yung reactionary standby support force na personnel ng PNP na nakahandang i-deploy kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Liar. Anti-hospital detention bill, aprobado na sa Senado. Ang report live mula kay Nifa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na magsasagawa ang ahensya ng compensation study para matukoy.
1: Atin pong babalikan si Nifa Asuncion. Panibagong salary increase ng government employees, inaaral na ng Department of Budget and Management. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na magsasagawa ang ahensya ng compensation study para matukoy ang susunod na salary increase para sa mga kawani ng pamahalaan matapos ang implementasyon ng fourth tranche ng salary increase sa 2027. Ayon kay De Leon, bahagi ng mandato ng DBM ang patuloy na pag-evaluate sa salary schedule at layunin ng pag-aaral na matukoy ang magiging timing at halaga ng posibleng panibagong dagdag sahod. Inaasahang makukumpleto ang compensation study sa ikalawang kalahati ng 2027 at sinabi ni De Leon na sisikapin ng DBM na maisalang-alang ang resulta nito sa paghahanda ng 2028 national budget. Meron din isinasagawang hiwalay na pag-aaral ng DBM para naman sa posibleng pagtaas ng personal economic relief allowance o pera na kasalukuyan na sa 2,000 piso kada buwan. Ayon kay De Leon, layunin nila makapagbigay ng rekomendasyon sa Pangulo bago matapos ang 2026 kung magkakaroon ng adjustment sa pera at kung magkano ang posibleng itaas nito. Kung maaprubahan, target anya maisama ang posibleng dagdag sa pera sa 2027 budget sa ilalim ng Miscellaneous Personal Benefits Fund. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Anti-hospital detention bill, aprobado na sa Senado. Narito ang live report ni Nifa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ano nga ng Senado sa ikatlong huling pagbasa ang panukalang batas na naglalayong palakasin ng proteksyon sa mga pasyente at kanilang pamilya laban sa pagtigil sa ospital dahil sa hindi nabayarang hospital bills at iba pang gastusing medikal. Sa ilalim ng Senate Bill 1511 na amyendahan ng Republic Act 9439 o ang batas na nagbabawal sa pagkulong o pagtigil sa mga pasyente sa mga ospital at medical clinic dahil sa hindi pagbabayad ng kanilang gastusing medikal. Pinalalawak din ng panukala ang saklaw ng proteksyon para maisama ang mga pasyente Angeles sa iba pang katulad na pasilidad at tahasang sakluwin ang hindi nabayarang professional fees. Ayon kay Senate Committee on Health at Chairperson Senadora Risa Ontiveros, hindi dapat maging dahilan ang utang sa medical bills para ipagkait sa isang tao ang kanyang kalayaan at dignidad. Sa ilalim ng panukala, magiging labag din sa batas ang pagpigil sa mga kamag-anak, kinatawan o tagapag-alaga ng pasyente, gayon din sa mga bagong silang na sanggol sa mga kasong may kinalaman sa maternity patients kapalit ng pagpapalabas sa pasyente. Maaari ring makalabas ang mga pasyenteng gumaling o bahagyang gumaling o gumaling na pero walang sapat na kakayahang bayaran ang kanilang hospitalization expenses kabilang ang professional fees at gamot. Meron ding nakasaad na parusa sa panukala dito sa mga lalabaga. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
12: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
11: Galing mo talaga, nay!
12: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
13: Asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
17: Ang oras po natin sa buong Kapulang Pilipinas, 7 minuto na makalipas po ang alas 4 ng hapon.
2: Mga balitang pinag-uusapan, mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan, dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po'y araw ng Lunes, Agosto 17, taong 2026. Patuloy pa rin natin tinututukan ang epektong dulot po ng hanging habagat dito ho sa ating bansa. Kanina nga po ay nagtaas ang red rainfall warning ang PAGASA. Ibig sabihin ay nakaranas nga ho ng malakas na buhos ng ulan ang

0: alas 6 ng hapon. Ngayon yan, ngayong hapon, para naman din sa kaparehas na dahilan o dahil sa baha sa Pampanga. Sa ngayon naman, Anya, nakabantay din ng TITX sa mga baha na nataulat sa Balintawak at minomonitor nila kung may kansalado rin biyahe ng bus na daraan dito. Dahil sa ngayon ay may delay na ng mga biyahe ng bus na papunta ng norte o sunod. At yun muna ang pinakahuling balita mula rito sa Carañate para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa Erispe. Mula ho sa lungsod ng Parañaque. Daydako naman ho tayo sa may bahagi po ng lungsod doon ng Maynila, ang kabisera po ng Pilipinas. Sapagkat ang lokal na pamahalaan naman po ng lungsod ng Maynila, nagbigay po ng libreng sakay. Kasabay ho ng mga pagbaha sa ilang kalsada sa lungsod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye, ihatid sa atin natin kasamang si DK Sarate. DK!
3: Agad na kumilos nga itong lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila para tulungan ang mga pasahero na stranded dahil sa malakas na pag-ulan. Kasabay ng pagtaas ng tubig sa kalsada, marami sa mga sasakyan ang hindi na makausad, kung saan marami pa sa mga pasahero ang nagubad ng kanilang mga sapatos at napilitang lumusong sa baha. Dahil dito ay nagbigay ng libreng sakay itong Hawkers Division sa Blooming Street bilang bahagi ng agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga Manileño. Nag-deploy din ng 3 sasakyan ang Manila DRR Department sa iba't ibang lugar sa lungsod para sa libreng sakay. Makikita ang libreng sakay sa Quirino, papuntang Abinida at Arpapa, UN Caredo at sa Quirino Divisoria. Ayon kay Manila DRR Department Chief Arnel Angeles, ang silang nag-deploy ng libreng sakay matapos makita ang mga pasahero na nahirapang makatawid dahil sa mga pagbaha. Malalaking sasakyan din yung kanilang i-deploy o yung mga truck dahil may mga lugar na malalalim o kagaya na lamang din sa may Espanya, meron dyan 3 feet yung lalim ng baha, o gabewang hanggang bewang na yung baha nung sitwasyon dyan. Habang kasabay niyan, itong Manila Police District din ay nag-deploy na rin ng libreng sakay sa maya AH Lacson Street papuntang Tayuman. Sampaloc, itong Sampaloc Police Station nagbigay din ng libreng sakay. At dito sa may Malate, sa may Shell papunta sa San Andres, sa may Plaza Balagtas at napakarami pa niyan ng libreng sakay na ibinibigay ng pamahalaang lungsod ng Maynila at ng Manila Police District. Para sa mga kumpletong listahan ng mga ruta kung saan makikita yung libreng sakay, ay may kita yan sa official Facebook page ng Manila LGU at ng Manila Police District. Samantala, sa lagay naman ng sitwasyon ng baha, sa pinakauling nakuha nating detalye, sinabi sa atin ni Arnel Angeles, ang hepe ng DRR Department ng Manila LGU, dito sa Remedyo, kanto ng Rizal Avenue, ay hanggang tuhod na yung baha. Habang doon naman sa may bahagi ng Espanya, pinapayuan niya yung mga motorista na huwag nang tumawid ng Espanya dahil dito sa may bahagi ng De La Puente at sa may bandang Lacson ay hanggang 3 feet na yung lalim ng baha, kaya hindi na rin nakakatawid yung mga sasakyan. Pinapayuhan din nila na uminom ng doxylicin kasi may rami silang nakita ng mga pasero na lumusong sa bahay. So uminom daw niyan para kahit papano ligtas sila sa sakit na leptospirosis. Mula rito sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Habagat.
1: Maraming salamat, DK Sarate. 17 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Pinarapat po nating makipag-ugnayan, mga kababayan, ha? Dito ho sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Quezon City. Atin po siyang sinisikap pong kunin ngayong hapon na ito. Alamin natin, meron ho bang mga inilikas sa bahagi ho ng Quezon City? Dahil kanina, sa monitoring po ng MMDA, dito sa Metro Manila Development Authority, may mga naitalahong pagbaha dyan, no, sa may kanto ng EDSA, Panay,

yan yung no, southbound. Kung magagaling kayo ng Kakaloocan, papunta kayo ng Makati, hindi kayo makararaan dyan ng, kung kayo yung, sabi nga, kung yung mga light vehicle, eh hanggang gutter po ang tubig dyan. Dyan naman dun sa may southbound, dyan dun sa may sentries, ay meron hong mga pagbaha din ho dyan. Kanina ho, tukod na rin ho yung mga sasakyan dyan. Eh, umabot na nga ho hanggang EDSA Cubao. Yung pong buntot ho ng trapiko ho dyan. At kanina rin ho, binaybay din ho namin itong bahagi naman ho. Ng, dumaan kami sa mga outskirts eh. Kung gusto nyong makaiwas, kung kayo'y papunta ng Fairview, galing kayo ng EDSA Cubao, sana na ho kayo dun sa may bagong magpitwason. Oo. Sa may Main Avenue. Tapos kaliwa kayo ng 14th Avenue. Dire-diretso 'yan hanggang sa makarating kayo ng Pitwason. Pagdating niyo ng Pitwason, kanan uli kayo at kaliwa kayo sa may 20th Avenue. Pagdating niyo ng 20th Avenue, dire-diretso 'yan doon sa may kalye matapos ng Illinois Street. Pwede na ho kayong kumanan doon. At papunta ho ng Ermin Garcia. From Ermin Garcia, dadaan kayo ng KJ Street. Medyo sabi nga may kabagalan, pero at least moving po dyan. At pagkatapos po noon, babagtasin nyo itong tatawid kayo dito sa may bahagi po ng Camias Road.

0: biluna. Pero pagdating nung doon sa may pagtawid ng biluna, mga kababayan, tukod na rin ang mga sasakyan dyan. Palabas yun ang Kalayaan Avenue. Kaya naman, pwede kayong mag-alternate dito sa may bagay na Maginhawa Street, tapos kaliwa kayo ng Matahimik Street. Dire-diretso nyo yan hanggang sa makalabas na kayo ng Malamig Street. Pag nakarating na kayo sa Malamig Street, kaliwa kayo at doon lalabas na kayo sa Kalayaan Avenue, palabas ho ng elliptical road sa circle. Ano? Pero as usual, dito sa may bagay po ng elliptical road, pasahan nyo na medyo may kabigatan ho ng daloy naman ng trapiko dyan, ha? Alamin po muna natin ang pinakalatest sa lagay ng panahon mula ho sa Pag-asa
1: Rancho Pilipinas Weather.
0: Ang kasama po natin si Ginoong Dan Milyabil mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang hapon.
2: Yes po, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Alam pa rin po natin yung mga malalakas na pag-ulan na dala ng habagat dito sa malaking bahagi ng Luzon at western sections ng Visayas. Kaya sa ating mga kababayan sa mga lugar na ito, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad, especially dito sa mga rehiyon ng Ilocos Region, Cordillera, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, at itong mga kanlurang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, dahil sa mga susunod na araw ay malalakas at tuloy-tuloy itong mga pag-ulan na ating inaasahan. Manatiling handa po tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa.
0: Sir Dan,
2: yes po, yes po.
0: Tanong ko lang, yung low pressure area na binabantayan ba, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility?
2: So ngayon po, binabantayan tayong LPA sa loob ng PAR at wala po itong epekto sa ating bansa, yung habagat yung magdudurot ng pag-ulan sa mga sunod araw.
0: Iyon. So pinaigting nito yung habagat, ano?
2: Hindi niya pinaigting pero may epekto po siya kung bakit malakas po yung habagat natin ngayon. So pag sinabi po kasi natin pinapalakas or pinapaigting ay kadalasan mga malalakas sa bagyo po yung sandin ito.
0: Yun, ayun. Buti na lang malinaw. Pero ang tanong na maraming mga misis ng tahanan, kailan daw sila makapagsasampay?
2: Posible po hanggang Miyerkules pa po yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat, no? And for the rest of the week, ay maulap na kalangitan ang ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa, particular na sa Luzon dahil po sa habagat.
0: So dahil po dito, doon naman sa mga BBI, may mga nakataas pong gale warning, ano po?
2: So ngayon po, wala pong nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin po sa mga small sea craft dito sa northern and western seaboard ng Luzon dahil posible pa rin po dyan yung moderate to rough na karagatan.
0: Ayan, baka mayroon pa kayong ibang abiso mula po sa Pag-asa, Sir Dan.
2: Opo, sa ating mga kababayan, especially dito sa mga western provinces o mga kanlurang probinsya ng Luzon, patuloy po tayo mag-monitor ng mga ini-issue na heavy rainfall warning sa ating lokalidad dahil tuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan na ating inaasahan for the next days. Manatili po tayong handa sa mga pantan ng flooding at landslide sa mga sunod na araw.
0: Ayan. With that, Sir Dan, kami po nagpapasalamat sa inyong oras. Salamat po at magandang hapon.
2: Thank you po and good afternoon.
0: Si Ginoong Dan Villamil, mga kababayan, mula po sa Pag-asa
1: Habagat.
0: Mula po sa Pag-asa, alamin naman natin ang latest ngayon ng daloy po ng trapiko dito po sa Kamaynilaan,
1: Rancho Pilipinas Traffic.
0: Makasama po natin mula sa MMDA Metro Base, si Ginoong Chris Almirol. Sir Chris, magandang hapon po sa inyo.
3: Yes sir, magandang hapon din po sa inyo at ganun din po sa inyo mga taga-pakinig. Sir, narito po, alagay na ating mga pangunahing lansangan sa oras na ito. Baybayin po natin itong kabahan ng EDSA Northbound Lane, kung saan ay maliwag pa lang po yung nanggagaling dyan sa may EDSA or EDSA Roas Boulevard Extension patungo rito sa may area naman ng EDSA Cuneta Avenue. Subalit paglagpas po nyan, yung patungong Tap Rotonda, nagkakaroon na po tayo ng bahagyang pagbagal dyan at light traffic naman patungo dyan sa may tramo. Subalit yung paglagpas po na EDSA tramo patungo rito sa Magallanes, may kabigatan na po, moderate to heavy ang daloy ng mga sakyan. Ganun din po patungo rito sa may EDSA Arnaiz Avenue, EDSA Mackinley, Hanggang makarating po ng EDSA, kalayaan ay heavy ang dali ng mga sakyan. Mabigat din po yung patungo rito sa EDSA Guadalupe. Ganun na rin po yung patungo rito sa may EDSA Pioneer hanggang makarating dyan sa may EDSA Show Boulevard. At yung patungo rito po ng Ortigas, nananatiling heavy ang dali ng mga sakyan. At ganun na rin po yung patungo dyan sa may EDSA White Plains. At yung EDSA Camp Aguinaldo naman po, na patungo dyan sa Cubao, nananatiling mabigat pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. At yung EDSA Kamining Flyover naman ay may laman din po yan, moderate to heavy rin po yung patungo sa Maynila, ganoon na rin po yung patungo dyan sa may EDSA Quezon Avenue intersection. Silipin din po natin yung nanggagaling ng Quezon Avenue kung kayo nanggagaling dyan sa Maynila, mabigat din po yan patungo dyan sa EDSA, ganoon na rin po yung patungo dyan sa may elliptical circle. At dito naman po, balik po tayo sa kaba ng EDSA, yung North Avenue patungo po dyan sa may West Avenue ay moderate to heavy rin po ang dali ng mga sakyan. Ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Corregidor. Makakaranas naman po tayo ng gaang o light to moderate traffic yung patungo dyan sa Muñoz. Ganun na rin po yung patungo dyan sa may EDSA Olveros. Yung patungo naman po dyan sa may EDSA Balintawak-Cloverleaf, nananatiling mabigat pa rin po ang dali ng mga sasakyan, especially yung towards NLEX. At yung patungo naman po ng bagong baryo hanggang dyan sa monumento, wala na pong problema yan. Light traffic po yan. At silipin din po natin yung kabilang panig ng EDSA. Kung tayo nagbumula dyan sa monumento, patungo rito sa may Biglang Awa, dyan sa may bagong baryo, mabilis pa po ang dali ng mga sakyan. Subalit yung patungo po ng Balintawak-Cloverleaf, mabigat po yan. Moderate po. Moderate to heavy ang dali ng mga sakyan dyan. At heavy naman po yung patungo dyan sa may Muñoz. O kainin, patungo dyan sa Muñoz hanggang makarating dyan sa may Bansalangin U-turn slot. Paglagpas naman po yan ay mabilis yung patungo West Avenue, kasama na rin po yung North Avenue. Light traffic din po yung patungo EDSA Quezon Avenue intersection, including our flyover. At ganun din po yung EDSA Scout Chato Borromeo, patungo dyan sa Kamuning, nananatiling maluwag pa po ang daloy ng mga sakyan. At dito naman po sa may EDSA New York ay maluwag pa rin po, wala pa rin pong problema ang dali ng masakyan dyan. Makakaranas lamang pong pagbigat yung bago sumapit na EDSA Aurora intersection. Pero yung main artery po natin na nanatiling maluwag yan, patungo naman dito sa may Liberty Avenue o yung bago po umakyat ng EDSA Santolan flyover. Yung patungo na po EDSA Anapolis, may laman po yan. Heavy po ang dali ng masakyan dyan. Patungo po dyan sa may EDSA Connecticut. At dito naman po, yung patungo naman po ng EDSA Ortigas flyover, may moderate to heavy rin po ang dali ng mga sakyan. Ganun din po yung patungo ng EDSA Show intersection, may kabigatan pa rin po yan. Pagla light to moderate traffic naman po, o light traffic, yung patungo dyan sa EDSA Boni, subalit pag lagpas po yan, makakaranas po may kabagalan dali ng mga sakyan, patungo naman po dito sa may EDSA Guadalupe. Yung patungo naman po ng EDSA Buendia, may kabigatan na rin po ito, moderate to heavy na rin po. Kasama na rin po dyan yung patungo sa EDSA Makinli. Dire-diretso na po yan hanggang makarating ng EDSA Magallanes Interchange. Wala na pong problema yung patungo dyan sa may EDSA Evangelista. Ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Cabrera. At light traffic din po yung EDSA Taprotonda hanggang makarating na po dyan sa may EDSA Roas Boulevard Extension. Sir, so po ating traffic Sir update. Chris? Mula rin sa tanggapin ng Bill Atribes, Chris Almirol, Lugulat.
0: Sir Chris! Yan, Sir Chris! Ayan, Sir Chris. Ayun, nawala na. Oo, nawala na. Anyway, itatanong sana natin kung ano pa yung mga nagbaha, no, yung mga bahang lugar sa Metro Manila, no, dahil marami pa rin ho yung sa mga nabanggit nga ni Sir Chris kanina, na sabi nga may kabigatan ho yung daloy ng trapiko. Nais natin malaman kung meron pa bang baha sa mga lugar na yun. Pero gayunpaman, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office, si Binibining Pitchy De Leon. Miss Pitchy, magandang hapon po.
4: Magandang hapon po.
0: Opo, ma'am, kamusta po ang Quezon City sa mga sandaling ito? May mga bahang lugar pa po ba?
4: Yes po, may 113 po na reported na flooded areas, kaya po red alert level na po kami.
0: Mm-hmm. Ano-ano po itong kumamarapatin po ninyo? Ano-ano po itong mga lugar na ito, ma'am, na mayroon, sabi nga eh, mayroon pa rin yung tubig baha?
4: Meron po sa Barangay Damayan, Barangay Siena, Barangay Rojas, South Triangle, Kalusugan, Doña Imelda, Sikatuna Village, Santo Domingo, Masambong, Basra, Mangga, Barangay Silangan, Barangay Del Monte, yun po.
0: Ayun. So, as of this moment po, passable po ba yung mga lugar na yan, ma'am?
4: Hindi po. Meron pong mga areas talaga na not passable, katulad po ng sa may barangay Balongbato, sa may Araneta corner Amoranto po, sa may Amoranto area, Araneta Avenue area, Tandang Sora po, A. Rodriguez corner Muñoz, sa EDSA po, Balintawak, and Pituasan corner Kalantiao po.
0: Mm-mm. Dito, ma'am, sa may bahagi ng EDSA Panay, sa may Mother Ignacia, may tubig pa rin po ba dyan, ma'am?
4: Wala pong naka-report dito sa ano namin, pero usually naman po pagka bumabaha po, may average duration po niyan 1 hour 30 minutes, magsusubside din po, basta huminto lang po yung ulan.
0: Ayun, oo. At dito ma'am, dako naman po ako dun sa mga kababayan natin na Q citizen. May mga inilikas po ba ma'am?
4: Meron na po. As of 2 p.m. at 3:30 p.m. po, meron na po sa District 4 and District 3 po. Pero ongoing po ang evacuation. Hinintay lang namin yung update po from the barangay po. But District 4 and District 3, meron na po kaming report.
0: Itong District 2, District 3, ito po ba yung malapit sa Marikina, ma'am?
4: Yes po. District 3 po is malapit sa Marikina River. Mm-hmm. District 4 po, yes po, opo.
0: Ayun. So, lahat naman po sila ay well attended naman po, ma'am, sa ating mga evacuation centers.
4: Ay, opo. They are being given hot meals po yan. Mm-hmm. Breakfast, lunch, and dinner. Mm-hmm. Clean drinking water. Pati po ang City Health, nandoon din po para i-monitor at bantayan ang health conditions po ng mga evacuees. Pati rin po ang City Vet, nandoon din po kasi pag nag-evacuate kasama ang mga pets.
0: Opo. Ma'am, dito sa may bahagi ng Santo Domingo, malalim pa rin po ba yung baha dyan? Dahil po, di ba, naalala po natin na kamakailan ay pinasinayaan po yung naging proyekto po dyan na flood control, yung pong pagpapalalim po ng drainage dyan, ma'am.
4: Opo. Meron pong may areas po sa Del Monte at sa Santo Domingo po, may areas na above head at meron din po waist deep po.
0: Ayun, meron pa rin po. Pero mabilis na po mag-subside yan, ma'am, ano po?
4: Opo, basta huminto po yung ulan, nagsusubside po agad.
0: Ayan, pero wala po tayong inilikas dyan, ma'am?
4: Wala pa pong report kasi ongoing pa po ang evacuation nila, so hindi pa po nagbibigay ng final count. Dahil ongoing nga po.
0: Ayun, opo. Ma'am, dito po sa mga stranded naman natin, mga pasahero, meron po ba tayong inihandog na libreng sakay, ma'am?
4: Ang Quezon City po, kahit may baha or wala, matagal na po kaming may libreng sakay. Simula pa po nung pandemic, may libreng sakay na po ang Quezon City.
0: I understand. At,
4: by bus po yan. Nga, at,

0: yung mga few citizens po, I'm sure memorize na po nila,
1: yes,
0: ano
1: mga
0: po
1: biyahe.
0: Yung mga stations niyan, mm-hmm. o po mga biyahe. At hanggat po ang kalsada ay nadadaanan, hindi po hihinto ang libreng sakay.
1: Mm-hmm. I understand. Ang what I mean nung kasi, kung baka nagdagdag ho ng mga libreng sakay doon sa ilang mga ruta ho na sabi nga meron ho mga stranded din mga pasahero. Pero just the same, ano naman ho yan, evident naman ho yung libreng sakay nyo way back pa, ano po. Pero meron pong nakikikumusta rito sa atin, doon naman po sa may Barangay Rojas. Mataas din ba tubig dyan, ma'am?
0: Opo, chest deep na po.
1: Ayun.
0: Yung ibang dalawang areas po.
1: Mm-hmm. May mga evacuee na tayo dyan, ma'am?
0: District 1 po, wala pa po. Ongoing pa po kasi
1: ongoing
0: kaya wala
1: pa
0: po mm-hmm. silang binabato na account.
1: Ayun, opo. Ito ma'am, ang mensahe niyo po sa ating mga Q-citizen na sabi nga dahil nga sa pag...
0: Opo. Correction po. Barangay Rojas po, meron na pong evacuees. 12 families po.
1: 12 families.
0: 33 individuals.
1: 33 individuals. Yun. 12 families, 33 individuals. Ma'am, meron na, dun sa mga rescue teams po, ilan po yung naka-deploy natin, ma'am?
0: Meron po kaming 9 na DRRMD rescue teams, pero kasama po namin ang PNP, at minsan po sumasama rin po ang something battalion. And then, meron din po mga volunteers. Kaya po, naka-red alert kami para po pwede silang mag-check in at volunteer to help us take care of Quezon City.
1: Mm-hmm. May mga ilang local government na rin po na ngayon pa lang, nagdeklara na ng walang suspension ng klase bukas. Sa Quezon City po ba, ma'am, ano po ang recommendation? Depende po ba ito sa magiging forecast po bukas, ma'am?
0: Meron po kasi kaming briefing mamayang 5 PM
1: mm-hmm.
0: and then we'll check the latest update from PAGASA. I-assess po yan and then we will know. Hopefully by tonight, maka-declare po kami kung may pasok o wala. Pero kung wala man po kaming declaration tonight, usually 4 AM po, nilalabas po namin.
1: Ayun, ma'am. At least so, nasagot na ho yung katanungan ng ating mga Q-citizen dito. Dahil kanina ho, mga naghintay din ho sila, ano po. Pero at least ngayon, nasagot na ho. 5 PM, meron kayong meeting and you will assess. And after that, you will make an announcement. Tama po?
0: Opo, kung may pasok o wala. Pero pag wala po kaming announcement at malakas ang ulan, 4 AM po, maglalabas din po kami.
1: Ayan. Well, with that, ma'am, kami po yung nagpapasalamat sa inyo pong oras at pag-update po sa ating mga Q-citizens, sa ating mga kababayan. Salamat po at ingat po kayo.
0: Thank you rin po. Ingat din po.
1: Si Binibini Pichi De Leon, mga kababayan, at nagkapagsalita ng Quezon City Disaster Reduction and Management Office, mga kababayan.
2: Habagat. Mark in. Mark out.
1: Ang oras po natin.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo.
1: Alas 4:36 ng hapon.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag

0: Tanggap muna tayo ng ilang pag-uulat. Si Pangulong Marcos daw ho ay palaging bukas sa pakikipag-usap, kaalyado man niya o hindi. Alamin natin ang ulat na ito mula kay Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Raquel!
2: Nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipag-usap sa lahat kasunduman niya sa politika o hindi. Ito ang tugon ni Communications Undersecretary Clear Castro nang tanungin kung pagbibigyan ba ng Pangulo sakaling humiling si Vice President Sara Duterte ng isang tulong kasama si Pangulo Marcos. Ayon kay Castro, wala siyang impormasyon kung mayroong katotohanan o wala ang umano'y hiling na private meeting ni VP Sara kasama ang Pangulo. Gayunpaman, una na anyang sinabi ni Pangulo Marcos sa podcast nito noon na bukas siya sa pakikipag-usap sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon niya ng magandang pagkakaintindihan.
3: Ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi particular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: At tapos po ang nagdaan linggo ng rollback. Asahan naman na muling tataas ang presyo ng mga produkto ng petrolyo ngayong linggo. Batay ho sa abiso ng Department of Energy. Posibleng raw po tumaas ang 4 hanggang 5 piso ang kada litro o presyo ng kada litro ng diesel. 2 piso hanggang 3 piso naman ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 5 piso hanggang 6 na piso naman ang posibleng itaas sa kada litro ho ng kerosene. Batay po ito sa full week trading sa world market. Yan po ang pinagbabasihan kasi. Kaya naman no, abiso ko sa mga motorista, magpa full tank na ho hanggang mamayang hanggang ngayong araw no. O, dahil bukas ay inaasahan nga po no na nag-a-anunsyo na po yan ng mga kumpanya na langis eh. Hinggil po dun sa panibagong taas sigil o taas presyo sa mga produktong petrolyo.
1: Mark in. Mark out. Habagat.
0: Alas 4.43 ang oras sa mga pulang Pilipinas. Meron po tayong 17 sandali bago po ang alas 5 ng hapon. Ilang pagbaha sa Marikina, mahigpit na binabantayan po na lokal na pamahalaan. Mga evacuation center sa lungsod binuksan na matapos yung tumaas sa ikalawang alarma ang Marikina River.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye, iatin sa atin ni Dian Liab. Dian!
2: Yes, Angie Mark, mahigpit na binabantayan ng pamahalang lungsod ng Marikina ang sitwasyon ng mga pagbaha na naitala sa ilang lugar sa lungsod matapos nga naitaas sa ikalawang alarma ang Marikina River. Batay sa pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan, nasa 16.8 meters na yung level ng tubig sa ilog Marikina. Sa Facebook post ni Marikina City Mayor Maan Teodoro, pinangunahan nito ang flood monitoring at response sa lungsod. Ayon kay Teodoro, ang pangunahing dahilan ng pagbaha ay yung mataas na volume ng ulan na sabay-sabay na bumagsak sa Marikina River mula sa mga bundok sa Rizal. Lumampas anya sa carrying capacity ang ilang creeks at daluyan ng tubig na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Samantala, J-Mart, binuksan na rin yung mga evacuation center sa lungsod para sa mga pamilyang kinakailangang lumikas, partikular na yung mga nasa mababang parte ng lungsod, ang Barangay Balanday at Barangay Tumana. As of 4 PM, bumupa na rin at possible na yung mga majority ng mga binahaang lugar sa Marikina, pero pinapayuhan ang mga residente, lalo na yung mga nasa low-lying areas, na manatiling alerto at maging handa sa posibleng paglikas dahil napatuloy pa rin ang mga pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Dian Liab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Habagat.
1: Maraming salamat, Dian Liab. Samantala, Department of Agriculture nakapagtala naman po ng mahigit sa 1 bilyong pisong halaga po ng pinsala sa sektor po ng agrikultura. May detalye po niyan si Kuyang Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kuya Ray!
3: Umalo na sa 1.3 bilyong piso ang pinsala at pagkalugi sa agrikultura at pangisdaan dahil sa pinalakas na habagat at bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Department of Agriculture, 30,073 magsasaka ang apektado sa 7 rehiyon sa bansa. Umabot sa 25,662 hektare ang nasirang agricultural areas habang 25,280 metric tons ang production losses. Kabilang sa apektado produkto ang palay, mais, kasaba, high-value crops, fisheries, livestock at poultry. Ayon sa DA, patuloy pa ang assessment sa mga apektadong lugar at inaasahan pang madaragdagan ang naitalang pinsala. Samantala, naglaan ang DA ng 177.67 milyong pisong halaga ng agricultural inputs para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Habagat.
1: Maraming salamat, Kuya Ray Ferrer. 13 flights naman apektado ngayong araw dahil sa masamang panahon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: May balitang hatid dyan si Luisa Irispe. Luisa?
4: Umabot sa 13 biyahe ng eroplano ang apektado ngayong araw dahil sa halos maghapon na rainfall warning ng PAGASA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, bagamat walang kanseladong flight, may 8 na na-divert, 3 na missed approach o hindi nakalapag na eroplano, at may 2 na nag-go around o umikot na lang imbis na lumapag dahil sa sama ng panahon. Lalapag sana ang mga eroplano sa Clark International Airport at sa NAIA pero hindi nakalapag dahil sa lakas ng ulan at hangin at kapal ng ulap. 10 naman dito ay international flights mula Vancouver, Dubai, San Francisco, Vietnam, China at Korea. At ang mga domestic flight ay mula naman sa Tacloban, Bacolod at Katiklan. Sa ngayon, ligtas na namang nakalapag ang mga eroplano at ligtas din ang mga pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Habagat.
1: Maraming salamat, Luisa Erispe. Alas 4.48 ang oras sa buong kapulang Pilipinas. Meron po tayong 12 sandali bago po ang alas 5 ng hapon. Susubukan po natin makipag-ugnayan po sa pamahalaan naman ng lungsod ng Maynila. Alamin kung kumustahin po natin ang sitwasyon nila roon. Pero bago po yan, meron ba tayong isang pag-uulat mula sa ating kasamahan si Katrin Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dahil yung pagbaba po ng panukalang budget ng ilang mahalagang ahensya dahil sa kanilang absorptive capacity. Ayon po sa Department of Budget and Management, may hatid ang balita niya si Katlyn Forbes. Kat?
5: Nausisa ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan kung bakit may mga ahensyang nakaranas ng pagbaba sa panukalang pondo para sa 2027, kabilang ang Department of Agriculture at Department of Health sa kabila ng pagtaas ng kabuuan pambansang budget mula 6.7 trillion ngayong 2026 tungo sa 7.2 trillion sa 2027. Sa interpelasyon sa budget deliberations, binigyan din ni Panaligan na mahalaga ang agriculture, health, social services at education sa pagpapababa ng kahirapan kaya dapat maipaliwanag kung bakit nabawasan ng kanilang pondo. Paliwanag naman ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na isinaalang-alang sa pagbuo ng panukalang budget ang absorptive capacity o kakayahan ng mga ahensya na gamitin at ipatupad ang kanilang kasalukuyang pondo, partikular ang malalaking infrastructure projects. Anya may malaking bahagi pa ng 2026 budget ng ilang ahensya ang hindi nagagamit, kaya mas mababang halaga ang kanilang inirekomenda para sa 2027. Giit naman ni Panaligan na kung hindi nagagastos sa mga ahensya o ng mga ahensya ang kanilang alokasyon, maaari magkaroon ito ng epekto sa economic growth, lalo 2.6% lamang ang naitalang paglago ng ekonomiya sa unang quarter at 2.3% naman sa ikalawang quarter. Sumang-ayon ng kalihim na makatutulong sa paglago ng ekonomiya kung mas maaga maipatutupad at magagamit ng mga ahensya ang kanilang mga programa at proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Katlyn Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Katlyn Forbes. Samantala, sa issue naman ng impeachment, ang House Prosecution po, pinag-aaralan mga kababayan, ito pong kumaari daw pong lumipat sa susunod na articles of impeachment dahil sa sapat na ang siniwalat po na ni Office of Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ito ay sa naging sa pagpapatuloy po ng paglilitis, impeachment trial po kaninang umaga.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President

0: pag-aaralan ng prosecution panel kung maaari nang lumipat o tumalon sa mga susunod na articles of impeachment tulad ng usapin ng unexplained wealth at bribery. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon.
1: Well, we will try to hold on to that commitment. Pero what did we see today? Kanina ho, there is a palpable gasp nung pong itinuro na po ni Ms. Gina Acosta ang pangalawang pangulo na nagbigay ng instruction sa kanya para ibigay po yung 125 million kay Mr. La Chica. Ako, speaking as a lawyer, tingin ko doon pa lang tapos na yung usapan. We can basically wrap up today and proceed to the next article.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, impeachment court, wala pang legal na batayan para sa virtual hearing. Kanina ho kasi meron nung nagsulong ho niya na kung paari daw po gawing virtual ang impeachment. Dahil nga raw po sa sunod-sunod na sama ng panahon na nagpapaantala daw ho sa takbo ng pagdinig. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan at sa ating kasamang si Nim Pasuncion.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Nim Pa!
4: Yes, J. Mark, sinabi nga ni Attorney Reginald Tunggol na tagapagsalitaan ng impeachment, ng Senate Impeachment Court na wala pang malinaw na legal na batayan para magsagawa ng virtual o online hearing ang Senate Impeachment Court. Ito'y sa gitna nga ng patuloy na masamang panahon na posibleng makaapekto sa schedule ng impeachment trial dahil nagkakaroon na rin ng mga suspension sa pasok sa gobyerno. At ayon kay Tunggol, hindi nakasaad sa impeachment rules ang virtual court hearing. Anya, maging sa ordinaryong korte ay exemption lang ang video conferencing at kinakailangan mo lang maghain ng musyon ng alinmang panig at magpakita ng makatwiran at makatarungang dahilan. Kung gagawin din anya ito sa impeachment court, kakailanganin pa rin may magmusyon, maglahat ng justifiable reason at magpakita ng legal na batayan para sa pagdaraos ng online hearing. Dagdag pa ni Tunggol, magiging malaking hamon ang sa logistics dahil kakailanganin ng 24 na Senator Jadez judges yung kakailanganin mag-online kung sakali. Kailangan anyang hindi bababa sa Senato, sa 13 na Senator judges yung naka-online para magkaroon ng quorum. Bukod pa yan, dun sa malaking bilang ng mga miyembro ng House Prosecution Panel, Defense Counsels, staff ng mga senador at clerk of court. So ngayon, sinabi niyang kailangan humanap muna na mas maayos na solusyon o sapat na legal na batayan bago mag-isagawa ang mga pinapanukalang virtual proceedings ng impeachment court. Narito yung bahagi ng pahayag ni Attorney Tunggol.
5: Wala po kasi sa impeachment rules natin yung virtual court hearing, no? Unlike in, even in ordinary courts, ito ay by exception lamang. I mean, bago ka magkaroon ng video conferencing hearing, kailangan mag-move yung either party and to give reasonable or justifiable reason kung ba't kailangan ng online or virtual hearing. So, pero dito 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no, para mag-constitute ng quorum, kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugudugo po yan, plus yung House Prosecution Panel, masyadong marami rin na mga tao sila at pati yung respondents ko, so marami rin pong tao yun, in even the staff ng ating mga senator judges and the clerk of court po ng impeachment court. So medyo it's a logistical nightmare kung magkakaroon ng virtual hearing for the impeachment court. For the
4: yan nga yung naging pahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol. Samantala, sa lagay ng panahon, nakatingin ako dito sa labas ng bintana sa may Senado, malakas yung hangin at malakas din ang ulan at halos zero visibility dito sa may Senado sa may Pasay. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Viva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out. Habagat.
3: Maraming salamat din pa Asuncion. Makasama naman natin ngayon ang pinuno po ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office si Director Arnel Angeles. Director Angeles, sir, magandang hapon po sa inyo.
6: Magandang hapon po at sa inyo po mga tagapakinig.
3: Sa mga sandali pong ito, kamusta po ang

0: Nararanasan po ba mga pag-ulan sa mga sandaling ito, sir?
1: Sa ngayon po, medyo tumila po yung malalakas na pag-ulan. At ang nagsisimula na po ang pag-upa ng baha, pero marami pa rin pong lugar na malalim. Kamukha po ng Espanya at saka po ng Arpapa.
0: Bukod doon dyan sa mga nabanggit yung lugar sa Maynila, Director, ano-ano pa po ba yung kumamarapatin po ninyo? Ilan pa po ba, ano-ano po ba yung mga iba pang mga lugar na sabi nga nakaranas po ng pagbaha sa kasagsagan po ng malakas sa ulan?
1: Ang mga nakaranas pa po ay Damca Santa Mesa, gawa po sa pag at apaw po ng tubig po ng Ilog San Juan. Nung umabot na po siya sa ibabaw ng wall, tumatag. Kaya po mabilis ang paglalim ng tubig sa Damca Santa Mesa.
0: Ayun.
1: At may nailikas na rin po tayo sa Tripa de Galina po, sa lugar po ng San Andres, sa 5th District ng Maynila. Ito po ay nasa opisina po ng MDSW sa Sagat, ang Bahay Kalinga. Meron po tayong 35 families na may 92 individuals. At ngayon po ongoing din ang ating evacuation sa lugar naman po ng Baseco. At dadalhin po ito sa evacuation center po natin sa Baseco din.
0: Nabanggit niyo yung Baseco. Sa ngayon po ba nakararanas po ng malakas hampas ng alon po dyan sa, di ba, tagat yung Baseco?
1: Opo, yun po, malalakas na alon po ang nagpapalikas sa mga tao sapagkat palotide na po tayo ngayon. Kanina po ang alas 12, halos 11:45 po ang peak ng high tide, 1.4. Sa ngayon po ay nagsisimula na po siyang mag-subside.
0: Kanina po mayroon po mga pinadala sa aming video rito yung aming kasamaan si DK Sarate. Mula po sa Manila City DRRM Department, nagpapakita ng mga pagbaha dito sa may paligid po ng City Hall ng Maynila. Humupa na po ba ito, Director?
1: Ayun po, pagbaha po kanina ay nagulat din kami sapagkat matagal na pong umuulan at hindi na kami nakakaranas po ng pagbaha sa paligid ng Maynila. Siguro po ay talaga pong nabulunan na rin yung ating mga pumping station po na naglalabas ng tubig dahil po sa dami ng ibinuhos po na ulan na ilang oras lamang po dito po sa lungsod ng Maynila.
0: Pero sa mga sumandali po ito, wala na pong baha sa paligid po ng City Hall, Director?
1: Opo, hupa na po. May ilan nila na lamang po dito sa may likod ng SM, yun na lamang po. Pero yung dito po sa paligid ay humupa na po.
0: How about po yung Lagos Nilad, Director? Nalalaan na po ba ngayon?
1: Hindi po, ang Lagos Nilad naman po ay maayos na po ang mga bomba nito at hindi na po siya nag-i-stop kaya tuloy-tuloy po ang pagbomba niya kapag nakakaroon po ng tubig sa baba.
0: Sa ngayon po,
1: ganun din po yung sa Recto po. Sa Recto po, wala rin po tayong tubig doon.
0: Ayun, magandang balita.
1: Recto underpass, wala rin po.
0: Ayun, magandang balita po yan. Pero as we speak right now, nabanggit nyo kanina meron kayong mga nilikas. Ilan pong rescue teams po ang inyong ipinakalat at umiikot po ngayon sa mga lansangan sa Luzon?
1: Sa Wasar po ay may dalawa tayong team. Sila po yung mga nasa lugar ng baybayin. Sila rin. At yung pong ating libreng sakay ay may biyahe pong Quirino to Ibisoria, Quirino to Arpapa, at saka po isa pong hanggang Carriedo po.
0: At sa ngayon, may mga lugar pa ba sa lungsod ng Maynila na sabi nga hindi pa rin madaraanan ng mga sasakyan, na Director? O lahat na po ay passable
1: ito
0: na?
1: Ito po ang lugar po ng Arpapa ay 3 pie po ang lalim, mga ika-4 na pie. Kaya po hindi talaga madadaanan ng maliliit na sasakyan. At ganun din po yung sa kanto po ng M. De La Puente, Espanya, at saka po hanggang sa Maceda, Vicente Cruz po ay nasa 3 pie po ang tubig, nagsisimula pa lang po itong mag-subside.
0: At siguro po, mga gaano kaya katagal po bago po madaanan niyan, Director? Sa pagtansya po ninyo?
1: Pag po hindi na po umulan uli, yung pong 2 oras po ay makakalaki na po ang ibababa nito.
0: Sa bukod doon dyan, meron pa ba kayong mga tinututukan lugar? Sabi nga kung bagamat tumila na nga ho yung ulan, ano? Pero kung sakasakali magbubuhos uli, kinakailangan nung mailikas yung mga pamilya po. Meron po ba mga lugar na kayo tinututukan, sir?
1: Yung mga lugar naman po na yan ay katuwang po namin ang tanggapan po ng MDSW po. Meron din sila mga rescuer po. Naghati na po kami ng mga area po na talagang binabaha at sila naman po yung nagbabantay din sa gawin ng District 1, District 2. At sila naman po yung tumutugon sa mga kasama po natin sa Maynila na nalubog.
0: Opo. Para lang ho magkaroon ng sabi nga overview yung ating mga tagapakinig. Ilan po yung mga evacuees natin mula po doon sa mga naunan nyo nabanggit, sir?
1: Sa ngayon po, mayroon na po 3 pamilyang naipasok sa Baseco. Ito po ay nasa 15 tao. Bukod po dito sa SADC na 35 at saka 92, wala pa naman po tayo nadadagdag. Yun lang po sa DAMCA po ay katuloy pa rin po ang pagbibilang ng pagre-record ng MDSW sa DAMCA Santa Mesa.
0: Ayun. And nabanggit nyo na nga rin, meron kayong libreng sakay na pinagkalooban na po sa mga stranded na pasahero.
1: Opo, puno po yun. Nagkakarga po ng mahigit 100 tao po yung mga truck po natin na mahaba. At marami po na cater buhat Quirino, papuntang Divisoria, Quirino hanggang Arpapa.
0: Mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan Manileño, Director, sa mga sandali pong ito. Yung iba, ngayon pa lamang uuwi sa kanilang mga tahanan mula sa kanilang mga trabaho at pinanggalingan po.
1: Opo. Yung po mga galing sa pribadong tanggapan na ngayon palang uuwi, kung maaari po sana, piliin na po natin yung kung makakasakay tayo sa LRT o MRT, sapagkat sa baba po ay lubang napaka-traffic po. Tuloy-tuloy pa rin naman po ang serbisyo ng dalawang train services po na nabanggit natin para po mas mabilis silang makauwi sa lugar nila. Ngayon naman po, kung hindi po, wala na kayo masyadong gagawin sa mga tao po sa loob ng bahay, walang masyadong importante, manatili na lang po sa loob ng bahay at kesa po magbabad tayo sa baha at makakuha pa tayo ng mga waterborne diseases, kamukha po ng leprospirosis na lubhang na mapaminsala po.
0: Ayan. Director, kami nagpapasalamat sa inyong oras sa pinagkaloob sa amin at bibigay ng update sa ating mga kababayang Manileño. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo.
1: Maraming salamat po. Magandang hapon.
0: Director Angel Angeles, mga kababayan, ang pinuno, si Director Arnel Angeles po, ang pinuno po ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office.
2: Habagat.
0: Bago si AJ Ignacio, standby AJ ha. Yung ating kaibigan si Bagong Generasyon Party List Representative Robert Nasal, meron pong isinusulong sa kamera. Bawasan na raw po, hindi bawasan, taasan, no? Yung binibigay pong diskwento sa pre-employment document para sa mga indigent Pilipino. Yung mga beneficiary po ng 4-piece, yung mga nasabi nga, yung mga nasa laylayan ng lipunan. Bakit to? Dahil inaprubahan po kasi ng House Committee on Ways and Means na magbigay po ng 20% diskwento para sa pre-employment documents. Ito yung mga gastusin ba? 20% diskwento doon sa mga dokumento. Bawa, police clearance, NBI clearance, ano pa ba? Yung mga kinakailangan, no, para sa pre-employment. Isinusulong ho ng mababata sa gawin itaas na ho ito sa 50% para ho makatulong naman doon sa, sabi nga, mabawasan po yung hanga, yung gastusin, no, ng mga kababayan nating may hirap. Sabi ho dito ni Congressman Nasal, dapat daw ho itaas raw sa 50% yung unang inaprubahan 20% na doon sa House Bill 8413, no? Para maibsan na nga raw ho yung pasanin sa gastusin, lalo na yung mga beneficiary.

0: Fight News Weekly atin po sa inyo na Sports Radio. Hanggang bukas po muli. Ako nyo ko, J. Martigala. Bye!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: El Fajardo, no? He begins his reigning for a potential world title shot. May El Fajardo, a Filipino boxer, no? Hailing from Agusan del Sur, who fights for the flyweight division. So, siya ang number one rated na Filipino contender this year. Diyan po sa division na yan, sa flyweight division. So, inatasan ng International Boxing Federation ang kasalukuyang champion na si Masamichi Yabuki ng Japan, na i-depensa ang kanyang title laban kay Fajardo. So, hindi pa final. Although, hindi pa final itong kanilang laban dahil nag-uusap pa. Kumbaga, iseset pa lang nila kung kailan yung date, kung kailan sila magsasagupa, kung kailan magbo-boxing, syempre. Eh, nagsasanay na agad itong si Miel para manatiling handa, syempre, ahead of the match. So, hindi na naghintay si Fajardo na ma-finalize muna ang laban bago magsimula ng training. And he begins his sessions, no? Ang kanyang sparring sessions and even other parts of his training para sa inaasahan ngang world title shot niya. Ibig sabihin, gusto niya manatiling sharp at physically ready sakaling ma-finalize na nga po ang laban against dito kay Masamichi Yabuki ng Japan. So, malaking opportunity ito dahil unang pagkakataon nga ni Fajardo nalalaban para sa world championship. Para sa isang professional boxer, no, talagang big deal kumbaga sa kanila magkaroon ng kalaban ng world champion. So basically para kay Fajardo, hindi lang even talks about the family but also the stories behind the people who are helping him para syempre matupad ang kanyang mga pangarap. So si Fajardo may record na 14 wins, 3 losses at 2 draws. Sa 14 niyang panalo, 12 doon ay via knockout. So magiging ganun din kaya ang kwento, no? Katulad na lamang nitong naging laban nga ni Lex Santisima against kay Ogoni, no? At ito na naman, Filipino against a Japanese fighter na naman. Isa sa pinakakilala niyang panalo, yung 64 second stoppage laban sa Argentine boxer na si Tobias Reyes. So, ang panalong yun na nakatulong para makuha niyang pagkakataon na lumaban para nga sa isang world title. Si Masamichi Yabuki naman, meron siyang 20 wins at 4 losses sa kanyang kartada at kasalukuyan siyang may 6 fight winning streak. Kumbaga, nasa momentum siya. May laban siya, no? Ang kanyang talaga syempre dahil na champion nga eh. Ang kanyang huling 3 panalo ay mga title defense. Ibig sabihin, matagumpay niyang naipagtanggol ang kanyang world championship belt. Kaya di basta-basta ang haharapin ni Filipino boxer na si Miel Fajardo. Kaya maigi na rin, no? Na although hindi pa na-finalize yung kanilang laban, eh talagang pinaghahandaan niya na. At kahit kilala si Fajardo bilang malakas na sumuntok, hindi niya iniisip na madali niyang matatapos ang laban. Although he had knockout records. Ganda-ganda nung ano niya, 12 out of 14, di ba? Ang mindset niya ay paghanda ng mabuti at habaan syempre ang kanyang paghanda against that Japanese champion. So hindi pa official but Fajardo is now finalizing. Ay, kumbaga, in talks para ma-finalize yung kanilang laban. Kung matutuloy, possible na sa buwan ng Oktubre o Nobyembre. At malaking laban ito hindi lang para ka Fajardo kundi pati na rin sa larangan ng Philippine Boxing.

0: Samantala, Pedro Tadura naman po ay to defend his IBF title against the undefeated Spaniard in Manila. Ako na natalo na ng ano, di ba? Kumbaga, ito nga si Pedro Tadura, isang nga pong Filipino professional boxer. At siya ang kasalukuyang IBF minimum weight world champion. Ang minimum weight ay ito yung pinakamababang weight division, but still, he is a champion on that division. Si Taduran ay may record na 20 wins, 4 losses, at 1 draw. Sa ngayon, siya ang nag-iisang reigning Filipino world champion. But then, may bago siyang makakalaban, at ito si Brandon Moreno ng bansang Spain, na pumayag na lumaban kay Taduran sa Manila sa buwan po ng Nobyembre. At bagamat wala pang eksaktong pecha at venue, sinabi ni Taduran na sa Manila gaganapin ang kanyang ika-apat na title defense ng kanyang IBF minimum weight world champion. So dahil dito, ang una sanang kalaban niya ay si Dian Cheng Shu ng China, pero hindi natuloy ang kanilang negotiations. So ngayon, si Brandon Moreno ng Spain ang napili bilang challenger ng title na yan, at posible nga pong ganapin ang laban sa Maynila ngayong buwan ng November. Si Brandon Moreno naman sa kanyang kartada ay siya ay may malinis na 16 wins and 0 losses record. Meron din siyang 5 knockout victories dun sa kanyang mga naging panalo, at ika-4 siya sa IBF minimum weight ranking. So it's a very good game and very good close fight. Ibig sabihin, hindi lang random yung opponent na ito, at isa siya sa mga top contender nga po na malapit na sa world title opportunity para nga po sa division na yun. So hindi pa nakakalaban. Ang isa sa interesting factor ay hindi pa nakakalaban itong si Moreno sa labas ng kanilang bansa. So pagkakataong ito, pupunta siya ng syempre dadayo dito sa ating bansa, di ba? Para hamunin ng isang Filipino champion na si Pedro Taduran nga. At si Taduran naman ay lalaban sa harap ng kanyang sariling fans, familiar, no, sa environment, sa crowd, and even the conditions. Kaya maaaring maging malaking advantage kay Taduran ang home court advantage, syempre. At dahil nga ito ang ika-4 na title defense ni Taduran para sa kanilang sa kanyang IBF world title, no, ay kailangan niyang patuloy na manalo para mapanatili ang kanyang belt. Kaya malaking test ito dahil undefeated itong si Brandon Moreno. At dahil dito, no, ay may advantage pa rin itong si Pedro Taduran sa kanilang magiging laban. But still, it's still a fight. Kung nangyari nga yung mga upset sa ibang mga laban, ay posible rin mangyari ito. Kaya kailangan din paghandaan ni Pedro Taduran ito kanyang magiging kalaban. Dahil syempre sa larangan ng boxing, hindi mo pwedeng isimulin yung kalaban. Dahil naghahanda rin yan . So may mga strategies na kailangan mong pag-aralan. And at the same time ay pagandaan para sigurado na ma-defend niya yung kanyang title. Ano? At yan muna mga kaibigan, ang oras po natin, 21 minutos makalipas ang alas 5. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin si Mark Magsayo. Ha? Makakatapat naman itong undefeated Dennis Andres Cortez sa Las Vegas. At iba pang malalaking balita dito lamang po sa Fight News Weekly.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas. sapatos o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Sports Radio.
10: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
13: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
12: Galing mo talaga, nay!
13: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
0: Las Vegas. So si Mark Magsayo ay dating world champion sa featherweight division. Ano na kung saan umakyat siya sa lightweight division. So medyo umangat, mas bumigat no, or sa kanyang 135 pounds na weight. Kaya naman siya ay nandiyan na sa lightweight division. Susunod niyang laban ay against kay Andres Cortez na isang undefeated na American boxer. Gaganapin ang kanilang laban sa 12 ng Setyembre sa may Las Vegas. So kasama ito sa fight card na main event ng Ryan Garcia versus Conor Benn. Ang laban ni na Magsayo at Cortez ay 10 round na kung saan magsisilbing isa sa mga pangunahing supporting fights bago nga po yung main event dyan. So malaking opportunity ito para kay Mark Magsayo dahil syempre dati nga siyang featherweight champion and he is trying to make a name dito sa kanyang next na division, nasa lightweight division, no, kung saan ay magiging second fight niya under the Zuffa Boxing. Mas malaking challenge ito kumpara sa kanyang unang laban sa lightweight dahil syempre kumbaga mas malaking hamon ito, mas mapaghahandaan siya. But then again, it's still a game na kung saan kailangan pagandaan, and on that day dapat mapatunayan ni Mark Magsayo at matalo niya itong undefeated na si Andres Cortez. Merong kartada kasi, malinis na kartada itong si Andres Cortez. 25 wins and 0 losses na kung saan meron siyang 13 knockout victories. Ibig sabihin, hindi lang undefeated si Cortez, meron din siyang power. Siyempre naman, di ba? Itong dahilan kung bakit sinasabing itong pinakamahirap na laban ni Magsayo mula nung umakyat siya sa 135 pounds. Ikalawang laban pa lang, mahirap na agad. Kayang-kaya yan, di ba? May record si Magsayo na 29 wins, 2 losses with 19 knockouts. Hindi pa huhuli ang kanyang naging record, no? Nasa 5 fight winning streak din siya, no? Nakan sa kanyang lightweight debut ay tinalo niya si Fergal McCrory via 5th round stoppage. Kaya parehong may momentum ang dalawang fighters bago ang kanilang laban. Wow na wow ang bawat isa na makalaban at makasagupa dyan pa mismo sa Las Vegas. Si Cortez mismo ang naghamon kay Magsayo. At dahil dito, tinanggap naman ni Magsayo ang hamon at malakas ang confidence ni Magnayon at sinabi niyang hindi naman nanatiling undefeated si Cortez pagkatapos ng laban. Magkakakorte na itong si Cortez, magkakaguhit ang kanyang record. Ito ang sabi ni Magsayo. Si Cortez naman ay equally confident at nagsabing siya ang sisira. Nako, sa pangalan at record ni Magsayo. Balik ang kaya ni Mark Magsayo yan, no? Hindi ordinaryong fight night nga itong September 12 card nila sa may T-Mobile Arena at napakalaking venue ito para sa event na yan. Para kang magsayo pagkakataon nito na maipakita sa mas malaking audience kung kaya niya maging contender sa lightweight division nga. So currently si Magsayo ay number 6 sa IBF at number 10 sa WBO. Si Cortez naman ay number 12 sa WBA. Ibig sabihin, parehong rank fighters ang dalawang boxer. Hindi ito basta tune-up fight lang. May ranking implications at maaari ring maka-apekto sa kanilang path, kumbaga sa kanilang daanan na direksyon, papunta sa mas malalaking fights na nakahanda or nakalatag sa kanila. No? So, former world champion Mark Magsayo puts his 5-fight winning streak on the line against the undefeated Andres Cortez in Las Vegas. Magsayo, meron siyang 29-2 record with 19 KOs at si Cortez naman 25-0 naman 13 knockouts. Magsayo sa 5-fight winning streak. Si Cortez, hindi pa natatalo. Parehong rank, parehong confident, parehong may gustong patunayan. Para kay Magsayo ang pinakamalaking tanong, kaya ba niyang patuloy na umangat at maging contender dito sa kanyang bagong division, sa 135-pound division, ang lightweight division. Samantala, sa larangan naman ng mixed martial arts, sa UFC, itong si Islam Makhachev ay isang Russian fighter mula sa Dagestan sa laban na kung saan kanyang binura or dinunggisan itong naging record nga ni Anderson Silva na 17 straight UFC win sa laban niya ni Islam at ni Anderson sa laban na yon na sa welterweight division, mas mabigat na weight class kumpara sa dating lightweight division ni Islam. So kumbaga mas bumigat din at syempre mas naging challenging. So ang kalaban niya ay si Ian Mercado Garry, isang Irish fighter na mas matangkad at mas malaki sa kanya. No, na kung saan na nanalo si Makhachev via unanimous decision, ibig sabihin lahat ng tatlong judges ay siya ang ibinoto para manalo sa kanyang laban. Ibig sabihin, si Islam ay nakakuha na ng kanyang 17 consecutive UFC victory. Nalampasan niya ang dating record ni Anderson Silva na may 16 naman na straight UFC wins. So ang record ni Silva ay nananatili ng mahigit 13 taon. So this was only the time na nabura yun. So that was 2013 na, ano? Kaya malaking milestone ito sa UFC history. So hindi naging madali yung laban, no, ni Islam against dito kay Ian Garry. Dahil hindi rin naging one-sided yung kanilang laban. Hindi lopsided. Mas matangkad at mas malaki si Garry at ginamit niya yon para panatiling malayo sa kanyang katunggali at nakakuha rin ng ilang magagandang strikes lalo na sa third at fourth rounds. May mga pagkakataon din na napigilan niya ang takedowns nga po ni Islam. Pero itong si Makhachev, no, ang kanyang specialty na wrestling at grappling na nakatulong sa kanya na kung saan gusto niyang dali ng kalaban. At yun yan, napatumba niya. Makuha siya ng 7 takedowns laban dito kay Garry. Sa 5th round, ipinakita niya kung bakit napakahirap siyang talunin. The resiliency of this guy, dinala niya ulit si Garry sa ground at kinontrol siya hanggang matapos ang kanilang laban. 17 record, napakaganda na tala ito para sa history ng UFC. At isa sa mga pinaka-importanting moment nung naging laban nga nila, yung head kick knockdown ni Makhachev, no? Natamaan si Garry ng head kick at napabagsak. So, naging advantage yon para sa kanya. So, meron ng 17 straight UFC wins si Islam at nalampasan niyang record na matagal ng hawak nitong UFC legend na si Anderson Silva at nakakuha na rin siya ng UFC championship sa lightweight at welterweight division. Kaya lalong lumalakas ang argumento na kung saan ay kabilang ba siya, no, sa pinagtatalunan na greatest fighters in UFC history. Samantala ay naasahan naman na ang susunod na makakalaban niya ay posibleng manggaling sa dalawang pangalan, no, ng susunod na welterweight challenger na si Michael Morales ng Ecuador na undefeated na may 19-0 record or kay Carlos Prates ng Brazil na may record ng 24-7. Kaya malaking tanong ngayon, sino ang susunod na susubok na pumigil sa record-setting winning streak ni Islam? So malaking pressure din sa kanya ito dahil syempre maraming tao ang gustong ma-break niyan or kumbaga sila yung pumutol nung winning streak dahil nga kapag ang isang tao kapag nasa momentum kasi yan talagang mas manggigigil yan. Mas gugustuhin nilang mas lumaban at i-defend yung kanilang title. Meanwhile, Mackenzie Dern dominates Robertson, defends the UFC strawweight title. So, si Mackenzie Dern naman ay isang American-Brazilian fighter at kasalukuyang UFC strawweight champion. So, ang strawweight division ay para sa fighters hanggang 115 pounds. Si Dern ay nagkaroon ng unang title defense niya laban kay Gillian Robertson sa UFC 330. Si Robertson ay isang Canadian fighter at kilala bilang isa sa pinakamagaling na female submission specialist sa UFC. Sa kabila nito, malino na nakontrol ni Dern ang laban at nanalo via unanimous decision against nga po dito kay Robertson. So unang beses niyang dinepensahan ang kanyang UFC strawweight championship at dominating ang kanyang naging laban sa unang apat na rounds. Lahat ng judges nagbigay ng panalo kay Dern. 49-46, 49-46 at 48-47. Ibig sabihin, kahit nakakuha ng magandang fifth round si Robertson, sapat ang lamang ni Dern para manalo. Grappling, no, ang naging malaking advantage nga po ni Dern. Sa MMA, ang grappling, ito yung pakikipaglaban sa close range. Kabilang na yung takedowns, ground control at submission. Nakakuha siya ng apat na takedowns mula sa anim na attempts at nakapag-control din siya ng ground position ng mahigit 10 minuto. Ilang beses niya nga nakuha yung likod ni Robertson isang magandang position para subukang tapusin ang laban via submission. So samantala muntik na nagtapos itong maagang natapos ang kanilang laban ano doon na sa kanilang first round. Sa final 30 seconds ng first round kasi nasa likod ni Robertson si Dern at sinubukan niyang makuha ang rear naked choke. So isa yung technique kung saan ginagamit ang braso para kontrolin ang leeg ng kalaban. But then, nasa malaking peligro si Robertson on that round, kaya nagbigay pa siya ng thumbs up signal sa referee para ipakitang conscious pa siya at kaya niyang magpatuloy. Nakaligtas siya hanggang matapos ang round, no, na kung saan umabot pa hanggang fifth round. Diba? Napagod naman si Dern sa mga huling rounds. Kahit malinaw ang dominance niya, bumaba ang energy niya sa fourth at fifth round. Sinabi mismo din ni Dern na napagod ang kanyang mga binti. Dahil dito, nakakuha si Robertson ng mas magandang pagkakataon, lalo na sa fifth round. Pero hindi na sapat yun para mahabol ang malaking lamang ni Dern sa scorecards. Malaking bagay yung rear naked choke na ibinigay niya nung unang round nila. No? Ang malaking storyline doon, pagkatapos ng laban si Zhang Weili, ang gusto ni Dern naman na makalaban. Si Zhang ay dating UFC strawweight champion. Iniwan niya ang 115-pound division ng 2025 para umakyat sa flyweight o 125 pounds. At sinubukan niyang kunin ang second UFC championship laban kay Valentina Shevchenko pero natalo siya. So pareho silang dating current champions. So inaasahan na itong magiging susunod na laban ni Mackenzie Dern ay magiging kaabang-abang sa kanilang inaasahan na laban kung maiset ito, di ba? Kaya naman mga kaibigan, oras po natin 36 minutos makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon.
14: Konting tiis na lang, darling. Mag-aral na, pre, ha? Ingat kayo.
15: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 lang aircon?
14: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
15: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
14: Nanay naman eh.
16: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Headlines
0: ngayon. Samantala mga kaibigan, oras po natin, 37 minutos makalipas ang alas 5. Ito, kakapasok lamang po na balita, no? Alternative work arrangement para po sa government offices sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro Pinapayagan ng Malacañang para bukas at 18 po ng Agosto dahil sa patuloy na mga pagulang nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. So ulitin natin itong alternative work arrangement nga po para sa mga government offices sa mga nabanggit na lugar ang ipapatupad at pinapayagan po para bukas base sa inilabas na memorandum circular mula sa Office of the President mula mismo sa Malacañang sa mga nasabing lugar tulad na lamang ng Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental, Mindoro. O talaga ng mga yan pa rin ay dulot nga nitong mga nararanasang inclement weathers at weather na panahon natin ngayon. Simula kanina pang umaga dito nga sa May Quezon City ay talagang nagpabugso-bugso yung lakas ng ulan. There are areas na talaga ng mga nahihirapan itong ating ilang mga commuters. But then again, yan po ang anunsyo mula sa ating Office of the President. Samantala sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, ito pakinggan natin no ang isa sa mga naging na kung saan isa siya sa mga nag-rule no sa recent na JJIF sa may United Arab Emirates na kung saan itong si Kimberly Custodio, 4 times world champion. He bested Mariam Alali of the United Arab Emirates and Filipino compatriot Elieka Zoe Malilay sa female minus 45 kilogram division. Ito at panoorin po natin ang kanyang naging interview together with Ms. Arian Maliare.
17: Very proud po ako na i-welcome ngayong araw at syempre tayong lahat no talaga nagbunyi mula sa kanyang pagkakapanalo ng kanyang 4th World Jiu-Jitsu Crown. Walang iba kundi si Miss Kimberly Custodio. Hi Miss Kim, welcome to the program.
18: Hi! Hello!
17: Yes, congratulations ang ating queen, si Queen Kim. So syempre ma'am, no, gaano ka kasaya na nagbalik bansa?
18: Eto, sobrang saya and very grateful. Pero honestly, ayun, sobrang proud ako sa sarili ko kasi 4-time world champion na ako ngayon. And every title, you know, comes with a different challenge kasi. So, hindi siya madaling ulitin. So, I'm really, really happy na nagawa ko ulit and pang-apat na.
17: Sobrang bigat nun, di ba? Ang bigat-bigat nun sa pakiramdam for sure. And nakaka-proud talaga na may isang Filipina na 4 beses nang napapanatili yung World Jiu-Jitsu Crown na yon. Pero gaano ka-special din sa'yo no, na dito sa pang-apat na corona mo sa World Jiu-Jitsu Championship, nakuha mo siya, na-deliver mo siya for the Philippines?
18: Ayun, sobrang special ito kasi yung 4th world title sa 4 na world championship na ito honestly bawat isa challenging talaga in a different way, pero I think this one yung pinaka special kasi I really had a title to defend. Tapos kasi kapag when you're reigning champion, everybody wants to beat you. You're not the underdog anymore, so the pressure is different. And yeah, alam mo yun, you really have to prove every time na you still belong at the top. So sobrang hirap, pero sobrang, alam mo yun, sobrang fulfilling siya after.
17: Yes, of course, dito sa pang 4th crown mo, 4 beses din ikaw na lumaban. Kinailangan mo ipanalo yung 4 matches na yon. Dun sa 4 na yon, ano yung masasabi mong pinakamahirap, pinaka naging challenging para sa'yo?
18: Yung pinaka-challenging actually yung pang-second kasi siya yung isa sa pinakamagaling and then grabe, siya yung second match ko. Tapos nakalaban ko na siya before noong 2022. Pero alam ko kasi kaya ko din siyang talunin, pero alam ko mas mabilis siya kasi mas bata. And also same with yung finals ko, same with din sa UAE. Sobrang hirap din nila, as in sobrang pinaka-challenging din kasi yun nga, mas bata, mas mabilis, pero syempre ako mas ma-experience, ako yung mas may mas experience, ako yung, well, siguro luck na lang, eh, hindi naman siguro luck, no? Kasi 4 beses ko nang did silag na talo. Yun yung kay Mariam, yung sa last, tapos golden score kasi yun. So parang kailangan ko talagang makipag-bardagulan sa kanila. Pero yung game plan ko din naman kasi sa kanila, ito take down ko sila. And then during first to score or yung golden score challenge, sabi ko, as in, ibibigay ko lahat, patay kong patay. Iti-take down ko talaga siya. Mabigyan niya lang ako ng konting distance at saka tamang timing. Mahuli ko siya sa timing. alam ko mapapanalo ko talaga. So ayun, nung nag-try ako yung first attempt ko ng takedown, nakuha ko yung leg niya and yun nga, sabi ni Coach John Bailon, hindi ko nabibitawan. Ayun, hanggang sa na-takedown ko siya, naging successful yung game plan ko dun sa kanila pareho.
17: So bago dumating ng Abu Dhabi, ayun nga, meron kang game plan. Lahat talaga nag-work or merong mga some adjustments no, na nangyari?
18: Ah, lahat naman nag-work actually. For some, kasi yun nga, sobrang consistent ako mag-train, as in every day when I work ko talaga yung game plan ko, and then yung mga challenges na nakaharap ko last time, ayun, in-address na talaga namin yun. Tapos ilang beses ko silang naano last time, parang natalo ko na din sila, but then sobrang nag-struggle ako kung paano ko sila italo talunin last time. So as in-address namin yun ng coach ko. So ayun, pumasok silang lahat sa game plan ko, pumasok sila sa trap, naging successful dahil yun sa everyday na training, consistent na training, hard training everyday. Ayun.
17: Meron ding point na nakaharap mo yung isang Filipina din, itong si Elika Malilay. Para sa'yo, mas mahirap ba yun kapag kapwa Pinay yung kalaban mo sa mat?
18: Hindi naman. Actually, student ko si Ika. So, sobrang happy lang ako na may isa pang Filipina at especially student ko na nakasama ko sa World Championship at nag-podium din. Every time na after ng match niya, sinasabi ko sa kanya kung ano yung game plan with dito sa babaeng to, dito sa kalaban namin, ganoon. Tapos sinusunod naman niya, kaya sobrang proud ako. Tapos nung kami na yung naglaban, yung ginawa namin as in... para hindi ako mapagod sa kasi yung next ko yun na yung finals si Mariam, as in binilisan na lang namin kasi sure alam ko magme-medal din naman siya, so hindi na namin pinagod yung sarili namin, binilisan na lang namin para mas mag-prepare ako dun sa next match. Ayun, tapos so, sobrang proud ako sa kanya, ang galing.
17: Yes, talagang nakaka-proud. Yes, dalawang yeah. Pilipinan nakatungtong dun sa podium, no? But of course, kung babalikan mo lahat ng naging panalo mo sa World Championship from 2022, 2024, 2025 at ngayong taon, so far, meron talaga yung mga special na meaning, no? Or sabihin natin mga behind the scenes stories. Ano yun dyan yung pinaka-special na masasabi mo?
18: Siyempre ngayon, ngayon yung pinaka-special kasi siyempre lahat binabantayan ka. Iba kasi yung pressure kapag alam mo yun, kapag champion ka na, alam mong pagpreparahan ka na talaga ng mga kalaban mo. Hindi katulad nung dati na, alam mo yun, hindi ka nila kilala, magkakapaan kayo. Ngayon kasi sobrang kilala nila ako eh. Pang fourth na world title ko na, so sobrang inaaral nila yung moves ko since 2022, yung mga ganon. So nasa akin yun kung gaano kahirap tsaka kung paano ko i-overcome yung ganong challenges na kilala na nila ako, inaaral yung every moves mo. So ayun, buti dahil din sa consistency ng mga coaches at saka ng mga student namin, every day nagsho-show up sila. Kung 5:30 ako magte-train, 5:30 din sila magte-train. So ayun, as in sobrang dinodoble namin yung effort na ginagawa namin every day. Kasi yun nga, iba talaga kasi kapag nandyan ka na sa, iba din yung pressure eh, na parang, oh, kailangan ma-defend mo to. Iba kasi talaga yun. So ayun, ngayon yung pinaka-special kasi for the fourth time na ano ko na achieve ko ulit yung, at saka na-defend ko yung title ko.
17: Paano mo maikukumpara yung Kimberly Custodio na first time na nanalo ng World Championship ng 2022? Ngayong 2026 champion na siya.
18: Syempre ngayon mas matured na ako, mas pulido na yung game ko, parang kilala ko na yung sarili ko talaga pagdating sa mats, during training. So ayun, ngayon kasi mas naging dangerous yung game ko kasi sobrang ayun nga, dahil sa experience din, and then also kilala na namin yung mga weakness ko, kung paano namin going strength yun. Alam mo yun, dati kasi hanggang bottom lang yung game ko, ngayon top, bottom, start from standing, takedowns, as in lahat yun na address na namin. So yun yung difference, mas naging dangerous ako ngayon, mas naging matured yung game ko ngayon,
17: tsaka ano, mas maganda tsaka mas fresh ngayon. Di ba, Miss Kim? O, di ba? Pero syempre, coming from Oton, Iloilo, gano'ng kahalaga sa'yo na lagi mong nire-represent, syempre, yung buong Pilipinas at syempre, yung hometown mo. Ano ang meaning sa'yo na to, ma'am?
18: Syempre, sobrang proud kasi ako. Kasi, alam mo yon, galing ako, hindi, at least na-prove ko na hindi ko kailangan manggaling sa malaking city para para manalo, as in it depends talaga sa iyo. And then sobrang proud ako kasi every time na nagko-compete ako, hindi lang yung Philippines sa likod ko yung nire-represent ko, and nire-represent ko din yung pangalan ko, yung ka-hometown ko, yung hometown ko, yung mga teachers ko, yung pamilya ko, alam mo yon. So ayun, sobrang proud ako na alam na ma-represent ko yung country at saka yung hometown ko.
17: Yes, of course, every time na ganitong nagdedepensa, merong kang pressure na kinaharap, no? Anong pinakamabigat doon kapag kailangan mo mapanatili yung corona?
18: Ayun nga, yung pinakamabigat lang naman na pressure is that mas kilala ka na ng mga kalaban mo eh. Para ka nang may, alam mo yun, may target ka lagi sa likod mo pag dumarating nga ako sa bullpen or kung saan kami nag-warm up. Alam mo yung tumitingin sila na ayan siya. Ayan na siya. Ayan na yung pinagpreparahan natin. Alam mo yun? Tapos ako, syempre, kailangan i-keep ko yung composure ko na papakita ko sa kanila na hindi ako natatakot. I'm prepared. Nagtatrust ako sa training namin, sa training ng coaches ko, sa training namin ng teammates ko. So, ayun po.
17: Yes, kasama mong nagdepensa ng corona si Miss Annie Ramirez. Anong pakiramdam noon na talagang waging-wagi ang ating mga Pinay Jiu-Jitsu athletes?
18: Ayun, sobrang, syempre sobrang proud ako lagi na parang na may kasama ka, may kasama ka lagi sa podium kapag winabagayway yung Pilipinas on top of the podium, iba kasi talaga yung feeling. So, alam mo yun, hindi lang ako kundi kami ni Annie, actually halos lahat ng babaeng compete this time, nag-medal eh. So, sobrang nakaka-proud. Kasi, alam mo yun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sobrang dami namin na nagtagumpay this year. So, sobrang nakaka-proud talaga.
17: Yes, of course, after this World Championship, what will be next for Miss Kim?
18: Siyempre, dun tayo sa pinaka-biggest event this year, yung Asian Games. Sobrang excited. Kaya nga, ngayon, nag-celebrate ako konti, pero today naggaling na akong training, nag-train na ulit, back to the drawing board again, as in back to working hard again, kasi yun nga, in 2 months may Asian Games pa, so dun talaga din yung target ko eh, yun kailangan kong ipanalo din talaga ng gold kasi first Asian Games ko yun, and sobrang excited ako mag-train, excited akong tingnan ulit yung mga mistakes ko ngayong World Championship and i-address yon. Excited ako sa bagong challenges.
17: So ano to, women's minus 45 kilogram pa din, same division?
18: Okay. Mag-move up ako ng weight division tulad nung SEA Games. So yun ulit, magiging challenge ulit yung weight. So this time hindi ako magka-cut ng weight, magigain ako ng weight this time kasi mas malalaki yung kalaban ko. So yun, excited ako actually kung paano nila i-address yung game ko, kung paano ko i-represent yung sarili ko na mas bigger at saka mas stronger yung mga kalaban. So excited ako sa challenges.
17: Yes, sabi mo kanina kailangan mong i-address yung mga pagkakamali mo from the past World Championship. Ano yung main na adjustment na nakita mo?
18: Dati kasi for like ilang years, never ako nascoran ng kalaban ko. Tapos sa second match ko, nascoran ako ng 4 points ng kalaban ko. So, dun yung kailangan kong i-address. Yung may position ako na medyo alanganin, na nagbigay ako ng 2 points. Alam mo yon, dapat hindi na mangyayari ulit yun. So, ayun, may mga positions lang kami na kailangan i-adjust. And then, may mga reactions lang ako na kailangan i-improve pa, para hindi na ulit maulit na makuhanan ako ng points.
17: Yes, and syempre Asian Games, another big challenge to para sa'yo. Para sa'yo, ano ba yun? Mas na-excite ka ba na talagang patunayan yung sarili mo or parang ituloy yung momentum na meron ka ngayon?
18: Yeah, sobrang na-excite ako lagi. Actually, panalo or talo, lagi akong na-excite. Kasi actually kapag natatalo ako, parang, well, Tagal na akong hindi natatalo, actually. Mas gusto ko ay kapag natatalo ako kasi nakikita ko kasi yung mistake. Alam mo yun, kapag panalo ka lang ng panalo, parang, parang ano yun, hindi ako nagkakamali. Sobrang galing ko na ba? Mas gusto ko kasi nakikita yung weaknesses ko, tsaka kung paano nila i-deal yung mga moves ko, and then maisip ko din na okay, may ganitong position na weak ako, like this time na naskoran ako, so nakikita ko na meron akong weaknesses, so ayun, i-work ko yun. Parang mas okay actually na nagkakaroon ako ng mistakes kasi dun nga, dun ako nag-grow, dun ko makikita pa yung, mas makikilala pa yung sarili ko na okay, hindi lahat ng bagay magaling ako. So excited ako lagi sa competition, especially ngayon, Asian Games, multi-sport siya, lahat ng sports pupunta, as in lahat kayo mag-represent ng bansa, excited ako.
17: Ito, pwede ba nating parang i-assume na na ano, gold agad to for Kim?
18: I'll work for it. Pero ilista nyo na, magmamedal ako sure, but working hard para sa gold medal. As in.
17: Ayan, last time ano, naglista... Yes, Miss Kim, last time naglista rin kami. So talagang naka-gold,
18: okay. Diba? Yun yung sabi ko last time, sige, lista nyo na yung Asian, yung SEA Games, lista nyo na, gold, ganun. Sige, basta, I'll work hard for it. As in, sure ako. Kilala ko yung sarili ko, right now, nagde-train na ako, as in, ginagawan ko siya ng paraan, as in, sobrang binibigay. Yun nga, hindi lang ako actually yung nagte-train ng hard, pati yung mga teammates ko, yung coaches, lahat kami nagte-train para makamit yung gold medal at ma-sure natin yung isang gold medal sa Asian Games.
17: Yes, Miss Kim, pero bakit ba ngayon lang tong Asian Games para sa'yo? Yung weight class mo ba, ngayon lang siya na-include?
18: Hindi, laging ano, kasi 45 ako, tapos laging iba yung nare-represent nila. Dati si Maggie, tsaka si Jolly. Ngayon kasi, kahit 45 ako, chinallenge ko yung nasa 48 spot para makapag-represent ako ng Philippines sa Asian Games. So, ayun, pwede. Ngayon kasi, ngayon nila ako pinagbigyan ng federation namin. Dati kasi hindi ako pinagbibigyan na i-challenge yung spot ng 48 eh. So, siguro, dahil sa pagkapanalo ko ng SEA Games, nagkaroon sila ng tiwala sa akin na kaya kong mag-form or lumaban sa 48 kilograms. So ayun, sobrang thankful ako sa kanila na binigyan nila ako ng chance na mag-represent ng Philippines sa Asian Games this time.
17: Yes, so talagang yan naman yung aabangan namin. But of course, yung Asian Championship pala, Miss Kim, bakit hindi ka nag-join nung previous Asian Champs?
18: Ayun nga. Kasi nga, na-injure ako 2 weeks before the competition. Na-injure ko yung tuhod ko. So, hindi naman siya major injury. Pero, baka kasi mas lumala siya kapag ilaban ko. So, kailangan ko siyang ipahinga. So, nag-step back. Sabi ng doctor ko, kailangan ko ipahinga to for Asian Championships para hindi lumala and come back ready for Worlds and Asian Games since sila naman yung pinaka-major na competition this year. So tama nga, at least hindi ko ni-risk na ma-injure kasi mas kailangan kong healthy ako ngayong World Championships at saka Asian Games. Yeah.
17: Yes, tama.
0: At yan po ang naging panayam nga po ni Miss Aryan Maliare kaya 4-time sa world champion nga po jiu-jitsu no, itong si Kimberly Custodio. At yan nga pinaghahandaan nila itong nalalapit nga po na Asian Games na kung saan nakatakda na po yung mangyari sa buwan po ng Setyembre. Kaya naman po mga kaibigan, no, aside from that, syempre ang ating boxing teams or boxing team, our fighters, no, just like Yumir Marshall, Nesty Petesio, and many other more. I think there are 7 boxers na kung saan sasabak po dyan, na kung saan napangalanan na rin, and even some of them have competed dito nga sa Asian Games, and even some of them have been an Olympian. Ano na kung saan ay susubok muli na makapag-uwi ng medalya para sa paparating na Asian Games. At yan po ang ating naging pagsasama mula alas 6 hanggang alas 5 hanggang alas 6 ngayon nga pong unang araw ng linggo. It's Monday, August 17. Sa ngalan po ni John Mogol, ako po ang inyong nakasama. No, sa ngalan din po ng ating mga kasama sa Masters Control at Malolos Transmitter sa buong pamunuan ng Sports Region 918, ako po ang inyong nakasama, Matthew Pacheco. Isang magandang gabi, Pilipinas!
19: Well, celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
21: I love it when you call me Senorita.
22: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
20: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
23: Pauso.
20: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
13: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
12: Galing mo talaga, nay!
13: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
24: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
25: Nationwide.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: World News in 5.
28: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
29: Ipapahuli
30: sa mahahalagang kaganapan.
31: 66 Impormasyon.
32: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipina. Radyo Publiko. 738.
33: Sports Radio. 918.
34: Radyo Magazine. 1278.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3.
40: Radyo Pilipinas World Service.
41: Sports Radio.
42: Radyo Magazine.
43: Servicio Publico.
44: The AM and FM Collab.
45: Sa Capital 104.3 FM.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Pilipinas.
48: And Capital 104.3 Collab.
49: Radyo Pilipinas is on Viber.
50: Viber.
49: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
50: Receive credible news and information.
49: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
50: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
49: Viber.
50: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
51: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
52: Ito ang Presidential Broadcast Service.
53: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Publiko.
52: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
54: Radyo Pilipinas.
52: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
53: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Publiko.
0: maling paggamit ng confidential funds. Acosta, kinumpirmang mismong si Vice President Sara Duterte ang nag-uutos na i-release ang 125 million pesos confidential funds kay dating OVP Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica.
1: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang pagpapaigting ng seguridad sa Bangsamoro Region at malalimang imbestigasyon sa pananambangka Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Malacanang, nanindigang hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Umano'y Leadership Fund na isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunawan tugon dyan ng palasyo.
2: Kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo.
0: At alamin ang mga lugar na nagkansila na ng pasok bukas dahil sa patuloy na pag-iiral ng habagat.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, mabilis na nagpatupad ng work from home arrangement ang Malacanang para sa mga tanggapan ng pamahalaan matapos na muling bumuhos ang malakas na ulan ngayong araw.
4: Agad ding sinuspindi ang klase sa iba't ibang lugar, lalo na sa Metro Manila. Ang mga lugar na binahaalamin natin sa ulat ni J.M. Thompson.
5: Sinalubong ng malakas na pag-ulan ang ilan nating kababayan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong Lunes. Dahil dito, agad na sinuspindi ang pasok ng mga estudyante at government employees para matiyak ang kanilang kaligtasan. Pero ang ilang pauwi na sana, naipit dahil sa bigat ng trapiko dahil sa mga pagbaha. Kagaya na lang ng ilang lugar sa Quezon City na binaha dahil sa tindi ng buhos ng ulan kung saan ang mga sasakyan ay usad pagong dahil sa taas ng tubig baha. Ganito rin ang naranasan ng ilang motorista sa ilang lugar sa Makati City dahil wala silang choice kundi lusungin ang mataas na tubig baha na kalaunay humupa rin. Sa lungsod naman ng Maynila, ramdam din ng ilang residente ang tindi ng buhos ng ulan dahil sa pagtaas ng tubig baha sa kanilang lungsod. Tulad na lang sa Abad Santos sa Tayuman kung saan lumagpas ang tubig baha sa gutter dahil sa mga pag-ulan. Hindi rin nakalampas ang ilang lugar sa Marikina City at nagkaroon din ng mga gutter deep na pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Valenzuela City naman, mahigpit na binabantayan ng LGU ang iba't ibang lugar sa lungsod dahil sa walang tigil na pag-ulan. 100% namang operasyonal ang mga pumping station bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ganon din ang patuloy na monitoring ng lungsod ng Maynila sa Remedios Pumping Station para makatulong na mapababa ang pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Pinapaalalahanan naman ang lokal na pamahalaan ng ating mga kababayan na mag-ingat ngayong tuloy-tuloy ang matinding pag-ulan at manatiling nakatutok sa mga mahalagang anunsyo sa kani-kanilang lungsod. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Muling ipinag-utos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat bukas, August 18. Ayon sa Memorandum Circular No. 128 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, epektibo ang alternative work arrangement sa mga sangay ng pamahalaan sa mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Inatasan din ang pagsasagawa ng alternative learning mode sa mga eskwelahan sa mga naturang lugar, maliban na lamang kung may ibang direktiba ang local chief executives. Binigyan din na magpapatuloy sa operasyon ng mga ahensyang nabibigay ng basic at health services at mga nakatutok sa disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo.
4: Puspusan ang paglilinis ng MMDA sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila para maiwasan ang matinding pagbaha. Kasama rin sa tinututukan ang Redemptorist Water Channel para hindi na maulit pa ang tone-toneladang basura na naanod sa lugar. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Dahil patuloy ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, hindi tumitigil ang MMDA sa pagbabantay ng mga waterway at ang kanilang walang tigil na paglilinis dito para mabawasan ang mga pagbaha ngayong tag-ulan. Naglagay ng mas matibay na trash trap ang MMDA sa bahagi ng Asiana Redemptorist para hindi na maulit ang pag-anod at pagtambak ng mga basura sa Redemptorist Water Channel dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, ang bagong trash trap na inilagay ng flood control team ay mas makapal at may net sa ilalim para hindi na makalusot ang basura, low tide man o high tide. Matatanda ang tone-toneladang basura ang naipon sa Redemptorist Water Channel dahil sa matinding pag-ulan sa Metro Manila. Sa paglilinis ng MMDA sa Water Channel simula noong August 10, mahigit 200 truck ng basura ang nakolekta at nahakot. Samantala, nakahakot din ang MMDA Metro Parkways Clearing Group katuwang ang Dole Tupad beneficiaries ng mahigit 400 sako ng basura sa kanilang paglilinis sa baybayin ng dike ng Barangay Bagong Bayan North, Navota City. Sa mga paglilinis ng ahensya sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, iba't ibang basura din ang kanilang nakokolekta. Kaya naman nagpaalala ulit ang MMDA sa ating mga kababayan na maging responsable sa pagtatapo ng basura.
6: Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways. Sana po magkaroon ng mindset, ng pagbabago sa mindset ng ating mga kababayan at magkaroon ng sense of responsibility na ito pong problema sa basura, sa pagbabaha, hindi po kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan po ng whole of nation approach, kaya kasama ang komunidad na tulungan kami para po hindi man mawala yung kompleto yung pagbaha, hindi po tumaas at madali pong mawala.
5: JM Thompson para sa Bayan.
3: Sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torin III. Magandang gabi po, GM Torres. Si Ice Martinez po, ito ng Ulat Bayan.
7: Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi sa inyong tagapakinig.
3: GM, una po sa lahat, ano po ang overall assessment ninyo sa mga naitalang pagbaha sa Metro Manila ngayong araw? Kamusta po ang inyong mga naging paghahanda at mga proyekto kontra baha? Naging effective po ba ito ngayong araw, sir?
7: Uligay muna ito natin sa context, ma'am. Ano? Kanina ang pag-ulan mula alas 9, mula alas 9 hanggang alas 2 ng hapon, ayari ho yung libre sa kayo. Alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. Alas 9 hanggang alas 2 ng hapon ay nakarecord tayo sa Science Garden ng 244 mm na ulan. At kumpara sa ating sa kung context natin, kumpara yan sa Undoy na naka 455 sa loob ng 24 oras. So ang rate noon is nasa 20 per hour. Pero itong nangyari sa atin kanina is 40 mm per hour yun. Kaya nakita natin ang mabilis sa pag-akyat ng mga tubig natin. Pero anyway, pa-excuse nyo muna ako, no? May nandito tayo ngayon sa isang area dito sa Ligarda. Uh-huh. May na-assist lang muna ako rito na natumba na matanda. Medyo nabagok ang ulo at kailangan namin ina-assist muna namin. Nandito ang ambulansya, kararating lang. Pwede bang okay, mamaya tayo ulit mag-usap?
3: Alright, sir. Susubukan po namin. Yes, sir.
7: Dispatch ko lang to.
3: Okay, sir. GM Torre, susubukan po namin kayo muli tawagan maya-maya lamang tungkol dito sa updates natin.
4: Mahigit 2 linggo nang nakakaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Iba't ibang probinsya rin ang nalubog sa tubig baha dahil sa matinding buhos ng ulan dala ng habagat. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
8: Makikita sa kuha ni Ria Rica Alejandrino ang sinapit ng kanilang bahay sa Florida Blanca, Pampanga, kung saan umabot na hanggang tuhod ang taas ng baha sa kanilang lugar dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa kuha naman ng uploader na si Wingard Kenneth Tungol, nagmistula namang dagat ang Lubao Bypass Road sa Lubao, Pampanga matapos malubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Makikita rin ang mabagal na pag-usad ng mga dumadaang sasakyan dahil sa pagbaha. Sa mga larawang kuha ni Jelami Paul Cruz, makikita ang halos lagpas taon na baha sa Barangay Santa Cruz sa San Simon sa Pampanga dahil sa pag-ulan dulot ng habagat. Dahil sa taas ng baha, gumagamit na ang mga residente ng bangka para makapunta sa kanilang mga destinasyon. Ang Department of Public Works and Highways nagsagawa naman ng clearing operation sa Sapang Uyong Creek sa Guagua at Marimla Creek sa Lubao upang alisin ang mga nakabarang basura at debris para mapabilis ang pagdaloy ng tubig sa mga lugar na apektado ng pagbaha. Nagsagawa rin ng DPWH na sandbagging activity sa Barangay San Isidro, Tarlac City matapos bumigay ang bagong gawang dike sa lugar dahil sa malakas na agos ng tubig. Dahil nito na mapigilan ang paglala ng pinsala sa naturang dike at maprotektahan ang mga kalapit na kabahayan.

0: Ilang magsasaka sa bingket ang kanilang gulay matapos masira dahil hindi mabenta kaagad. Kagaya na lang ng carrots at wombok na ito na iniwan na lang sa kalsada ng Tublay Bingket. Ayon sa mga ulat, itinapon ng mga magsasaka ang mga hindi na ibentang gulay sa gitna ng pagbaba ng presyo at kakulangan ng mga bumibili.
1: Dumami po yung supply natin, napila sa Wangal. Tapos, dalawang gabi, tsaka pumapasok yung iba sa trading area, ma'am. Kaya ayun po, ma'am, nagkalusaw-lusaw. Tapos, dahil sa malakas na typhoon, konti po ang buyer natin na umakyat dito sa trading post, ma'am.
0: Dahil naman sa patuloy na pag-ulan, patuloy rin na hinaharap ng mga magsasaka sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang hamon ng pagpapanatili ng magandang kalidad ng kanilang mga gulay. Bukod sa banta ng pagkasira ng pananim dahil sa pagbaha, pagguho ng lupa at labis na tubig sa taniman, mas mabilis ding masira ang mga gulay na aanihin kapag hindi maayos ang kondisyon ng panahon. Dahil dito, ang buyer at disposer ng carrots na si Kuya Felvier, pinahanginan at tinutukan ng mga electric fan ang mga ibibiyahe nilang carrots upang hindi ito malusaw bago makarating sa Iloilo.
2: Malaking epekto kasi pagka may time na nalulusaw siya, hindi lahat ma-perfect na matuyo o maganda yung pag-quality. Nababawasan yung quality niya kasi pagbasa. Masyado na maputik, hindi na quality. Talagang ganun ang nangyayari sa iba. Pero sa ngayon, tumataas naman ang presyo.
0: Sa kabila naman nito, ikinatuwa ng ilang magsasaka na kahit papaano'y may pagtaas ng presyo sa ilang mga gulay na bagsak presyo noong nakaraang linggo. Samantala, patuloy ang monitoring at validation ng Department of Agriculture Cordillera sa naging epekto ng Tropical Depression Luis at Maymay at ang habagat sa agrikultura. Umabot na sa humigit kumulang 310 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura sa Cordillera, kung saan mahigit 9,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan.
3: While we have this initial damage that is generated sa ating DRRM information system na database for our agri damages, these are still subject for validation on the ground to really look into ano yung mga actual na damage and the extent of damage, whether totally damage, partially damage, among others.
0: Inabisuhan naman ng DA CAR ang mga magsasaka na agad iulat ang anumang pinsala sa kanilang mga pananim, sakahan, alagang hayop, pasilidad at iba pang agricultural assets sa kanilang mga village extension worker upang maisama sa damage assessment at matukoy ang kinakailangang intervention. Jezreel Kate Lapizar, para sa bayan.
4: Samantala, na ipamahagi na ng pamahalaan ang mahigit 3 milyong pisong ayuda sa mga pamilyang apektado ng kalamidad sa Baguio City. Samantala, itinalaga namang no-build zone ang Gisad Surong matapos ang nangyaring landslide. Yan ang ulat ni Angel Kim Pingroso ng PTV Cordillera.
5: Mahigit 3.1 milyon na ang assistance na naibigay ng gobyerno sa mga calamity-affected residente sa Baguio City. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, ang naturang assistance ay binubuo ng food, non-food items at pera mula sa city government, DSWD Cordillera at private donors. Sa panig ng Baguio LGU at DSWD, nagkaloob sila ng food packs, hygiene kits, emergency shelter assistance at financial aid. Nasa 2.1 million pesos halaga naman ng food, non-food items at cash ang nalikom na donasyon mula sa mga pribadong individual at civic groups. As of August 14, mahigit 200 pamilyang binubuo ng mahigit 1,000 katao ang apektado sa lungsod. Aabot sa 47 tahanan ang nasira na binubuo ng 41 partially damaged at 6 na totally damaged.
6: So talagang very saturated na yung ating ground, mga soil. Kaya we expect na magkakaroon pa rin ng soil erosion. And looking at the forecast, lumalabas na baka sa Friday pa tayo makakita ng araw o Thursday siguro.
5: Samantala, naisapinal na ang pagdideklara ng no-build zone ang Gisad Surong kung saan nangyari ang pagguho ng lupa na ikinasawi ng ilang residente. Ito ay matapos ang post-incident meeting ng mga kinauukulang tanggapan ng lokal na pamahalaan para sa mga hakbang na ipatutupad sa rehabilitasyon at proteksyon ng landslide area. na pagkasunduan na wala nang magpapatayo pa ng bago o magkumpuni sa mga nasirang ari-arian sa

0: naturang site dahil sa panganib na banta ng pagguho. Sa pagsusuri ng CDRRMO, fully saturated at very susceptible to landslide ang lugar dahil sa mga visible cracks at unstable ang kalagayan ng lupa. Upang maprotektahan ang lugar, pag-aaralan ng tanggapan ang mga kaukulang engineering interventions katuwang ang MGB at DPWH. Pinapayuhan ang mga residente sa lugar na lumikas bilang precautionary measure habang pinagsisikapan ang mga kinauukulang gumawa ng restoration work.
1: Kailangan lang natin maghandang mabuti. Obserbahan natin yung mga soil natin sa paligid. Yun ang aking panawagan sa ating mga residente na lalo-lalo na yung mga nakatira dyan sa mga slopes. Umikot ho kayo sa inyong mga kabahayan at kung may nakikita ho kayong mga cracks o kaya mga maliliit na soil erosion, paalam niyo po kaagad sa amin. All you have to do is call 911 lang.
0: Hindi na rin magdedeklara ng state of calamity ang lungsod ng Baguio. Angel Kim Pengosro para sa Bayan.
2: Sinalubong ang malaking bahagi ng Luzon ng isang maulang Lunes. Papatuloy po ito hanggang bukas ayon sa risk assessment na inilabas ng PAGASA. Lubhang maapektuhan muli ng mabigat na pag-ulan ng Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan at Cavite. Ibig sabihin po nito, dahil sa posibleng pagbaha, tuloy-tuloy na mabigat na pag-ulan, mataas ang chance na makaranas muli ng matinding aberya sa trapiko sa mga lungsod. Posibleng power at water interruptions, damage to properties at impact sa sektor ng agriculture at fisheries. Kaya naman, painam na pong planuhin at paghandaan ito bukas dahil ayon sa PAGASA ang highest potential impact ng habagat ay ngayong araw at bukas, August 18. Samantala, base naman sa rainfall outlook, magpapatuloy po ang mas mabigat na pag-ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Alerta po sa pagunang lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways. Magpapatuloy naman ang walang tigil na pag-ulan bukas, Martes, pero hindi na gaano kabigat kumpara ngayong araw. Particular yan sa Metro Manila, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Antique at Oriental, Mindoro. Lumakas muli ang epekto ng habagat ngayong Lunes at ramdam ito hanggang bukas at konti na lamang sa araw ng Miyerkules. Ang LPA o low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay nakaka-impluwensya po sa habagat at may chance rin itong maging bagyo ayon sa PAGASA. Patuloy po natin yan babantayan. Samantala, apektado rin ng southwest monsoon ang kanlurang bahagi ng Visayas habang mas tuyo naman ang panahon sa Mindanao pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o isolated rain showers sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na po natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Webes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanunod. At abangan, dating special disbursing officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sumalang bilang testigo sa pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o umano'y maling paggamit ng confidential funds.
3: At alamin ang mga lugar na nagsuspindi na ng klase bukas dahil sa epekto ng habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tinututukan at pinag-uusapan

0: mga saloobin ng taong bayan sa paglilitis ng Vice Presidente.
1: I think it's very inappropriate na ginawa niya yung mga ganong comments considering that she's the Vice President.
2: Saan ko masama po siya na gawing ganon? Yung mga ganong word, di po normal kasi sila po yung nasa taas.
3: Dapat bilang opisyal ng gobyerno mataas, gumawa sila ng tamang akbat.
4: Sa mga batas, siyempre mananagot.
5: Kung ano yung magiging consequences nung sinabi niya dun sa mga batas na nakaakma, di bibigay sa kanya yun.
6: Yung po kasi ang basihan pagdating sa SCAD, yung matibay po talagang ebidensya eh.
5: Dapat law-abiding citizen tayo, public official tayo. Tayo mismo dapat yung maging ehemplo.
7: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahat ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirer. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
8: Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring makabayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Gayon din, sa PITX, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fee sa mga pampasayerong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iginiit ng Pangulo na pangarap niya na dumating ang panahon na wala nang magugutom na Pilipino. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
3: Namahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 10 kilong bigas sa Dumaguete City. Mahigit 2,200 residente ang nakatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program ng Local Government Support Fund.
4: Ibinibigay po natin sa mga household na alam natin na nangangailangan ng tulong. At alam niyo po, noong ako'y unang umupo, in-interview po ako at tinanong sa akin kung ano ba ang talagang gusto mong mangyari, ano bang hangarin mo, ano bang pangarap mo para sa Pilipinas. At iniisip ko na mabuti at napakasimple lang. Sana naman mangyari na dumating na ang araw na wala nang gutom na Pilipino.
3: Target ng administrasyon na mabigyan ng libreng bigas ang halos 390,000 benepisyaryo sa buong Negros Oriental.
5: Kailangan buong 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO.
3: Nanawagan ang Malacanang na isumbong ang anumang insidente ng pang-aabuso sa Presidential Scholarship Program sa ilalim ng programa nag-aabot ng 20,000 pesos na scholarship fund sa 5 estudyante sa bawat barangay.
5: Ang criteria po ay dapat ay

0: graduating college student at may risk na mag-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng Mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito, dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students.
1: Papalo sa 2,785 na scholars mula sa 557 na barangay sa Negros Oriental ang inaasahang makikinabang sa scholarship mula sa bawat bayan makikinabang program. Binisita ni Pangulong Marcos ang 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Tanhay, Negros Oriental. Binigyang pugay ng Pangulo ang pagpapanatili nila sa kapayapaan at seguridad. Kinilala rin ng Presidente ang pagsisikap ng tropa sa internal security operations, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagtugon sa sakuna. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa sandatahang lakas para mapaigting pa ang kapayapaan sa Central Visayas. Clayzel Pardilia para sa Bayan.
2: Samantalang bukas makipag-usap sa lahat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng mga ulat na humihiling umano si Vice President Sara Duterte ng pribadong meeting sa Pangulo. Samantala, kaugnay sa ibinunyag ng dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na umano'y leadership fund, iginiit ng Malacanang na hindi ito alam ng Pangulo. Nagbabalik si Clayzel Pardilia.
0: Kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo.
1: Nanindigan ang Malacanang na hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang leadership fund na isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
3: Ang leadership fund ang tig 500 million pesos umanong inilaan ng DPWH sa bawat senador noong 2025 para sa kanilang priority infrastructure projects. Nakausap mismo ni Palace Press Officer Claire Castro si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa issue at ang tugon dyan ng presidente.
0: Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao.
1: Itinanggi rin ng economic team ang leadership fund na ayon kay Bonoan, ginawa umano para tugunan ang pagkaalarma ni Pangulong Marcos sa sangkatutak umanong pagsisingit ng pondo sa panukalang national budget na umantong sa pagtapyas sa pondo ng DPWH.
0: Ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo, sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho.
1: Pinasinungalingan ng Malacanang ang akusasyon ni Caloocan Representative Edgar Erice na binantaan umano ni DPWH Secretary Vince Dizon si Erice na tatanggalan ng pondo sa mga infrastructure projects sa Caloocan City dahil sa pambabatikos sa gobyerno.
0: Yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Dizon dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan.
1: Nananatiling bukas ang pintuan ni Pangulong Marcos Jr. para sa lahat. Kasunod yan ng ugong na humihiling umano si Vice President Sara Duterte ng pribadong pagpupulong kay Pangulong Marcos.
0: Kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan.
1: Tinaguri ang unit team sina Pangulong Marcos at VP Duterte na kapag-kumandidato at nanalo noong 2022 elections. Pero makalipas ang mahigit kumulang dalawang taon,

0: nagkabitak ang alyansa ng dalawa. Clayzel Pardilia para sa bayan.
1: Eto naman, abiso sa ating mga motorista, inaasahang ipatutupad bukas ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo. Ito ay dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
2: Muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo simula bukas dahil pa rin sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, itinuturong dahilan sa muling pagtaas ng presyo ng krudo ay ang pagbagal sa diplomatic development sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagdudulot ng kawalang katiyakan sa presyuhan sa pandaigdigang merkado, partikular ang Mean of Plat Singapore o MOPS at ang paghina ng piso kontra dolyar.
3: Ang presyo po natin, taas ng baba, tataas, minsan bababa, in a matter of 1 week. It really depends on how the negotiations in the Middle East conflict happen, kung saan siya papunta. Kung may mangyari doon, it's reflected in the international market and automatically it gets reflected in our pump prices.
2: Sa pinakauling forecast ng Department of Energy, nasa 2 pesos and 49 centavos ang inaasahang itataas sa presyo kada litro ng gasolina, habang 3 pesos and 84 centavos naman ang inaasahang itataas sa presyo kada litro ng diesel, habang ang kerosene, 5 pesos and 1 centavo naman ang inaasahang dagdag singil sa kada litro ng kerosene. Ayon naman kay Energy Undersecretary Alejandro Sales, walang katiyakan hanggang kailan magpapatuloy ang serye ng taas baba sa presyo ng produktong petrolyo. Pero pagtitiyak ng opisyal, malabo nang mangyari muli ang nasa 20 pesos kada litro na pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo.
4: Nobody knows how long they will drop this out. Pero at the end of the day, the markets will adjust. The markets, I think, have begun to adjust. So siguro, we will be remaining in an elevated price scenario. Kita natin malalaking talon na 20 pesos, 25 pesos, mukhang malabo lang mangyari yan. Pero yung volatility from week to week, nandyan pa rin po yan.
2: Samantala, aabot na sa halos kalahating bilyong piso ang naipamahaging subsidiya ng pamahalaan sa mga PUV drivers sa ilalim ng uplift program. At aabot naman sa halos 100,000 PUV drivers ang nakinabang mula sa nasabing programa. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
5: Makakausap po natin muli sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III kaugnay ng pagbaha sa Metro Manila. GM Torre?
6: Yes ma'am, good evening. At good evening sa ating tagapakinig. Pasensya na kanina, nakat-off tayo.
5: Yes sir, salamat po sa pagsagot muli ng aming tawag. Saan mga lugar po sir na nakapagtalana ng mga pagbaha at kamusta na po ang sitwasyon ng trapiko sa mga lugar na apektado po ng baha ngayong araw?
6: May mga lugar pa rin tayo ano, na mga not passable, especially yung Araneta, corner Rodriguez at saka sa mga malalapit na dinaanan ng San Juan River kasi umapaw po talaga ang San Juan River ngayong gabi.
5: Yes sir, nagbanggit nyo nga po no, kanina ay nasa 244 millimeters ang ibinuhos ng ulan simula 9 a.m. hanggang 2 p.m. po. At yung ganitong amount po ay naitatala sa loob ng 24-hour period pero kanina lang ay ilang oras lang ay tumaas na nga sa 244. Kamusta naman po yung ginagawang hakbang sir sa mga oras na ito ng MMDA sa mga apektadong lugar po?
6: Ang talagang ginagawa natin ngayon ay ang priority natin ngayon ay ang pagliligtas muna sa ating mga kababayan na nandyan sa paligid ng mga waterways natin sapagkat pag umapaw talaga yan, kailangan silang mailigtas. Kaya yan ang priority natin. At pagkatapos, sinisiguro natin na itong mga waterways ay open, papunta talaga sa Manila Bay at Laguna Divay para mabilis na humupa dito sa ating lupa at mawala na muna ang tubig at very least mapababa muna.
5: GM Torre, as of this moment naman po, may mga lugar po ba na hindi pa rin na pwedeng daanan dahil sa pagbaha at kung meron po, saan po ang mga alternative routes po na maaring daanan?
6: Una nga, kanina, gaya ng nabanggit ko, yung Araneta, corner Rodriguez at saka yung mga manalapit sa San Juan River. Dahil yun po ang umapaw at yun ay hindi pa madana ng mga sasakyan. Tapos yung mga low-lying areas dito, sa Calao, meron dito tayong na-import na tire dip at hindi kakayanin ito ng mga kotse.

0: dito sa may area ng U-Belt.
1: Alright, GM Tony, panghuling question na lang po para hindi po namin kayo maabala sa inyong operasyon ngayon. Mensahin na lang po para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga motorista at commuter ngayong maulan pa rin ang panahon.
0: Mga kababayan at mga kasama, medyo kakaiba po ang lakas ng ulan na ating naranasan kanina. Ito ay doble ang rate kaysa sa Undoy, although mas maiksi lang at tumigil ka agad. Mabuti naman, salamat sa Diyos, at tumigil agad ang ulan na yon. Pero hanggang sa ngayon ay pinapahupa pa natin, pinabababa natin ang ating mga daluyan ng tubig sapagkat ito ay talagang napuno at tumataw. Kaya pakiusap saan natin sa lahat.

0: Freedom of Navigation habang maaari rin anyang tuluyang makontrol ng China ang Bashi Channel.
1: This is disturbing because for China, they claim indisputable sovereignty in the entire water of South China Sea. For China to take over Bajo de Masinloc is not just a concern for the Filipino people. It's a concern for everybody wherein more than 60% of the global trade passes in this area.
0: Bumuelta ang embahada ng China at inilarawan ito bilang alarmist rhetoric sa gitna ng nagpapatuloy na konsultasyon sa pagitan ng ASEAN countries at China para sa pagbuo ng South China Sea Code of Conduct. Inakusahan din ng Chinese Embassy si Tariela na isang foreign agent at sinusunod umano ang estilo ng Estados Unidos para patasin ang tensyon at naglalagay sa mga Pilipino sa isang gulo. Sagot ni Tariela, taliwas ang ginagawa ng China sa sinasabi nito. Gaya ng pangako ni Chinese President Xi Jinping noong 2015 sa pagbisita sa US na hindi umano para sa militarization ang mga inukupang artificial island ng China sa South China Sea.
2: We know our facts, no? And historically, we were able to monitor kung ano talaga ang pagkilos ng China. So they can just always deny and ignore kung anong mga warnings na ipinapakita natin sa publiko. But definitely, alam natin ano talaga ang intention ng China to be an imperialist state sa region ng Indo-Pacific.
0: Kung paano pipigilan ng Pilipinas na mabuo sa Scarborough Shoal ang Iron Triangle?
1: On the part of the national government, particularly the Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, patuloy tayo nagpapatulya sa Bajo de Masinloc.
0: Samantala, umabot na sa 27 ang inihain ng Pilipinas na diplomatic protest laban sa China, kaugnay ng iba't ibang insidente sa West Philippine Sea mula Enero. Wala umano sa mga ito ang pinansin ng China.
3: Ganun naman China, they do not really respond, but at least we have put on record our protest, our displeasure by coming about with those diplomatic protests.
0: Bukod sa West Philippine Sea, binabantayan din ang karagatan sa hilagang bahagi ng bansa kung saan naobserbahan ang pagdami ng Chinese research vessels. Matatanda ang ilang Chinese scholars ang nagsabing bahagi umano ng China ang Batanes at kaagad kinontra ng Pilipinas.
4: We are monitoring the maritime domain 24/7 through our land-based sensors in coordination with other government agencies. The noted increase in the research vessels up north is one of the factors that we are considering giving more attention to.
0: Patrick De Jesus para sa Bayan.
5: Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa impeachment court ang dating special disbursement officer nang tanggapan ng office of the Vice President na idineklarang isang hostile witness ng impeachment court. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, Vice President Sara Duterte pinayagan na maging hostile witness si Gina Acosta, ang special disbursing officer ng Office of the Vice President.
7: The court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the Senator judges and the public and councils as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions. Still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction.
6: Sa paglilitis, inamin ni Acosta nang galing mismo sa dating security officer ng OVP na si Colonel Raymond Lachica ang mga input sa 2022 fiscal and financial plan, partikular ang good governance program, bagamat siya dapat ang gumagawa nito. Kabilang sa mga nakapaloob sa programa, ang libreng sakay, financial and medical assistance at iba pa.
8: May mga pag-aaral ba or pagsasaliksik na ginawa ang inyong opisina to come up with the program?
9: Wala akong personal knowledge, Ana, Your Honor.
8: Wala kang personal knowledge. May proseso ba or criteria na ginamit to select of all programs, good governance programs? Wala po.
9: Wala ko.
8: Sinabi niyo, ma'am, na wala po kayong alam, Wala kayong personal na.

0: college kasi po hindi naman po ikaw yung nag-identify ng mga programa tsaka mga activities na nakasulat sa 2022 fiscal and financial plan. Tama po ba?
1: Tama po, Your Honor.
0: Tama, Your Honor. In fact, ma'am, you will admit, confirm, na noong November 25, 2024, yung pagdinig ng Committee on Good Government and Accountability, you merely ask a security officer, Colonel Lachica, what to state in the fiscal and financial plan as confidential activities in relation sa paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds. To aid your memory, Your Honor, please, we are showing on the screen, a portion of the transcript of the Good Committee on Good Government and Accountability hearing, November 25, 2024, where sinasabi ng witness that all information that will be reflected in the fiscal and financial plan of the Office of the Vice President, which she prepared, galing lang sa isang security officer, si Colonel Lachica.
1: Siya po ang nagbigay sa akin ng inputs, Your Honor, o mga guidelines po, Your Honor, kung ano po ang mga activities in relation po sa pagkandak po ng confidential operations, okay, or activities.
2: Kinumpirma rin ako sa napirmado ni Vice President Duterte ang fiscal and financial plan. Tumayo naman Senator Judge Erwin Tulfo dahil bumabagal ang paglilitis.
3: Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya.
4: Mr. President,
3: tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog. You can speak Tagalog. Dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo.
2: Napagalaman din ang kinopya lang ang laman ng 2023 Fiscal and Financial Plan sa 2022 Fiscal and Financial Plan. Nabigo rin sa ECOS ang nilagay sa mga dokumento sa Commission on Audit o COA na si Colonel Lachica ang nagbibigay sa kanya ng input sa Fiscal and Financial Plan. Inamin naman ni Acosta na personal niyang in-cash ang 125 million pesos confidential fund sa Land Bank Show Boulevard Branch. Inilagay ito sa apat na bag ni Acosta.
0: In putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan?
1: Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag.
0: Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa iyo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag?
1: Wala, Your Honor.
0: Then,
2: ibinigay din ako sa nasabing halaga kay Colonel Lachica sa utos umuno ni Vice President Duterte. Samantala, hindi na natuloy ang pagtistigo ni Marivic Pareja, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, matapos pumayag ang depensa na stipulate ang mga dokumento na iharap sana sa paglilitis. Bernard Ferrer para sa Bayan.
5: Dahil halos maghapon na pong hindi tumitigil ang pag-ulan, alamin natin ang sitwasyon ngayon sa ilang lugar sa ulat ni Carlo Candelaria Live. Carlo?
6: Ayos, narito tayo ngayon sa Maya Edsa sa panulukan ng Main Avenue kung saan na nakararanas pa rin tayo ng manakanakang pag-ulan. Magmula pa kanina ay nakararanas na ang buong Kamaynilaan, no, ng moderate to heavy rains dahil nga sa epekto nitong habagat. Mabigat ang daloy ng trapiko kanina sa may southbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dahil dyan, ilang pasahero na rin ang stranded at nahirapang makasakay pa uwi matapos suspindihin ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno, ilang kumpanya at nagkaroon na rin ng kanselasyon ng mga klase.
7: Baka doon na lang po sumakay, baka kasi nagbababa po.
8: Ngayon, sobrang hirap sumakay. Kahit mag-book, wala talaga nag-a-accept.
9: Paano gagawin niyan, ma'am?
8: Maghihintay pa din. Ayoko maglakad.
6: Ilang kalsada rin sa Metro Manila ang nakaranas ng pagbaha at mabigat na daloy ng trapiko bunsod ng tuloy-tuloy ng pag-ulan. Sa Quezon Avenue, halos wala ng galawan ang mga sasakyan at buhol-buhol na rin ang traffic sa ilan pang mga lugar. Sa Caloocan, nag-deploy na nga ng rescue boats yung mga otoridad dahil sa mataas na pagbaha. Sa Maynila, nagkaroon din ng libreng sakay ang Hawkers Division sa Blumentritt para sa mga commuter na na-stranded dahil nga sa malakas na buhos ng ulan. Sa Marikina River naman, umabot na sa second alarm. At hanggang sa mga oras na ito, sa 6:23 PM, sa update ng Marikina Rescue 161, ay nasa 16.9 meters na yung level ng tubig sa Marikina River, malapit na umabot sa 17 meters. Kaya naman na kinakailangan na magpatupad ng preemptive evacuation. Samantala, makikita rin sa official Facebook page, sa post ng MMDA, ang sitwasyon ng baha sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan. Ayos kung makikita mo, no, dito sa aking likuran, ito yung southbound lane ng EDSA patungo yan ng Makati. Narito tayo ngayon sa Mayacubao at kung makikita mo ay free-flowing naman. At yung daloy ng mga sasakyan, kung makikita mo, no, ay mabilis naman, wala masyadong traffic. At dito sa aking kanan, yung main avenue station ng EDSA Carousel. Kanina mahaba ang pila dyan, pero ngayon ay tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga bus. Kaya kung makikita mo ay halos mauubos na rin yung mga pasahero. Sa kabila naman yung northbound lane, makikita ninyo mabilis na rin ang daloy ng trapiko. Kanina bahagyang mabigat yan, pero sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko. As of 5 PM kanina ay nagtaas na ng heavy rainfall warning yung PAGASA sa Metro Manila. Nakataas yung red rainfall warning dyan sa mga lugar sa Camanava area. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Metro Manila ay orange rainfall warning yung nakataas. Ice?
5: Maraming salamat, Carlo Candelaria. Mag-iingat kayo dyan.
10: Ligtas si BARMM Interim Chief Abdul Rauf Macacua matapos ang pananambang sa kanya nitong araw ng Sabado. Ipinahayag naman ni Macacua na hindi makakaapekto ang insidente sa pagsasagawa ng kauna-unahang BARMM parliamentary elections sa Setyembre. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
11: Ligtas at walang nasugatan sa pag-ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Sa inilabas sa pahayag nito, ikinalungkot ni Macacua ang nangyaring pananambang sa kanya na sumasalamin umano sa realidad na malayo at marami pa ang kailangang gawin upang makamit ang totoo at pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro Region. Ngunit iginiit din ni Macacua na hindi ito makakaapekto sa pagsasagawa ng kauna-unahang BARM parliamentary elections sa 14 ng Setyembre ngayong taon. Nananawagan din si Macacua sa mga residente sa BARM na manatiling mahinahon at iwasan ng pagpapakalat ng kahit anong espekulasyon na maaaring makaapekto sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad. Kinundunan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangyaring ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Tiniyak naman ng Philippine National Police na patuloy ang investigasyon na nangyaring pananambang kay Macacua.
5: Tiniyak ng PNP na hahanapin ang mga nasa likod ng pag-atake at mapanagot ang sinumang mapatutunayang sangkot sa insidente. Mula dito sa Cotabato City, Trisha Aragon para sa Bayan.
10: Tiniyak ng Malacañang at Commission on Elections na hindi maapektuhan ng pananambang sa Interim Chief Minister ng BARMM ang parliamentary elections sa rehiyon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
12: Tuloy at walang makapipigil sa nakatakdang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre. Ito ang tiniyak ng Malacañang sa kabila ng pananambang sa convoy ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua sa General Santos Cotabato Highway sa Maguindanao del Norte nitong August 15. Nangyari ang pananambang nang pauwi na sa Cotabato City si Macacua mula sa isang pagtitipon ng Bangsamoro Federalist Party kung saan siya ay nanumpa bilang party president at chairman ayon sa ulat ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Ligtas ang interim chief minister at kanyang mga kasama sa convoy habang patuloy namang tinutugis ang mga salarin. Giit ng palasyo, magpapatuloy ang isinusulong na kapayapaan sa rehiyon.
13: Hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC, ay peaceful naman ang buong BARM.
12: Inatasan na ng Commission on Elections ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na tukuyin ang mga nasa likod ng pag-atake. Binigyang diin ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na hindi dapat palampasin ang insidente at maaari ding magdagdag ng puwersa kung kakailanganin basta't hindi makagugulo sa katahimikan sa lugar. Dagdag pa ni COMELEC Chair Garcia, nananatiling mapayapa ang kabuuan ng Bangsamoro kaya't hindi dapat makaapekto ang isang insidente sa kanilang desisyon kung kailangang maglagay ng lugar sa ilalim ng COMELEC control. Sabi rin ng Paul Body, walang itinigil na operasyon para sa halalan sa BARM sa September 14. Tiniyak din ng COMELEC na makaboboto ng maayos sa mga kababayan natin sa BARM sa susunod na buwan at magagawang makapagproklama ng mga bagong lider matapos ang butuhan, kung kakayanin ay sa mismong gabi ng eleksyon. Sa kasalukuyan, walang nakikitang dahilan ng COMELEC para isailalim sa kanilang kontrol ang mga lugar sa BARM. Wala ring rekomendasyon mula sa mga otoridad na gawin ito. Iniutos naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaigting ng seguridad sa Bangsamoro para panagutin ang mga salarin sa nangyaring pananambang.
13: Ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung anuman po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito ay ipapaubayan na lamang po natin sa PNP at hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon.
12: Sheila Natividad, para sa Bayan.
5: Suspendido na ang klase sa ilang lugar sa bansa para sa araw ng Martes, August 18 dahil sa masamang panahon dulot ng Southwest Monsoon o habagat. Kabilang sa mga nagkansela ng klase ang ilang bayan sa Bulacan, Pampanga hanggang sa Webes. Ang klaseng kanselado sa Zambales at probinsya ng Pangasinan. May ilang lugar namang nagpapatupad ng asynchronous classes at may ilang suspendido maging ang online class. Samantala, suspendido rin ang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa Metro Manila at probinsya ng Cavite at Rizal. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
10: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Lunes. Sa ngalan ni Audrey Goriceta, ako po si Ryan Lisigues para sa Bayan.
5: Hanggang bukas, ako naman po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
10: Bagong Pilipinas.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
17: Pati bamboo?
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
18: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
19: Nung natutunan ko po yung paggawa.
20: Sino nagturo sa?
19: Nag-training po kami sa DOST.
20: Sa DOST.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Marami hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Araw po ng Martes, ngayon ay August 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Sa puntong ito, mga kaibigan, makikipag-ugnayan tayo sa Metro Manila Development Authority. Makakausap natin, mga kaibigan, ang MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
7: Good morning, Sir Alan. Good morning sa inyo, mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, dito po sa mga namomonitor pa na pagbaha, kung meron man dito sa atin sa Calacang, Maynila. Yusek, sir.
7: Sir Alan, lahat ho ng ating mga flooded areas nag-subside na. Pero matataas pa rin ang tubig sa ating mga ilog, kaya pinapayuhan ng lahat na sumunod muna sa mga pinagpapayo ng weather station at saka ng gobyerno regarding sa mga alternative work from home at especially sa mga estudyante natin, sa mga kabataan.
5: Opo, since yun nga po, nabanggit niyo, work from home, alternative work arrangements for today dito sa National Capital Region, at yung mga estudyante, wala namang pasok. So kung hindi naman kailangang lumabas, eh manatili muna, ika nga, sa loob ng bahay. Yusek, sir, ano po?
7: Yes, sir. Opo, yun po talaga mismo, para maiwasan ang mga aksidente, kung ano man, emergency. Dahil mayroon pa rin ina-expect na pagbagsak na ulan ngayong araw na ito.
5: Yes, sir. Okay, pag-usapan nga natin, sir, yung pag-ulan na nangyari magtatanghali kahapon. Mag-alas 12 ng tanghali until about 2 p.m. Kahapon, ang tindi po pala ng volume ng rainfall na bumagsak sa Metro Manila kahapon ng tanghali, Yusek, sir?
7: Opo, yun pong bumagsak kahapon sa loob ng 5 oras ay halos kalahati ng 24 oras ng undoy. Kaya 44% actually, to be exact.
5: Mm.
7: So medyo mataas talaga ang volume kahapon. At lalo na, yung alas 12 hanggang alas 2 na portion, 136 yun. Pero yung hanggang alas 12 hanggang alauna lang, 76 mm yun. Napakataas yun. Halos 3/4 ng meters. 3/4, parang 3 pie ang magsak na ulan sa Science Garden. Kaya makapal talaga ang ulan kahapon.
5: Ayun. So this explains kung bakit talaga nagkaroon ng flash floods in some areas dito, limbawa sa Quezon City, na kahit paano ay napahupa naman kaagad. Ika nga, na dahil sa rehabilitation ng ating mga drainage system and flood control projects po, Yusek.
7: Yes, Sir Alan. Mga pinakaiba yan sa parang, di ba, pag naghuhugas tayo ng plato sa lababo gamit ang isang palanggana, habang may tumatagas na tubig sa habang tayo naghuhugas, okay lang. Ay nadadala ng drain ang lahat ng tubig na lumalabas kung galing gripo lang. Pero oras na itinapon mo na yung laman ng palanggana ng biglaan, eh talaga magkakaroon muna ng tubig sa lababo bago pumasok sa drain.
5: Mm-hmm.
7: Kaya ganoon ang nangyari kahapon. Yung bumuhos ang malakas na ulan, talagang umangat ang tubig sa mga ilog, pumapaw, at pagkatapos ay nagsubside naman.
5: Yun, okay. Now, dito po halimbawa sa yung kahapon, yung matinding volume ng pag-ulan, may na-monitor pa ho ba halimbawa ng mga daanan ng tubig, baha, na biglang nagkaroon pa rin ng mga nakaharang o nakatambak na mga basura, sir?
7: Sa taas ho, sir, ng tubig kahapon, eh, yun nga, nakita natin na inaanod talaga yung mga basura papunta sa major waterways. Kaya nung nandun tayo pumunta sa area ng Ilog Pasig, taas Ayala, nakita na naman natin, may video nga kami dyan na ilalabas.
5: Opo.
7: Eh talagang yung basura, eh talagang namang kitang-kita na napaka, dahil medyo mang Ilog Pasig, so dispersed. Hindi siya gaya ng Redemptorist Water Channel na maliit, na talagang naipon. Eh yung sa Ilog Pasig, dahil nagpo-flow ang Ilog Pasig, eh talagang yun, nakakalat at napakarami. Pero alam nyo, napakarami talaga, Sir Alan, nakakalungkot tingnan ang
5: Opo.
7: Masura kahapon.
5: Yes, sir. Okay. At syempre, dito sa aspetong ito, mahalaga ang pakikisa ng bawat isa. Bawat isang mamamayan. Para dun man lang sa aspeto ng hindi pagtatapon ng basura o yung tamang disposal dapat ng basura starting from the household mismo. Yusek, sir.
7: Yes, sir. Alam niyo, Sir Alan, ang garbage disposal kasi ay Congress disposal ay multifaceted kasi yan. Obligasyon, dalawa major component niyan. Isa ay parte ng gobyerno at obligasyon ng gobyerno ang mag-set ng sistema sa collection at sa disposal ng basura. At siyempre naman, itong mamamaya naman, tayong mga mamamaya naman, ay may obligasyon din na huwag nang pabigatin ang trabaho ng gobyerno, huwag nang magdagdag sa stress ng system at simulan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga regulasyones, pamantayan sa pagtapo ng basura, gaya ng halimbawa, segregation, very important,
8: yes,
7: recycling, upcycling, at iba pang mga paraan para ma-reduce ang waste na nakakarating sa ating mga landfill.
8: Okay. Opo. Isang puntos pa po, Yusek Torres, sir. Kumusta po yung ating mga pumping stations all over Metro Manila na gagamitin kung sakali para higupin yung mga naiipong tubig, baha, at mabilis na mapahupa ang mga ito, sir?
7: Okay po, sir. Ang ating mga pumping station, gumagana na po lahat. At kahapon, nag-deploy rin tayo ng mga mobile pumping station at saka mga booster pumps para makatulong sa pagpahupa ng agarang pagpahupa ng baha, lalo na diyan sa area ng Mindiola kung saan ang mga eskwelahan natin ay may mga pinasok hanggang sa loob ng kanilang mga eskwelahan. So nagpadala tayo ng mga inhinyero natin, tiningnan kung saan ang tubig at kung paano natin sila matulungan para mapahupa agad ang tubig sa kanilang mga establishmento.
8: Ayun. Okay. Isang punto sa lang, sir, ang inyong mensahe at panawagan sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon pong umagang ito ng Tuesday, sir, please.
7: Yes, mga kababayan, magandang umaga po. At sana po, sa ngayon, patuloy tayong maging mapagmatsyag, maghanda, at sumunod sa mga pinanunukala ng ating pamahalaan regarding sa pag-iingat ngayong araw sapagkat meron pa rin orange sa rainfall warning sa Metro Manila at matataas pa rin ang tubig sa ating mga waterways. Sana po mag-ingat palagi at laging tandaan po yung ating hotline 136 sa MMDA para po sa emergency. Huwag na po kayong tumawag kung ang inyong itatanong lamang ay kung suspindi ang number coding kasi kahapon, Sir Alan, talagang nabulunan ng system sa katatanong kung number coding ay suspindi. Ang number coding po ay ating ipinapublish sa MMDA Facebook page. Real time po yan. At, katabi lang po ng mga telephone operators natin ang mga social media personnel natin na nag-update sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng Facebook at sa ating iba-ibang social media accounts. So, again, ang ating hotline 136 pang emergency, kung gusto nyo malaman lang ang ibang mga balita or mga promulgations ng gobyerno, especially yung number coding, dyan na po tayo sa Facebook page ng ating MMDA.
8: Yes,
7: sir Alan, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito.
8: Opo, thank you, sir. Good morning po.
7: Yes, sir. Opo.
8: Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Yun hong matinding volume ng rainfall kahapon ng tanghali. Yun nabanggit initially kanina ni GM Torre, yung limang oras, magmula alas 12, yung limang oras na rainfall ay equivalent sa about 44% ng rainfall na ibinagsak ng Ondoy. Mamaya pag-uusapan nun natin yan. At ang ating kakaugnayin, ang chief naman ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Kumustahin natin yung gaano ba talaga karami yung rainfall, yung volume ng ulan na bumagsak kahapon na naging dahilan ng pagkakaroon ng pagbaha in most parts of Metro Manila. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon.
2: Sa Philippine Sports Podcast.
6: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Mga kaibigan, 19 minutes makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikibalita muna tayo diyan po sa Mandaluyong City. Makakausap natin this morning ang department head ng kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Roald Arcangel. Sir, magandang umaga po.

0: ng mga pagulan kahapon, meron tayong mga kababayan tiga Mandaluyong na kailangang ilikas to safer areas, sir.
1: Oo, sa katunayan, meron po tayong preemptive evacuation at hanggang sa ngayon ay nakalagak po sila sa iba't iba nating mga evacuation center. So meron po tayong naka-preemptive evacuation mula po sa Barangay Edition Hills, mula po sa Barangay Daang Bakal, Hagdang Bato, Itaas, Poblasyon, Old Saniga at San Jose. So total po meron po tayong 156 families plus meron po tayong outside evacuation na 56 na total of 773 lahat po ng ating mga taka-preemptive evacuation po. At bagay po kaninang 130 update, medyo dadagdagan po yung ating naka-preemptive. So ang total na po is 812 individuals na po.
0: Okay. At yun naman pong mga supplies na kailangan nila, pagkain, mga hygiene kits, inuming tubig, ay kumusta naman po, sir?
1: Oo, mula ho kagabi, mula nung amin po silang inilikas, ay tuloy-tuloy po ang suporta ng Pamahalaan Lunsod ng Mandaluyong. So lahat po sila ay provided naman po ng mga sinasabi po nating mga supplies, yung ating pong mga pagkain, ay tuloy-tuloy po yun hanggat hindi po sila nakakauwi ng kanilang mga sariling mga tahanan.
0: Ayun. And siyempre, ang pag-uwi o pagbabalik nila dun sa kanilang mga tahanan, ano yan, nangangailangan muna ng go signal o clearance from the local government unit to make sure na ligtas na para sila o sa kanilang pagbalik, yung kanilang lugar, sir.
1: Oo, totoo po yan. At kami po ay direkta na ipag-unayan sa mga respective barangay captains po nila. At alam naman po natin na meron pa ho tayong forecast na tuloy-tuloy pa ho ng pag-ulan.
0: Opo.
1: Hanggang Wednesday at Thursday meron pa ho tayong pag-ulan. Kaya hindi po, hanggat hindi po nasisigurado na maganda na po ang panahon at wala na po yung banta, doon lang po natin sila papayagan na tuluyang bumalik at muling manirahan sa kanilang mga tahanan.
0: Ayun. So ngayon, wala namang mga baha na nakakasagabal sa mga pangunahing kalye natin dyan sa Mandaluyong City, sir?
1: Opo. As of now, wala po tayong reported flooded areas po. Kahapon po kasi nakapagtala po tayo ng average rainfall of 158 millimeters. So medyo may kalakihan po yun. At the same time, tumaas po yung mga waterways po natin, yung San Juan River, Pasig River, mga nagsiangatan po.
0: Opo.
1: At syempre, hindi ho natin maalis dito yung basura na nakasagabal din po sa mga drainages po natin. Kaya yun po yung isang sanhi sa pagbaha po sa ating lungsod. Pero ang kagandahan naman po rito sa Mandaluyong, once na humupa naman po ang ulan at bumaba yung mga ilog, ay tuloy-tuloy naman po ang pagbaba ng ating mga waterways, ating mga baha po sa ating kalsada.
0: Ayun, okay. Nako, Sir Roald, sir, salamat po ng marami sa mga update na ito na inyong pinagkaloob mula po dyan sa Mandaluyong City, sir.
1: Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
0: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang chief ng Mandaluyong City Risk Reduction and Management Council, si Sir Roald.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. #panatag ang may alam.

0: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
1: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
4: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
5: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM Collab.
5: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: And Capital 104.3 Collab.
3: Collab.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Mga kaibigan, ang oras natin 31 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito, magpapatupad po ng libreng sakayang Department of Transportation o DOTR. Ha? At ilan pang mga ahensya ng pamahalaan. Ngayong araw na ito po yan, mula 6 AM hanggang 8 PM. At yan po'y para alalayan ng mga pasahero sa gitna naman ng masama pa ring panahon. Ha? At ito po'y maring may extend kung kinakailangan. Mamaya po pag-uusapan natin yung detalye niyan, lalo na yung mga ruta na alalayan po ng libreng sakay ng Department of Transportation. Makikipag-ugnayan muna tayo sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So CAAP, makakausap natin ang kanilang Public Information Officer, si Ms. Bea Bernardo. Magandang umaga po.
13: Good morning, Sir Alan, and good morning po sa ating mga kababayan.
12: Yes, ma'am. Una, makikibalita kami kung may abiso ng mga canceled flights para sa araw na ito as we speak, ma'am.
13: Yes po, no, Sir Alan. Since 12 midnight last night, 26 na po yung affected flights. Sa mga flights na po, una naman po tayong canceled flights, pero ito po ay mostly mga diverted flights. So 11 po yung na-divert na flights. Mostly mga international flights po ito na papunta sa Manila. Na-divert po yung flight nila sa May Clark. And then 5 pong 5 pong missed approach at 10 naman po yung go-around flights natin.
12: Okay, pag sinabing diverted yung flight, sa halip na mag-landing o lumapag dito sa Manila, doon muna sila ikamo sa Clark, Miss Bea, sa Clark muna sila.
13: Yes po, exactly. Ganun po yung ginawa natin kasi mas okay po yung panahon sa may Clark compare po dito sa Manila. Kaya instead na lumapag sila dito sa Manila, dinala muna natin sila doon sa Clark and doon natin sila binigyan ng assistance. So, binigyan natin sila ng option kung pwede natin silang ihatid dito sa Manila ng by planned travel na po to or kaya na willing sila para sa susunod na flight at para may dala dito, madala sila dito sa Manila. So, ganun po pinigil natin sa kanilang mga option. And so far po, naman po yung mga pasahero natin. Wala naman po tayong stranded mga pasahero sa Clark po.
12: Ayun, okay. So, yung iba, kamo, bumalik, ganun ba? Merong mga bumalik na flight sa point of origin?
13: Yes po, no. During the time na naging okay-okay na po yung panahon dito, ibinabalik din po natin sa Manila yung flight. So, para ang nangyayari lang po is from their point of destiny, from their point of origin po, kapunta po sana ng Manila, Dinivers Park, nung okay na po yung panahon, ibinalik din natin sa Manila.
12: Ah, okay. So, yung totally canceled na nakascheduled flight sa anong detalye tungkol doon?
13: Wala pa po tayong canceled flights po na nagtatala. Mostly diverted flights lang po.
12: Mm-hmm. Mostly diverted flights patungo o paalis ng Maynila. Ganun po yun, ano?
13: Mostly po na mga affected flights natin ay yung from galing po ng ibang lugar na po ng Manila. Yung from Manila flights naman po papunta sa mga probinsya or international flights, naging okay naman po. Nakalipad naman po sila.
12: Ayun. Okay. So, sa ganitong mga sitwasyon, Bea, no, ang may papayo sa ating mga may nakaschedule na biyahe o mga paglipad ngayong araw na ito is to double check first kung tuloy o hindi, kung canceled o hindi ang kanilang flight bago pumunta sa airport. Madam?
13: Yes po, exactly, no, Sir Alan. We advise po yung ating mga kababayan na makipag-coordinate na or tingnan nila sa website, sa Facebook pages ng kanilang mga airline kung tuloy o hindi yung kanilang flight bago sila pumunta sa may airport. Sa mga ganito namang panahon, meron naman tayo mga itinutuloy na flights. Pero yun nga lang, may mga flights talaga na hindi kinakaya ng mga aircraft. Kaya hindi natin tinutuloy yung flight. Pero kung sakali naman isa yung mga flights nila, scheduled flights, tutulungan naman din sila makipag-coordinate sa mga airlines nila para malaman nila kung pwede nilang ma-rebook o ma-refund yung kanilang flights po. Pero really, advice po talaga na bago pumunta ng airport ay i-check kung talaga tuloy ba o hindi yung kanilang flights.
12: Okay. Nako, Miss Bea, salamat na marami. Ha? Thank you very much for the updates mula sa ating Civil Aviation Authority of the Philippines, ma'am.
13: Thank you po at mag-ingat po tayong lahat.
12: Thank you. Good morning, Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Miss Bea Bernardo.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 36 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po yung mga ruta kung saan magkakaroon ng libreng sakay ang ating Department of Transportation. I-deploy po mahigit sa 40 vehicle assets ng pamahalaan para alalayan ang mga commuters na maaaring ma-stranded. At syempre, nandyan din ang pakikipagtulungan ng iba pang mga government agencies sa pagbibigay ng libreng sakay sa mga pasahero na apektado po o maaaring maapektuhan ng matinding pag-ulan. Prioridad na makapasok at makauwi sila ng ligtas. Yan po ang sinabi ni Transportation Secretary Banoy Lopez. Ito po yung mga areas, ha? Yung mga ruta balikan ng libreng sakay ngayong araw na ito. Quiapo to Fairview at pabalik. Loton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft Avenue, Loton to Muntinlupa Star Mall, Heritage Market Heritage patungo sa Market Market Monumento patungo sa PITX Busway Route po yan. Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta Avenue, Baclaran to Sucat. Katuwang po ng DOTR sa pagkakalob ng libreng sakay, ang Office of the President, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang Department of Energy, Department of Labor and Employment, at ang Philippine Army.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Maya-maya, makikibalita naman tayo sa Commission on Elections. Makakausap natin si Chairman George Erwin Garcia. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Publiko Serbisyo. Bayang Mahal News Nationwide.
17: Balitang pambansa.
12: Sa ulo ng ating
17: pinakamalawang na pagbabalita.
11: Ang Radyo ng Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
19: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
11: Ang Radyo ng Publiko.
18: Radyo Publiko.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan.
19: Sa sambayanan
11: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
20: Magkaisa.
21: Pagtulungan.
20: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
22: Ang boses ng Pangulo.
11: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
23: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
24: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Sa puntong ito, hingi naman tayo ng update sa Commission on Elections sa pamamagitan po ng kanilang chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
26: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat.
12: Ayan. We understand that the COMELEC has actually ordered a probe dito sa ambush sa BARMM Interim Chief Minister Makakua. Ano pong latest sa bagay na yan, Mr. Chairman, sir?
26: Yes, Sir Alan. Kaagad tayo nakipag-ugnayan sa pinuno ng Philippine National Police, General Nartates. At kaagad natin sinabi nga sa kanya na kinakailangan mayroon ditong mga aresto. Hindi pa pwedeng wala sapagkat at kinakailangan magkaroon kagad ng follow-up operation at investigation sapagkat siyempre yung mga kababayan natin baka kasi magkaroon ng agam-agam, mayroon magkaroon ng takot dahil nga ang mismong Chief Minister ng Bangsamoro ang tinangka na inaambush nga. So as of kahapon naman ay patuloy pa rin ang kanilang investigasyon at nakita nila naku napakadami pa lang mga basyo ng bala ang ginamit at ibig sabihin talaga ang intensyon ay i-neutralize ang Chief Minister. Ang Philippine National Police, Sir Alan, ay hindi pa nila kinukonsider na election-related incident ito dahil may proseso ito para maideklara na ganyan. Pero ang COMELEC po, kinukonsider na natin ito election-related incident sapagkat una una, chief minister yan, ang pinakamataas na opisyal ng Bangsamoro. Number two ay siya mismo ay tumatakbo dito sa eleksyon na mangyayari sa September 14. At the same time, yung palang mismong araw na siya ay na-ambush, ito ay nanumpa bilang miyembro ng pangalawang pinakamalaking partido sa buong Bangsamoro. Originally, nandoon siya sa pinakamalaki. Ngayon, pumunta na siya doon sa pangalawang pinakamalaki, yung Bangsamoro Federal Party, at naging chairman din ng nasabing partido. At yun, pagkatapos mangyari yung panunumpa, pabalik siya mismo sa Cotabato City. So, again, as far as the Comelec is concerned, wala kaming ibang makuhang konklusyon kung hindi ito ay may relasyon sa halalan.
12: Okay. Given this situation, Mr. Chairman, sir, inaaral na rin ba na COMELEC na magtaas ng level of alertness o concern, halimbawa sa isang particular na area dyan sa BARMM, Mr. Chairman, sir?
26: Lalo-lalo na, Sir Alan, kung ang katanungan ay ilalagay ba sa COMELEC control yung dapat kung saan nangyari yung pananambang. Hindi po. At this point, Sir Alan, ang COMELEC ay hindi handa at wala tayong pinaplano na ilagay ang kahit anong area sa buong Bangsamoro sa 105 municipalities at dalawang syudad sa buong Bangsamoro under COMELEC control. Hindi po dapat na yung isang pangyayari na yan ay maging dahilan upang sirain natin ang napakatahimik na nararanasan ng mga kababayan natin sa bawat mga munisipyo sa buong Bangsamoro. Ibig sabihin, maaaring tama, nangyari po ito bilang isang election-related incident, pero hindi ito ang trigger para malagay sa COMELEC control sapagkat ayaw natin magdagdag ng puwersa o kaya naman po yung mismong karapatan ng mga kababayan natin ay malilimitahan dahil lamang sa isang pangyayari. Again, ginagarantya natin sa buong Bangsamoro, tuloy na tuloy ang halalan sa September 14, number 2, at ang katahimikan sa buong Bangsamoro ay napaka-generally po peaceful pa rin ang buong Bangsamoro, Sir Alan.
12: Okay, oha. So, ang assurance then from the end of the Commission on Elections, Mr. Chair, tuloy ang BARMM parliamentary elections as scheduled on September 14, sir.
26: Yes po, Sir Alan, wala pong kaduda-duda. In fact, ang inyong lingkod kasama ang iba nating mga kasamahan sa komisyon at ang ating pong AFP Chief of Staff kasama na rin ang Philippine National Police Chief at ang ating pong Philippine Coast Guard Chief ay magsasama-sama sa isang linggo at kami po'y pupunta mismo sa Bangsamoro para sa aming command conference at yan ay para ipakita rin sa mga kababayan natin na nagkakaisa ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng COMELEC upang igarantya na magiging matahimik ang ating halalan sa September 14.
12: Ayun, okay. In closing, Attorney Garcia, Mr. Chair, sir, ang message of assurance po ninyo sa ating mga taga-subaybay mula sa Commission on Elections. Sir, please.
26: Yes, Sir Alan, maraming salamat. Alam niyo naman po mga kababayan, lagi naman may mga pangyayaring ganyan pagka nalalapit na ang halalan. Pero kita niyo po, bago nangyari yung pangyayaring pagtambang sa Chief Minister ng Bangsamoro, zero po, inuulit ko, zero ang election-related incident natin at nangangahulugan mula po nung nagkaroon ng filing ng candidacy noong May 5 to 7 ay hindi po nagkaroon ng kahit na anong insidente ng karahasan na may relasyon sa halalan. Ibig sabihin, handang-handa ang mga kababayan natin na tiling malinis at maayos at tahimik ang halalan sa Bangsamoro. At the same time, inyo pong COMELEC, kasama ang ating mga security forces, we are on top of the situation at wala pong kaduda-duda, tuloy tayo sa September 14.
12: Yes, sir. Thank you so much po, Mr. Chair.
26: Yes po, Sir Alan. Maraming salamat at magandang umaga po.
12: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang Chairman ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
12: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang 7 AM. Maya-maya sa ating pagbabalik dito pa rin sa programang Boses, ang update naman mula diyan sa Navotas. Sandali lang.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
1: Mas pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko,
16: Radyo Pilipinas
18: and Capital 104.3 Cola.
21: Collab.
5: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating,
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
16: Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon
27: sa Philippine Sports Broadcast.
28: Di papahuli
29: sa mahahalagang kaganapan.
30: 66 Informasyon.
31: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko 738.
33: Sports Radio 918.
34: Radyo Magazine 1278.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3.
40: Radyo Pilipinas World Service.
41: Sports Radio.
42: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
43: The AM and FM collab.
44: Sa Capital 104.3 FM.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas.
47: And Capital 104.3 collab.
48: Is on Viber.
49: Viber.
48: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
49: Receive credible news and information.
48: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
49: Stay on track
48: with Radyo Pilipinas on Viber.
49: Viber.
48: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop into our community.
24: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Radyo Publiko
11: 738 AM.
12: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Sa bayan po ng papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Siyempre, mapapanood po sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya, subukan nating makipag-ugnayan sa PAGASA Forecasting Center, ha? Update tungkol po sa magiging kalagayan naman ng panahon sa araw na ito. Siyempre, nariyan pa rin, pinangangambahan pa rin ang pagkakaroon ng mga pabubugso-bugso hanggang sa malakas na pag-ulan. Pero siyempre, ang OCD, ang NDRRMC, mas madalas nating textmates ngayong mga panahong ito, di ba? Bigla na lang tutunog ang ating mga phones at may alerto via text na dumarating mula sa Office of Civil Defense para magbigay, paalala at babala sa ating lahat tungkol sa mga rainfall warning, yellow, orange at red. Rainfall warnings. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan na sa PAGASA Forecasting Center.
5: Radyo Pilipinas Weather.
12: Narito ang update direkta mula sa PAGASA. Hatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
50: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig. At narito ang ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan nga, meron tayong dalawang low pressure area na binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung nasa Silangan nga ay huling namataan sa layong 1,115 kilometers Silangan ng Northern Luzon. At yung ikalawa naman na low pressure area ay nasa layong 295 kilometers Kanluran, Hilagang Kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Alinman sa dalawang LPA na yan ay wala pang direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit yan ngayon patuloy na humahatak dito sa ating habagat na siya nagpapaulan pa rin sa Luzon at Visayas. Magdudulot ngayon ng mga malalakas at patuloy ng mga pag-ulan dito sa may Benguet, maging sa may bahagi ng La Union, kasama rin dyan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pabugsubog sa mga pag-ulan naman ang dadalhin nitong habagat sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Magiging maulap at makulimlim pa rin ang kalangitan dito sa may Negros Island region na lalabing bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, mas magandang panahon pa rin ang aasahan. Pero sa chance ng mga plu-plu mga pag-ulan na dadalhin ng habagat at localized thunderstorm. At sa maging kalagayan ng ating karagatan ay wala naman tayo nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat nga lang sa papalaot sa mahilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, maging sa may silangang bahagi ng Mindanao, dahil maging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla, nag-uulat.
12: Thank you so much, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Oh, paalala pa rin ha, ingat. Kung lalabas ng bahay, magbitbit ng payong o kaya magdala ng jacket, ng raincoat para sigurado. Hanggat maaari, umiwas lumusong sa tubig baha. O ayan ha. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, August 18, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Mary Ann Villos, Arnel Villamor. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.